0: geography. Saan situated sa mapa itong South Cotabato at area po ng Sarangani, mga ka-K5 dyan sa Mindanao?
1: Yes, sa K5, sino po ito sa Palawan, sir, no?
2: Alex, sir, Alex,
3: sir Alex.
1: Sir John?
3: Sir Alex, sir Alex.
1: Sir Alex, okay po. Base po sa monitoring ng K5, Sir Alex, kung sa katanungan mo, bubaba yung api box, is mayroong monitoring dito po sa General Santos City?
0: Yes, that is the very first question.
1: Mm-hmm. So, yan po yan ang ating tatanungin po dito sa dito po sa ano General Santos City, yung possible mahanapin natin dito yung mga spokesperson dito nila, kasi una-una kagabi pa kita na kagabi pa tayo.
3: Yes, Jonathan, excuse na lang po. Kasi may nakita ko na sa PBOK report nila. May dalawa kasing bulkan diyan, no, sa South Cotabato, yung Mount Matutom at saka yung Parker. But so para itong lindol, Sir Alex, sa ngayon ay tectonic in origin. But patuloy pa rin ang pag-monitor ng V-Box doon po sa dalawang vulkan, baka may activity raw. So, yun po ang initial na report dyan. Sa geography po ng Jose Santos City, South Cotabato, nasa, kwan po yun, na nasa in front po yan ng Sarangani Bay at doon na po sa Indonesia. Kaya maraming Indonesian dyan na pumupunta sa Jose Santos City kasi malapit na yan sa Indonesia. Nasa baka back part ng Pilipinas kasi yung geography ng South Cotabato.
0: Okay.
3: Jonathan.
0: Question lang, no, para sa mga kakay-five natin sa Southern Philippines, kasi interesado rin ang mga taga-lalawigan ng Palawan, obviously ang mga taglungsod ng Puerto Princesa. Ang mga mamamayan kasi ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, of course, came all the way from different parts of the country. Marami ditong mga Bisaya, marami ditong mga taga Mindanao. So interesado sila, siyempre baka maraming kamag-anak na sana hindi na makasama doon sa bilang ng mga nasawi. Now, ang makikita natin, ang pinapakita ng mga reporters natin ngayon sa video na naipon, na nagmura ghost town itong lugar, normal yan kasi number one, we obviously believe na nasa state of calamity na kayo diyan at kumbaga sa ano, off limits muna yung lugar na para nagmurag mustaw gustaw. Ng question ngayon, saan ang mga local officials ng lalawigan at lungsod? Are they doing something? Nagkakaroon ba ng extreme emergency meeting? At ano ang suporta na ginagawa ng national government natin? Kasi kahapon, habang nag-a-eskrimahay ang dalawang panig ni Cayetano at panig ni Gatsalian doon sa Blue Ribbon Committee na parang lollipop na nag-aagawan sila, biglang nahinto, siguro na konsensya yung iba, na nagkandamatay na mga kababayan natin sa Mindanao, sige pa sila iyakaaway sa politika. Now, yung iba naman nagburit, sabi nila, pupunta kami ng Mindanao. Question, may mga top national officials na ba na nakita ang mukha nila dyan sa General Santos, mga ka-K5?
3: Yes, K5 ba, Jonathan? Mayroon na ba? Mayroon na ba ang nakita dyan?
1: Ngayon, wala pa tayong nakita na official po dito kasi the first place, nandito po tayo ngayon sa specific lugar na kung saan may signal po tayo. So puntahan po natin siguro doon sa City Hall kung pumunta ba si Mayor Lorelei Pacquiao. Kasi kagabi pagpunta natin dito, pumunta rin yung regional director ng BFP at iba't ibang mga rescue team coming from BARM. So nikayat natin na makapag-usap sa kanila, but hindi sila nagbibigay ng anumang mga sagot kasi po yun po sabi nila crucial tapos may talagang appointed person na makapagsagot talaga ng mga katanungan natin kagabi. So ngayon ating susulitin yung oras natin dito na makapaghanap na talaga ng spokesperson dito no, upang makapagbigay naman ng kaalaman sa lahat kung ano ng status kayo talaga dito. O ano na ba yung mga ginawa nila? Yung mga sinasabing mga nasawi at mga nawala, ito ba ay na-recover na ba? At ano po yung ginagawa mga paraan nila ngayon? I love, especially yung mga sinasabing mga biktima talaga ng pagguho ng mga gusali, is wala na sa area ngayon yung mga pamilya, sapagkat yung makikita talaga natin doon is mga mga police, mga rescue team lamang. At dito po sa National Highway ng General Santos, makikita natin yung daloy ng mga sasakyan, normal lang man, no? Makikita natin normal naman, parang normal lang, pero yung ibang mga...
3: Okay, naputol po.
0: Sir, Alex. With the kind permission of our K5 News FM stations in Mindanao, may last na lang na tugon ang K5 News FM dito sa lalawigan ng Palawan. Actually, nakikinig sa atin ang mga himpilan ng K5, buong pwersa natin sa lalawigan ng Palawan, Palawan del Sur, Palawan del Norte, ganon din sa mga island municipalities sa pamamagitan ng K5 News FM sa Kuyo, Palawan.
3: Okay.
0: Now, ito na lang ang huling katanungan at tugon namin mula rito. Number one, unang-una, ang K5 News FM, ang buong pwersa ng K5 News FM sa lalawigan ng Palawan, nakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. At of course, tayo po ay nagpaabot ng simpatya sa nangyari dyan sa buong Jinsan, South Cotabato at lahat na nadamay na lugar sa Southern Philippines. Last contention ng K5 News FM Palawan. Kung wala pa ang go signal or green light mula sa national government sa agarang tulong, alam mo mga ka-K5 sa Mindanao, in the next couple of days, mararamdaman mo na ang uhaw at gutom at question of sanitation sa area na yan. Ang repair, ang pagpabalik ng mga nasirang structure, it will take time. Pero sa agarang suporta, tulong, siguro nangangailangan ang coordination, di ba may mga regional development council naman tayo, ang mga karatig lalawigan dyan na hindi maan, na gaano nasaktan o nasalanta nitong pinakamalakas na force majeure in the last 36 years na nangyari sa Southern Philippines, gusto nating malaman kung paano magtatrabaho ang mga Regional Development Council dyan sa sinasabi nilang makabagong Pilipinas para matulungan ang agarang pangangailangan ng mga kababayan natin, particularmente sa General Santos City. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat din po, Sir Alex, at dyan sa K5 Palawan. Si Secretary Dizon nasa area siguro sa ngayong araw kasi kansilado yung visit inspection niya dito sa Northern Mindanao kasi pumunta daw ng Davao at Pagensan. Siguro nandun na yun si Secretary Dizon. K5 Olongga po. Puntahan naman natin ang K5 Olongga po. Sa mga katanungan po ninyo, go ahead po.
4: Yes, magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-K5 Luzon, Visayas, Mindanao. Sa parehong sipat siya po, no, ka-K5 Nathan, ang aking katanungan po mula po sa K5 Olongga po, ito po si ka-K5 Angelo Turno. Dahil po nakikita ko ngayon yung mga videos, no, ang daming videos na nagkalat online at kasabay po ng yung lindol sa laganap po na pagbubukas ng school year po, no, ng ating taunang school year para sa elementary at sa ating mga junior high school students. Maari po ba nating malaman kung meron po ba dito o meron po bang mga pasibilidad na ma-account yung mga buildings din ng mga schools na substandard kasi mainit pa rin ang usapin ngayon ng flood control at hindi natin alam, no, kung saan parte ng Pilipinas pa merong mga substandard na ginawa. So sa ngayon ba meron ba tayong mga school buildings na nasira at pangalawang katanungan na itong mga school buildings na ba na ito eh meron na tayong or rather yung pasukan po ba ng mga estudyante natin, no, eh hanggang kailan maaantala?
3: Hi Jonathan, guide po. Sagot mo.
1: Sa K5, sino po to? Sa K5 Olongga po?
3: Yes po, K5 Olongga po. Sige, go ahead.
1: Okay. K5 Olongga po, sino po sila?
4: Ka-K5 Angelo.
2: Si Angelo.
1: Ka-K5.
4: Angelo Turno po.
1: Angelo. Okay, so ito yung kasi yung signal natin hindi masyado mag. Dito po sa Gerard Santos City, yung napag-alaman natin na isang Notre Dame University ang gumuho po kahapong kahapon ng umaga matapos nainig na malakas na naging dol ng 7.8. Yung hindi pa natin malalaman kasi malaki yung lugar ng Junsan. Hahanapin pa natin kung ano pang iba't ibang mga paaralan ang posibleng nasira K5 Olongga po, no? Kasi ngayon, ngayong umaga lang tayo nakapag totally roaming na makikita talaga natin yung mga yung mga building. Tapos sa ngayon mga more or less mga 5 kanina nag-start kami ng pag-ikot dito sa lugar, no? Kasi nagprepara kami kasi malaki yung anong yung siyudad ng ano, yung city talaga ng General Santos City. So, pupuntahan pa namin yung possible yung airport, yung possible na daadaanan kasi sinasabi na walang hindi makapagdaanan tapos walang travel doon. Ayun kasi sinuspende yung travel ng General Santos Airport. So, yung masagot ko lang, yung isang paaralan na nakikita natin, yung Notre Dame University ang gumuho pa lang yung nakikita natin.
4: Okay. Another question lang po, no? Tagito, sa ibang bansa, kasi kapag may mga ganito po na malalakas na lindol, automatic yung mga residente nila, for the safety of everyone, ay pinapadali nila ng evacuation center. Meron po ba tayo mga residente dyan na dinala sa evacuation center? At ano po ba yung unang tulong na nabigay na po sa kanila kung meron man?
1: Yes po, yun po ang hinahanap natin ngayon, yung evacuation center. Kasi yung nakita natin yun, yung mga affected dito na mga iba't ibang mga residente ay natutulog sila sa mga open parks po, K5 Olongga po. O kung yun open space lang, hindi sila natutulog yun ng mga gusali, yung nasal nakatira sila. So ngayon, yun pala yung pupuntahan natin. Pupunta tayo sa may evacuation center, puntahan natin yung mga ospital, puntahan din natin ngayon yung ano po, yung... kung saan ngayon ang possible na makapagbibigay no ng iba't ibang kaniyang mga ayong mga preparation nila dito, especially yung mga pangangailangan, mga unang tulong sa mga nasalanta ng pagyanig kahapong umaga. So yan po yung ating hahanapin na yun. Tapos yung update po natin ngayon yung talagang hinahanap pa ng mga missing person na hindi pa nakikita hanggang ngayon po.
3: Okay.
4: Okay, maraming salamat po.
3: Maraming salamat K5 News FM Olongga po. Puntahan naman natin ang K5 News FM Tacloban para sa mga katanungan. Sir Edward, good morning po.
5: Good morning, K5 Nathan. Isa lang ang aming katanungan dito. Karamihan sa mga ulat ay mga commercial buildings ang lubhang apektado at bumagsak. Meron bang mga individual na kabahayan na bumagsak? At kung meron man, saan naninirahan ngayon ang mga residente ng naturang kabahayan? Thank you po.
3: Thank you po.
1: Sa ngayon po dito K5 Olongga po, no, wala tayong nakita ng bahay.
3: Tacloban po.
1: Ah, Tacloban po.
3: Natin, no? Okay.
1: Tacloban, no, wala pong nakikita nating bahay na gumuho. Mga tatalay na yung mga na gumuho lang, yung mga malalaking gusali sa like Save More Market po. Tapos yung paralan ng Notre Dame University, yung nakita natin. Yung isang gusali ng isang food chain na McDo. Tapos yung isang gusali rin na yung gumuho talaga kasama yung isang radio station at isang food chain. So lima pa lang yung nakikita natin na yung totally damaged na parang nasira talaga. But mayroong mga portion ng mga ibang building dito nakikita natin. Mga hindi naman masyado yung mga yung bigat na talaga ng sobrang kining damage. Mayroong mga kural, mga pader. But yung kondisyon ng kanilang building is strong, but yung mga ano yung pader nila is yun lang nawasak.
5: Maraming salamat galing dito sa K5 News FM Tacloban.
3: Maraming salamat po K5 Tacloban, Sir Edward. Punta natin ang K5 Hingoog, si Kabayan Noel Isend. Sir, go ahead, sir.
6: Maraming salamat.
5: Okay, mga K5, oras naton.
6: Okay.
7: Okay, go ahead, K5 Noel.
6: Okay, maraming salamat K5 News FM CDO. K5 Jonathan, dalawang katanungan ko walang po para ma-cleared po sa ating mga viewers at saka listeners sa buong bansa. Ano bang specific establishment na nakafocus yung lahat ng mga rescuer doon sa General Santos? Yung specific name of establishment din doon hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin ang search and rescue operation, kung ilagay nating rescue at saka retrieval. So, yun ang isang katanungan ko po, K5 Jonathan.
1: Yes po, K5 Kabayan, K5 Jonathan. Yung tinutukan ngayon ng ating mga rescue team dito po sa Barangay Kalumpang ng General Santos City, sapagkat mayroong dalawang na itala na hindi pa nakalabas ng building. Kahapong mayroon nakapagsabi na nakapag-text, nakapag-chat pa yung naturang individual sa loob ng building. But ngayon, hindi na nila makontakt. But sinisuri ngayon ng ating mga rescue team dito sapagkat yung sa kalagayan ng building kayo medyo delikado. So hinahanapan pa nila ng mga paraan upang hindi siya talagang gumuho na makapagbigay ng delikadong kondisyon rin ng ating mga rescue team sa moong sa naturang building. So sinasabi na mayroon silang gagawing yung tinatawag na yung tinatawag nilang detector,
6: human detector.
1: Yung detector na makapagturo kung saan talaga banda yung tao sa loob. O sa hanapan lang pamamaraan kung ano ang gagawin nila upang hindi malagay sa peligro yung mga rescue team natin sapagkat makakuha nila na safe yung possible na buhay pa na biktima sa loob ng building. Yung save more market po.
6: Okay. Yung saan yung exact location, yung nabanggit na establishment, K5 Jonathan sa Banal?
1: Barangay Kalumpang po, kasi five Kabayan.
6: Okay, Barangay Kalumpang. All right. Second question, this is a very important. Ilang barangay na apektado? Lahat-lahat ha, sa buong Jinsan. Mayroon na ba kayong natanggap na ulat, Jonathan, na ilang barangay na apektado sa malakas na lindol kahapon?
1: Barangay 28 lahat yung barangay dito po sa Barangay General Santos City, K5 Kabayan.
6: Pakiulit.
1: 28 ilang, barangay po.
6: 28 barangay affected sa lindol kahapon. Ano ba itong mga barangay? Pwede mo ba mabanggit para yung mga listeners natin at saka viewers malaman nila na yung mga relatives nila apektado pala sa lindol kahapon. Itong 28 na mga barangay, pwede mo banggitin, K5 Jonathan?
3: Okay po, naputo lang signal kabayan ni K5 Jonathan. Balikan natin yung signal. Sige. Go ahead.
1: Okay po, okay po dito sa General Santos City, mayroon tinawag na barangay Apupong.
6: Barangay dandahan lang. Dandahan sa pagbanggit ng pangalan. Go ahead.
1: Okay. Ang 26 lamang K5 nata, no? K5 Kabayan. Ang General Santos City ay binubuo lamang ng 26 official na barangay dito po. Base po yan sa Philippine Statistics Authority. So dito po ay mayroong barangay Apupong, barangay Baluan, barangay Batumilong, barangay Buayan, barangay Bula, at ito pong barangay Kalumpang na dito po naitala yung malaking damyos. Barangay Kalumpang na dito po yung nakatutok yung mga rescue team natin ngayon. Mayroon ding barangay City Heights, barangay Kunel, barangay The Jangas East, barangay The Jangas North, barangay The Jangas South, barangay The Jangas West, mayroong barangay Fatima, barangay Katangawan, o barangay Katanggawan, barangay Labangal, mayroon ding barangay Lagaw. Dito sa barangay Lagaw, dito po yung isang gusali na makikita na damage din yung isang Makno. At Barangay Ligaya, Barangay Mabuhay, Barangay Ulimpog, Barangay San Isidro, Barangay San Jose, Barangay Sigel, dayon Barangay Sinawal, Barangay Tumbler, Barangay Tinagakan, o Barangay Upper Labay. So muna siya ang mga barangay K5 Dataan at K5 Bakabayan kung bilong kini sa kining General Santos City. So 26 kabuo ka mga barangay K5 Dataan at K5 Bakabayan.
3: Okay.
6: Okay, follow up. Pwede ba with permission sa ating Vice President for Operations, Sir Eljan, itong nabanggit na 26 affected barangays K5 Jonathan, pwede maikutan para ano bang update, ano bang mga damage, lalo na yung mga relatives nga na napakinggan tayo at saka naka-view sa ating live sa digital. Maraming salamat, K5 Jonathan, K5 News FM CDO, back to you.
3: Okay, maraming salamat, K5 News FM Hingog. By the way, nagka-schedule po na mag-rubbing si Jonathan ngayon doon sa Santos City, pero sa ngayon kasi pahirapan po ang signal, kaya nandyan siya sa Maykalumpang, hindi siya mag-alis kasi wala ngang signal yung ibang area. But pagkatapos ito, mag-rubbing po si K5 Jonathan Sabanal. Last na question po, galing sa K5 News FM Ruhas, K5 Ruhas.
7: Magandang umaga, katanungan mula rito sa himpilan ng K5 News FM Rojas. Kahapon ng umaga, immediately pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-deploy ng mga opisyal coming from the Office of the Civil Defense, Department of Health, DPWH at saka DSWD. Nasa ground na sila mula pa kahapon. Now, how about local officials? Visible na ba mga local officials dyan sa area? May tulong na ba na ipinabot sa mga apektadong mga residente? And the second question is that, is there any tendency na madagdagan pa ang bilang ng mga namatay? Dahil sa ulat ng OCD, nasa 37 na ang bilang ng mga namatay.
1: Yes po, Rojas. No? Dito po ngayon sa ating pagsubaybay dito po sa General Santos City, so possible pa na madagdagan yung 37 yan kasi yan yung pinakalitos ngayon. So kanina 35 yung naturang na report, but ngayon 37 na. So possible na madagdagan pa kasi mayroon pang mga na nadala, no, yung mga nasaktan at nadala sa mga hospital.
3: Jonathan, sandali lang muna.
1: Yes po.
8: Even Jonathan, yung tanong is, anong immediate na tulong na ibinigay po ng national government as per instruction of the president na dumating dyan? Para at least, ano? Yun po ang tanong ng Rojas. Yes, go ahead po.
1: Kagabi, pumunta tayo dito K5 Rojas, no? Unang-una, nakita natin yung barangay official pa lang. So, sa isang barangay dito sa barangay Kalampang na nag-assist ng mga rescue team dito, but hindi natin makikita kung mayroon na bang mga tulong na dumarating. Kasi gabi na tayo nang dumating dito, tapos ngayong umaga, yan po ang ating susuriin, especially pagpunta natin ng evacuation center, kung sakasakaling mayroong mga biktima na doon ngayon, especially yung mga affected barangays na talagang mayroon ding nag-evacuate noon, yung mga possible na mga bahay na medyo affected na nandoon sila ngayon sa isang evacuation center. Ano ba yung maitutulong sa kanila? Especially, yung mga trabahador na nawala ng trabaho, yun ang ating susuri ngayon, yung ano po ang maibigay na tulong dito po sa lokal na pamalaan sa may General Santos City, at yung sinasabing tulong galing po sa ating national na tulong, ito ba ay naibigay na mahibahagi ba kayong araw dito po sa mga nabiktima sa General Santos City.
8: Okay.
3: Hey, Pedro Haas?
7: Wala na pong follow-up. Maraming salamat po.
3: Okay, maraming salamat, K5 News FM Ruhas. K5 at Jonathan, baka dyan naman po sa Kalumpang, sa kakaalam, marami din yung mga trabahante dyan. Baka maka-interview ka dyan ng mga residente, experience nila, mga trabahante. Yes po.
8: Breaker. Baka po si Kalibo andyan sa kabila. Si Kalibo andyan pa sa kabila.
3: Ay, okay. May last question pa pala. Galing kay K5 News FM, Kalibo. Go ahead po, K5 News FM Calibo.
9: Good morning, K5 News FM Philippines. Last na katanungan namin dito, no, sa Calibo, sa Aklan, kahapon, dahil sa nasabing lindol, no, isinara itong General Santos International Airport. So as of now, no, K5 News FM Philippines, kamusta na po yung flights na nag-resume na ba, K5 News FM Philippines?
1: Sa ngayon, wala pang abiso na natagdap natin, no, at ating narinig dito mo sa General Santos City na buksan na po ang General Santos City kasi General Santos City Airport kasi mayroon po mga leaky, no, mga damage, yep, mga crack na daanan, tapos building rin nagusali sa naturang lugar. So yan po ang ating alamin ngayon kung ito po ay nagbukas na ba kasi pangalawang araw pa lang ito po simula ng nagbayanig, tapos mayroon pang mga aftershocks na dumarating kasi kagabi na ano na feel talaga natin yung aftershock na 5.7 bandang mga alas 10 or less 10 p.m. kagabi. So yan po ang ating susuriin ngayon, especially yung daanan at saka yung flight ng General Santos City Airport po.
9: Last question na lang, Sir Aljan, K5 News by Philippines. Kasi may nakita akong video kahapon, no, na while na busy itong mga rescuers natin sa pagpenetrate sa mga structures na yun nga apektado nitong lindol, merong mga ibang mga residente diyan na parang grab yung opportunity na para makapag-loading, no, sa mga nasirang establishment. Kamusta yung action dito ng PNP?
1: Actually, K5 daw, dito po yung ang ating mga PNP personnel, talagang yung na-cordonal lang yung mga area. So yung mga residente na pumunta kung saan gusali yung apektado, hindi na malapitan na mga ano po dito, yung mga residente sa maong sa naturang lugar.
3: Okay po. Okay.
8: Sige po. So K5 Nathan, ano? Balik dyan sa inyo, siguro we have to separate ways na kasi magkakaroon po kami ng live coverage ng game number 3 dito ng NBA sa New York Knicks at San Antonio Spurs. Live coverage po. So, thank you.
7: Madamang salamat sa Ton Siriman Sister Station sa K5 News FM Philippines. Angot sa update to sa sitwasyon sa area sa Mindanao, mga ka-K5 particular sa General Santos City, nga na biktima to sang magnitude 7.8 nga linog kahapon nga adlaw, mga ka-K5. Medyo mabulubod lay lang signal sa ibang area, and of course, no, parang manami kahapon, mga ka-K5, kay right after natabong linog, insigida, by the instruction of President Bongbong Marcos, insigida, nagkadtong OCD, why naging paligaran na subong adlaw, immediately, right after, no, nga naglupok ang information about sa Makuso Galinog, insigida naglupad ang mga opisyal sang Office of the Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Public Works and Highways, kagiban pa nga mga opisyal pakadto, mga ka-K5 sa Mindanao. Kagkapon, sigisigi na yung inspeksyon, sigisigi na yung libot kapon sa mga officials coming from OCD, DPWH, kag-DOH, mga ka-K5. While ang DSWD, gina-identify ang kinanglanon sa mga pumuluyo, mga ka-K5. No? Hindi niya subong tion sa politika or whatsoever. Kiting Mindanao, kabahin sa gyapon sang pungsod Pilipinas, amo na nga dapat ginatamod tagi na mga utod naton dito nga napekto ang subong sang tuman kakusog galinog, mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos, pagbalik ta dugang ang mga balita istoryahan ta pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos, K5 News
10: FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin-amit, nag-exer ako nga mata.
10: TTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? kaupod din na karong diskusyon aton CEO si Doc Ramil Oy. Doc Ramil,
14: gasugod lang Sir JP ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
13: Oo, choice.
14: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilong adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks. Oh, sinundi mo dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
15: Correct.
14: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by TCD dako tiyan eh.
13: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
14: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
10: DTX 500!
16: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500!
13: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
14: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti gubay, here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pag itkaon sa tamis, kagabusar sa lawas Sir JP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
13: Gusto.
14: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, ti bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir JP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon Sir JP is, siyempre, pawayanan mo agad di bataman gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
13: Gusto.
14: Kung maumpawan pa.
13: Oo.
14: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
10: DTX 500.
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
18: 470.
17: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
18: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
17: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
18: 160.
17: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
18: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
10: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 beses sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kowex ko pa lang kapag inom. inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
21: Kasakit ang tiyan.
15: Max 4 Biotics.
21: Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
15: Max 4 Biotics.
21: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
15: Para healthy ang tiyan.
21: Mag-Clinica.
15: Max 4 Biotics.
21: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May ampalaya extract na bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: TTX 500.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Pakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistine Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
13: Hi, Dennis Juanes.
11: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness

0: mga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
1: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
0: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Puro de los Pueblos.
6: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa gyapon kapod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Balantayan subo nga aga mga ka K5 ang Game 3 sa NBA Finals sa tunga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. Mga ka K5, abansin na ang New York Knicks sa hinampang 2-0 na mga ka K5. Panguna subong ang New York Knicks sa NBA Finals, 2-0 na sila sa series. Ayan, ma 3-0 bala ini o kung makabanse subong sa Game 3, mga ka-K5, ang San Antonio Spurs, mga ka-K5. Amo ni balantayan. Bantayan ni Nadri sa K5 News FM Partner, pa mulumonitora lang kung ara na sila. No? Pabati ta na karon ang live update sa mga naghinampang no Game 3 sa NBA Finals, mga ka-K5. Sinong magasalida sa siling isa naman ka makahalawat-hawat, masandukot, ginalaw man tang mangin masandukot ginampang, mga ka-K5. Ang grupo bala ni Victor Wembanyama o kon ang grupo ni Jalen Bronson, mga ka-K5. Amuning balantayan sa bungadlaw, ma 3-0 bala ni or 2-1 mga ka K5 ang serye. Tutukan tana mga ka K5 diri sa K5 News FM ang live update sina ilabina sa mga mahuyugon sa patag sang basketball, mga ka K5. Kita lang daguro hindi masyado gid ka relate partner kiti way tat na mang-ans basketball mo. Kurti siyempre, no? Damo sa mga ka-K5 nato na nagabantay sa mga updates ni mga ka-K5. Likewise, sa aton sini mga tagpalamati, no? Diri kita masubo-subo maning nga balita o oh. Ining natabo to bala kahapon nga pagtayog sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sa report kay ina nagdagat na sa 37 ang nabalag na patay. Base sa pinakauli nga update alin sa Office of the Civil Defense, 37 na mga ka-K5. 33 sa mga napatay halin sa SOC Sergeant. Sa SOC Sergeant, 18 ang sa Sarangani, 12 ang sa General Santos City, tagtatlo sa South Cotabato, mga ka-K5. 4 naman ang nabalag sa may Davao Region, mga ka-K5. No, amoni ang base sa numero sa mga napatay. Sa mga napilasan, mga ka-K5, 456. Kaginabulubanta, nakapekto ini sa 7,689 ka mga pamilya, kukon 77,186 individuals sa affected areas sa Mindanao, mga ka-K5. Subong ang search, rescue, and retrieval operation nakafocus subong sa may General Santos City kag sa Sarangani. Amo gid ni ang pinaka naigo, mga ka-K5, sang nagluntad nga linog, no? Ginatutukan ni subong kag infa kahapon nagtulak na pakadto sa Mindanao, pakadto sa General Santos City, isa sa pinaka naapektuhan sang linog, General Santos City kag Sarangani. Ang mga opisyal alin sa Office of the Civil Defense, Department of Health, si Health Secretary Ted Herbosa ato na sa ground, si DSWD Secretary Rex Gatchalian ato na sa ground, si DPWH Secretary nalipat kita sa ngalan niya ho. Mga ka-K5, ato naman sa area, Vince Dison, no? Si Secretary Vince Dison, Ato naman sa

area kag ang mga personnel halin sa OCD, kag iban pa nga mga government officials ato naman sa area Subong, halin pa kahapon, base man sa mando ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ka-K5 para mag-i-assess ang situation, ibalo ng kinanglanon sa mga pumuluyo dito mga ka-K5, kag syempre ang pag-a-address no, sang kinanglan sa mga pumuluyo mga ka-K5. Aran sila partner, no? Nag-start na sila cover. Lagat-lagaton talaga na diri sa aton sinigapag pangalagad mga ka-K5. No? By the way, good morning kay Ma'am Jian ang Velsiloso, nagatutok sa may luktugan. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, Ma'am Nerissa Bautista Nel Balion, mayang aga nag-monitor na samtang nag-panubig kuno sa mga manok niyo. Joshua Patrick Matias, dira sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra. Kay Veljo Bangalisan, dira sa Rosario Hamindan, nagatutok Leia Baez, mayang aga, hambal ni Fiscal Erwin Ignacio Malya. Good morning. Kung namo na ngaway kabalo ang pideri mo sa kandaan sa mga eskwelahan sa mga disaster nga pareho sang linog, nagapakita nga waay gid sila nag-supervise sa mga earthquake drills sa fire department kag Coast Guard dalang ka magdangop bulig pa para sa preparedness kay kabuhi ang nakataya sa oras ang disaster. Hindi na lang pag-istorbuhan ang PDRRMO, basi pang porma malang na ila opisina kag mga salakyan. Mugani. Sige lang ati, basi kag kwan, basi masako sila pero importante dere mga K5 na dapat no tanan kita nagabuligay sa pagpreparar kay ang kalamidad nagaabot sa hindi ta mapaktan nga oras kag panahon. Ang mga dapat preparado kita. Tins Tristan Wyatt Gulay, Regina Parel nagatutok, Rodrigo Vaccaro nagamonitor, Daidin Boro nagatutok na ho, nagakapi-kapi. Salamat gid, Ma'am Becky Lana, Neng Salarsa dira sa Panitan, Ma'am Elma Dordas Manalansan, sa Mandaluyong nagamonitor si Ma'am Resol Quezon Kadigal, Victor Bustilo Hulaska, madamo gid gid salamat. Thank you gid ha, sa mga ka-K5 naton nga nagatutok diri sa aton pagpangalagad. Kagsakay sa mga ka-K5 naton no, adiri sa aton sinigapag pangalagad sa mga obese kag overweight, ang obesity ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal o kon excessive fat accumulation nga may dala nga risgo sa aton ikaing lawas mga ka-K5 no, tuga ini ini nga kondisyon nagatuga ini sang madamo nga mga problema sa aton sini ikaing lawas mga ka-K5. Gani sa mga tagpalamati ta sa timprano pa lang magjita kita, no? Diet gid importante, kaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, bantayin ginakaon ta mag-ehersisyo kag dugangan ta na sang DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtumar mo sini adlaw-adlaw nga suplemento, makabulig sang dako sa pagkontrol sang oxidative stress nga magka-trigger sa mga fat cells mga ka-K5. Iniman ang nagabulig sa pagtap na sang fatty liver kag inflammations. Ang powerful combination sang DTX 500 kag Mighty C, ginakabig man nga anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory mga ka-K5. Gani, trim down your waistline, panubuang ang risgo sang atake sa kurason, high blood, diabetes, pagpalanghubag, kag madamo pang mga komplikasyon sa aton sinigalawas mga ka-K5. Kaupod naton sa adlaw-adlaw nga tanan, ang madugay na ginasaligan nga suplemento, DTX 500 mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. Amunay mga suplemento nga ginimo para makabulig amlig sa aton sini nga ikayong lawas mga ka-K5. Tandaan na, mga produkto nga ginasaligan, ginimo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mga ka-K5 para sa aton si makauturan ng mga tagpalamati para sa mga ka-K5 naton na makabulig amlig sa inyo ikayong lawas, mga ka-K5.

0: Madam, mugid yung salamat mga ka-K5 sa inyo pagupod sa isa naman kadisyon sang Foro de los Pueblos program. O, standby na ka mo! Bantayan na makahalawatawat nga Game 3 subong aaga sa NBA Finals sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs mga ka-K5. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Oy, sa aton station manager, ka-K5 Amy Orleans sa Berondo. Ini naman si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
1: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na gitsa ako nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
4: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
3: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
4: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
5: NK313 VIP
3: protektodo sa ulod. Mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumsa!
2: Stephen Castle, nagdadala ng bola. Ay, Alio passed to Wimby sa ibaba. Wimby,
3: nakabantay si Towns sa
2: outside. Di niya kaya.
3: Yun dapat ang dapat gawin.
2: Agresibo dapat ang depensa ni Towns.
3: Yes, correct.
2: Kasi malaki ang bodega nitong si Towns. Hindi kaya po ni Wimby.
3: Yes. So doon po, good defense na part naman po ng Knicks sa K5 because Towns was there to make or to put up a good defense para naman po sa kay Wimby. Ito kayo ng bola sa kay Towns. Nakabantay po kay K5 si number 3 po ng San Antonio Spurs. Eto, ibabalik ang bola kay Shamet. Shamet, pinasa kay number 8, mira ng 3, muntik na.
2: Rebound by Dylan Harper now, dribbling the ball, pinasa kay number 5, Stephen Castle. Stephen Castle, muntik na magawa ng bola. Ibinalik kay Dylan Harper. Dylan Harper, may screen. Nag-penetrate, slashes the middle, nag-layup, basket! Dylan Harper!
3: Ito kayo ng bola sa kay Brunson. Nakadepensa ngayon si Castle na K5, Brunson, ito. O pumasok sa loob, pero mabas na nakabantay po si Wimby. Kaya K5 na napakahirap pong ipasok yung bola. Brunson, tumira ng 3!
2: Wala! Malakas yung tira. Rebound by 4 na nakaitim. Ang bola ngayon ay kay Stephen Castle. Sa ibaba, kay Wimby ulit. Binabantayan. Wimby! Pero natapal siya sa likod, ha? Jalen Brunson dribbling the ball right now.
3: Brunson, nasa kanya ang bola.
2: Ano yung
3: Anunobi!
2: Bang! A beautiful 360! Dunk mula po kay Anunobi number 8 ng New York Knicks. Balik tayo ngayon, ang kalamangan ay nasa 8 puntos para naman sa San Antonio Spurs. Dylan Harper dribbling the ball. May screen, ipinasa sa gilid number 24, Tumira! Bang! Si Vassell. Vassell for 3 para naman sa San Antonio Spurs. 24-13.
3: This is now the biggest lead so far para po sa Spurs. Sa K5, 11 po yung labang. Nakashamat po yung bola. Shamet, number 44, pinasa po sa kay Hart. Ito, yung bola sa kay Hart. Ito, nakabantay sa kanya si...
2: Vassell. Stephen Castle.
3: Stephen Castle.
2: Tama po.
3: Pero nagkaroon po ng foul dito. The ball will remain sa New York Knicks. So ating score po, 24-13 kay K5.
2: 11 point na po ang kalamangan ng San Antonio Spurs with 4 minutes and 35 seconds. Kung titignan natin ngayon ka K5 Red, parang binalik nila yung mahigpit na depensa sa ilalim kay Wimby. Kaya nagkawindang-windang na yung mga opensa ni Wimby dahil napakalakas po ng depensa binibigay sa kanya. Pinalabas na. Itong si Wimby Nyama, para sa akin, gawin na lang decoy muna si Wimby. Ano? Para at least ma-divide yung depensa ng New York Knicks.
3: Ito yung K5, Towns na nasa kanya po yung bola. Naghahanap po ng space. Ito po si Hart. Tumira ng 3! Wala!
2: Rebound po ng San Antonio Spurs. De'Aaron Fax. Ipinasa sa number 24, Vassell. Balik kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now holding the ball. Ipinasa sa gilid. Nag-penetrate si Johnson. Wala! Rebound scramble kuha ni number 7. Balik kay number 24, Vassell. Balik naman kay De'Aaron Fax. On top of the key. Nag-penetrate. Fadeaway jumper! No good! Rebound no good. By Hart.
3: Hart na sa kanya po yung bola kay K5. Ito mabilis yung mag-dribble po ng bola. Hart sumaksak pero pinamasok po yung bola sa kay number 2. Ito ngayon sa kay Anthony Towns yung bola. Nakabantay si number 7 po ng Spurs. Tumira basket!
2: Talo malakas itong si Towns. Hindi kaya ng number 7. The big man of the San Antonio Spurs. Ang bola ngayon kay Dylan Harper. Didipensa ni Jalen Brunson. Dylan Harper dribbling the ball. Pushes Hart to the basket. Fadeaway jumper. No good. Rebound by Hart.
3: Ay, hard kayo ng bola kay K5. Ang mabilis po. Nag-dribble ang bola. Ito'y sumaksak! Bang!
2: Basket po para kay Hart. Op! Nagtulakan si number 7 at si Hart. Number 7 of San Antonio Spurs.
3: That's Cornet.
2: That's Luke Cornet. Nagkaroon po ng init ng ulo.
3: Yes.
2: May kunting tulakan po dito between Luke Cornet and Josh Hart, number 3 of the New York Knicks.
3: Well, actually, kanina pa KFML, dyan natin po nakikita yung mga physical game po. Like Wimby kanina at saka si Bronson kay K5L dyan, nung mag-screen. At eto ngayon, pag-rebound ng bola, parang binagga pa si Hornet.
2: Sinipa niya pero hindi natamaan si Hornet.
3: Pwede tinamaan.
2: Ayan, ipinush niya si Hornet kaya color heads ang nagpagitna po sa kanila para po hindi iwasan ang kaguluhan.
3: Mataas din po, Kakifem Eljan, si Cornette. 7'1 din po yung height nito.
2: Pero kung makikita mo yung lateral movement kasi, mas advantage dito si Karl Anthony Towns. Mm. Mas magaling ang lateral
3: mas
2: movements.
3: Magaling.
2: Nakita mo naman ha, kaya nagdi-depend siya sa alanganin kay Karl Anthony Towns. And Karl Anthony Towns uses his experience to outsmart itong si Cornette ng San Antonio Sports Club.
3: So they are now actually reviewing kung sino po yung makasalanan dito. Kung saan talaga nagsimula.
2: Titingnan natin kung nagkakaroon po ng double foul dito o sino talaga nagsimula ng kaguluhan ng ito.
3: Ito ginagawa talaga kasi kailangan talagang manalo ng Sports Cafe Bell dyan eh.
2: Yeah, kasi pag matalo sila dito, wala na hong team na ka-recover sa NBA sa 3-0 deficit na Cafe Bread.
3: Napakahirap talaga
2: dito. Pero pag nakatabla ka dito, nakakuha dito ng 2-1, maraki pang chance sa maka-recover.
3: Yes, correct. Actually, nagawa na po ng Cleveland dati. 3-1 yung series. 3 po yung Golden State Warriors at naipanalo po ni LeBron James yung kampiyonato. Yun po yung record, if I can remember, 73-9 yung record ng Golden State na sira po yung record ng Bulls na 72-10. However,
2: natalo sila sa finals
3: pero yung Bulls na champion kay Kevin Eljan.
2: Now they are featuring Juice Hart of the New York Knicks with 8 points in the game on the first quarter of action po mga ka-Kevin.
3: So ito kayo nare-review po. Ito po yung mga highlights na ginawa kanina ni Josh Hart kanina kay Kevin Eljan. Yung mga putos, yung mga rebounds, yung mga pasa ni Josh Hart naging malaking bagay yung department po ng Knicks para mahabol po yung kalamangan ng Spurs. Ito po yung mga fast break points.
2: So nakikita po natin na if we will have a fast-paced game, parang take advantage ito on the part of advantage ito on the part of New York Knicks. On the other hand, pag maging consistent lang sa depensa kasi at the end of the day nagko-collapse kasing depensa nito ng New York ng San Antonio Spurs ano especially on the second quarter, third quarter and to the last quarter parang nagko-collapse sa kanilang depensa, halos hindi nila madepensa ng maayos ang mga taga Knicks. Kaya po on the end game minsan napakalaki pa ng kanilang kalamangan pero before the end of the regulation humahabol itong New York Knicks at they can turn around the result of the game K5 Red.
3: No? Yes, correct. Yan po yung dapat nilang bantayan eh, kasi yung mga atake dito ng Knicks ay yung second half talaga kay K5 Eljan. So hindi po nila pinapalaki po yung labang dito sa first half. However, on the second half, humahabol po yung New York Knicks. Yan po yung dapat na bigyan po ng panahon or ng good defense on the part naman po ng Spurs para hindi po agad na makahabol po or score itong Knicks on the second half. So patuloy pa rin po kay K5 na nagkakaroon po ng review yung mga technical staff po ng NBA para
2: i-review. Medyo matagal ha. Medyo matagal yung pag-review kasi kailangan nyo ng pag-aral maigi ang kanilang call. No?
3: Yes.
2: So at least an opportunity to both coaching staff to talk to their players and regroup ka K5 Red. Pag-usapan. By the way, we would like to extend our condolences to the family of Rene Bartolomeo.
3: Yes.
2: Si Rene, no? Kawawa, no?
3: Yan po yung pride ng
2: Davao.
3: Davao.
2: Pero taga-Agusan siya, no?
3: Yes, taga-Agusan del Sur, K5L dyan. Yan po yung mga impormasyon na nakuha natin during the time na nag-cover tayo ng Plano Pambansa, K5L
2: dyan. Nakasama po natin sila doon sa mezzanine kasi doon tayo naka-station at lahat ng mga players bago magsimula. So, condolence po sa mga members of the family. Itong batang-batang player from Ateneo de Davao, Rene Baterbonia, no? Condolence po sa mga kamag-anak.
3: Yes, sir.
2: Doon sila sa ano sa meron sa
3: Dacogon.
2: Dacolaw?
3: Doon.
2: Doon sa Dipakulaw, Aurora. Sa Balera, no?
3: Oo, sa Aurora.
2: Aurora.
3: Quezon. So, ito na kami Eljan, balik tayo sa ating
2: bola. Andiyan na kay number 4, the Aaron Fax. Ipinasa yung bola kay Dylan Harper for 3. No good. Rebound by number 44, Shamet.
3: Ito kayo ng bola kay K5 sa New York Knicks. Ito kay number 23 para sa bola. Ito kay Shamet. Tumira ng 3!
2: Wala! Rebound scramble. Nakuha po ang bola ni Dylan Harper. Pinasa kay the Aaron Fax. The Aaron Fax. Kay number 3, Johnson. Tumira. Basket!
3: Naipasok po yung bola.
2: Johnson, number 3 of the San Antonio Spurs. Score natin 26-17. Lumubo mo na po sa 9 points ang kalamangan.
3: Ito kayo na bola sa kay Bronson. Nagaanap po ng bakanting teammate po dito para makasetto po ng play. Bronson, the step back jump shot. Wala!
2: Nakuha naman ang ball ang rebound. Dylan Harper pinasa kay Johnson. Balik kay Dylan Harper. Balik naman kay Cornet. Andun kay number 4, De'Aaron Faxer jumper. Bang!
3: Bang!
2: Basket para naman kay De'Aaron Fax, mga ka-K5. 28-17. Labing isa na po ang kalabangan. 11 points lead para sa San Antonio Spurs.
3: Brunson, nasa kayo bola. Quick layup!
2: Paso! Nakita mo naman ka-K5, Brad Berry.
3: Napakabilis.
2: Not only that, very composed sa kanyang pagdadala ng bola bilang court general itong si Jalen Bronson. Hindi nagpapanik, ano? So, ayan po, binabantihan, ipinasa bola kay number 7, Cornet. Ayan, ipinasa nila. Dylan Harper!
3: Bang!
2: Yeah. What a dunk mula po kay Tomahawk Dunk! Oy, two hands dunk pala mula kay Dylan Harper. Ang score 30-19, 11 point pa rin. Uy, naagaw! Ano na bola ngayon kay Johnson? Johnson, nag-penetrate, nag-left using the left hand. Pero nagkaroon ng scramble, nakuha naman ni Shabit yung bola mga ka-K5. Balik sa New York Knicks.
3: Ito kayo na bola kay K5, nasa New York Knicks. Ito, number 8. Ito, nag-drive, nag-layup. Wala, pero meron pong foul na nakitaan po doon sa ilalim. So si Anunoby ay mapapunta sa free throw.
2: Magandang umaga po sa mga kababayan natin sa Numaguete. Sana po nag-enjoy kayo ng inyong DDX Coffee Mix. Habang po ayon nanununod at nakikinig sa ating pong live coverage kay K5 Red.
3: Magandang umaga sa mga viewers po natin. Ito po yung replay kanina kay K5 Elgin. Napakaganda. In front of the defense of New York Knicks. Yun nga lang yung pag-dunk po doon kay K5 Elgin ay medyo left side.
2: A left side, ano? Oh. Okay, so bola ngayon ng New York Knicks.
3: So ngayon, ito kay K5, yung first free throw ni Anunoby. So magkakaroon po dito ng substitution, babalik na po sa court itong si Wemby at si Cornet ay magpapahinga muna para ito ay siguro palakihin pa yung kalamangan dito ng Spurs because doon po talaga nagkakaroon ng problema sa pag-atake yung Knicks kapag andun po si Wemby.
2: Wow, napaganda po. First friend of all, pasok ni Anunoby yung score po 21-30. Balik sa siyamang kalamangan para po sa San Antonio Spurs. Behind the back dribble ni De'Aaron Fax. Ipinaka kay Wemby. Balik kay number 30. Wemby now dribbling the ball. Ibinalik kay number 30. Tumira ng tres. Bang! Number 30 of the San Antonio Spurs, mga ka-K5. Napakagaling naman ng tiyara si Julian Champeny. Champeny for three.
3: Ito kay Bronson yung bola. Ito, tumatawid. Bronson, sa kanya ang bola. Nakadepensa po sa kanya.
2: Dylan Harper. Dylan Harper.
3: Ito si Bronson. Nakapakaigpit po ng depensa ni Harper. Bronson, ito. Oto, spin and tumira. Uy,
2: wala.
3: Wala. Andiyan po si Wemby sa ilalim.
2: Tapal sa ibaba. Nahirapan itong si Jalen Bronson dahil dikit na dikit ang depensa binibigay ni Dylan Harper at may help defense pa mula po sa mahabang kamay ni Wemby. So medyo nahirapan sila pero last touch ball possession. It's New York Knicks basketball. Keep a bread.
3: Oh, ito yun, yung bola sa kay Bronson. Ito, sa kay, pinasa po. Doon, nakadepensa si Wemby. So, na-foul po si Robinson po sa ilalim yung sentro ng New York Knicks.
2: Yung number 23 is Mitchell Robinson.
3: Yes, it's Robinson Mitchell. So, ngayon, ito yung dalawang free throws to cut the lead into, actually, KFM Eljan, ha?
2: Manageable pa naman.
3: Labing isa. Yeah, manageable pa naman. First quarter pala po tayo kay K5. Remaining time, 45 seconds.
2: Yun naman palagi kay K5, Brad. The first quarter of action, minsan lumalamang talaga itong taga na San Antonio Spurs. Pero tanong natin ay, ma-maintain kaya nila? Can they sustain the lead until the end of the regulation? Yun ang katanungan natin.
3: Yun. Unang free throw po ni Robinson. Pumasok. Friendly roll po doon. Or friendly bounce. Naipasok po yung unang free throw kay K5. So now, yung kalabangan ay naibalik po sa 11-1. 45 seconds remaining time nitong first quarter. Ito na po tayo sa ikalawang free throw ni Mitchell Robinson.
2: Less than a minute remains sa first quarter of action. Rebound po ni Wemby. Pinasa yung bola kay Dylan Harper. Binalik po kay De'Aaron Fax number 4. He crosses the middle. Slowly crosses the ball. Ipinasa kay Wemby. Wemby for 3! Wala! Na-rebound naman yung bola ng New York Knicks.
3: Anunoby. Ito, binalik yung bola sa kay Bronson. Bronson, nakasa kanya po yung bola. Ito, si nakabantay po si Harper sa kanya. Bronson, mahigpit po depensa. Diyan po nakikita natin yung KFML dyan na malayo pa po sa 3-point lane. Pero yung depensa po ng Spurs ay mahigpit na po doon. Doon pa lamang sa half-court lane. Ito Bronson, step back jump shot. Hindi po na ipasok.
2: Nakakaba po ng kamay ni Wemby. Hindi pa siya na box out ni Robinson. Kinakuha niyang rebound. Wemby now dribbling the ball. Now the penetrate si Wemby. Nag-lay up. Nabitawan yung bola. Ah, pero it's time. End of the first quarter of action. Ha? Kung titignan po natin, ha, what makes... Saratan yung Spurs on the lead right now kasi nakita natin very aggressive po sila on the first quarter of action. Tapos si Wemby, hindi masyado binabantayan sa ilalim ng ring. If you can notice, in the last part of the first quarter, halos na makascore, makahawak ng bola itong si Wemby, dahil ang ginagawa ng mga taga New York Knicks, they are pushing Wemby outside the three-point country. Kasi pag andun si Wemby sa ibaba, pag naka-receive ng bola, napakahirap na siyang bantayan ka kay Five Red.
3: Yes, correct.
2: So you have to guard him away from the ball. Hindi pwedeng na babantayan mo na lang pag andun ang bola sa kanya sa ibaba. Kaya ginagawa nila to make sure na magkaroon siya ng problema on the scoring department, ay ilalabas siya sa three-point country.
3: Yes, yan po yung tama kay KFML dyan. And then on the first quarter, ito imagine KFML dyan, ha?
2: Opo.
3: Three players po ng Spurs ay doon na po sa double-digit score.
2: Ayan, ano?
3: Tatlong players na po, like si Castle, 11 points na. And then si Wemby, meron ng 13 points. And ito, yung pangatlong players po dito ay si Champagne, ay meron na pong 10 points KFML dyan. Most of the players po ng Spurs ay gumagawa po ng puntos. Si Vassell, merong 9 points. Si Fox, merong 8 points. Harper, Johnson, and Cornette, both of them, nagkaroon na po na contribution ni KFML dyan. So these are the players na masasabi po nating nakapagbigay po ng malaking ambag po sa Spurs. At dito naman, as we actually check KFML dyan.
2: Ang gawin siguro, ang malaking tanong na ating mga kababayan, ano ba mga adjustments ang dapat gagawin ng New York Knicks para po makahabol sila sa 11 kalamangan ng San Antonio Spurs? Siguro gagawin nila ay higpitan ng kanilang, they have to do good, na they have to maintain ng magandang pagbantay kay Wemby, huwag papasokin sa baba. And then, ang nagbibigay kasi ng sakit ng ulo sa kanila ay si Stephon Castle.
3: Yes, yun
2: Stephon
3: talaga.
2: Stephon Castle, dalawang basket, saka si De'Aaron Fax. Si De'Aaron Fax is the point guard. Ang galing din niya, no? Pero kung titignan mo, they are all young. Mga bata pa,
3: mga
2: sila.
3: Bata pa.
2: They don't have any championship experience.
3: Yes,
2: and this will be their first experience in the playoffs and in the finals. Eh, itong taga New York Knicks, nakikita mo itong sina Carl Anthony Towns, mga veterano na ito, at sina Jalen Bronson, mga bata pa rin. Pero, you know, ang San Antonio Spurs is building a young team. Kasi ang kanilang aim dito ay, in the future, they will become a championship caliber team.
3: Yes, correct.
2: Habang tumatagal, they understand, kagaya ng ginawa kina Manu Ginobili, kina Tim Duncan, kasama doon si
3: Tony Parker.
2: Tony Parker, ito yung powerhouse doon ng San Antonio Spurs.
3: Yes, correct. Yun nga, with this actually NBA Finals experience by next year, ito ay matitibay.
2: Tama po yan, ha? With their experience this year, ano man ang mangyari sa serie na ito, this will be a great experience for the San Antonio Spurs.
3: So ito po, panibago na namang mga players ni Greg Popovich ng Spurs, KFML John, as we actually remember.
2: Na-notice po natin, mga bata ito lahat. And they are going to gain experience out of this.
3: And again, as we talk about, actually, kasama po natin si KK5L dyan, ito, as we give you information, yung New York Knicks ay naging kampiyon noong 1970 at 1973, nung time pa ni Coach Phil Jackson, KFL dyan, 1970 and 1973. Yung part naman po ng Spurs, naging kampiyon noong 1999, 2003, 2005, 2007, and 2014, during the time po of Tim Duncan. Grabe. So, ito, kumbaga pa sa aton dialect, uhaw na rin ang Knicks nga maging kampiyon. Kaya 1970s, wala pa ko na bata kaya galsan.
2: Yan ang bola ngayon sa ibaba. Anyo Nube, ipinasa sa labas. Shamet, pinasa sa gilid to number 5.
3: Ito kayo number 5, nag-teardrop na ipasok po yung bola.
2: Unang basket of the second quarter, nakuha po ng New York Knicks. Ang score po natin ay 24-33. Bola ngayon kay Stephon Castle. Nagkara po ng pasani, pinasa kay number 4, De'Aaron Fox sa gilid. Tumira si Jones Bang! 3-point basket para po kay number 11.
3: Number
2: 11. 11 po ng San Antonio Spurs.
3: Ito kayo na bola sa number 5 ng New York Knicks. Pinasa po kay Carl Anthony
2: Towns. Carter Bryant ang nakascore.
3: Ito number 2, nasa kanyang bola, binalik po kay number 5. Nagkaroon po dito ng substitution yung Knicks to give para makapahinga po yung mga just star players. Ito po, sa kay Shamet yung bola. Shamet, oy!
2: Tapal si Shamet. Duck, no? Oh. Takpal po si Shamet. Nagdadala ng bola, Stephen Castle. Number 11, Carl Bryant. Sa labas, Wimby now on top of the key. Nagdi-dribble ng bola. Signaling the play. Wimby, up. Ipinasa yung bola kay Champagne for 3. No good. Maganda po yung box out na ginawa ng New York Knicks. Bola balik sa kanila.
3: Itong inyong bola kay K5 sa New York Knicks. Nasa kanila po yung bola. So ito ngayon, number 5. Pinasa yung bola kay, ito, number 2. Binalik po, or nasa kanila po yung bola. Nakabantay po yung Spurs. Number 2, nagtumira ng 3. Wala. Medyo malayo.
2: Pero may foul na nakita. Tingnan natin kung foul ba ang San Antonio Spurs. Balik yung bola sa New York Knicks. Ang oras po ng game po natin ay 10 minutes and 21 seconds to go. It's 36-24. Lumubo na sa 12 kay Febred ang karamangan ng San Antonio Spurs.
3: This is actually the biggest lead so far sa part naman po ng Spurs. 12 po, 30-24. Mm-hmm. Yung ating oras po dito ng second quarter ay 10 minutes and 21 seconds. Mahaba-haba pa. Kailangan po makagawa ng adjustment. Ito po.
2: Sa yung mga taga Dumaguete, kapitbayan, nakikinig po kayo sa 97.5 Dumaguete News FM, K5 News FM. Ano? At dito sa Bacolod, sa 101.5.
3: Ito na po, yung idol ng Pilipinas, si Jordan Clarkson, ay pasok na po sa Knicks. Ito si Carl Anthony Towns, nakanya yung bola, pinasa po kay number 8.
2: Ang newbie.
3: Tumira ng 3, may pero foul. Pang foul si number 5, Castle.
2: Napakagandang pagbingwit niya kay Castle, no? It's a 3-point shot para sa kanya. So he will trip to the line for 3 free throws, kaki 5 red.
3: Yes, doon po kasi. Doon nakahawak yung kaliwang.
2: Ang tula kasi actually kung titignan mo, hindi naman siya tinula. Kaso lang, kasi nakita,
3: mayroon
2: may konting push. No? Yeah. Kasi pag lumilipad ka na kaki 5 red, medyo magaan ka na. No? Yes, so konting push lang, malayo na abutin mo.
3: Kasi sa NBA, maraming mga actress, mga artista, kasi well dyan. Hindi naman tinulak, pero may mga drama doon.
2: Tawag doon flop, ano? Yun, first free throw para kay Anyo Nubi. Pasok po, 25-36, 11-point lead para sa San Antonio Spurs.
3: Anyo Nubi ngayon, para sa kanilang ikalawang free throw.
2: Tatlo yan, keep my bread. Ano?
3: Yes, ito na, to cut the lead. Naipasok pa rin kay Femel dyan, 10 na lamang po yung kalabangan ng San Antonio Spurs.
2: Mahaba pa ang oras para sa second quarter. Makahabol pa itong New York Knicks, ano?
3: Yes. So ito ngayon, K5, yung last free throw ni Anyo Nubi. Nitong second quarter, 10 minutes.
2: Ayan, pasok mga K5, 3-point play. Inbound play, it's gonna be number 11. Ipinasa now kay number 30, Champagne. Balik naman kay Stephen Castle ang bola. Dribbling the ball, crosses the midcourt. Si Shamet ang kanyang defense sa ngayon. Ngayon, Stephen Castle, nagkaroon po ng persahan pero mayroong foul na nakita yung referee against Shamet. Nang nag-penetrate itong si Castle, medyo nahawakan yung kanyang kamay ni Shamet, kaya tinawagan po siya ng foul. Ang bola po ay babalik sa San Antonio Spurs. Ating special coverage ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakapag-detox ka pa. It's a holding foul.
3: Yes.
2: Red, no?
3: Oh, so,
2: nasa penalty na ba?
3: Yes. Actually, KKFML, maganda yung depensa ni Shamet. Not actually permitting number 5,
2: Stephen Castle,
3: to get actually an easy points. Yun, sa depensa, kailangan mong dumaan doon sa free throw.
2: Pumasok na si Michael Bridges para sa New York Knicks. Second free throw para naman kay Castle.
3: So ito ngayon, 10 pa rin po yung lamang ng Spurs for a chance to extend the lead. Number 5, ikalawang free throw, naipasok po.
2: 11 points na po ang kalabangan. Lumubo ng isa ang kalabangan. 11 against New York Knicks in favor of the San Antonio Spurs.
3: Alvarado, nasa kanya po yung bola. Number 5 of the New York Knicks. Nag-set po ng play. Ito, si Towns, nag-screen po sa kay Alvarado. Nasa kay Towns po yung bola. Pero ito, binalik po sa kay Alvarado, number 5 of the New York Knicks. Ito, mahirap po, matangkad po ng jump shot. Bang!
2: What a shot by Alvarado.
3: Grabe.
2: Sa harap mismo na napakahabang kamay ni Wemby ng San Antonio Spurs.
3: Parang nag-jump shot ka dun sa harap ng Torre. Kakipanel dyan. Nahipasyo. Napakataas. Muntik na maabot.
2: Nahuli lang kasi sa paglipad itong si Wemby. Quick pull-up jumper, no? Quick pull-up jumper ang ginawa po ni number 5
3: Alvarado. Grabe, parang tumira ka sa harap ng tore, tapos nasa likod yung ring, hindi mo nakikita kay Fevel dyan eh.
2: Blind ka, no?
3: Oh, para at least naipasok ka na.
2: Pero, bakit merong, bakit tumira si say, ano, si Towns?
3: Kasi doon ka kay Fevel dyan sa ilalim, nagkaroon po doon ng mahigpit to defense, siguro doon nagkaroon po ng lost ball foul.
2: Perfect from the line, si Carl Anthony Towns po sa kanyang free throw. It's 30-38, 8 puntos na pong kalamangan.
3: Yes,
2: next sir. Next on Sports, number 5. Stephen Castle. Stephen Castle na penetrating. Nag-layup, uses the left-handed. He made it. Basket para kay Stephen Castle.
3: Doon, aganda po nagpasok ni Castle dahil hindi po nakadepensa sa ilalim. But now, yung bola po nasa Knicks. Carl Anthony Towns, nasa kanya po yung bola. Number 32 of the Knicks. Ito, nakadepensa si Castle sa kanya. Pinasa po kay Anunoby. Anunoby. Ito po, pumasok, pero pinasa bola kay Clarkson. Ito muna ng 3!
2: Bam! Oh, basket! From the Filipino Pride of New York,
3: yes,
2: Jordan Clarkson for 3. Ang bola balik ngayon sa San Antonio Sports Keep a Bread.
3: Ito na lang po yung lamang.
2: Oh, that's cut the lead to 7. Number 5. Castle, number 5, Castle for 3. Hop! And now, hindi po pumasok. Rebound now by Alvarado.
3: Ito ngayon sa kaya Alvarado po yung bola. Ito, nag-screen si Anthony Towns. Alvarado, nagsisenes po na dapat na si Bridges ay umakyat dun. Ito ngayon sa kay Anthony. Anthony Towns, sumaksak! Good defense po, may pasok ko yung bola.
2: Medyo maliit kasi itong si, sino yung depensa, si Wemby? Medyo malakas talaga si Towns, kaya napakalaki na katawan. Ano? 40-35, bumaba na sa limang kalamangan ng San Antonio Spurs.
3: Ito pong sinasabi natin kay Eljani.
2: Stephon, lahadaw! What a steal!
3: May Bridges.
2: May Bridges. Nagkaroon po tayo ng problema sa signal. Baka pagbalik natin na shoot na bola.
3: Sa atakoy din ang bola sa New York Knicks. Tumira ng 3 sa Anunoby!
2: Ito na yung sinasabi. Wow. Ito na yung sinasabi ko sa iyo kanina, Keeper
3: yes,
2: Brad. Kung magiging
3: napakabilis,
2: consistent ba at masustain po ng San Antonio Spurs sa kanilang lead, kasi nanonotice natin habang tumatagal ang laro, nababag daw ng kanilang depensa kay K5 Red.
3: Yes, correct. Imagine KPML dyan, from a 13-point lead, isang iglap lang, dalawa na lang.
2: Bumaba na lang sa dalawa dahil sa ipinukul na 3-point shot.
3: Yes,
2: po kay imagine itong malaking mama ng New York Knicks, pwede palang pumukul ng 3-point shot ito.
3: Grabe. Yes, correct.
2: It's a new newbie, you know?
3: Yes,
2: a soft touch pala ang gentle giant ng taga New York Knicks.
3: So, dun po, actually, dimension natin kanina na dapat talaga magkaroon po ng mga nagdepensa yung Spurs. However, yung dito, kadalasan sa mga puntos ng Knicks Kevin Aljan from the fast break points. So, kailangan talaga na bumaba yung depensa ng Spurs before po makagawa ng magandang opensa itong New York Knicks. Kung ito po magpapatuloy at baka magresulta po ito sa 3-0 na series Kevin Aljan. At medyo mahirap na po sa part ng Spurs na makabawi pa because they need to think that yung game 4 ay mapupunta pa rin sa home court ng Knicks kay Fevel dyan doon po sa Madison Square Garden.
2: Tama po yan, ano? So, it's a second quarter game at bumaba na po sa dalawa na lang ang kalamangan from 13 to 2 points. And tama yung ginagawa natin, ha? Sabi ng taga New York Knicks, sige, depensa na natin si Wemby, wag papasokin sa baba para hindi po siya makaroon ng high percentage shooting.
3: Very effective. Yes, correct.
2: At na-notice mo, napakalakas ng depensa ngayon ng New York Knicks. And matamlay naman ang depensa binibigay ng San Antonio Spurs. Kanilang weakness kasi yung team defense nila, napakahina po.
3: Yes, correct. So dito, KFML, dyan na umakyat po yung field goal percentage po ng New York Knicks from 42% ngayon po ay 50% na. At on the part naman po ng Spurs, medyo okay na rin kasi 59.3%. Pero dito nakabawi po yung New York Knicks sa field goal percentage. And then regarding naman po sa depensa, lamang pa rin po yung Spurs. Meron pong 3 block shots po yung Spurs. Samantala sa Knicks naman po ay 2. Pero doon po sa turnover, atin po nakikita sa mga turnovers, meron pong 4 ang Knicks, samantala naman po sa Spurs, meron pong 3. At regarding naman po sa free throws dito, medyo lamang po yung Knicks KFML dyan. Dahil sa free throw percentage, 80% yung sa New York Knicks. However, the part naman po ng Spurs, ay 60%. So dito, kailangan talagang i-improve po ng Spurs yung kanila mga free throw shots dahil ito po ay makakatulong din po para ipaakyat or to maintain their lead at para matalo po yung New York Knicks sa Game 3 po mga KK5. And then again, dito sa 3-point shots, itong mga tira po na ating po nakikita o the part naman po ng Knicks ay nangyayari lamang po dito sa second quarter. Pero yung mataas po dito na 3-point percentage ay nasa San Antonio Spurs. As we take a look at this, the team comparison, yung San Antonio Spurs ay may 50% na 3-point percentage on the part naman po ng New York Knicks KK5 ay 33.3%. Dito pa lamang po bumabawi yung New York Knicks
2: so kailangan
3: sa
2: siguro,
3: second quarter.
2: K5 Red. Kailangan siguro ng San Antonio Spurs mag-step up sa depensa kasi kita nila po dati napaka-tamlay po ng depensa yung binibigay nila.
3: Mm.
2: And, you know, kinakain po ng mga players ng New York Knicks. Pero isang bagay pa, kasi they are so very lucky sa kanilang mga shots. They are so very hot right now.
3: Yes,
2: they are, yung mainit yung mga kamay ng mga players ng ng New York Knicks. Kasi kahit si Anunoby, he can shoot 3-point, you know? Yun ang medyo nangyayari ngayon. 2-point lead pa rin, 40-38. Balik tayo with 8 minutes. And 8 minutes na po, 7:59 yung oras natin. 8-0 run K5 Red.
3: Yes.
2: 8 points to nothing.
3: Mm.
2: 8 puntos sa ginawa ng New York Knicks habang walang nagawang puntos ang San Antonio Spurs sa nakaraang 2 minuto K5 Red.
3: Yes. So dito actually po dito nakita po natin K5 Elgin nagkaroon po ng foul dito si Karl Anthony Towns dahil po sa kanyang mahigpit na depensa. So si Wimby ay hindi po actually makagalaw
2: kasi napakalaki po ni Towns parang spider attack ang ginagawa ni Towns sa kanya. Ayan, hindi nga halos makatira. Yung tira po ni Wimby nahirapan siya kasi napakadikit na depensa ni Karl Anthony Towns.
3: Ito ngayon sa kay Alvarado po yung ball number 5 the Knicks. Ito po pinasa sa kay Hart. Nasa kay Hart ito yung bola sa kay Bridges. Balik po kay Clarkson. Balik po sa kay Hart. Ito ngayon
2: Alvarado to Towns.
3: Towns step back jump shot. Uy, muntik na in and out po yung jump shot. Purong rebound po ay napunta po Wimby. Sa kay Wimby.
2: Wimby now, pinasa yung bola kay Dylan Harper. Dylan Harper, binalik kay number 5, Stephen Castle. Nag-penetrate, Eurostep, basket!
3: Wow, basket!
2: Para naman po, nagising ang lamang lupa ni Castle. It's gonna be a 42-38 ang score.
3: Apat po yung lamang ng Spurs sa K5. Yung bola po na sa kay Alvarado. Mahigpit pang depensa ng Spurs. Doon na po sa may half-court lane sa K5. Ito ngayon, pinasa yung bola sa kay Towns. Alvarado na sa kanyang bola. Napakalaki yung depensa. Tumira ang 3 si Alvarado. Wala! Pero ang rebound.
2: Pero merong foul bang nakita yung referee?
3: Oh, so doon po ay mapupunta yung foul sa kay number 2. I guess that's Fox.
2: By the way, sa mga kababayan po natin, nakikinig ngayon, join us as we will have a short prayer mamaya on the break for our brothers in Mindanao. Ano? I-ready mo niyan, Eita, ng ating pong prayer mamaya for our brothers in Mindanao affected by the earthquake. Ang bola babalik sa New York Knicks sa KK5 Red kasi mayroong foul na itinawag doon sa San Antonio Spurs.
3: So now, balik na po sa basketball court, KFML, John, itong si Jalen Brunson to replace Alvarado. Ito ngayon si Towns, sumaksak! Bang!
2: Hindi
3: grabe
2: kaya ni Cornet depensahan si Anthony Towns. Ang bola ngayon, kinabas 30, Champeri, ipinasa sa labas kay Dylan Harper for 3. Wala! Na-rebound po ni Jordan Clarkson.
3: Clarkson, nasa kanya po yung bola, the pride of the Philippines. Ito po, double zero, yung kanyang numero, Clarkson! Ito, sasaksak kaya! Clarkson, medyo nadulas doon.
2: Lumabas!
3: Uy! Muntik na ka K5 for natapik
2: itasa
3: po. Itasa
2: niya
3: bola
2: kay Michael Bridges pero yes, natapik ni Dylan Harper, the Filipino Phil-Am. Kapareho niyang Phil-Am, Dylan Harper. From saan ba yun? Pampanga?
3: Pampanga. Pampanga.
2: Ang kanyang nanay, yan.
3: So, ngayon, 10-second shot clock po on the part naman po ng New York Knicks. They need to convert this as soon as possible. Ito po, napinasa po yung bola sa
2: natapik,
3: kay Towns.
2: Natapik po ni Cornet. Ayun ang bola ngayon kay Dylan Harper, dribbling the ball. Pero matindi yung defense. Doon ang bola kay kay Castle, Stephen Castle now. Nag-penetrate, binalik yung bola kay Harper for 3! Bang! No good! Rebound! Scramble! Ang bola ay babalik po sa San Antonio Spurs.
3: So again, a ball possession po.
2: Na-notice mo ka K5 Red, napakaganda po ng box out. Sinisigurado po ng New York Knicks na wala pong offensive footback.
3: Yes.
2: Walang offensive rebound na maganap. Inbound play. Andun ang bola ngayon kay number 24. Naagaw yung bola kay Champagne. Naagaw naman ni Castle. Nag-fake. Nagtira. May foul. Basket! Matawagan pa ng foul itong si Carl Anthony Towns. What a game.
3: Oh.
2: Ipinasa kay Champagne. Nabitawan yung bola.
3: Oh.
2: Nakuha ng New York Knicks. Pagkuha ni Jordan Clarkson ng bola, pagpasa niya, na-intercept. Oh. Miscommunication, hindi po napasa ng maayos kay Hart. Kaya
3: Hart,
2: po nakuha ni Danny Stephen Castle.
3: Oh.
2: At penetration bola, nakabingwit ng foul kay Carl Anthony Towns.
3: Yes, sayang. Actually, turnover kay Miguel John, parang pinasa lang po
2: din sa kalaban. Three-point play.
3: So, eto ngayon.
2: Ayan, perfect po. Ah, nakompleto ang triple play para kay Stephen Castle. Ang score 45-40. Balik sa limang kalamangan ng San Antonio Spurs.
3: Eto ngayon, 5 minutes and 48 seconds in the second quarter. Ito si Bronson sumaksak!
2: Bang! Ibang klase! Dalawa ang nagde-depensa pero hindi po nila mabantayan itong si Jalen Bronson for 2. Na number 2, Dylan Harper. Layup! Napaganda naman ang lipad ni Dylan Harper, the Filipino pride. It's 47-42. Balik sa lima ang kalamangan.
3: Clarkson na nasa kanyang piyo bola ito. Sasaksak! Yes!
2: Oh! Filipino to Filipino basket. Hindi po magpapatalo si Jordan Clarkson kay Dylan Harper for 2. Sabi niya, ikaw lang Dylan, kaya ko naman. Ha? Ayan, Castle! Pinilit pero basket yung penetration ni Castle. Balik pa rin sa limang kalamangan ka, Kipay Brad.
3: Yes, doon po ating makikita kay Mel John na hindi po nagpapatalo yung both teams. They are actually doing their best to create points.
2: Ang napakagandang offense, sequence po na nakita natin, nag-penetrate itong si Dylan Harper uses the left hand. Ano? Now, nang bumalik yung bola, dumiretso kay Clarkson, coast to coast, hindi rin nagpatigil. A quick layup ang ginamit po ni nagkaroon po siya ng quick first step against the defender and then nag-layup for the basket.
3: Yes, actually, yung kanyang paglusot doon kay Kevin Eljan, parang dumaan sa butas ng karayom eh.
2: Nakaproblema tayo dito kay Bernie, no? Pinapatagalog mo kami, ang hirap naman. Ano?
3: So, yung ating magkita, yung pagpasok ni Castle, dumaan sa butas ng karayom. And then, doon po, sa kanyang pagpasok doon, nagkaroon po ng opportunity to get actually a three-point play kanina. So, ito po, naging malaking bagay po si Castle dito po sa Spurs nitong game number 3 because of his assist, because of his rebounds, and of course, yung points po na kanyang ginagawa na napakahirap po talaga because makalusot ka ba doon sa itaas na depensa pero pagdating po sa ilalim, doon po na nagbubulaga itong si Carl Anthony Towns, yung center po ng New York Knicks. And aside from him, ka K5L dyan, yung mga depensa din ito, kanina, doon po si Hart, doon po si Clarkson na tumutulog din po sa depensa on the part naman po ng New York Knicks. So now let's see, kung pagkatapos ng timeout, if they can actually extend the lead or may baba po ng New York Knicks yung kalabangan dahil kanina naibaba po yung kalabangan sa dalawa na lamang eh. Yun na lang alang for a chance to tie the score. However, nagkaroon po ng turnover yung New York Knicks. So let's see kung magkakaroon po ng adjustment yung part naman po ng New York Knicks mga K5. Again, yung ating live broadcast ay atin po sa atin ng DTX 500. Naku, kung mataas po ang inyong blood sugar, ito na po yung tamang panahon para mag-take kayo ng DTX 500 dahil yan po ay ibabalik sa normal na level ang inyong blood sugar. And of course, yung pampalakas po ng ating immune system at para hindi po kayo kapitan ng anumang masakit, mag-take po ng Mighty Seek K5. Kahit hindi po kayo nakapag-almusal, wala kayong nakain, hindi po magkakaroon ng side effect o sasakit po yung tiyan nyo, mag-take lang po ng Mighty Seek K5. And of course, yung kung kayo po ay nakakaramdam ng ubot, sipon at lagnat, yung makakatulong po sa atin dito yung Clinica D3 Bio.
2: Okay, D3 Bio, yan po. So, sa ating mga kababayan, napakainit po ng laro. For the meantime, hinihintay natin, nag-timeout pa kay Pebred?
3: Yes.
2: Possible, magkakaroon po ng huddle dito. Mm. And then we understand, magkakaroon po ng adjustment itong defense ang gagawin ngayon ng New York Knicks.
3: Mm.
2: Kasi lumalabas, parang fast-pacing game ito eh.
3: Yes.
2: Most teams, medyo mabilisan ang kanilang laro sa ngayon.
3: Mm.
2: So, ang titingnan natin dito, nanguuna ngayon ang San Antonio Spurs. Lead sila by 5 points. Pero yung tingin ko dito, ang tanong ng karamihan, kasi sa game 1 and 2, talagang palagi silang lamang on the early part of the game. But at the end game, before the end of the regulation, bumibitaw. At parang hindi nila ma-sustain ang kanilang lead, K5 Red.
3: Ano? Yes, correct. So yan po yung dapat talagang i-develop doon ng Knicks.
2: So yun ngayon, Karl Anthony Towns.
3: Ayan! Hey! Easy layup.
2: Replay lang yun. Replay
3: kanila.
2: Ito yung pinapakita yung mga, kita mo naman yung atake ni Bronson, dalawa yung nagbabantay. At na-notice mo dito ka K5 Red. Siguro gagawin, kung ako si Cornet, huwag ko nang hayaan makatanggap ng bola itong si Karl Anthony Towns dahil hindi ko siya kayang bantayan. Ano?
3: Yes.
2: So dapat, you have to guard Anthony Towns away from the ball kung si Cornet ang babantay. Ayan ang bola kay Jalen Bronson, Keeper Red.
3: Kay Bronson kayo na yung bola, number 11 of the New York Knicks. Ito pinasa kay Anunoby. Anunoby, bilik yung bola. Ito ngayon, kay Clarkson. Pero Clarkson bilik po sa kay Anunoby. Ito, mahigpit na depensa. Tumira po ng 3! Bang!
2: Shooter talaga. Shooter talaga. Hindi ito lock lang. Anunoby is a good shooter kasi this is the second time ginawa yun ni Anunoby over
3: sir.
2: A very heavy defense no ng kalaban. Harper! Tapal!
3: Supalpal kay Fevel dyan.
2: Supalpal si Harper mula kay Anunoby. Shooter pala itong si Anunoby.
3: Anunoby.
2: Nakita mo na yung shooting form niya. Napakaganda, no?
3: Napakaganda.
2: Fade away jumper from the three-point country pa yan.
3: Uy, yung replay ka din na yung pag-supalpal kay Fevel dyan.
2: Supalpal itong si Dylan Harper. Uy, tumira yung si Champagne pero hindi pumasok. Butik.
3: Yung bola, si Hart nagana po na kanyang teammate. E yung bola, nasa kay Bridges. Bridges,
2: dalawang puntos na lang pong hinahabol.
3: Bronson, tumira ng 3! Bang!
2: Bumaligtad na on the driver's seat ng New York Knicks with 1-point lead.
3: Yes,
2: sa ngayon po, nangunguna na ang New York Knicks with 1-point lead. Ano?
3: Ito po yung unang kalabangan kakipang LJ ng New York Knicks. Wemby, binasa
2: sa labas. Balik kay Wemby. Wemby tumira ng 3!
3: Bang! Another 3-point shot made by Wemby na ibalik po yung lamang sa San Antonio Spurs. Now, dalawa po yung lamang. 52-50 yung ating score. 3 minutes and 48 seconds in the second quarter. Ito, Bronson nasa kanyang bola. Mahigpit na rin yung
2: depensa. Binabantayan siya ni Vassell. Vassell now is guarding Jalen Bronson. May screen na binigay si Anunoby. Nag-switch na lang ng depensa. Champagne now guarding Jalen Bronson. Tumira! Wala. Rebound by Dylan Harper. Pero balik pang bola sa San Antonio Spurs.
3: Last touch po ni Hart.
2: Number 3. Ayan po, titignan natin yung sequence of the play. Ito po yung pagtira ni Jalen Bronson ng 3.
3: Hinayaan ng Wemby kasi medyo malayo na kay Fidel dyan.
2: It's downtown.
3: Yes. Yan po yung naging napakasarap po na celebration ng mga crowd ng New York Knicks. Yung tira po na 3. Yun nga lang, pagtira ni Wemby ng 3, bumalik sa kalungkutan. Yun.
2: Ngayon ang bola ngayon ay nasa kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax,
3: Hoy!
2: Napaganda ng alihop! Alihop pass yun, Kagipa Brent.
3: Yes.
2: From De'Aaron Fax to Wemby 4-2.
3: Apat po yung labang ng Spurs ulit. Umakyat ulit yung lagnat ng kalabangan. Ito, Anunoby! Pero nandun si Wemby.
2: Na-outbalance si Anunoby. Naalangalin ang kanyang pass na intercept. Ano ng bola? Oh, behind the back pass. Pasa kay Harper. Hoy! Hindi pinasa. Pero nakuha pa rin. Pero may foul na nakita ang referee. Behind the back pass from Wemby, tumira ng 3 si Harper, hindi pumasok. Nagkaroon po ng bounce. Parang nasaktan si Bronson. Game 1, di ba? Nakaikay ka si Bronson on game 1. Likod. Napakalakas po ng bagsak ni Bronson, hoping na okay na po siya.
3: Actually, yung paa nito, KFFL, yan po yung dapat talaga na tiya.
2: Worried na worried ngayon yung coach ng New York Knicks dahil bumagsak ata yung likod ni Jalen Bronson. Titingnan natin anong nangyari. Ayan. May tulak! Itinulak siya ni number 5, Stephon Castle. Tingnan natin. Very napapwersa ata yung pagtula. Uy! Napakalakas po ng bagsak niya. Kahit on the replay, nadarama natin yung bagsak ng katawan po ni Bronson sa floor.
3: Galing po yung push doon sa kay Casual KFL dyan .
2: So may foul ata itatawag. O baka magkakaroon po dito ng technical foul, possible ball possession. And my friend, nire-review. Hintayin po natin official call ng referee.
3: Kung hindi po, ako magkakaroon po dito ng technical out, ipapalabas po si Casual KVL dyan, magkakaroon po ng problema yung Spurs.
2: Kasi siya po yung nagdadala ng game sa ngayon. Ano?
3: Yes.
2: Ito si Stephon Castle.
3: So ito na, magkakaroon
2: po. Tingnan natin. Hintayin natin yung maging decision ng referee. Babasahin na lang natin yung kanyang decision. Tingnan natin.
3: Kung ipapalabas po siya at ibabalik po sa fourth quarter, let's see. Ito po kay Val dyan agad, yung ating live broadcast. Ito po sa atin ng DTX 500 Mighty C at D3 Bio.
4: Nagsasalita si referee, hindi kami pwede makinig kasi wala kami magawa ni Red. Titignan
3: ang
4: namin.
3: Ang bilis ni Meta kasi.
4: Oo, oh, bilis ni Meta. Hanggang ngayon, bilis. Titignan natin what will be. Ito lang, babasahin lang natin. When the ball possession will be given to New York Knicks, ibig sabihin ng technical foul.
3: Oo, kasi pagkabagsak, napakasakit.

0: natin nakikita na parang masakit pa talaga yung likod. Kasi mga best actor, best actress pagdating sa finals, kaya meron dyan eh.
1: Yan pala yan. Oh. Bibigyan natin sila ng mga PAMAS Awards. Ano?
0: Para na-remember ko si Kobe Bryant dito eh. Maliit lang ako na foul. Parang...
1: Kasi mga superstar to eh.
0: Superstar. Ito, pakalang free throw ni Bronson.
1: Basket.
0: Naipasa
1: so, po. Ibig sabihin foul lang yun, hindi technical kagipay bread kasi hindi ball possession. Ano? So, dalawang free throw naipasok ngayon. And dalawang puntos na lang ang karamangan ng San Antonio Spurs. Ayan, Stephen Castle, nagdadala ng bola. Binabanti yan sa ngayon. Ipinasa yung bola. Ay, naano! Ni Karatric Towns. Andun naman ang bola. Andun yung way. Muntik na bago ang bola. Nakuha naman ni Josh Hart. Nag-lay up. Basket! What an attack by Josh Hart, mga ka-K5. Napakalakas na kanyang atake after na-recover yung bola mula po sa floor.
0: Tabla na po tayo, Kevin L. John. Yung ating score, 54 all. 2 minutes and 31 seconds
1: into second quarter. Nakikita mo dito, ito po yung weakness ng San Antonio Spurs. Nag-crack-cramming. Marami silang turnover, ano?
0: Yes.
1: Ayan ang bola number 4 ngayon, De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, fadeaway jumper. Basket.
0: The basket po.
1: Soft touch para kay De'Aaron Fox. 56-54. Balik sa dalawang kalamangan ng San Antonio Spurs.
0: At ito kayo na bola. Ito, pinasa kay Anunobi. Balik po sa kay Hart. Hart, balik po sa kay Bronson yung bola. Eto bro, Bronson sasaksak, fade away, pumili po yung bola. Eto ngayon kay Anunobi. Anunobi na kalipan sa si Wimby. Anunobi, bang!
1: 200 dunk mula po kay Anunobi. Wow. Walang nagawa ang depensa ni Wimby, ha?
0: Ang bilis ng galaw kay Kevin Eldon. At hindi na po nakapag-depensa ulit si
1: tingin
0: Wimby.
1: Ko, by next year, tataas ang kontrata nito ni Anunobi. Yes. Because he's not only a good shooter, napakagaling pa na mag-penetrate. Ano? At eto bola kay Wimby. Pero yung jumper, pero may foul. May foul.
0: Napakabilis po ng turnaround shot po ni Wimby. However, hindi po na-convert. At meron pong foul na
1: siguro sa in the next few years, pag lumaki pa yung mga muscles ni Wimby, mahirapan ka na dito kasi maliit pa siya. Ano?
0: Eto, medyo nahuli po sa Anunobi kay Kevin Eldon at not able to
1: actually,
0: create a good defense.
1: Actually, nagbigay pa ng help defense si Harper pero lumipad na sa area sa Anunobi kasi napakataas dito eh.
0: Yes, and actually Kevin Eldon, they are actually thinking na baka ipasa po ni Anunobi doon sa kay Kyle Anthony Towns.
1: Si Anunobi has a killer instinct, you know? Hindi na ipinasa, inilipad na yung bola sa ring. 1 minute 37 second ang score po natin is 57-56, a 1-point lead para naman sa San Antonio Spurs.
0: So far, si Wembenyama ay meron na pong 15 points itong second quarter kay Femi Aljana. At kapag naipakasok po ito, 16 points na po si Wembenyama.
1: Yeah, babalik sa dalawa yung kalamangan.
0: Ito po, second free throw, hindi po naipasok.
1: Split from the line, New York Knicks ball.
0: 1-point lead by the Spurs sa KK5. 1 minute and 31 seconds itong second quarter. Ito po yung bola sa kay Carl Anthony Towns. Nasa kanya ang bola. Ito si Towns, sa trabaho kalabaw, double team. Ito, pinasa ang bola sa kay Hart. Ito, sa kay Bronson. Bronson, sumaksak. Pero nakadepend sa binalik po sa kay Hart. Bang!
1: Ibang klase. Home court advantage talaga itong Netflix. Ang score po natin. Pasok ang 3-point shots.
0: The biggest thing so far.
1: It's gonna be a 2-point lead. 57-59. Balik to the driver's seat ngayon ang Netflix. Ang bola ngayon. Andoon kay Stephen Castle. Castle, nag-turn around. Tumira!
0: Wala! Rebound by Bridges. Nasa kay Hart yun ang bola. Ito sa kay Bronson. Bronson, naghanap ng bakat.
1: Less than a minute ang natitira po. Less than a minute po yung oras natin. Number 8, Anunobi. Anunobi, ipinasa sa gilid. Grabe. Grabing bull rotation.
0: Bronson, tumira ng 3! Bang! Bang! Grabe! 3-point shot!
1: Grabe ang bull rotation kay Kipay Bread. Napakaganda ng bull rotation. Hindi po nag-stay ang bola sa isang player. Umiikot. De'Aaron Fox.
0: Wala pa rin. Rebound by Carl Anthony Towns sa K5. Ito po. Rebound by Towns. Ang bola ngayon nasa kay Bronson. Napakabilis ka FML dyan ang ball rotation. And they are actually looking for the very open player para makapagtira. Ito ngayon ang bola sa kay Bronson, number 11 of the Knicks. Nakagwarda sa kanya si Castle. Ito Bronson sa baksak. Fade away. Propinasa. Bola kay Towns. Ito si Towns! Pero merong foul doon na nakita. Sayang hindi po umakyat yung bola.
1: Yung bola ay dumikit sa ilalim ng ring. You know? Pero tatawagan yung foul si Wemby. Titingnan
0: si
1: po Wemby natin. Alright, ang score natin is 57-62. Lima na po ang kalamangan ng New York Knicks with 9.6 seconds to go.
0: Ito.
1: And the second quarter of action.
0: Humagat po yung dalawang players po dito at sayang hindi po naipasok. Dumikit mo ton sa gilid po ng ring kay Kevin Eldon. Mm-hmm. So this time, for a chance to extend the lead to 7, ito po, manggagaling sa free throws ni Carl Anthony Towns, yung 2015 NBA rookie of the Year na naging teammate

0: po ni Andrew Wiggins doon sa Minnesota Timberwolves.
1: Oy, pasok.
0: Pasok po yung unang free throw.
1: So, ibig sabihin ito, napaka lucky hugot pala itong si Towns mula sa Timberwolves. No?
0: Yes.
1: And po ang bola ngayon, pumasok ang unang free throw ni Towns with 63-57.
0: Malaki-laki na KPL dyan.
1: 9.6 seconds to go in the from second quarter.
0: Kung di tayo nagkakamali, from a 13-point deficit, nahabol po ng Knicks at ngayon po, magsasara na po yung second quarter, pero
1: tama po yung analysis natin that on the end game, nagko-collapse yung depensa at offensa po ng San Antonio Spurs. Kailangan na maging consistent dito. Ano? Ayan ngayon, Karl Anthony Towns preparing for the second free throw.
0: Ito na si Towns, naipasok po.
1: Perfect. Last possession na ito. Last ball possession na. It's gonna be 7 seconds to go. Nagdadala na bola. The Aaron Fox. Binalik kay Wemby. Wemby nag-fake. Nag-penetrate. Nag-tira. Wala. End of the first quarter or first half of the game. Ang score natin kay Pebred 57-64. 7 puntos ang kalabangan para po sa New York Knicks.
0: Napakaganda.
1: Kanina, 13 points pang kalabangan. On the early opening of the game, naka 13-point lead pa ang San Antonio Spurs. But unfortunately, sinabi na mo natin, based on our observation, hindi masusustain. At hindi nasusustain ang kanilang lead. At kaya ang kanilang offense nagko-collapse on the last part of the regulation. Ano? Hopefully, babalik po sila. Mag-agresibo sila ulit on the opening of the second quarter. So before we go, K5 Eitan, dito muna tayo sa ating panalangin para po sa mga kababayan natin affected by the lindol, ano? Ng
0: earthquake
1: hapon doon po sa Mindanao. So we'd like to request everyone to join us in this short prayer. I-video po, babasahin lang namin yung prayer para po sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng lindol doon po sa Mindanao. Okay, Pebred. So, sa mga kababayan natin dyan sa Dumaguete, ha, na kami ni Kaki Pebred, nahirapan kami magtagalog dito, pero ginagawa namin kasi alam namin, hindi kayo makapag-intindi ng hiligay nun. Dahil mahal namin ang lahat ng mga nakikinig sa K5 News FM Dumaguete. Yes, kaya po, pilit kami ni Kaki Pebred nagtatagalog dito para maintindihan nyo kasi alam namin nag-cover live ka, nakikinig kayo sa K5 News FM Dumaguete sa mga oras na ito. And by the way, sa mga kababayan natin sa Central Market at sa anumang bahagi ng mundo nakikinig sa atin, sa streaming na natin, pwede kayong pumunta sa inyong phone app, ang K5 News FM. I-click lang sa inyong Play Store. I-download. And then, i-click nyo lang K5 News FM Bacolod. Mapapakinggan po ninyo ang ating NBA coverage po. K5Red, yung stats natin, titingnan mo, ha?
0: Yes, sir. Ito, actually, sa field goal percentage ka, K5 Aljan, 22-38. Yan po makikita po natin sa part naman po ng Knicks. And then sa part naman po ng Spurs, 23 out of 43. Dito, nakita po natin na medyo mataas po di yung percentage ng 3-point percentage po ng Knicks is 8 out of 17. While naman po sa Spurs ay 6 out of 15. So ito, kahit na nga po sa rebounds, lamang po yung Knicks dito. So, as we talk about the comparison of the players, matatangkad po yung mga players ng Spurs. However, sa box out naman po dito nanggagaling eh. Kasi yung napakalaki po ng katawan ni Karl Anthony Towns, dito po siguro nanggagaling yung mga rebounds and then kung di po makakuha ni Wemby at ni Towns po yung bola dito, some other players like mga power forwards or even actually mga guard players po ng Knicks, dun po nakukuha yung bola. So that is why dito mataas po yung rebound percentage ng Knicks as we compare it to the San Antonio Spurs. KKFM Aljan.
1: Okay, so abangan po natin ang pagbabalik po ng okay na, no? Audio lang sa on air, no? Dito may audio ba sa akin? Sige. So let's have a prayer for our brothers and sisters affected. Baka dito na, pwede bang palabas dito sa screen para makikita namin ni KKFM.
0: Okay. So,
1: we would like to request everyone to join us in a short period, a short moment of prayer para po sa mga kababayan natin. Pwede ba natin ma-switch dito kay K5 Reniel para at least makita namin ni K5 Brad? Okay, let's have this prayer for Mindanao.
2: Heavenly Father, we lift up the people of Mindanao. During this earthquake incident, we pray for your protection over every family, community, and responder affected by this situation. Calm, fearful hearts, grant strength to those in distress, and keep everyone safe from harm. We pray for those who may be injured, displaced, or anxious at this time. Surround them with comfort, hope, and courage. Give wisdom and guidance to the authorities, rescue teams, and all those. May communities stand together in unity and compassion as they support one another. Lord, let your peace overcome fear, and your grace bring safety and healing to Mindanao. Amen.
1: Okay, so K5Bread, amo ta tong lipot ke prayer para sa mga utod naton sa Mindanao. K5Bread, maposta commercial break. When we come back, we will have the analysis, no? The third quarter action, and then ano ba ang mga dapat gawin po ng team ng San Antonio Spurs para makabawi sila sa Norik Knicks, no?
0: Yes.
1: So we'll have that short break. Magbabalik po kami dito lamang sa NBA Finals coverage ng K5 Blues FM Philippines. Please stand by.
3: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics!
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag wabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong.
1: The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Okay, balik kita mga K5 sa ato naman yung special coverage dari sa NBA Finals. K5 Red, no? Going back to the game performance ng duha ka mga teams on the first quarter and second quarter of action. Ano nakita mo dira ka K5 Red?
4: Well, actually, 7-point lead na K5L dyan na parang isang iglap lang.
3: Kapadasig lang ka K5 Red.
4: Yung lamang po ay napunta na po sa New York Knicks. Well, if we will actually look at the team comparison, pagkatapos po ng second quarter baka kay K5, yung field goal percentage kanina ay may lamang po dito yung Spurs eh. Pero pagkatapos po ng second quarter or the first half baka kay K5, lamang na po dito sa field goal percentage yung New York Knicks. If we will check K5L dyan, 57.9% yung Knicks. Sa part naman po ng Spurs ay 54.5%. Kanina, lamang po dito ng 10% sa field goal percentage po yung Spurs, pero nakabawi po dito yung Knicks pagkatapos po ng second quarter. And then dito din po sa 3-point percentage, lamang na rin ang Knicks. Ito ha, 47.1% po sa Knicks sa 3-point percentage. However, the part naman po ng Spurs ay 40%. Kahit na nga po sa free throw, marami pong na-miss na mga tira po dito yung Spurs dahil po sa free throw percentage. Ito po yung mga foul. And of course, na-perfect po ni Brunson kanina kay K5L dyan. Yung kanyang yung kanyang technical kanina, yung foul ko sa kanya, 85.7% yung sa Knicks. Tapos yung sa Spurs naman po ay 62.5%. Ito na po yung third quarter kay K5. Yung bola po ay nasa Spurs, na ibalik po sa lima yung lamang ka K5L dyan.
3: Ang bola ngayon sa Spurs, it's gotta be Stephen Castle. Handling the ball, ipinasa kay Wemby on top of the key. Wemby nag-penetrate, binabati ang number 32. Wemby, medyo nahirapan, ipinasa sa gilid to number 30, Sean Penny. 4-3!
4: 3-point shot plus a foul,
3: pero
4: K5L dyan.
3: Baka magkaroon dito ng problema yon kasi ang kanyang jumping foot, parang nagkamali yung landing. Sean Penny, patawa-tawa lang pero masakit yung paa niya, no? It's a triple shot. The first 3-point ay muna po sa San Antonio Spurs, courtesy of Sean Penny. Ang score po natin 62-64. Yes, baka magkaroon dito ng warning sa defender kasi K5L, bawal na doon mo ilagay yung paa mo sa landing area. Ayan, no? That's illegal yan, K5L. You should not put your foot in the landing area of a shooting player.
4: Delikado yun, K5L.
3: Delikado yun, K5L. So, kaya technical ito, whether we like it or not. It's gotta be a technical foul. Ayan, very dangerous, K5L. Kay magkakaroon ka dyan ng sprain o kaya ay worst, ha? Mabali yung paa mo, ano?
4: Yes,
3: it's
4: correct,
3: very dangerous. So, ang mangyari dito kay K5L, tatawagan niya ng technical.
4: Pero it's, dito actually kung tingnan po natin yung replay kay K5L dyan, nakatalikod naman actually si Kwan si Bronson.
3: Pero doon niya nilagay yung paa niya malapit yun sa landing area. Hindi ho pwede yan.
4: So flagrant foul pala kay Jalen Bronson,
3: yes,
4: kay K5L
3: dyan. Because it's very serious sa NBA. Hindi ka pwedeng ilagay yung paa mo sa landing area ng isang lumilipad na player.
4: Yes,
3: kaya titingnan mo. Hindi naman siguro niya ginusto. Pero ayan, tingnan mo. Yan, accidentally. No, kasi pag mapakan mo yan ka K5L, definitely magkakaroon ka ng tendon injury. Ano?
4: Delikado yun.
3: So, kaya flagrant palaging tawag dyan.
4: Yes.
3: So, ang mangyayari dito is magsushoot yan and then ball possession.
4: Yun. So, again, ito ha. Parang isang iglap din yung kalabangan po ng New York Knicks na pito. Nung matapos po yung first half ay hinahabol na po ng Spurs.
3: Yung pito, mababawasan ito ng isa pa kung mapasok kayo. Hindi na pasok. Di ba tumira siya ng tres?
4: Tumira siya ng tres. Napakalayo na ipasok. Pero sa free throw lane.
3: Napakalapit. Parang hindi niya kaya. So, kung dalawang shot ito, titingnan natin kung after that i-award pa yung technical foul. But let's try. Technical talaga. Technical oh. talaga, Kipay. Flagrant eh.
4: Flagrant. So ito, oy, yung pangalang free throw.
3: Bumaba na sa isa. Isa na lang. And yeah. then ball possession pa ka, Kipay Brad.
4: Uy, napakaswerte. So ito po, for a chance to
3: hindi
4: take
3: naman, hindi naman yung ginusto ni Jalen Bronson. Makikita mo naman unintentional. Kaso lang, it's the rule in the NBA. Mm. And ang bola ngayon kay Stephen Castle. Ibinalik kay Stephen Castle for three. No good. Rebound by Anyonyobi.
4: Anyonyobi, na-rebound po yung bola. Nasa kay Bronson yung bola. Number 11 from the Knicks. Ito nakabantay sa kanya si Castle. Bronson nag-aanap po ng timing. Pero dito, dumaan lang po sa ilalim ng ring. Naibalik po sa kay Anyonyobi. Balik po sa kay Bronson yung bola. Nakadepensa po si number 4. Ito si Hart. Balik po sa kay Bronson. Bronson, maigpit pa rin yung depensa ni Champagne. Ito si Bronson, sasaksak! Uy, nasa harap yun ha. Oh, Bronson pa rin.
3: Ay! Shot. Nagkaroon po ng rebound scramble pero nabalik ang bola sa New York. Pasok
4: ay, Bronson, naipasok po yung bola.
3: It's gonna be 66-63, a three-point lead para naman sa New York Knicks. Ang oras natin, 10 minutes and 7 seconds in the third quarter of action, Stephen Castle. Binalik kay bola kay Champagne for 3. No good. Rebound scramble, nakuha po ng New York Knicks.
4: Ito kayo na bola sa kay Josh Hart. Number 3 po ng New York Knicks. Josh Hart, ang pasa kay Anyonyobi. Anyonyobi, tatangkaw!
3: Ay! Bumakdak! Mahirap bantayan itong si Anyonyobi kasi meron siyang hesitation move na akala mo magtitira na siya pero hindi. Dumidiretso ito at maglilayap.
4: Dakdak pala.
3: Dakdak pala. Napakahirap bantayan naman ng taong ito. Ang score 68-63. Ayun ang bola kay De'Aaron Fox, naglayap. May wala. Foul. Oh, naitinawag ang referee. Parang nag-Eurostop itong si Eurostop itong si De'Aaron Fax.
4: Grabe yung kanyang
3: nakikita mo yung mga mukha nila, napakabata talaga ng mga players ng San Antonio Spurs, no?
4: Ito kanina yung power play po
3: ni Tingnan mo, nag-stop siya. Akala niya no magtitira na yan para dadakdak pala.
4: Dadakdak pala.
3: Malakas talaga ang upper body niya, no? Oy.
4: Hindi
3: yun kanina yung pagagawan sa rebound. Okay, bula ngayon ng De'Aaron Fax will go to the line. Unang free throw para hindi pumasok ni Pebreda.
4: Oh, so
3: pumasok
4: po.
3: 64-68.
4: Apat po yung lamang ng New York Knicks kontra po sa Spurs.
3: By the way, sa ating mga kababayan, kayo nakikinig sa K5 Blues FM Philippines. Pangalawang free throw po, pasok, perfect from the line. Itong si De'Aaron Fax, 65-68, 3 puntos ang kalamangan ng New York Knicks.
4: Ito kayo na bola sa kay Bronson, number 11 po ng New York Knicks. Nakabantay po sa kanya si Castle. Bronson, may pit po na dilipensahan ng ni Castle. Ito, Bronson, para hindi makahanap po ng...
3: Champagne, nag-switch sila lugar. Ng defensa ni Champagne. Champagne, binabantihan si Bronson, naka-penetrate. Nag-arap na pasan sa bumahop, nagkaroon ng agawan. Nakuha po ni Castle ang doon kay Wimby, pinasa doon sa taas. Pero mayroon foul. Tawag doon, advantage foul. Napakagulang din pala ito ng mga players. Naginawa ka na sa kamay, hiniagis na ng bola pataas para act of shooting.
4: Yes. So sayang
3: number 24 is Vassell. Napakabata din kay Pebred. They're so very young. Ano, young team itong San Antonio Spurs.
4: Ito, ipapasa sa alas sa kay Towns. Yung nga lang, nakita po doon na KPV Aljan ni Wimby at nahagip po yung bola at ibalik po.
3: Ayan, unang tira po ni Vassell. Basket?
4: Basket. Ay pasok po yung unang free throw ni Vassell.
3: Vassell now preparing for the second free throw. Nag-aabula. Napakagandang laro ito. Meron pong instruction kay De'Aaron Fax. Ano?
4: So ito po, si Bronson, ating po makikita po sa video.
3: Pinapakita po siya, no? Ngayon, si Vassell ay tumira, perfect from the line. Isang ito puntos na lang kalamangan, 67-68 with 9 minutes to go.
4: Nakadikit na po yung score ng Spurs, malapit na lang po, 1-point lead by the Knicks. Ito po,
3: Michael Bridges.
4: Nasa kanya ang bola, pinasa po kay Anyonyobi. Nasa kanya ang bola, nagana po ng timing ito. Titira sana ng transfer na doon po si Webby, nakadikit sa kanya.
3: Hart,
4: pinasa po kay Bronson. Bronson, ito po, pero merong may natapon doon.
3: Si Anyonyobi po natumba. Titingnan natin anong nangyari. Let's try to see this sequence of the game. Ayan, ito, Anyonyobi, tumakbo sa gilid.
4: Nakadikit.
3: Tinulak siya ni Webby.
4: So ito, nagulat. Parang konting kuha lang doon. Nang pagkakuha ng kamay, pero natapon ka agad si Anyonyobi.
3: Ayan ang bola ngayon sa New York Knicks. Anyonyobi.
4: Nasa kanya pa rin yung ball, nakabantay po sa kanya si Champagne, number 30. Ito po, Anyonyobi, si Wimby andun po sa ilalim to reinforce yung defensa.
3: Help defense, ano?
4: Ito, number 25, binalik po kay
3: Napakaganda ng kanilang ball rotation kahit hindi pumasok kay Pebred. Napakaganda ng ball rotation. De'Aaron Fax now, penetrating. De'Aaron Fax.
4: Sumapalit po yung bola.
3: May
4: pero...
3: supalpal sa likod pero may foul yun. Kasi hinawakan yung kamay ni the Aaron Fax. Siguro hindi tama yung ginawa ni the Aaron Fax. Tatlo na yung bantay niya. Pinilit pa rin niya mag-atake.
4: Pinilit pa rin niya.
3: So supposedly sa naghanap na siya ng open man doon sa labas. Kasi tatlo ng depensa na hatak niya. Eh, no? For sure, merong open man na kasamahan siya. Pero mahirap kasi hindi niya siguro nakita.
4: So ito kayo.
3: Number 24, Vassal. Ipinasa kay Wemby. Champagne. Doon sa gilid to Stephen Castle. Stephen Castle sa gilid to number 40, Aaron Fax.
4: Sure.
3: Rebound, Jalen Bronson and Josh Hart.
4: Ito rin ang bola sa kay Bronson. Doon pala po sa half point, nakadepensa na po si Castle. Pero si Bronson sumaksak. Tinira po yung bola. Bola ay pasok! Grabe!
3: Patakilin ba yun? Ang tawag natin doon ay, ha? Mama Mary shot.
4: Nakatalikod kay Nabel dyan, ha? Nakatalikod po.
3: Napakahirap doon.
4: Grabe.
3: Ayan, ayan. Tingnan natin. Ipinasa.
4: Oh, grabe. Oh, tinira na lang po
3: actually,
4: yung bola. Walang pasok pa.
3: Nung na-foul na siya, hiniagis na rin yung bola. Patakilin. Oh. Pero pasok pa rin. Ano?
4: Naipasok pa rin yung bola. Grabe. Oh. Holy shot.
3: Kahit siya hindi makapaniwala. Ano bang nangyari sa kamay ko?
4: So ito, kinagalan na ipasok
3: perfect
4: po.
3: From the line pa. No? It's a... three-point play para kay Jalen Bronson.
4: Yes,
3: ang score is 71-67. Apat na puntos na pong kalamangan ng San Antonio Sports with 8 minutes 3 seconds to go.
4: Ito po kay Wemby.
3: Tumira po siya. Pull-up jumper basket. Pull-up jumper para kay Wemby. Pasok po. 69-71. Dalawang puntos ang kalamangan para sa New York.
4: Ito na yung bola sa kay Hart, sa K5, na pinasa po sa kay Carl Anthony Towns, center po ng New York Knicks, nakadepensa po kanya si Fox. Pero mismatch, pero muntik na mawala po yung bola, dali po si depensa ni Fox.
3: Tama po, mismatch kasi napakalaki po ni Towns, at saka kung ando na sa ilalim, hindi na siya kayang bantayan ni the Aaron Fox.
4: Yes,
3: yun
4: correct.
3: Ang problema natin.
4: So yun, yun kanina kay K5, yung assist po sa kay Wemby, na galing po sa kay Fox and yun, wala nakadepensa dun sa harap at medyo malayo po si Towns, nag-create po ng jump shot at naipasok po yung bola.
3: Very young talaga yung mukha ni Victor Wembanyama, no?
4: So ito ngayon, bola sa kay Carl Anthony Towns, sa pinasok po kay Bronson, number 11 of the New York Knicks. Bronson, dito ngayon, sumaksak sa loob! Wala! Muntik na may pasok yung bola. At ito po kayo yung bola. Number 2, pinasa po kay number 24. Tumira like trash bag!
3: Basket para naman kay Stephen Castle. Ang score natin sa 72-71. Back to the driver's seat with 1.3.
4: Wait, ano po yung bola?
3: San Antonio Spurs.
4: So now, number 24, that's Vassell. Kakipay Vassell. Mayal dyan. Yun, turnover na sana of the part po ng New York Knicks.
3: Kung babalik yung bola sa New York.
4: So, isa pa rin po. Ito, KPPL dyan, alabang na po ng isa, 1 point. Yung Spurs, dahil po dun sa 3-point shot kanina.
3: Napakagandang laro. Season battle actually, ang nakikita po natin ngayon sa labanan ng New York Knicks at saka ng Spurs.
4: Ito kayo na mag-i-inbound ng bola ay si number 11, Bronson of the New York Knicks. Nasa kay Anunoby po yung bola. Nakabantay po si number 24, Vassell, KPPL dyan. Ito po, let's see kung may papasok po ni Anunoby. Step back jump shot! Boom!
3: Boom! Basket!
4: Pasok yung bola!
3: Pasok yung bola. Yun ang bola ngayon. Andyan kay Harper. Harper, pinasa naman kay, balik kay number 3, Johnson. Johnson now, penetrating. Johnson, pinilit na kanyang tira pero may foul na nakita ang referee against Jalen Bronson. And sabi niyo, foul!
4: Napakahirap! Napakahirap doon na kanyang tira.
3: Ang bugat-bugat niyo! Ang bugat-bugat niyo pala. Sa mga kababayan natin sa Dumaguete, magandang umaga po sa inyo. Ito po yung K5 News FM Sports and Entertainment.
4: Yes, so ito po ngayon, yung labang po.
3: Keldon Johnson, 7 minutes to go, Cape of Bread.
4: Yes.
3: He was tripped to the line for 2 charity shots. Una pong pukol ng bola, hindi po pumasok ang tira po ni Keldon Johnson.
4: So so yung labang po ka K5 ay nasa New York Knicks po, 1-point lead by the Knicks.
3: Kung may pasok ito, it's another tie, ha? Magkakaroon tayo ng tabla na score. No?
4: So ito po, for a chance to tie the lead or to tie the score.
3: Ay, hindi talaga. Hindi po. Dalawang mintis para kay Johnson.
4: So yon ang bola ngayon ka K5 na sa kay Anunoby, number 8 po of the New York Knicks. Na ibalik po sa kay Bronson. Pero si Castle hindi pa rin po, nagpapatalo. Depensa, napakahigpit. Ito nag-switch po ng defense na si Vassell po nakabatay. Pero so kay Hart, bang!
3: Ayan.
4: 3-point shot by Josh Hart of the
3: ibang
4: New York
3: class,
4: Knicks.
3: 76-72, 4-point lead para naman sa Knicks. Ano na bola? Ipara sa gilid, nag-penetrate.
4: Hoy!
3: Harper, hindi pumasok ang kanyang hesitation move, mga ka-K5.
4: Ang bola ngayon na nasa kay Bronson, number 11 of the New York Knicks. Ay, pasa po yung bola, pero hindi po natanggap ni Anunoby. Sayang, turnover in the part of the Knicks. Sayang, miscommunication po sa mga players dahil po napakabilis na bumaba po doon si Anunoby and he was not able to prepare para tanggapin po yung bola. So turnover, kakikayo sayang for a chance to extend the lead po sana sa part ng Knicks.
3: Okay, nagkaroon po ng timeout K5 Brad, no?
4: Yes.
3: So kung tinignan natin, napakaganda ng laban na ito. And still, it's nobody's game kasi papalit-palit kung sino magli-lead. Meron tayong season battle. As of now, kung balikan natin ang game 105-95, napakalaki pong kalabangan, 10. Pero yung game to sayang.
4: Oh, close fight yun.
3: It's only a point.
4: Oh.
3: Kung naipasok lang sana ni Wimby yung kanyang mga free throws doon.
4: Oh, at yung turnover talaga K5 Eljan, yung basa ni Wimby.
3: Oh, sayang.
4: Kwan siguro yun, mga less than 20 seconds na ipasa po na Wimby po na agaw ni Bronson.
3: So yun ang naging dahilan kung bakit may 10 punto silang kalabangan.
4: Yes, na-foul po si Bronson at yung two free throws, yung unang free throw po na ipasok ni Bronson pero ikalawa hindi.
3: So
4: na-rebound so
3: po as of now, 72-76, apat lang na punto sa kalabangan po ng Knicks sa San Antonio Spurs. Now, kailangan lang dito maging consistent lang. Siguro ang gagawin dito ay kailangan higpitan ng depensa. Spurs. Kasi kinakain sila ng depensa at ang isa pa is mabilis ang ball rotation ng New York Knicks. Nahirapan sila mag-ball ng kanilang tao. Kasi ang bola, pag-catch, pag hindi naman sila mag-penetrate, pasak agad.
4: Yes,
3: napakabilis
4: correct.
3: Po ng passing ng ang New tawag York. Natin doon ay ball rotation nila, napakaganda.
4: At yung mga players din, para nakikita po natin yung mga lineup ng Golden State Warriors 10 years ago, KFML dyan, na yung mga players ay mga maliliit. Yun po, yung mga fast break points, yung mga puntos nila ay nagagaling po sa kanilang mga fast break points. So yun po dapat na kailangan talagang hanapan po ng paraan ng nitong Spurs na kung sakali ba na magkaroon po ng rebound, kailangan talaga bumaba ng mabilis yung kanilang depensa para hindi po makagawa ng fast break points itong New York Knicks. So sa ngayon, yung kanilang field goal percentage, humahabol na din po yung Spurs, pero 58.7% po yung Knicks po dito, samantala yung Spurs ay 51.9%. So, good job din po sa part naman po ni Wimby. Kahit papano, nakikita po natin yung maigpit na depensa. Yun nga lang, umaatake po yung mga upper, yung mga small players ng Knicks to create points. Yung mga puntos po natin dito, KFML dyan, mostly came from Bronson,
3: ang
4: Hart, and Anunoby.
3: Ang special coverage natin sa inyo ng DTX 500, yung inyo superior antioxidant po, ano? So yan na po si Jalen Bronson, ano? Most points in a single postseason in 2026. Jalen with 446. Naungusan pa niya si Willis Reed. Jalen Bronson, ano ba niya to? Noong 2024, siya naman yun, ano?
4: Yes, correct.
3: So, medyo veterano din pala itong si Jalen ang tagal na naglalaro, ano?
4: Yes. And actually, ito nakita po natin, 1999.
3: Yung idol natin si Latrell
4: Sprewell. Yun po yung mga time ni Patrick Ewing.
3: Si Patrick on top.
4: On top, grabe, ano? Sila po yung mga players ng mga 90s, yun nga lang, hindi
3: pero
4: po naging kampiyon.
3: Si Ewing hindi nakakuha ng championship ring, ano? Sayang.
4: Hindi po nakakuha. Kasama. Yun naka-checkered.
3: Nakita. Si Patrick Ewing.
4: Patrick Ewing.
3: At saka sina John Starks.
4: John Starks, sila ni Alan Houston.
3: Sila ni Alan Houston. Pero ang Detroit Piston pala yung pinag-isipan kina si Prince, ano? Number 3, Josh Hart. Pumukol lang 3. Oy! Pass! Ay, di. Replay lang
4: ito. Yun kanina, mga replay ng mga tira ni Josh Hart.
3: Akala ko naman, nakapasok naman. Yung mga, ibig sabihin, very dependable itong si Josh Hart when it comes to three-point shots within the...
4: Yung mga passing talaga ni Bronson, KFML dyan, yun yung mga hindi na detect or na gawan po ng paraan ng Spurs. But let's see now, after
3: let's
4: the timeout.
3: Let's go back to the ball. It's a San Antonio ball, mga ka-K5. Andiyan ang bola ngayon kay Castle. Alihopars kay Wimby. Wimby, sa baba!
4: Buti na lang
3: defensive footback naman ni Dylan Harper yun.
4: So yun, kailangan talaga magkaroon po ng
3: agresibo dapat sila.
4: Agresibo at magkaroon po ng supporting player para kung mintis po ni
3: Wimby,
4: meron pong second chance. Ito po, nakay Bronson po yung bola. Tumira po ng dos. Hindi po napasok bola.
3: Na-rebound po yung bola ni
4: Robinson.
3: Robinson. Robinson now. Ipinasa kay number 2, Dylan Harper. Ipinasa kay Wimby. Tumira, ipubukol sa ilalim. Nag-fake. Oy! Napakagandang passing yon mula kay Wimby to Johnson. It's Johnson, number 3.
4: Tablab po tayo sa 76 to score. 76 nitong third quarter. 5 minutes and 29 seconds remaining time. Nasa kay Hart po yung bola. Hart, nagaanap po na bakanting teammate. Ito po na sa kay Bronson. Nakabantay pa rin sa kanya si Castle. Ito, Bronson nagaanap. Pumalik po yung bola kay Hart. Hart sumaksak. Nag-jump shot! Uy, in and out. Rebound po ni Wimby. Pinasa po sa kay Castle po yung bola. Nasa kay Castle po yung bola. Kay Kevin Milik po sa kay Wimby. Wimby tumira ng 3. Bang!
3: Bang! Pasok yung tira ni Wimby ngayon. Bola ng North Nick, 79-76.
4: Uy,
3: lamang na ng tatlo ang San Antonio Spurs.
4: Ito si Bronson nagtira rin ng 3. Hindi po na ipasok but rebound. Ito po, nabalik sa kay Anunoby. Anunoby, step back jump shot. Wala! What the steal! Possession po ng Knicks. Ito po sa kay Bronson ang bola. Bronson, number 11. Ito ay, ang babadalit ang jump shot!
3: Ay! Alley-hop pass!
4: Alley-hop pass yun!
3: Yung kanyang tira ay short.
4: Parang
3: tawag natin doon, lucky short. Andiyan naman ang bola ngayon kay Dylan Harper pero may foul. Uy! Oy,
4: hindi na binigyan
3: ng continuation po mga ka-K-5.
4: So, again, yung nakita po natin kanina na akala po natin titira pero ito yung replay kanina, ganda po ng tira ganda. Ni Bronson that ang akala natin ay ititira.
3: Napakabilis na mga sequence ka-K-5, napakabilis.
4: Ang ganda.
3: Bumaliktad na yung score natin sa ngayon, ha? On the driver's seat na ang Spurs with 3 points.
4: Ooh, ito yung kanina.
3: Andito ngayon, nakikinig sa atin si Station Manager Rod Spalma. No?
4: Yung mga tira ni Bronson, parang si SM Rod, yung
3: ang rebound ni Carl Anthony Towns, parang rebound ni Bernie Cabusao.
4: Naka-share pala tayo dito
3: ngayon, wala tayong live ngayon ha.
4: Sa K5DC FM Sports and Entertainment okay. Naka-share po tayo doon.
3: Sige po
4: 80-78 po yung ating score.
3: Ayan, 2 puntos na lang po ang kalamangan
4: ng Spurs. 4 minutes and 29 seconds. Pinagpahinga po muna temporarily po si Wemby para magkaroon po ng energy sa last quarter. Ito po, atin po nakikita ito si Harper, the number 2 player of the Spurs. Ito po, for a chance to bring back the lead sa 3 puntos. Ito po si Harper sa kanyang naipasok po. 3 po ulit yung kalabangan ng San Antonio Spurs, mga K5.
3: Okay.
4: 81-78.
3: Na bola ng New York Knicks, Keeper Brad.
4: Ito po yung bola sa kay number 5, Alvarado. Pinasa po kay number 44, that's Shamet. Ito po, titira pero meron pong foul. Para naging physical po yung kanilang kalamangan po dito. Yung kanilang paglalaro kay K5. Dahil po sa mga pagtama ng kanilang mga katawan na para pong wala nang bukas na laro. They need to do their best dahil pag
3: nag-kasi, it's gonna be, kailangan talaga nila.
4: Oh.
3: Kasi pag hindi pa sila nakabawi dito, it would be very possible for them na makabawi po sila sa 3-0 deficit.
4: Yun.
3: Wala pa namang NBA team na naka 3-0 na nagkampyon, di ba?
4: Oh, wala.
3: Only
4: pa.
3: 3-1.
4: 3-1 pala po sa record po.
3: That is Cleveland Cavaliers, as you mentioned earlier. Ano?
4: Yes, correct.
3: So, si number 23, pinalabas si na si Mitchell Robinson.
4: Pinagpahinga lang muna at kailangan pong ibalik yung mga starting players to produce.
3: 81-78, 3 puntos ang abans o kalabangan ng San Antonio Spurs. Jalen Bronson. Oh, no, number 5, Jose Alvarado.
4: Pinasa kay Clarkson, buntik na po mawala yung bola. Pero ito po si Clarkson, sasaksak, tumira! Uy, wala! But
3: iba Clarkson, talaga to, si Clarkson. Never say die spirit ni Jordan Clarkson. Pasok ang kanyang footback, offensive footback. Ang bola ngayon, San Antonio Spurs, 8-8-1, 1-point lead para sa Spurs. Ipinasa kay number 24, Champagne, or no, Basel. Basel andon kay ni Aaron Fox sa gilid. Nag-penetrate. Ito.
4: Ito, pero
3: number 3, may foul na itinawag against number 44, Shamet.
4: Shamet, napakahirap talaga gwardyahan kay KPL. Diyan itong si
3: Johnson. Si Johnson kasi magaling mag-dribble.
4: Malaki po yung katawan
3: niya, no?
4: Yes.
3: Si Shamet parang ano, no? Arab.
4: Medyo manipis pa yung kanyang katawan doon as we compare to Johnson.
3: Si Johnson kasi medyo bulom tumos ito eh.
4: Ooh,
3: medyo mataba-taba itong si Johnson.
4: Si Keldon Johnson.
3: Problem
4: na siya 4 points sa KFML dyan pero 0 out of 2.
3: Yeah.
4: Pasok na po. 1 out of 3 na yung kanyang free throw percentage.
3: So, kasama natin dito ngayon sa statistician natin si K5 Boom Boom Granada. Dito siya ngayon. Ha?
4: Si K5 Boom Granada. So,
3: Boom Boom Granada.
4: Ito na po, 82-80 po yung score po natin. Ipasok po ni Johnson yung kanyang unang free throw.
3: Pero yung pangalawa?
4: Ito, let's see kung may papasok ba to extend the lead. May balik po sa tatlo.
3: Tingnan natin.
4: Uy, pasok.
3: Na-rebound ni Clarkson ang bola. Napagandang backstop na ginawa ngayon ng New York Knicks. Balik ang bola sa Knicks this time. Ang K5 Red, Jalen.
4: Yes,
3: it's Jalen Alvarado. Alvarado.
4: It's Alvarado ngayon. Ang bola pinasa kay Anunoby. Po may nakita po doon sa ilalim. At meron pong foul ata. So, itatawag
3: it's
4: po sa Johnson.
3: Johnson.
4: 3 minutes and 31 seconds itong third quarter. Dalawa po yung labang ng Spurs.
3: Parang useless ata yung foul ni Johnson. Hindi dapat. Siguro out of desperation. Hindi nila pasok yung kanyang free throw. Parang hindi maganda yung ulo niya. No? Parang hindi magaling yung hindi magaling yung kanyang decision making. No?
4: Siguro baka siguro nahuli lang po si defense sa kay Anunoby because they know.
3: Anunoby, ayan po.
4: Naipasok po yung unang free throw.
3: Ayan, tingnan mo.
4: Wala ito kanina.
3: Hinawakan niya pala itong si Anunoby.
4: At nakaawak na po dun sa jersey at parang mapupulit na yung jersey ni Anunoby kay Pepe Aljan.
3: Anunoby now preparing for the second free throw.
4: Ito na po yung pangalang free throw ni Anunoby. Woody po na ipasok but rebound by number 2. Ito po, Spurs ball ka K5 Aljan.
3: Okay. At ang bola ngayon kay Jalen Harper. Dylan Harper nag-penetrate. Up Harper, tumira, basket! Parang easy ball lang ito kay Harper. Napakalaki pa nagbantay si Anthony Towns.
4: Yes,
3: pasok, 84-81.
4: Balik po tayo sa tatlo na kalabangan ng Spurs. Ito po, kay Alvarado po yung bola. Pinasa po kay Towns. Ito, si Towns parang papasok. Ito, Eurostep! Hindi na ipasok yung bola.
3: Rebound by Cornet. Cornet na pinasa kay number 3, Johnson. Johnson up dribbling the ball. Johnson, nag-penetrate, nag-fake, pero may double team.
4: Oy, nakagawa
3: ni Anthony Towns kasi napaganda ng double team, ano?
4: Very Alvarado, timely. Sa kanya bola, Alvarado, sasaksak si Alvarado, huy, nag-layup, hindi po naipasok yung bola.
3: Rebound by Dylan Harper, ang time is 2 minutes and 44 seconds, Dylan Harper, nagdadala na bola, andon si Anunoby, hinaharap ang depends on ni Anunoby, Dylan Harper, nag-fake fadeaway jumper, no good, rebound scramble, Cornet sa baba, up!
4: Pero malakita ang foul po doon kay K5L dyan.
3: Si Anthony Towns at ang tatawagan dito kasi inawakan niyang kamay ni Cornet.
4: Yes, it was actually a good defense made by the two players from the next K5L dyan na hindi po nakagawa ng follow up or yung mga footback shots.
3: Okay.
4: So, very dangerous yun, malapit sa rim.
3: It's more than 2 minutes na lang po natira sa third quarter. It's ang quarter na lang po ating hintayin. Ang tanong natin dito, mahold kaya ng San Antonio Spurs itong a distance ngayon? Kasi in striking distance pa eh. Ang ganito lang score. Pero pag medyo mataas, kailangan. But the end of the third quarter, dapat either patas tablang kanilang score para back to zero sila kaki-5 Red.
4: Yes,
3: o may dalawa o apat lang na kalabangan. Kasi more than that, it would be very hard for them. Especially magkaroon ng double digit at the end of the third quarter, medyo mahirapan na sila dito.
4: Yes, correct. But so far, yung mga players po ng Spurs na nagbibigay po ng puntos dito, so far, yung may pinakamataas na puntos dito ay si Wemby. Meron na pong 20 points. Samantala, itong si Castle, meron na pong 18 points. And the two other players like Russell and Harper ay may 11 at saka 12 points.
3: Marami na palang naka-double digit sa team players na ng San Antonio Spurs.
4: Yes, Spurs. But sa Knicks naman po kay FML dyan, itong si Anunoby meron na pong 22 points.
3: Oy, grabe. Silent lang, ano?
4: Silent lang. Si Bronson meron ding 20 points. Samantala, yung pangatlo po dito ay si Josh Hart ay merong 16 points sa KFML dyan. So, yan po yung mga players na may malaking ambag sa kanilang mga kupunan para makagawa po ng puntos to fight this third quarter ka KFML dyan.
3: Okay. So, points natin today, 84 points for Spurs. Points in the paint, 36. Field goal, 31 out of 58. Points turnover ay 19 para sa San Antonio Spurs.
4: Okay.
3: Kamit bayan, meron pa tayong natirang ilang mga minuto para po sa third quarter of action ng ating coverage sa atin sa inyo. The Mighty C ay no alkaline, the vitamin C. Kami pong inyong sportscaster sa araw dito, K5 Red Salgado and K5 Belgian Castanion. This is your K5 News Sports and Entertainment.
4: Ito na po yung ating laro, mga ka-K5. Again, yung sa ating field goal percentage, kanina medyo malayo na po yung percentage po dito ng Knicks. But in this time, nitong third quarter, ay umahabol na po yung Spurs. Where in fact, actually, kanina as mentioned, lamang po yung field goal percentage ng Knicks. But look at now, yung field goal percentage ng Spurs ay nandito na po sa 52.5. On the part naman pong ng Knicks ay 51.8 na lamang. So dito po nagpapakita na maraming pong mga missed shots yung Knicks. Dahil po sa depensa na pinapakita kayo ng Spurs KFL dyan. So dito,
3: ang kung titignan mo dito, kailangan ng New York Knicks babaan ang kanilang turnovers.
4: Yes,
3: kasi 19 turnover points na nagawa ng San Antonio Spurs. Mm. So, ibig sabihin nun, less mo ang turnover points, eh talagang lamang ngayon ang New York Knicks, Kipay Brad.
4: Yes. So, ating po nakikita din.
3: Minimize nila yung turnover.
4: Turnovers, kailangan talaga. At kailangan talaga mag-convert yung mga ball possession nila into points para tumaas po yung kanilang field goal percentage. Grabe yung mga nakaabang sa New York, KK5L, Jano. Kahit man, uhaw na sila sa NBA title eh. Matagal-tagal na naging kampiyon sila, but they are actually hoping that this year ay kanila pong makukuha yung NBA title. And on the part naman po ng Spurs, last NBA title nila, way back 2014 pa, during the time of Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, at Greg Popovich, yung kanilang coach, yung KFML dyan. So ito kayo, kahit na mga players ng KFML dyan, ng New York Knicks, ay gusto na rin makuha yung kanilang pinaka
3: mahaba-haba na rin. Nagkaroon sila ng nagkaroon ng championship drought, ano?
4: Yes.
3: Okay, ito po, pasok.
4: Napasok po
3: yung unang tira ni Cornet.
4: So 85-81, balik po tayo sa apat na kalamangan. Ito na po yung I guess yung pinakamalaking lamang ng Spurs nitong second half or third quarter.
3: Ayan.
4: Ito.
3: Uy, perfect from the line. Pasok dalawang free throw ni Cornet.
4: 86-81 is our score. Nasa kay Clarkson yung bola. Binalik po siya kay Alvarado.
3: 2 minutes 30 seconds to go.
4: Alvarado, nasa kanya ang bola.
3: Nakadepensa 18 to
4: po
3: shoot.
4: Si Castle. Binalik po siya kay Towns.
3: 15 ito to shoot.
4: Si Towns parang titira ng 3, pero ito binalik po siya shoot kay Alvarado. Alvarado, binalik yung bola kay Shumet. Tumira ng 3. Bang! Bang!
3: Ibang klase. Corner pocket shot mula po kay Shumet. Pasok ang kanyang 3 points ang score. Is 84-86 na lang puntos na lang karamangan ng San Antonio Spurs. Balik ang bola kay Stephen Castle. Binabantayan siya ni Michael Bridges. Balik kay Champagne. Castle now may screen si Cornet. Ngayon, ipinasa sa gilid to Dylan Harper. Ayan, Champagne. Bang! Basket for Champagne. Ang 3 points nito hatid sa inyo ng Mighty C.
4: A back-to-back 3-point shots made by both teams. Ito kayo ng bola sa kay Alvarado. Alvarado, nakadepensa sa kanya si Vassell. Alvarado, naghahanap po ng mapasaan ang bola. Nasa may pit na depensa. Clarkson, nasa kanya ang bola. Ito, Clarkson, sasaksak, jump shot. Uri! Pumasok pero ayun na si Towns!
3: Anthony Towns! Basket para sa New York Knicks, 86-89, 3-point lead.
4: Tatlo po yung labang ka K5.
3: The Aaron Fox now dribbling the ball. Binabantayan siya ni Shamet. The Aaron Fox, ipinasa doon kay Champagne for 3. Short! Rebound scramble. Nagkaroon po ang agawa ng bola, nakuha ng New York Knicks.
4: Ito yung bola sa kaya Shamet. Shamet, nasa kanya yung bola. Nakadepensa po si Fox. Ito po si Shamet. Nagana, pinasa mo bola sa kaya Carl Anthony Towns.
3: Maliit ang bantay. Maliit ang bantay. May double team.
4: Dalawang tower po yung nakadepensa po dito sa kanya. Parang naghihirapan. May pasa yung bola. Pero ito sa kaya Clarkson. Clarkson, nakadepensa sa kanya si Champagne. Clarkson naman ng 3. Bang!
3: Clarkson for 3! Ang 3-point ni Jake Clarkson ay atin sa inyo ng D3 Bio. Ang score po natin, 89 apiece.
4: Grabe,
3: talaga! Actually, that's already a dying second. 40 seconds more to go. 40 seconds more to go. Nagdala na bola.
4: Tabla
3: na bola
4: score natin 89.
3: Dylan Harper, fadeaway jumper. Yeah! Another 3-point jets. Filipino to Filipino connection. Harper. Filipino shooter ng New York Knicks. Laban sa Filipino shooter ng Spurs. Harper pasok. 92-89.
4: Balik po sa tatlo yung kalabangan.
3: 23 seconds to go. Spurs. 12 to shoot. 11 to shoot.
4: Bridges, nasa kanya ball na kanibay sa Cornet.
3: 8 to shoot.
4: Bridges jump shot!
3: Boy! Natapal pa sa likod pero napasok pa rin, ano? Score 91-92, 13 seconds more to go. This is the last possession.
4: Ball possession
3: para po sa third quarter. And ang bola kay
4: Harper.
3: Harper, tumira ng 3. Oy, wala.
4: Wala!
3: Nagkaroon pa ng agawa ng bola.
4: Pero it's end of the third quarter.
3: End of the third quarter. Ang score po natin, 92-91. Seize the battle.
4: Yes.
3: 1-point lead para naman sa San Antonio Spurs.
4: Dito, Kevin Aljan, napakahipit po ng depensa ng both teams at yung balikan po ng tira ng 3 ay nagawa po ng both teams din. Kakita Aljan.
3: Palitan, ano? Actually, yung tira ni Jordan Clarkson, tawag natin doon ay buzzer beater kasi magtatapos na yung oras ng ipinukol niya. Pagbalik ni Dylan Harper, pumukol ng 3, pasok na rin. Pero pagbalik naman ng New York Knicks,
4: yes,
3: umukol din sila ng 3 points pasok pa rin.
4: Yes,
3: kaya
4: correct,
3: ang ganda ng larong ito, mga kakipad, kapitbayan.
4: Kaya dito makita po natin kay FML dyan, yung score po ni Clarkson, he is actually a big contribution naman sa part po ng Knicks. Meron na po siyang 10 points kay FML dyan, nitong second half. At yung kahit na ka po, lamang po yung Spurs dito, 1 point po lamang dito yung lamang. So dito kay FML dyan, bumaligtad na po yung sa field goal percentage, parang napi-perfect na po somehow ng Knicks na itaas po yung kanilang field goal percentage. 54.1%. Samantala naman po sa San Antonio Spurs ay 52.4%. So dito nagkakaroon po ng accuracy the part po ng Knicks na kailangan po nalang ipagpatuloy to win this game. At kailangan din po higpitan yung depensa because dito kay FML dyan, sa steals naman po, ito po yung pag-agaw ng mga bola came from the turnover or di kaya yung mga natapik na bola, lamang po dito ng isa yung Spurs. 5 steals, samantala po sa Knicks dito ay meron na pong 4. Sa depensa naman po, yung mga block shots, 4 po dito sa Knicks. Samantala sa Spurs ay meron pong 3. Sa turnovers, medyo mataas-taas din po yung sa Knicks. Ito po siguro kanina, yung mga passing kay FML dyan, hindi po natatanggap.
3: And yung newbie, nakikita mo, naka 22 points na sila. No? Bronze and 20 points. So, napakarami pong naka-double digit on both teams. Ano? Napakagaling ng labang ito, Kakipa Brent. Siguro ang gagawin natin dito, ang tanong na lang ay, sino kayang kukurap dito? Kasi kung sino kukurap dito, talo sa
4: talo
3: lalo
4: talaga.
3: Ito. So, if this game will continue to sa ganitong klaseng rhythm, Kakipa Brent, medyo mahirapan tayo. Hindi natin alam sino mananalo dito kasi palitan ang palitan. But, you know, kung ganito yung laban, who has the composure on the last minute of the game will win this battle, Kakipa Brent.
4: Yes, exactly. So, dito, on the part of the Spurs, as you mentioned kay KFML dyan, si Wemby meron na pong 22 points. Yung supporting actors po dito ay sina Castle at kasama po din dito si Champagne. Si Castle po merong 18 points, samantala po si Champagne ay meron pong 12 points. At dito, kahit na nga po si Harper ay meron na pong 13 points. Pero yung biggest scorer talaga on the part of the New York Knicks ay itong si Anunoby na nakita po natin kanina, meron na pong 22 points. Si Brunson, merong 20. Pero yung mga supporting players po dito ay sina Hart na merong 16 points. Kay Towns, merong 11. At saka si Clarkson, yung idol natin, merong din 10 points sa KFML dyan. So ito po, yung mga players na kailangan ding magpatuloy sa kanilang mga magandang pinsiba para makuha po yung labang po dito, laban sa Spurs ka KFML dyan. But dito, let's see, ito na. Balik na po tayo sa ika-apat at panghuling quarter ka K5L dyan para ito, mahusgahan na po at kailangan po talaga gumawa po ng paraan dito yung Spurs to win the game para hindi po
3: kailangan nila talagang manalo dito.
4: Yes.
3: It's a must na manalo sila dito. Kasi
4: yes,
3: pag natalo pa sila dito, kakipebred, mahirapan na silang bumangon
4: na
3: sa 3-0 deficit. Andiyan yun ang bola. The Aaron Fax now is bringing the ball. Binabantayan po siya ni number 5 Alvarado. Ando naman ang bola kay Stephen Castle. Ipinasa kay Wemby.
4: Oy, Wemby!
3: Pero may foul. Napakahaba pala ng kamay ni Wemby, ano?
4: Yes. Napakahaba po ng pasa po dito, pero napakahaba din ang kamay ni Wemby. Pat nabot po ang bola, pero nahuli po sa depensa nun si Towns.
3: Kasi ang kanyang paa, ang kanyang sapatos is 13.
4: Uy, grabe.
3: Centimeters. Inches. 13 inches.
4: Napakalaki yun kaya KFML dyan.
3: Ayan naman ang bola, number 3.

0: Hardy,
1: wala.
0: Malabas ako bola.
1: Oy, but, the quality of the shot.
0: Eto ngayon, balik po yung bola sa kay Alvarado. Pinasa po kay Bridges. Bridges, ito. Parang, uy, nabitawan po yung bola pero natapik yun.
1: 3.1 seconds on the shot clock. Ha?
0: So ito kanina, kakifam El Jan, yung magandang pasa hindi, kay Wimby.
1: Parang wala na pasa. Defensa. Parang hindi pa hindi pa pastado yung defensa. Kaya nga, tinik-advantage ito ng NERC, ng Spurs, no?
0: Yes. So siguro.
1: Hindi pa nakaporma kasi yung kanilang depensa eh.
0: Oo. Si Towns doon, yung kanyang pag-aakala.
1: Inbound play po. With 3.4 seconds to go. Clarkson, fadeaway jumper.
0: Uy, tumira wala. Po. Wala pong foul tinawag doon.
1: Andiyan nga ng bola kay Stephen Castle. Stephen Castle, pinasa kay Wimby. Wimby, pinasa sa gilid. Andun kay De'Aaron Fax. Nag-layup. May foul!
0: Pero may foul po
1: may
0: doon.
1: May contact yun. May foul yun. Blocking foul ang tawag natin doon. Ano? Jordan Clarkson is talking to the referee. Wala bang foul? Ha? Natamaan yung kamay ko. Ha? Sabi ng referee, hindi ko nakita.
0: So,
1: si Jalen Brunson, ako po sa bench. Siguro, si Brunson after 2 minutes, papasok yan.
0: Yes, correct.
1: Ang oras natin ay 10 minutes 56 seconds. 91-94, kailangan na ng pahinga muna ni Brunson bago siya bumalik.
0: So, ito ngayon, si Fox with a free throw.
1: Walang tira po ni De'Aaron Fox. Pasok mga kaka-K5. It's gonna be 95-91.
0: Apat po yung labang kaka-K5 ng Spurs laban po sa New York Knicks.
1: Andito na po yung ating magpo-program sa 11 Mbps sa K5 Eric Tinerefe. Ano? Dapat makabawi sila dito. Dahil pag hindi sila manalo, ipapadala na namin sila pauwi sa bahay nyo kay Beberic. Ano?
0: So, ito so, ngayon. Naipasok po yung pala free throw.
1: 96-91. Perfect from the line. Itong si Fox.
0: Back to the 5-point lead now ng Spurs. Yung bola nasa kay Alvarado, number 5 of the New York Knicks. Nakadepensa po kanya sa kay si Fox. Ito Alvarado, nagsiselias. Clarkson, kailangan lumakit na kay Clarkson. Yung bola na! Bitiwan! Naagaw po yung bola.
1: Oy!
0: Nakagaw po yung bola!
1: Oy!
0: Nakakipag yan dyan.
1: Napakaganda po ng intention pero na-intercept yung fast break play. 2-in-1 sana yun. Kaso lang, napakaganda ng defense yung pinakita ni Jordan Clarkson. Nagawal si Clarkson pero dinipinsahan niya na maayos para hindi po ito maging puntos ng kalaban.
0: And yun, isa sa mga natamaan po dito na to save the ball ay isa sa mga crowd po dito from the VIP
1: section
0: kay KFML dyan. Pero,
1: sana ikaw ang nakaupo doon, Red. Kasi lang andito ka ngayon eh. Ikaw sana doon nakaupo. Sana ikaw yung nakasama doon ni Jalen Brunson.
0: Napakamahal ang ticket doon.
1: So, okay, inbound play pa tayo mga kakipay. Bula pa ngayon ng
0: Fox,
1: Bars. Fox to Wimby. Wimby now, dribbling the ball. Binabantayan po siya ni Towns. Wimby, fadeaway jumper, pinasa sa gilid, walang tao!
0: Uy!
1: Pero last touch.
0: Ng New York Knicks.
1: Nagkaroon po ng miscommunication si Wimby, pero buti na lang po yung last touch ng New York Knicks.
0: Yun,
1: kung hindi, turnover naman tayo.
0: Turnover naman tayo doon. So,
1: ayan.
0: Yung ating time, 10 minutes and 29 seconds.
1: 12 seconds to shoot Wimby. Kinuha yung bola. Binabantayan po siya ni Anthony Towns. Wimby dribbling the ball. Wimby now, dribbling. Fadeaway jumper.
0: Tumira ang tres. Pantara sa bola kay Fox.
1: Tumira si Fox. Short.
0: Wala.
1: Rebound di number 5. Castle!
0: Oy! Nabatiwan po yung bola.
1: Pero nasa, good.
0: Kay Alvarado po yung bola kay K5. Pirasa po sa kay Josh Hart. Josh Hart sa kanya bola. Nakadepensa sa kanya si number 24 of the Spurs. Ito po, Josh Hart. Nagana po. Binasa sa kay number 25.
1: Michael Bridges.
0: Nasa kay Bridges sa bola ito. A-atake! Pero pinasa sa Shamet! Ito, tumira! Pero ang depensan doon kay KFML dyan.
1: Nariban po ng nakaitim. Andiyan nga ng bola kay Johnson sa gilid at doon na kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox nag-penetrate. Inilabas yung bola kay Wemby. Wemby, binantayan. Nagharap na pasan. Andiyan kay number 5.
0: Castle
1: for 3. Wala!
0: Rebound ganyan by Bridges. Binalik po yung bola sa kay Alvarado. 96-91 po yung ating score. Liban pa rin po yung labang. Ito, tumira lang. 3!
1: Wala! Edit out! Okay, ganoon ang labanan ng rebound, no? Na quality Aaron Fax. Ipinasa yung bola kay Stephen Castle. Ando na kay Wimby ang bola. Okay, Wimby sa ilalim. Oh, pero may foul.
0: Pero may foul po doon.
1: Pinasa mula kay Castle, papunta kay Johnson. Johnson to Wimby. Pero Wimby was fouled.
0: Yes.
1: Under the rim. Kasi pag pinabayaan yun, siguradong 2 points yun.
0: Yes. Napakahirap talaga kay Pimiel dyan na depensahan po kung pagmalapit na po sa ring.
1: Tingnan mo dito ha, 4 puntos lang ang kalamangan. 5 puntos lang ang kalamangan ng San Antonio Spurs. Alam mo naman kalina how fast na na-erase ng New York Knicks sa kanilang 13-point lead.
0: Yes.
1: So, hopefully, kahit ganito yung lead nila pamamaintain nila, ano, baka depensa na maayos and ma-stop nila yung offense.

0: ng New York Knicks, it's very important.
1: Right? Yes, correct. So now, balik na po si Bronson at saka si Anyo Nobi po sa floor.
0: Diba, sabi ko sa'yo, in 2 minutes, less than 2 minutes, binalik na kasi hindi maganda yung laro ng New York Knicks ngayon.
1: Yes.
0: Yung bola ngayon, nandun kay number 2, Dylan Harper. Ayon kay Champagne.
1: Champagne,
0: wala! Nagkaroon ng rebound.
1: Rebound go to Bridges sa K5 dahil sa kanya po yung bola. Kay Bridges, number 25. Ito po, nagaanap po ng bakanteng mapapasahan. Pero ito, pumasok, tumira! Wala!
0: Rebound by Dylan Harper. Dylan Harper now dribbling the ball. Crosses the midcourt, Dylan Harper. Harper. Nagdadala ng bola. Ipinasa sa gilid kay Castle to Champagne. Champagne, ipinasa sa ilalim. Napakagandang laro! A very nice play mula kay Champagne. Ipinasa sa ilalim kay Johnson. Walang tao!
1: Pasok. Walang tao. Repasyon po. 98-91 is our score. Pito po yung lamang ka K5 ng Spurs. Ito si Bronson. Nagahanap. Mag-lay up. Uy! Wala! Muntik na. Pero andoon po.
0: Ibang klase ito si number Mitchell Robinson.
1: Mitchell Robinson po. Nakagawa po doon.
0: Ang ginawa, napakaganda ng kanilang play. Nag-screen si Mitchell Robinson para maka-penetrate, pero hindi nakapasok si Johnson. Pero na-footback ni Robinson, pasok. At dyan si Wemby.
1: Wemby,
0: binalik ngayon kay number 5. Dylan for 3.
1: Harper, wala!
0: Pero may foul na nakita ang referee. You know? Ang score natin, 93-98. 5-point lead para naman sa San Antonio Spurs. 8 minutes and 10 seconds to go in the fourth quarter of action. Kapit yes, Bayan, this is your K5 Sports and Entertainment live coverage. Ang coverage natin, yatin sa inyo ng D3Bio. Pag meron po kayong ubo, lagnat at trangkaso, uminom po ng Klinika D3Bio.
1: Doon po, sa replay, ay KKFML dyan, nahihirapan talaga si Bridges na magdepensa po or magkuha po ng rebound kung nandoon po si Wemby. So yun po yung dahilan kanina kung bakit po
0: si
1: na foul si Bridges.
0: Eh, magkaroon ng free throw. Unang pukol po ni Wemby, unang attempt niya sa free throw lane. Napasok.
1: Napasok po yung bola.
0: 99-93 ang ating score mga KK5. Kanibayan, ang oras natin na last 10:51, napakahaba pa po ng oras. Mamayang konti, magkakaroon na tayo ng 11 Mbps with K5 Eric. This is game number 3. Alam ko po, binabantayan ito ng taong bayan. Kung makasungkit man lang ng kahit isang game, kung panalo itong
1: score, pa.
0: At least meron pa silang chance.
1: May pag-asa pa. So now, yung ating score ng K5, 99-93. Ito po, yung free throw ni Wemby na ipasok po.
0: Perfect from the line. 100 na po tayo. 7 na ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
1: Ito na yun si Julian Bronson. Sa kanya po yung bola. Nakadepensa po kanya si Castle. Bronson nagana po. Pero may foul. Tinawag doon.
0: Ayan, magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan po sa Negros Oriental, sa Dumaguete City, at dito din sa Libertad Public Market, Burgos Public Market, ng mga taxi drivers at mga jeepney drivers. Nakikinig sa ating live coverage ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Ito ngayon, may tinawag po na foul doon kanina bago po nakapasok doon or nakalapit po si Bronson sa 3-point lane na itawag po yung foul. So, ang bola kay Robinson, binalik po sa kay Bronson. Ito, si Bronson, nag-aanap ng space na ipasa po kay Hart. Tumira ng 3, wala! Hindi po na ipasok ni Hart po yung 3-point shot. Ball possession ngayon ng Spurs, nasa kay Castle. Binalik po kay Wemby yung bola. Dito kay Wemby, tumira ng 3, si Wemby!
0: Bang! What a foul!
1: What a foul!
0: Wow, K5 Red with a foul yun. Grabe. Possible 4-point play. Pero, para kay Wemby. Kahit masakit ang kanyang likod, lumingiti kasi sabi niya, pag napasok pa ito, madagdagan natin ang ating kalamangan. So importante, this game is very significant po para sa San Antonio Spurs at kailangan nilang manalo sa laro ito.
1: So dito, kahit nakahiga po dun si Wemby, matapos po, tumira po ng 3, medyo masakit po yung pagkabagsak na KVLJ ito, hinabol siya ni Anyunobi, however, yung body contact talaga, yun po yung nagbigay ng contact dun at yun, naipasok po yung kanyang 3-point shot ni KVLJ. So doon, grabe yung mga crowd din dun sa Spurs sa San Antonio,
0: sa
1: Texas. Kanilang,
0: sa Frost.
1: Yan.
0: Frost Bank.
1: Yes.
0: Yan po, home court ng San Antonio Spurs.
1: Grabe yung mga tao
0: Madison
1: doon.
0: Madison Square Garden. Ito po yung New York Knicks.
1: New York Knicks. New York, New York. So ito, yung mga tao po dito ay naghihintay talaga ng mga big shots ng New York Knicks.
0: Punong-puno, ano? Ang Madison Square Garden.
1: Para mahabol man lamang, kahit mahati lamang po yung kalamangan ng Spurs to bring back the chance to win this game. Dahil sa ating po nakikita, parang yung mga players po ng Knicks dito sa nitong fourth quarter, nahihirapan talaga na makakuha po ng puntos. Even na nabakante po si Hart kanina doon sa 3-point lane, hindi po na-convert. And even actually Bronson, yung kanyang mga tira ay nagkakaroon po ng mintis. Good thing naman po sa mga big players ng Knicks, dahil po sa mga hindi po naipasok na tira ay nagkakaroon po ng mga second chance points kay KFM Elgin made by the big players of the New York Knicks. So now, as we take a look at, this is actually the biggest lead so far.
0: Sampung puntos na kalabang.
1: Sa fourth quarter, the biggest lead so far. Parang,
0: so,
1: parang bumalik tayo sa first quarter kay KFM Elgin.
0: Yeah. Kung ganito lang palagi ang momentum, malaki pong chance dito ng San Antonio Spurs. But the problem is, nung nakaraang mga laro, on the opening round, ganito yung kanilang kalabangan. But habang lumalapit tayo sa end regulation, bumabagal yung kanilang scoring at saka humihina ang kanilang depensa.
1: Yes,
0: but this time around, siguro nabasa na nila na kailangan nila maging agresibo, ano?
1: Yes, correct. And then, as we take a look at here, the field
0: ang
1: goal...
0: Ang total attendance natin is 19,812. Yun ang attendance ngayon dyan sa loob ng Madison Square Garden.
1: Wow! 19,000, napakarami talaga, KFML dyan, na umaabang o nag-aabang po para mapanood live yung kanilang mga favorite players dyan po sa New York. Grabe, napakarami. And siguro, mahal din po yung tickets dito, KFML dyan.
0: Actually, ang ticket na pinadala dito sa akin, ibinigay ko na lang doon sa matanda.
1: Iba. Baka ibang tickets yun. Para concert siguro yun ang...
0: ito yung mga championship time po. Ni, ano, 76, 68, 58, 56, 52. Ang last po nila naging champion, 76 pa.
1: Oh.
0: Napakatagal na palang hindi nag-campion. Na. So kailangan talaga niyang manalo kasi parang longest drought in the NBA NBA team na makakuha po ng kampyonato.
1: Hindi pa tayo siguro pinanganak dito, yung pag-champion ng New York Knicks.
0: Noong 70, ang last na pag-champion niya, hindi pa tayo pinanganak.
1: Hindi pa tayo pinanganak.
0: Kasi pinanganak tayo 1985.
1: Parang bumaba yung edad.
0: Hindi 1985 tayo. Huwag mo sabihin kasi si Kipa Beric nga, isang 2000 na tayo yan eh.
2: 76,000
1: ha? Napakamahal talaga courtside tickets.
0: Yun pa lang sa gilid, sinabi mo kanina yung VIP.
1: Oh, VIP
0: yung doon kanina umupo si Jalen Bronson. Ayan oh, malapit ka pala sa mga players, 76,000.
1: Oh, kasi New York, 'di ba? Parang Metro Manila 'yan, Sir Eric, 'di ba?
0: Ayan. Balik tayo sa ball game mga K5 and you're listening to K5 Sports and Entertainment Special Coverage.
1: Center po. Yung bola kayo ay nasa kay Bronson, number 11 po of New York Knicks. Nakabantay po sa kanya si Castle. Maigpit po yung ating score. Pito po yung lamang ng Spurs. Bronson, nag-screen po. Bronson, mabilis po na pumasok sa loob. You're a scoring!
0: Tatlong defender ang dinaanan ni Bronson. At wala hong nagawa ang tatlong defender na nakaitim.
1: Yes,
0: that's why nagpatawag agad ng timeout. Dahil ayaw na nila magkaroon pa ng momentum ang New York Knicks.
1: Grabe. Ano? From one player to another player and another player yung dinusutan po ni Bronson to make a two-point shot kay KFM Elgin. Napakabilis.
0: Kaya nga, sabi ng coaching staff ng San Antonio Spurs, hindi pwede ito. Kailangan natin magpatawag ng timeout to break the momentum of the game kay KFM Elgin.
1: Yes.
0: Plus, pag-usapan nila anong klase depensa meron sila.
1: Oh,
0: kasi na-notice natin, mahina sila sa transition defense.
1: Yes, correct. Yes.
0: Diba? So, right after ma-shoot nila yung bola, ang pagbaba, ang pag depensa nila agad, napakabagal.
1: Oh.
0: So they have to be very fast in their transition defense. Kita mo naman, mula po doon sa inbound play sa kabilang court, ang bilis na bumaba yung atake ng ofensa, hindi pa nakapasok o nakaporma ang defensa ng San Antonio Spurs.
1: Yes, correct, KFM Elgin. So now, tatawag po ng timeout dito yung Spurs to break the momentum para hindi po mahabol yung kanilang puntos. Even kahit na nga po KFM Elgin nakagawa po ng puntos sa New York Knicks, they need to remember na lima po yung lamang po dito. And anything can happen this fourth quarter. Nakita po natin kanina na na-mention natin na parang isang iglap lang. The 12-point lead by the Spurs, nahabol ka agad ng Knicks. So dito, posibleng mangyari ulit na yung puntos o yung kalabangan ay mapupunta sa Knicks kung hindi po gagawa ng paraan to improve their defense para po sa Spurs ka KFM Elgin.
0: Okay. Nire-replay kanina mga alley-oop play para sa San Antonio Spurs, ano? So tingnan natin ang score po natin is 95-103. Bumaba na lang sa walo ang kalamangan ng San Antonio Spurs.
1: O lima. Lima na lang po
0: lima
1: yung kalamangan.
0: So, 5-point lead. Ang tanong ko dito, si Wemby, nasa 26 points na siya, no? parang walang pahinga to. 31 minutes in the game na. Nakababa. Oh,
1: parang napagod na po si Webby po dito. But kanina, eh, nagkaroon po ng 3-point shot plus a foul kay K5L dyan. Mm. So dito, somebody needs to support. Kasi kapag si Webby lang po yung nakaharang doon po to defend the players of the Knicks, ito nakakapagod din minsan K5L dyan. Somebody needs to have like a supporting
0: actor.
1: Oras
0: po natin, alas 10:59 na po. Ah, magla-lunch na tayo ng mamayang konti.
1: Oh, So, ito ah, kapit-bisig mga KK5 sa mga fans po ng New York Knicks, fans po ng San Antonio Spurs, hindi pa rin po tapos yung laban dahil meron pa tayong 7 minutes at 31 seconds. Anything can happen dito po sa game number 3 na ginaganap ngayon sa Madison Square Garden, dun po sa New York mga KK5. Again, kayo po ay nakatutok sa amin dito
0: trivia
1: sa K5.
0: Trivia lang po natin. Trivia lang po natin. The first elected president of United States to attend the NBA Finals game number 3 ngayon is President Donald Trump.
1: Wow.
0: Andiyan siya ngayon, ano?
1: Nanonood po.
0: Nanonood si President Donald Trump, ah. Si Mark Cuban nandoon naman, ah. Parang di ba?
1: From Dallas.
0: Dallas Mavericks yan.
1: Oh.
0: West Village, Manhattan, sa New York to.
1: Oh.
0: Williamsburg, Brooklyn, sa bahay ni Eric to. K-5 Eric.
1: Oy, sa
0: Brooklyn.
1: Bahay.
0: Oh. Doon sa kabila, doon yung ating mga ano, andun tayo sa kabila, oh.
1: Brooklyn.
0: Brooklyn ka makalan. Kasi may Texas Road din sila doon, eh.
1: May Texas.
0: Ay, magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa K5 News FM Kabangkalan. At patuloy po nakikinig dito sa ating live coverage, Kapitbayan. Ay dohatid sa inyo ng DDX 500, your superior antioxidant. Ayan na po, ang bola ngayon sa nakaitim na 895, 5-point lead na lang with 7 minutes and 25 seconds to go. Dylan Harper, pinasa yung bola kay the Aaron Fax. Balik kay Harper. Harper now, dribbling the ball. May screen na binigay. Ibinalik kay number 4, the Aaron Fax for 3. Wala!
1: Wala!
0: Rebound by Wimby. At tumatayo lang si Wimby. Pero
1: pero out of bounds doon.
0: Out of bounds.
1: So bola po ay mapupunta doon sa mga New York Knicks.
0: Nagpatawag ulit. Another timeout. Kasi
1: grabe.
0: Ayaw na talagang magbigay pa ng kumpiyansa ng coaching staff. Nagsara Antonio's Spurs. Hindi na ako sila pwedeng magparelax-relax dito. Kaya right after the ball possession nila, hindi merong foul sana kay K5 Red. Hinawakan sa kamay ni Towns itong si Wimby, pero hindi nakita ng referee.
1: Yes. So yun nga na, he was actually expecting na meron pong foul na call
0: so
1: po
0: doon. So baka tumawag sila ng review? Hindi ba sila tumawag ng review?
1: Wala po siguro ka KFML dyan, but let's see. Baka meron review.
0: Kasi nagpatawag ng review,
1: So they are actually contesting sa tawag doon sa referee.
0: Kasi pwede kayong maghingi ng review, sir, eh. No?
1: Yes,
0: kasi pag hindi ka contento, yung referee kasi may mga human error yan. So, babalik sila diyan sa replay para titingnan kung tama ang call o hindi.
1: Pero dito, kapag nagkabali naman, babawas dun sa timeout mo.
0: Direct.
1: Oh, yun yung disadvantage sa manyak FML dyan. So, yun po dito. Let's see kung ito po ay tama yung pag-call po dito.
0: So, kung titingnan natin, ha, based ating layman's possession at saka appreciation, talagang foul kasi nawakan sa kamay itong si Wemby. Maliban lamang, kung may rules na kung hindi naman sa iyong bola at hindi malakas, okay, pero tingnan natin. Pero if you try to look at it, lumalabas na hinawakan yung kamay ni Wemby.
1: Ito na po yung mga upgraded na mga kwan, na mga request ng mga players o ng mga teams na magkakaroon po ng review.
0: Na siya, no? Kinakausap niya si K5 Eric ngayon, ano? Mamaya kukunin natin interpretation kay K5 Eric. Ano bang sinasabi ng referee dito? Pero sa tingin ko, foul si Towns. Pag bumalik yung bola sa San Antonio Spurs, ibig sabihin nun, foul si Anthony Towns. Saya, tingnan mo. Ayan.
1: Dikitan kasi yung box out dito kay KFML dyan. Hindi po ito.
0: Ayan! Kinapitan sa kamay.
1: Oh,
0: kitang-kita ka K5 Red. Hinawakan sa kamay ni Anthony Towns si Wimby. Ayan, may foul. So, tama tayo, ano? Yun kasing sabi ni K5 Red, kanina nag-usap sila, no? Si K5 Red yung kinakausap niya, eh. Ang kinakausap niya, ito na yung interpretation ni K5 Red. Balik yung bola sa San Antonio Spurs.
1: Balik sa Spurs.
0: Mayroon pang tira.
1: Mayroon pang tira.
0: Sa tingin ko na sa penalty situation na. Itong New York Knicks kasi, may free throw si Wemby. Ayan, unang free throw para kay Wemby, a chance to extend the lead.
1: Uy! Naipasok
0: po ni Wemby.
1: 6-point lead.
0: Parang uncalled for yung foul. Sayang yun, eh. Hindi na kailangan yun, eh.
1: Yes, sir.
0: Tingnan natin pangalawang free throw para kay Wembanyama.
1: So ito na yun, palang free throw sa kay Wimby to extend the lead. 101-95 is our score. 7 minutes and 12 seconds
0: po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Pangalawang free throw,
1: Wimby.
0: Ay, pasok. Perfect from the line. 7 minutes and 12 seconds to go.
1: So it's a 7-point lead now para sa part 4 ng San Antonio. Ito na ngayon ang Knicks na nasa kay Bronson yung ball. Nakadepensa po sa kanya si Harper. Bronson, ito, maigpit ang depensa ni Harper. Bronson, ito, naghahanap po ng bakanting lugar para ipasa or maipasok po. Ito, Bronson, higpit. Grabing depensa ni Harper.
0: Double team!
1: Uy, muntik na magbitaan. Ito si Anunoby. Jump shot!
0: Oy!
1: Pasok!
0: They cannot stop Anunoby. Parang revelation itong si Anunoby ngayon sa finals, ano? Talented. He can shoot, he can dunk, he can rebound, he can defense. Yun ang strength. Kompleto itong si Anunoby. Now, ball possession. The Aaron Fax now. The point guard of San Antonio Spurs signaling the play. The Aaron Fax with the batean ni Jalen Bronson. The penetrate. Nag-layup! Napakagaling! He slashes the middle. Kanya pong sa... nalutsan yung dalawang defender, ano? Basket, it's 104-97.
1: Ito si Bronson, nasa kanya po yung bola para po sa New York Knicks. Ito nag-screen si Josh Hart. Bronson, ito, pinasa ang bola. Number 2, tumira ng 3. Wala!
0: Rebound sa by Dalen Harper. Dalen Harper now. Nag-penetrate!
1: Layup, block!
0: Na-block si Dalen Harper. Sayang!
1: Ito kay Josh Hart ang bola. 1K5, pinabasa po kay Taon. Tumira ng 3. Wala! Short! Yung tira ito.
0: Uy, nakuha ni Jalen Bronson. Tumira! Basket!
1: Plus a foul!
0: Ina ko naman. Nakita mo kay 5 Red?
1: Napakabilis ng atake ni Bronson.
0: Nag-collapse naman. Walang depensa.
1: Walang depensa. At tinayaan na lang. Actually, tinignan na lang kay Fevel Jan.
0: Wala. Tingnan mo. Wala. Collapse ang depensa.
1: Ito eh.
0: Nag-scramble ang kanilang depensa. No? So, it's easy basket for Jalen Bronson. Impossible three-point play para sa kanya. Dahil mo foul na itinawag ang referee plus basket.
1: Yes. Medyo nahuli na po doon ang depensa sa ilalim dahil po doon na po naka-atake na eh. And two or three steps na nagawa ni Bronson to take a shot. Ito ngayon, naipasok three-point play sa bagi naman po ng New York Knicks na ibaba po yung kalamangan sa apat kaya kay 5 Elgin, 100-104.
0: Apat na lang po ang kalamangan. Andun ang bola ngayon sa Spurs. Andun kay number 4, the Aaron Fax. Nag-screen si Wimby. Ayan, pinasa kay Wimby sa ilalim.
1: Aliyop!
0: Yun ang paboritong play ni Wimby Yama. Napakahirap pong bantayan pag andun na sa ilalim ng ring itong si Wimby Yama. Pasok, 106-100. Animang kalamangan.
1: Ito ngayon ang bola sa kay Bronson.
0: 5 minutes, 30 seconds to go. 12 to shoot.
1: 11, Bronson of the New York Knicks.
0: 10 to shoot. 10 to shoot.
1: Ito, pinasa yung bola pero out of bounds.
0: 7 seconds to shoot na lang kay Kipa Brad.
1: 7 seconds to shoot. Medyo mahirap to kay Kipa Brad. Pero yung ball possession ngayon ay mapupunta sa New York Knicks. So
0: and nagpo-protesta si coaching. Ano ba yun? Parang stopping the line yun ah.
1: Yes.
0: Dito naman yung coach. Ayun ang bola. Ayun ang bola kay number 8, Anunoby for 3.
1: Pero meron itong tinawag doon before the shot made. So I guess meron po ditong mga verification yung both coaches from the New York Knicks and of course on the part naman po ng San Antonio. So they are actually verifying para may mga maling tawag dito or
0: tingnan natin.
1: O yung ayan foul eh. Na hindi po nakita.
0: Ipapa-interpret natin kay Kipa Berik. Ano ba sinasabi ng kutsa ng New York Knicks ha? Mamaya konti, ipa-interpret natin.
1: Yun.
0: Baka naghihanap ng DTX Copy Mix to. Sabi niya, dalian na natin. Si Eric, naghihintay na. Mag-DTX Copy Mix na kami. Yun pala yung sinasabi niya. Ano? Tapusin na natin to. 106-100 anim na punto sa kalamangan mga K5. Ang bagay ito natin sa inyo ng DTX Copy Mix. Number 8, Anunoby. Anunoby now, binabante po ni Champagne. Fadeaway jumper from the 3. Wala! Rebound pa rin ni Jalen Bro. On number...
1: Shamet, tumira ng 3!
0: Wala! Get it out.
1: Hindi talaga
0: Champagne. Champagne, pinasa ngayon kay Stephen Castle na bola. Binalik kay The Aaron Fax. Fadeaway jumper! Wala!
1: Rebound ngayon by Bronson. Nasa kanya ang bola. Ito pa, hindi pa naka-depensa.
0: Uy, naagaw naman ang bola. Champagne now, dribbling the ball. Ipinasa yung bola doon sa gilid. Ano na kay Wimby? Wimby now, dribbling the ball. Nag-penetrate si Wimby, nag-layup. Pero wala, may foul, pero
1: foul
0: from Shamet. Kasi wala naman magawa si Shamet, kabit. So, foul. Shamet, had nothing to do it, kaya nagkamit. Foul siya kay Wemby. By the way, meron pa tayong oras, 4 minutes and 50 seconds. Ang score po natin is 106-100 in favor of the San Antonio Spurs.
1: So, ito ngayon.
0: Wemby with 30 points na in the game. Keep it, Brent.
1: Yes, malaki-laki na po yung puntos ni Wemby. So now, he will head to the line to get the two free throws. 106-100 po ating score. Let's see kung ito po.
0: Pinapahirapan siya ng Knicks na makakuha ng kanyang puntos, no?
1: Ito po yung unang free throw ni Wemby. Oy, na pasok!
0: Basket para kay Wemby. Unang tira po ni Wemby ay pasok. So, 31 points na si Wemby as of the moment.
1: Yes.
0: 31 points with 7 rebounds and 5 assists.
1: Ito po yung biggest factor talaga. Yung parang heart and soul ng Spurs si Kevin Vianjana.
0: Ang tawag nila kay Wemby is the alien.
1: Yo. Napakahaba.
0: Wemby. Wemby now is praying for the spaceship. No. I'm just kidding. Wemby, second free throw po. Basket!
1: Ito basket.
0: Perfect from the line. 108 point lead. 4 minutes, 14 seconds.
1: Ano po yung lamang? Ito ngayon si Bronson. Nasa kanyang bola. Pinasa po sa kay Towns. Ito, Bronson sasaksak. Jump shot! Wala!
0: Rebound by Wemby. Napakahaba pa na ng kamay ni Wemby. Muntik na!
1: Wala yung bola.
0: Mawala bola. Bola ngayon kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. May depensa si Shamet. May screen. Ginatag si, binigay si Wemby. Ando naman kay Harper. Naglayap! Tapal!
1: Pero si Palpal doon. Dalawa yung nakadepensa doon sa Knicks. Si Kevin Elgin to
0: defend. Not this time. Sabi ni Towns, not this time. Harper, not in my house, pero yes, ang bola po ay babalik po sa San Antonio Spurs.
1: Napakaganda po ng spin move doon.
0: Parang may timeout na yung pinatawag kay Pebred.
1: Yes, magta-timeout po dito yung San Antonio Spurs sa KFM.
0: 4 minutes, 25 seconds ang natitira sa ating fourth quarter action kay Pebred.
1: Yes, walo po yung lamang kay KFM dyan, yung ating po nakikita dito, yung mga accuracy po ng mga tira ng next na they need to improve dahil meron po mga marami po talaga opportunities po on the part ng next KFM dyan, pero hindi po naka-convert into points. Siguro, sa mahigpit na depensa, but they need to improve as well the passing of ball. Dahil kung mabilis po yung pagpasa ng ball at mabilis po na makahanap ng bakanting lugar, they can convert the points. Ito po ngayon at yung mga puntos dito on the last minutes po dito ng fourth quarter ay nanggagaling po so far sa kay Wemby. So they are using the height advantage of this player to make a score. Sa kailangan talaga dito mag-double team at hindi talaga kailangan makalapit dito sa ring si Wemby para hindi po makagawa ng puntos ang Spurs. So let's see now, matapos yung timeout kung makakahabol pa po ba dahil ito, mahaba-haba pa kita ng Eljan eh. 4 minutes and 25 seconds sa NBA, marami pa po talagang mangyayari. So ito, let's see kung makakagawa po ng paraan dito yung Knicks na makahabol po sa score ng
0: so,
1: Spurs.
0: So, titignan po natin what kind of adjustment na gagawin ng New York Knicks. So far, wala namang mali sa laro ng Knicks. It's only medyo kailangan, ang dapat siguro gagawin, dapat siguro gagawin ng New York Knicks dito. They should have a good defensive staff. Two defensive staff and then convert quick two, no? So kung dalawang quick two, mabawasan yung kanilang kalabangan. So kailangan nila ng magandang depensa because in the last part of the game, kailangan nila composure at saka matinding depensa para makakreate sila ng magandang ofensa kay Fabred.
1: Yes, and they need to remember na yung mga puntos talaga dito so far kay FML dyan ng Spurs ay points in the paint talaga eh. Yung mga huling mga puntos dito ng Spurs. So they need to make some adjustment. Hindi talaga kailangan na makakuha ng ball dun sa ilalim ng ring si Wemby para maprotektahan at makuha po yung bola. So ito nagkakaroon po ng review kung sino po yung huling nakahawak ng bola yung last ball possession po or nung umatake si Harper doon sa ilalim ng ring kay Kevin Eljan. Para nabitiwa na itong bola for they review the video at yung bola, I guess.
0: Oh, siguro tanyan ang munang setup na gagawin mo, Tan. Ano? Parang okay itong ganitong setup sa screen. Ano? Tingnan natin, Tan, kung okay. Huwag mo nang palitan. Andyan na kami ni Kay Fibred. Mga gwapo naman kami. Eh. No problem. Joke, Tan. Having special coverage natin sa atin, ang ating special coverage natin sa ng DTX 500, MyTC at Nietzsche Bio, inyo pong Power Trio. Kasama pong paborito ni KP Bread na kape, ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Kanino mo lang ngayon yan, Red?
1: So I guess yung ball possession po dito ay mapupunta, I guess, dito po sa New York Knicks. So last touch ka pala si Harper KPML dyan. Uh-huh. 108-100 is our score. Ito po na yung bola ay naka Josh Hart, guided by number 5, Castle.
0: Castle.
1: Ito ngayon, pinasa bola ito!
0: Oy, napangganda na ball rotation
1: si Towns,
0: Red.
1: Bronson.
0: Oy, sa gilid, ando naman kay Shamit. Shamit nag-layup. Oy, not in the house. Ang haba ng kamay ni Wemby, mga ka-K5. 4 minutes and 2 seconds to go. 18 to shoot. Ang bola ngayon andun sa kamay ni De'Aaron Fax. De'Aaron Fax right now. De'Aaron Fax. Naganap ng pasahan sa gilid. Andun kay Wemby for 3. Short. Wala. Rebound. Mayroong rebound, pero Wemby nag-layup. Wala pa rin.
1: Wala pa.
0: Inilisayan.
1: Dyan, Bronson, nasa kanyang bola ito. Sasaksak si Bronson.
0: Nalitawan yung bola, pero may foul. Blocking foul. Doon.
1: Grabe yung layup kay Wemby dyan. Malayo na po si Shamet.
0: Yung kamay ni Wemby, ang layup niya, napakalinis, pero hindi po napasok.
1: Ito, malayo na eh. Ito, pero naabot pa rin.
0: Kasi ang haba ng kamay ni Wemby.
1: Actually, doon nag-layup sa kabilang side ng board, right side po ng board
0: ang
1: si Shamet.
0: Ang tawag natin doon ay gusto niya sana yung reverse layup. Oh. But unfortunately, inabutan. Grabe ang fans doon sa San Antonio Spurs. Yes, halos hindi po sila makaupo sa saya. Oh. Dahil sige naman ni Wemby, ano? Ito. So, tingnan nyo lang dyan sa page namin ni Red.
1: Oh.
0: Pwede kayo dyan magtingin para makita nyo kahit the last final action na lang.
1: Ito, 101-108 po yung score natin. Hey,
0: Wemby, 32 points na.
1: Yes, so ito, let's see kung may bababa ba sa anim yung kalabagan po ng Spurs sa second free throw po ni Jalen Brunson.
0: So pag-usapan dito, the way I understand, magkaroon po ng magandang pag-uusap ang lahat ng mga players ng New York Knicks. Kailangan in this particular sequence ay makapunto sila kay Pebred.
1: Correct.
0: They need to have these points, no? Pitong puntos ang kalabangan. Makapasok dito yung kanilang ofensa. They will have a 5-point lead on the part of San Antonio Spurs. So, sa San Antonio Spurs, kailangan lang talaga nila ganun klase na mga depensa. Dapat, they have to contest. Ha?
1: Yes,
0: every ball possession, hindi pwedeng pabayaan. Ibig sabihin nun, kahit gano'ng kahirap, you have to contest na at least ma-feel ng kalaban ang depensa. Kasi minsan, nakikita natin kay Kipa Brent, pag malayo, pinapabayaan na lang nila.
1: Yes,
0: no?
1: Correct.
0: But this time around, yung ginawa ni Wemby kay Kipa Brent, ang ginawa niya na kahit masyado malayo, hinabol pa rin niya. That is a moral booster on the part po ng mga players ng San Antonio Spurs.
1: Yun talaga yung fighting spirit ni Wemby kay KPML dyan, that they are not actually giving up kahit malayo na po yung distansya po na kanilang kalaban para to create a layup. Hinahabol talaga because para sa kanila, every points made by their opponent ay makapagbigay po sa kanila ng problema to end this game kasi magiging 3-0 na yung series. Parang wala na pong thrill yung NBA Finals kapag hindi pa po na ipanalo ng Spurs yung Game 3. So, kahit po, kahit malamang po kay FML dyan, may panalo po dito ng Spurs yung Game 3. At sakaling manalo po yung Knicks sa Game 4, ay kahit pa paano maibabalik po yung laro dun sa Texas kay FML dyan, sa San Antonio, Texas. So now, ito po, let's see kung may papasok ba ni Bronson yung kanyang ikalawang free throw to cut down the lead into 6 points. Ito, yung pangalang free throw na ipasok po.
0: Uy, ipasok po. Ha? Ang score po natin ay 108-102. Labang po ng 2 puntos ang San Antonio Spurs, mga K5. Ang bola ngayon, nandun kay De'Aaron Fax. Ipinasa naman kay Castle. Castle now, binalik ang bola kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax ang penetrate, fadeaway jumper, pero hindi po. Nag-fake, natumba siya. Up. Oy, magkakaroon pa yan ng...
1: Oy, bitawan po yung bola, pero last touch...
0: Sayang, Kaki-5, Red, that was a wasted ball possession.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ciao.

0: Nasa kanilang bola, Knicks. Ito kayo si Bronson, number 11. Bronson, a-atake pero umatras po dahil po sa depensa doon. Bronson, binilay ka bola. Ito sa kay Hart, balik kay Bronson. Bronson, sumaksak!
1: Takpal!
0: Supalpal!
1: Uy, nakuha naman di out of bounds. Takpal sa likod. Grabe! This last sequence kagito
0: rin.
1: Napakati, yun ang sinasabi natin. You have to contest every ball possession.
0: Yes, correct.
1: Kasi pag hindi mo kinontes yun, yan lang the case of Bronson. Nakuha ni Anthony Towns. Pagkuha ni Anthony Towns, andun sa likod ang defender, bumaba ang depensa sa taas at binakbakan, supalpal sa likod si Anthony Towns.
0: Yes, ito ngayon ang ball possession ng Knicks. Ito kayo
1: si Towns! That's a very good defense. Very good defense pa rin, Kaki Five Red.
0: No?
1: Ibig sabihin, yan ang classic defense ang kailangan nila. No?
0: Yes, correct.
1: 3.2 seconds to shoot, Kaki Five Red.
0: Ito ka nila shot clock.
1: Very good defense ang pinakita dito. Nakikinig siguro sila sa chika-chika natin, Kaki Five Red, that they had to contest every ball possession. Tingnan mo, ano? Ayan, break naman yung possession ngayon. Andiyan kay Jalen Bronson. Sayang kaki Five Red. They defended it well, pero napasok pa rin
0: yung
1: bola. Jalen Bronson. It's okay. Score 108-104, 4 na puntos sa kalabangan. With more than 11 seconds in the 2 minutes to go.
0: Ito rin si Castle.
1: Castle dribbling the ball, 12 to shoot.
0: Castle nasa kanya ang bola na
1: may Castle. Ayan, dribbling the ball. Last 2 minutes! Wimby now, dribbling the ball. Wimby, nag-penetrate. Nagpasa sa gilid, tumira po si Basel. Yes! 3-point shot!
0: Castle!
1: Castle, number 5 of San Antonio Spurs.
0: Eto ngayon.
1: Para mawalan tayo ng boses, keep up with 111-104 ang score.
0: Eto ngayon si Regis, nasa kanya. Bola, butik na mabitawan yung bola dahil po sa depensa. Nagkaroon po sana, nagkaroon po doon ng miscommunication. Ito si Bronson, nasa kanya ang bola. Nakadepensa po si Fox sa kanya. Nagkaroon po ng screen dito. Eto si Regis, mira lang 3. Wala!
1: Rebound! Ando naman ang bola ngayon sa San Antonio Spurs. Medyo pa easy-easy na lang sila. Uy, it's 1:25 seconds more to go. Makuha na kaya ang game number 3 ng San Antonio Spurs. Abangan po mga ka-K5. Jersey number 5, Stephen Castle. Umahawak na bola, dribbling the ball with 9 seconds to shoot. Stephen Castle, may screen. May screen. Ayan, Castle, ipinasa sa gilid. Harper! Wala! Rebound scramble. Nakuha po ng
0: Josh Hart, number 3 of the New York Knicks. Ito kayo na bola sa kay number 8, long layup! Pero parang foul po tinawag doon kay K5L, John.
1: Newbie, pero very good yun. Anyunyubi.
0: Yes, Anyunyubi.
1: Napakahirap pa ng bantayan ni Anyunyubi. Mabilis siya mag-dribble at napakalakas din ang kanyang upper body. Pero give it to Wimby. Nahabol niya kahit may foul, pero that's very good, you know.
0: He was actually planning to dunk the ball. However, K5L,
1: John. Masyado mahaba yung kamay ni Wimby.
0: Mahabang kamay ni Wimby. Medyo nahabol doon.
1: Nahabot. Pero magkakaroon siya ng 2 free throws. 59. Less than a minute to go. Less than a minute to go sa fourth quarter, mga ka-K5. Unang free throw po, hindi pumasok?
0: Hindi pumasok yung unang free throw ni Anyunobi. So he is actually doing his best to convert this into a point. Kahit paano, may baba po yung lamang dito. 104-111 po yung ating score ka-K5. With his under a minute to go to
1: basket
0: close this
1: po,
0: fourth quarter.
1: Anim na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs with 59.6 seconds to go. Almost a minute ang natira sa larong ito. Ball possession. Andiyan ngayon sa San Antonio Spurs. Nagdadala na bola, De'Aaron Fax. Iki-dribbling, crosses the midcourt. Ano pong nakabantay si Anyunyobi. Mayroong screen ang binigay. 24 Vassell is doing the screen. De'Aaron Fax, nag-penetrate.
0: Ito
1: sa gilid, Dylan Harper for 3! Wala!
0: Wala!
1: Rebound ni Jalen Bronson. Hindi po mapasok yung 3-point shot ngayon ng San Antonio Spurs. Jalen Bronson.
0: And the 3!
1: Bang! 3-point shot
0: still
1: alive! Buhay pa sila with 32 seconds to go. 111 ang score.
0: Tatlo na lamang ang kalabangan ni K5L dyan with this 25 seconds remaining time. Ito, kailangan nilang ubusin yung oras.
1: It's basketball, K5 Brad. Nagdadala na mula.
0: Yes,
1: the Aaron Fax. Uubusin na lang. It's parang seconds differential sa oras.
0: Si Fax!
1: Basket! Para kay Fax, pasok! 113-108. Sigurado na ito, K5 Brad.
0: Grabe.
1: Kahit may pasok pa ito. Kahit may pasok pa ito.
0: Mahirap talaga, K5L dyan.
1: So, ang mangyari dito, K5 Brad, it's gonna be a quick 2 or quick 3. And
0: yes,
1: then, magpa-foul.
0: Yes, correct.
1: Then, another balik naman. So, tingin natin dito kung hindi madepensahan na maayos. Yes, dalawang ball possession ito kay Pebred.
0: Yes, correct. Actually, they were actually expecting to pass the ball to MB. However, pero, Fax made, yun po yung clutch
1: shot. Aaron Fax decided to shoot the ball and putting matters into his own hands. Sabi niya, wag na tayong patimpi-timpi pa. Kailangan ito ni Eric Tenerife, may pasok natin, ha? Kasi wala pa tayong panalo. Yeah, ang score natin.
0: Yes.
1: Bali, ang fourth quarter na outscore ng San Antonio Spurs ang New York Knicks 21-17. Pero napakalaking score nila on the third quarter. 35 points kay Kipa Brent.
0: Yes, correct. Actually, yung mga ganitong mga panahon o mga tira Kipa Eljan, we can remember the shot of Robert Horry during the time of Detroit and Spurs. Yung mga clutch shots to extend the lead and to secure the victory Kipa Eljan. Bro, ito, let's see if kasi doon kanina nagkaroon pa ng
1: mga tira lamang ni Mita Peace, World Mita Peace.
0: World Peace.
1: Ano? Tingnan natin ang gagawin dito. Ang gagawin dito, Kakipa Brad, I'm expecting a quick 2 or quick 3 and then foul. Yun ang strategy. Kasi 12.6 seconds na lang dito eh. Ang hinahabol nila ay 5. Pwede ba Kakipa Brad actually? If they can have a quick 2, mag-foul sila, and then pagbalik another quick 3, tingnan natin gano'n sila kalakas. Ano? Kasi 12.2 seconds na lang po ang natira sa laban na ito.
0: Dito po yung mga laban ng mga matatalinong mga coaches.
1: Dito na lalabas yung IQ at ang composure ng mga players sa mga
0: correct,
1: dying seconds. Kasi we are now on the dying seconds of the game. Yan, titingnan natin. Anong klaseng depensa ito?
0: Ito ngayon si Hart. Ito.
1: At ito yung bola.
0: Ay, number 8 na nag-3!
1: Paso! Sabi ko na sa'yo, okay, Pabred, quick 3 ang kanilang gagawin.
0: Yes, they are still alive!
1: They are still alive! 2-point
0: lead yung MML Jam.
1: Ibang klase. Sabi ko na kay Pabred that they will have a quick 3 kasi meron pa silang oras. It's 9.4 seconds. Ang gagawin nila dito, kailangan lang nilang depensang maigi. Hindi makapag-inbound ng maayos. Kung makapasok yung bola during the inbound play, mag-foul ka agad, kay Pabred.
0: Yes, kahit na nga po, if we look at the defense made by number 2, Kevin Eljan.
1: Ang kanilang bantay, andun sila lahat.
0: Si Harper.
1: Si Dylan Harper. Medyo hindi masyado close. Medyo dikit yung kanyang depensa doon. Nilapitan niya para magkaroon ng pahirapan siya sa pagtira, no?
0: Yes.
1: Kailangan every shot should be contested, no? Kaya, hindi niya sinunod yung kang sabi ni Coach Eric. Kaya nagka-problema tayo dito.
0: Yes.
1: So ang Kakipa Brent, I'm expecting here ang gagawin nila is a good inbound play.
0: Yes, correct.
1: Then they will try to use the time. Kung ako ngayon, ang gagawin dito ay uubusin ko ang oras if I am a member of the San Antonio Spurs.
0: Yes, correct.
1: Pero kung ako ang New York Knicks, I have to guard it properly. The moment makapasok yung bola, foul agad.
0: Foul agad. Para makapasave ng time.
1: But, yes, magpupunta sa free throw.
0: But dito kay Eljana, they need to remember they cannot foul Champagne, Vassell, and the rest.
1: Sa tingin ko lahat dito.
0: Free throw shooters dito.
1: Lahat sila dito, mga shooter. So ang tingin ko dito, yung coaching staff ngayon, ang lahat na ilalagay nila are good free throw shooters.
0: Yes,
1: kasi
0: correct.
1: They're expecting na ipa-foul ito, Kakipa Brent.
0: Yes, correct. So now
1: kasi ang problema natin dito sa San Antonio Spurs, they are bago. Yung kanilang composure, yung kaba. Ang kaba is a factor for the free throw, Kakipa Brent. Andiyan, tingnan natin, inbound play po ito, ha? Pero yung tingin ko dito, papasokin nilang bola, quick foul kagad.
0: Eto, nagkaroon pa, na-foul si Casol.
1: Tama naman, di ba? Yung intention niya ng San Antonio Spurs, gagamitin sana yung oras. Pero ang intention naman ng New York Knicks, i-foul kagad, Kakipa Brent, to stop the clock. So they only consume less than 3 minutes.
0: 6.8
1: less than 3 seconds
0: 3 seconds yung nabawas dun sa kanilang ball possession.
1: Napakabilis ng action dito. And now dapat maipasok ito ang si Castle. Kailangan niyang ipasok ang lahat ng mga free throws dito.
0: So ito si Castle sa kanilang free throw
1: pasok. Hindi, walang takot itong si Castle, ano?
0: Balik tayo sa tatlong.
1: So kailangan mo, Castle, na ipakita talagang anak ka ni Eric. Ni Eric Tenerife. Ayan, kasi si Sarini John Ogapong andyan na yung nakikinig sa atin. Sa mga kababayan natin dyan sa Dumaguete, magandang umaga po sa inyo. And this is a live action and live coverage po ng K-Pep News FM Sports and Entertainment. Pasok si Mitchell Robinson.
0: So ito kailangan talagang
1: rebound.
0: Baka magbinigay nagbuntisto yung bola dito.
1: Kailangan nilang rebound. Anong magangyayari? Pag ma-rebound nila kaki 5 red, timeout kagad.
0: Timeout kagad. Yes. So, pag-usapan kung sino yung gagawa ng
1: three-point
0: shot.
1: Tama po, tama po. Pagkuha nila ng bola, timeout to kagad. Ha?
0: Yes, sir.
1: Hindi pwedeng i-direct kasi kakain sila ng malaking oras dito eh.
0: Ito ngayon tingnan si natin. Castle on this naipasok.
1: Parang resibo na yun. It's icing on the cake. Titingnan natin. It's only a 4-point lead.
0: Oh.
1: Ang gagawin dito, now, I'm expecting
0: a catch and shoot.
1: Catch and shoot.
0: Yes, a catch and shoot talaga.
1: Pagpasa dito, may siguro isang pasahan, shoot kagad.
0: Oh.
1: So, meron tayong tinitignan 1 to 2 passes and then shoot na to kagad. Kasi, more than that, kakain na sila ng oras.
0: Pero, actually, as far I can remember, yung mga tira talaga ni Dwight Howard of the Orlando Magic from the inbound to the center at makonvert ito 2 points kagad. Pero napakahirap yung, because Wimby was there.
1: Ang mangyari dito, kailangan nilang depensahan ng shaded lane.
0: Yes,
1: kasi baka doon si Town magposisyon sa baba. So, who are the possible shooters? Jalen Bronson, itong si Shamet, or kahit itong si Anunoby, kasi ilang 3-point shots ang nagawa niya.
0: Yes, correct. Anunoby can do a 3-point shot. However, KFM Eljan, they need to create this shot as soon as possible or not more than 3 seconds.
1: Tama, tama. Oh. Kasi 6.8 seconds na lang natira sa oras natin. So, kailangan nila dito, ang panawag natin, ang tawag natin dito is a quick 3 or quick 2.
0: Yes, and sa history po ng NBA, yung pinakamababang time po na nakagawa po ng 3-point shot was Derek Fisher of the new Los Angeles Lakers.
1: Yeah.
0: He did a shot 0.6
1: seconds.
0: Oh, yun, 0.6.
1: Ito na baka laking oras ito.
0: Mangyari
1: pa dito kay Pabre, dalawang ball possession pa ito.
0: Yes.
1: Kasi mag-quick sila, or kasi ang problema dito, pag hindi kaagad nila mapasa ang bola, right, for example, ang receiver, matrap. Yun ang problema. Pero kung maging mabilis yung passing nila, they can have another shot. Then, they will reset the game. Mag-quick foul naman sila pagbalik sa kabila.
0: Okay. So now, let's see. Ito na. Ang ball possession now.
1: Anim na puntos pong kalabangan. Medyo safe na dito.
0: Medyo dikit po dito yung depensa ng San Antonio Spurs. Baka magkaroon pa dito.
1: Ando ng bola. Bridges for three.
0: Wala!
1: It's end of the game. End of the game. Wala na po ito. Let's give this game, mga kakipag. 2.1 seconds to go. Kahit makashoot pa sila ng isang 3 points, it's already San Antonio Spurs game.
0: Yes.
1: Kahit ibigay na lang ito ng San Antonio Spurs sa kanilang ball possession na ito, kakipag Red.
0: Napakahirap
1: talaga. Mananalo na dito ang San Antonio Spurs. Ibigay na natin.
0: Ito na ng 3.
1: Wala na po. Congratulations po! Ang score, 115-111. It's a 4-point lead para sa San Antonio Spurs. As we mentioned, Kakipe Bred,
0: yes, sir.
1: Ang San Antonio Spurs badly needed.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Sir Boy, ang Visio mangin cure na. Kami ito na pang cure.
1: Wow!
5: Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, way na may duda ya. Ang kombinasyon na to, baskog. Pigawan mi kung Visio lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Amo nang gingkumbay na mo, ang D3 kag Visio.
6: Dapat do again.
5: Kampiyon.
6: D3 Bio na ang namini, sir, no? Ang D3 Bio nga ang extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
5: Correct. No?
6: Mm-hmm. Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, so, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
5: paano, sir boy?
6: Medium mm-hmm. chain triglycerides mm-hmm. that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Mm-hmm. Mm-hmm. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
4: D3 Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: Sir boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patyan na lang na si hunger hormone.
6: Pwede, no? Pwede. Si hunger hormone, si ghrelin. No?
5: Ghrelin,
6: no? Huh? Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptide. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis nga hormones nga trigger ni sang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopress sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
5: Mm-hmm.
6: Huh? You need to practice intermittent fasting. Kanalan mag-jita
5: ka. Ang gusto ko patyo na lang ng ghrelin para di nakagutumon.
6: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach may mga sensors nga dira, no?
5: Mahambal sa utok.
6: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makaon na ta.
5: Gutom na.
6: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
5: Gusto ko, sir boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, sir boy? Di pagutom mo?
6: Pagutom ka.
5: Hambal sa bay ilang dila na paghambala si boss. May damo pa da stian niya. Ang tambok.
6: Kadto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is may medium chain triglycerides dayon. Immediate na yung source of energy nga para si imulawas. So si cell nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya na yun, instant energy.
5: Kabalo na ko, sir boy. Mainom ko D3 Bio tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
6: Oo, binder.
5: Binder. Ang purpose yun na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
6: Dali ka mabusog. Mm-hmm.
5: Kay kung dako imutian, dugay ka busog, damo yung makaon.
6: Mm-hmm. Oh,
5: so dapat yan,
6: hugot ka
5: magkaon, mapinder ka na yung hugot. Mabinder ka na yung hugot. Mm-hmm. Anong pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imukha niya.
6: That is manually activating your sensors.
5: Mm-hmm. That's why, sir boy, ang palakaon, kung sasigi ni mukaon, sisigi dako antian.
6: Dako dako antian. Layo
5: ang katawan. Ang tawag na overeating la, overeating. Oh, oh. Gadako antian. Pag dason, sir boy, gadako, gadako. Mm. Tub-tub nga madako na lang gini mong kaon.
6: Correct. So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa imojita. Nami pa sa
5: ang heart mo. Ang ko, sir boy, man, hindi lang isa ka soft gel, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
6: Correct. Mm. The bigger you are, the more you need it.
5: Correct. No? Huh? The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Uh-huh. Kaka nakanami lang sa D3 Bio, sir boy. Biskan damo imo imnon, hindi magsobra imo vitamin D3. Dara lang ang sekreto.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Health news. Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may ara sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
10: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balaya nga butika.
10: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
11: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
11: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Oras diri sa K5 News FM Rojas, alas 11:35 sa aga.
17: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banua, mayong aga Ciudad Sarawas, kag probinsya San Capiz. Mayong aga Western Visayas. Kag sa palibot sang pungsod Pilipinas, sa mayong aga sa inyo tanan. Nagapalag na ang palatuntunan 11 Mbps program. Risa K5 News FM Rojas. Sa aton sining mga viewers, sa tutok na, magpamati na, maglantaw na. Risa 11 Mbps program. Adlaw kita sang Martes, Hunyo 9, tuig 2026. Ini ang inyo alaga ng inyo anchorman sa siniplang tuntunan ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.

Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita? Lokal, national, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Damo na gabantay karon sa mga update sa mga balita lokal, national, kaga siyempre balita sa patagsang sports. Kagkaroon sa mga headlines sa aton sini nga mga balita. Headlines. Regional Anti-Cybercrime Unit 6 Capiz Satellite Office nga gintukod sa banwa sang Sigma ginabuksan subong nga adlaw. Declogging operation sa Barangay Tisarua City pagapatigayon bangod ini nga barangay ang masami ginabaha. Mayor Ronnie Dodibas sang Roa City Capiz top 2 bilang top performing local chief executive diri sa Western Visayas. Hatagan tani karon update mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Roas.

standings ang series sa best of 7 series. Nakuha sang San Antonio Spurs ang kadalagaan sa game number 3. Grabing kulba sang fans ang San Antonio Spurs. Mailan nakabalik sila halin sa 2-0. Muna iya ang heart of warrior player. Walang tawang takaroon mga abyan ang update sa aton sining game 3 sa NBA Finals. Score 111 New York Knicks, 115 San Antonio Spurs. Lawig pa ng series. Basta ni Game 7. Masadya.

Alright, agahan tara kabuhi ang aton sining ginpang headline subong aga diri sa 11 Mbps program. Kay hindi tani ni pagpadugayon. Medyo na delay ang aton sining pagpangalagad mga ka K5. Bangod sa aton sining live coverage sang NBA Finals.

0: Awad, unahon tara ko ang report sang aton sini mga K5 reporter sa sini nga mga tinion mga kabyanan. Standby kay maghatag update karon ang aton sini nga K5 reporter. Papod sa kay K5 Rodney Dalanon. Angot ini sa ginpatigayon nga press conference sang Capiz Electric Cooperative.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay, yaring report sang aton sini nga ka K5 reporter upod sa kay ka K5 Ronnie Dalanon. Sa detalye sang press conference, ka K5 Ronnie, please come in.
2: Yeah, lauman ang apat ka malawig nga scheduled power interruption sa Roa City ka K5AL, no? Bangod ini sa installation man sang 2x5 Invar capacitor bank sa Lawaan substation na bilang kabahin ini sang Visayas Voltage Improvement Project. Kag sa ginahiwat gani diri sa subong press conference ang Capiz Electric Cooperative Incorporated o kon Capelco, ginaanunsyo nga matabo ang among mga interruption na mag-aumpisa sa Hunyo 13. Alas 5 ini sang aga, tub-tub alas 12 sang udto, kag pag-abot naman sang Hulyo 5, alas 5 sang aga man, tub-tub alas 12 sang udto, kag sa Agosto 15, alas 5 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, kag sa Setyembre 12 ang katapusan, kung sa din alas 5 tub-tub alas 12 man sang udto ka K5 ala.
0: Ka K5 Rodney. Nagsiling kagani karon nga power interruption. Damo dayo na kulbaan sini mo.
2: Yes, ka K5 ba al sakto gid na nga damo gid ang ginakurkulbaan kay mahambal naman ini sila. Mayad lang kuno kong mabugnaw bala ang panahon ka K5 al. Ano na lang abi kuno kon mainit, no? Tamaan ka Ginoo, mayad lang kung may ara sang rechargeable nga mga fan hay ang iban kun wala pamaypay na lang karton.
0: Base sa imong report do sunod gini ang power interruption kada bulan starting this June 13 ka K5 Rod.
2: Yes, ka K5 al, no? Sunod gid ini so sa liwat June 13 te lapit na lang, pila na lang ka adlaw maka-experience na kita sang long brownout, no? Kag pagkasunod naman sa Hulyo pitsa 5 ate alas 5 tub-tub alas 12 sang udto. Kag pagka Agosto pitsa 15 alas 5 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, kag ang katapusan Setyembre 12, alas 5 sang aga, tub-tub alas 12 sang udto man ka K5L. So malawig-lawig nga brownout, no? Pero ang hambal taga ni ang aton din mga kuturan, ati magwanta gid ni kung maginot kay

0: Wala gid sang paamulyahan na ka kay Five Ali.
1: Bali ah, malamig-lamig man ang chimpo subong, no?
0: Mm, sa
1: medyo
0: subong.
1: Malamig na ang chimpo. Pero ining report ni ka kay Five Rodney, hindi ni amoyang puntuhan ta karon, no? Kay man may project gid ya ang Capiz Electric Cooperative.
0: Mm-mm.
1: Isa lang ni sa rason kung nga man may mga sunod-sunod nga power interruption diri sa Roja City KK5 Road, no?
0: Yes, KK5 Al, kay bangod gani nga natalana man diri nga itukod sa national bali joint project ini KK5 Al, no? Iya sang National Grid Corporation of the Philippines o kon ining NGCP pamaagi man sa Capiz Electric Cooperative Incorporated o kon na Capelco. So bali 2x5 Invar Capacitor Bank sa Lawaan Substation, Barangay Lawaan, Roja City. So ini ganing kasunod man sa namunit sang Capelco nga padayon bala nga pagnubo sang supply sang kuryente, mm-hmm, diri sa siyudad sang Rojas. Kaga diri ganigin pakigbahin ni Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sang Capelco, iya diri gin pahayag nga pamaagi gani sa pagtukod sang nasambit man nga kapasitor, mabalik ang supply sang kuryente nga ginakahinahanglan sang tagsa ka mga konsumidor, no? Ka K5 Alcon na makuha naton sa aton sa nga pagkahibalo diri, ho. Base sa ila sinibala nga forecast, ginpuro paanggid na nila ti sa subong ang voltage simulation forecast nila, ho, 2026 to 2035. Ginpakigbahin dali sang Capelco nga subong nga tuig, mayara na lang niya sang 66 kV, no? Mm-hmm. Tapos kung pag-abot naman ko na sang 2027, kung hindi masolusyonan sang gilayon, ati mag-drop pagid siya sa 64 kV. Kag pag 2028, ano, magapabilin sa 64 kV. Kag pag-abot naman sang 2029, 63 kV na lang ka K5L. Kag pag-abot sa 2030, kung wala gyapon sa proyekto, no, wala sang may matukod nga amo ni nga kapasitor, 62 kV na lang. Kag pag-abot pagin sang 2035, 65 na lang, which is ginsiling diri sang pamunuan sang Capelco nga kun amo ining matabo nga wala gani sang kapasitor o kun backup bala para nga mabalik ang kinahanglan nga power ti magkuangid asod-asod ang brownout nga ma-experience siya hana diri sa siyudad sang Rojas.
1: Kung hindi ini matukod ang kapasitor, we're speaking on Roja City lang yan, no?
0: Yes, kakipagal.
1: Okay. Ang ila sini nga problema karon sang Capiz Electric Cooperative kay naganubo, nagahina na ang load sang Capelco, no? Or sang electricidad. So kung maganubo o kung magahina, may mga masamin diri power interruption perme nga matabo sa Roja City. So kung maamo ni karon ang matabo sa Roja City, kung may mga sunod-sunod nga power interruption, di sino pa karon makadto din nga mga investor karon sa Roja City kung hindi ini pagtagaan solusyon sang Capiz Electric Cooperative. That's why nga ginpabalo ini ni OIC General Manager Edgar Diaz nati arena ang solusyon. Amo ining solusyon agod nga hindi kita mag-suprer, magproblema sang permilang low voltage o kon power interruption diri sa siyudad sa Rojas.
0: Yes, exactly, oh. K5 Alno. So amo na nga ti lauman ta nga matukod ini kag mahuman sa lalong madali nga panahon, no, kay sunod diri sa Capelco ati sa September ang hambal tabla end date para sa sini nga pagatukod sang among nga Invar capacitor dira sila siniman nga sa bus station.
1: May ara sila gri sang kwan, may timeline man.
0: Yes, may timeline, okay, sila. So bali magasugod gid ya ka K5 Al sa June 13. Mm-hmm. Pero ginpakigbay dito kay sang Capelco nga may ara na bala sang pila pa lang to ka mga natukod, so hindi pa siya fully gid, no? So amo na nga ang construction bali ang duration niya, mo na nga maka-experience siya kita na sang four phase operational shutdown, no, kay tungod gani amo ini ang timeline sang pagtukod man sang sini nga capacitor bank.
1: Okay, so dugangan tala mabalik lang ta, no?
0: Yes,
1: mahatag tala na isang pila ka mga importante naton nga mga pahibalo. Balikan ko lang dugay-dugay ka K5 Road ang imo sinidugang report para detalyado gid, no? Manami man at least mapansin din naton sa mga konsumidor diri sa siyudad sang Rojas angot sini. So magabalik kita, updan kita liwat sa aton sining K5 reporter pagkaligad sa nga importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160. The best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba colon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, hindi makabulig sa kuko.
3: Normal nga normal passing sa stool.
5: Ilabi na kung adla-adla ka gainom DTX 500, ga-normal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. At least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
3: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
6: Basically, Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
3: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
5: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya. Siyempre, damo kagaw da. O nga, nag-produce ang mga gases.
3: So, wala nga medyo
5: baho. Meaning pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kaya dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kada gabi isang kapayas. Lang tawa na to kung Indiano.
2: DTX 500.
5: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan, parisan mo DTX kag MyTC.
3: Pagkaga,
5: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Uh-huh. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
2: DTX 500.
5: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once nga bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko, nagit sir, kanami-namit, nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500!
5: Ang healthy nga bawel, para sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
3: bro,
5: may mga
3: na
5: problema
3: no?
5: Na ng kulon da. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo manormal mo. So muna permi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag MyTC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine. Kag once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisa lang ko magpupo man.
3: Husto.
5: Kay wala ka kag DTX 500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinai.
3: Husto. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
5: Pito na ka type, Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
3: Kulang fibers.
5: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
3: Gayum-yum si boy.
5: Inom ka diti X 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation. So ang importante ni Sir JP amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai. babae.
3: Oho. Mm-hmm.
5: Kung gahubag imo tani IT expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
8: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 1,000 estudyante sa Tacloban at Haro Leyte nakatanggap ng libreng school supplies mula sa K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program ng K5 News FM Tacloban. Dolphin na mataas sa katubigan malapit sa Cagbanport at sa Boracay. Shifting sa klase pinapatupad sa Capizan National High School dahil sa kakulangan ng silid aralan. Pagpapalit ng red sa green fire extinguisher hindi sapilitan ayon sa BFP. Dalawang Ateneo Cakers patay matapos malunod sa team building activities sa Dipaculao, Aurora. Tanod at security guard tinaganang lalaking naingayan sa mga nag-iinuman sa lawaan ng tike. 64,000 halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Puerto Princesa, apat arestado. 160,000 pesos na smuggled sigarilyo na recover naman sa Lanao del Norte. At RPPO iniimbestigahan ang di umano'y warehouse na pinagkukuhanan ng illegal na droga sa lalawigan ng Iloilo.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 1,000 estudyante sa Tacloban at Haro Leyte nakatanggap ng libre school supplies mula sa K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program ng K5 News FM Tacloban. Ang kampiyon na balita nga, hatin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
9: Mahigit 1,000 mga mag-aaral mula sa Tacloban City at Haro Leyte ang nakatanggap ng libreng school supply mula sa K5 News FM Tacloban sa ilalim ng K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program. Sa nasabing aktibidad, aabot sa 111 na mga mag-aaral mula sa kindergarten at grade 1 pupils sa Panalaron Central School at 126 naman sa Tacloban City Central School, 263 naman sa Kapangian Central School sa Tacloban City, at mahigit 400 naman ang nakatanggap ng libreng school supply ang Haro Central School sa Haro Leyte. Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga school principal sa apat na mga nabanggit na paaralan at gayon din ang mga magulang ng mga bata dahil ito ay malaking tulong upang mas mainganyo ang mga kabataan na bigyang halaga ang kanilang edukasyon. Ang pamamahagi ng school supplies ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng K5 News FM Tacloban, at ayon kay Station Manager Edward Sanyagan na itong serbisyo publiko ay magsisilbing tulay para sa mas magandang kinabukasan ng mga kabataan na itinuturing na pundasyon ng susunod na henerasyon ng mga lider sa lipunan. Ito ay ang pangatlong taon na binibigyang halaga ng K5 News FM Tacloban ang mga kabataan bilang bahagi ng taunang serbisyo publiko sa tuwing sasapit ang Balikskwela. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, dolphin na mataas sa katubigan na malapit sa Cagbanport at sa Boracay. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Leonard Veray.
10: Namataan ang isang dolphin na malayang lumalangoy sa katubigan malapit sa Cagban Porte sa Barangay Manok-Manok, Boracay Island kahapon araw ng Lunes. Ayon sa mga residente at turistang nakasaksi, ilang minuto o manong paikot-ikot ang naturang marine mammal sa lugar habang maayos ang kalagayan nito. Agad namang nakatawag pansin ang paglitaw ng dolphin, kaya maraming tao ang huminto upang pagmasdan at kuhanan ito ng larawan at video. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga kinaukulang otoridad hinggil sa dahilan ng paglapit ng dolphin sa nasabing bahagi ng Boracay. Hindi rin agad natukoy ang insaktong uri nito. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at inaalam kung bahagi lamang ito ng normal na paggalaw ng mga dolphin sa karagatan ng Boracay o may iba pang dahilan sa paglitaw nito malapit sa Pantalan. Naghatid naman ng kasiyahan at paghanga sa mga nakasaksi ang bihirang paglitaw ng dolphin sa lugar. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: Gayun din, shifting sa klase, pinapatupad sa Capiz National High School dahil sa kakulangan ng silid aralan. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
11: Dahil sa kakulangan sa silid aralan, ipinatupad na ang shifting sa klase sa Capiz National High School. Ayon kay Ginoong Charlie Vega, School Principal 4 ng naturang paaralan, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga mag-aral, kaya't kinakailangan ng paghahati ng klase sa umaga at hapon, lalo na sa grade 9 hanggang grade 12, upang masigurong lahat ay may maayos na lugar na mapapasukan. Sa ilalim ng shifting scheme, may mga estudyanteng papasok sa morning shift, habang ang iba naman ay sa afternoon shift. Ilang taon na anya ito na ipinapatupad sa CNHS. Samantala, buong araw naman ang klase ng mga mag-aral mula grade 7 at 8. Napag-alaman mula kay Vegas na sa ngayon ay may humigit kumulang 5,000 estudyante na ang naka-enroll at inaasahan pa na madadagdagan ang naturang bilang sa susunod na mga araw. Tiniyak naman ito na sa kabila ng kakulangan ng silid-aralan, sapat naman ang bilang ng mga guro.
12: Ang problema lang nato niya subong sa Capiz National High School ang shortage of classrooms.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: At pagpapalit ng red sa green fire extinguisher, hindi sa pilitan ayon sa BFP. Balita hatid sa atin, ka K5 Shara Humilio.
13: Nilinaw ni Bureau of Fire Protection Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Reconel Quanchu na hindi mandatory o kailangan ang pagpapalit ng kulay ng fire extinguisher mula pula sa berde. Aniya sa kanyang pagbisita kay Mayor Janggooy ng Mabinay noong Biyernes, kahit anong uri o tatak ng fire extinguisher ay kapakipakinabang pa rin hanggat ito ay operational dahil hindi ito mawala ng bisa. Ipinahayag din ni Quancho na ang paggamit ng green fire extinguisher ay nakadepende lamang sa uri ng operasyon at hazard at hindi ito nangahulugan na dapat maging green ang lahat. Nakipag-ugnayan na rin ang BFP sa Department of Trade and Industry para talakay ng isyong ito at tiniyak na hindi sila nagrekomenda ng anumang particular na brand. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, kanis ka K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
14: YTC Network News.
8: Samantala, dalawang Ateneo Cagers patay matapos malunod sa team building activity sa Dipaculao, Aurora. Tabuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Umanaw ang dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University men's basketball team matapos malunod habang nasa team building activity sa Dipaculao, Aurora nitong Lunes, Hunyo 8. Kinilala ang mga nasawi na sina Rene Claire Baterbonia, 19 anyos, at Divine Adili, 21 anyos. Batay sa punang investigasyon ng pulisya, tinangay umano ng malakas na agos ng tubig ang dalawang manlalaro patungo sa mas malalim na bahagi habang sila ay naliligo. Ayon kay Police Brigadier General Jess Mendez ng Police Regional Office 3, agad sumaklolo ang mga tauhan ng Dipaculao Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente at agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima, ngunit idineklara rin silang patay. Labis namang ikinalungkot ng universidad ang pagpanaw ng dalawang atleta at nakiramay sa kanilang mga pamilya, kaibigan, coach at mga kasamahan sa kupunan. Si Baterbon Bolonia ay isa sa mga itinuturing na pinakamahuhusay na batang basketbolista sa bansa at naging most valuable player matapos pangunahan ang Davao Region sa kampyonato ng palarong pambansa. Si Adili naman ay naging bahagi ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 88. Patuloy namang nagbibigay ng suporta ang universidad sa mga naulilang pamilya at sa mga naapektuhan ng trahedya habang tiniyak ni Police Colonel Percival Pineda ng Aurora Provincial Police Office na magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari sa likod ng trahedya. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyDC Network News. MyDC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tanod at security guard tinaga ng lalaking naingayan sa mga nag-iinuman sa lawaan ng tike. Detalye ng balita. Hatid sana ni ka-K5, Chowjen Morillo.
14: Parehong sugatan ang dalawang lalaking nag-iinuman matapos pagtatagain ng umaray may diferensya sa pag-iisip. Dakong alas 7.20 ng gabi Hunyo 7 sa sityo Malamawan, Barangay Lindero, Lawaan ng Tike. Kinilala mga biktima na sina alias Arnold, 52 anyos, Barangay Tanod at alias John, 30 anyos, security guard. At ang suspect ay kinilalang si alias Sunny, 46 anyos, na kapwa residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jumel Salarda, Acting Chief of Police ng Lawaan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na habang nagiinuman ang mga biktima, kanilang nakita na may dalang bolo ang suspect na bumili pa sa isang tindahan at kanila itong sinabihan na iwan ang nasabing patalim na kanyang dala. Pero imbes na makinig, agad silang nilapitan at sinabihan na maingay at biglang pinagtataga. Nagtamo ng sugat sa kaliwang balikat at kanyang tiyan si Arnold at isinugod sa Angel Salazar Memorial General Hospital, habang si John naman ay nagtamo ng sugat sa siko at likod at nananatili sa ospital sa Bugasong. Naaresto naman ang suspect bandang alas 7.30 ng umaga noong Hunyo 8 at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
8: At 64,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, apat arestado. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
17: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 64,800 pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa Sityo Anilawan, Barangay Babuyan, dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong araw ng Sabado, Hunyo 6, taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Police Station 5 sa ilalim ni Police Captain John Rain Basa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Task Force Plotus, Bureau of Customs at iba pang law enforcement units matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa pagpasok ng ilegal na sigarilyo sa lungsod. Napahinto ng mga operatiba ang isang pulang Toyota Wigo na bumabiyahe mula sa El Nido patungo sa Puerto Princesa sa isinagawang inspeksyon. Natuklasan sa sasakyan ang 139 rims ng Berlin cigarettes at 5 rims ng Port Mentol cigarettes. Nabigo naman na magpakita ng kaukulang dokumento ang mga sakay kaya sila inaresto. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga suspek. Samantala, ayon naman kay Puerto Princesa City Police Office Officer in Charge, Police Colonel David Toktokan Jr., patuloy nilang pinaiigting ang kampanya laban sa mga smuggling upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan at mapanatili ang kaayusang pang-ekonomiya sa lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
8: Gain din 160,000 pesos na smuggled cigarettes at na-recover naman sa Lanao del Norte. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Na-recover ang umano'y 160,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang inabandonang sasakyan sa Kapatagan, Lanao del Norte. Isinagawa ng mga tauhan ng 2nd PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office ang checkpoint sa Purok 1, Barangay Banzarville, Juan, Kapatagan, dumating ang isang Nissan Navara mula Sultan Naga Dimapuro patungong Kapatagan. Ngunit hindi huminto sa checkpoint. Agad na ikinasan ng PNP ang hot pursuit operation. Natagpuan ang naturang sasakyan sa isang tagong lugar sa Purok 5, Upper Barangay Butadon, Kapatagan. Sa loob ng Navara, nakumpiska ang 200 rims ng modern red cigarettes na umanay smuggled. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
16: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, IPPO iniimbestigahan ang di umano'y warehouse na pinagkukuhanan ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Kabuang detalya ng balita. Hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
19: Isinasailalim sa ngayon sa validation ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang impormasyon na may warehouse na di umano'y kinukuhanan ng ilegal na droga ng ilang mga barangay officials na naaresto sa mga drug buyback operations sa lalawigan. Ayon pa kay Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan, na ang lahat ng mga suspect na kanilang nahuhuli ang makukuhaan ng impormasyon kaugnay sa source ng kanilang supply. Base naman sa data ni Razalan, may 3 punong barangay, 4 na kagawad at 1 SK chairman ang naaresto na sa drug buyback operation ng kapulisan sa lalawigan ng Iloilo. Pinakahuling naaresto ay ang kagawad ng barangay Natividad Lambunaw, Iloilo na nakuha na ng 204,000 pesos na halaga ng ilegal na droga. May mga impormasyon na mula sa mga ibang mga opisyales na naaresto na may warehouse silang pinagkukuhanan ng shabu. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
16: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpabot ng pakikiramay si Japanese Prime Minister Sanae Taikichi sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao sa Pilipinas nitong Lunes ng umaga, June 8. Sa kanyang pahayag, sinabi na labis niya ang kinalungkot ang ulat ng malawakang pinsala kabilang ng pagguho ng mga gusali sa rehiyon. Nagpabot din siya ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at pakikidalamhati sa lahat ng naapektuhan ng trahedya. Tiniyak din ang Prime Minister na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas batay sa pangailangan na partikular na sa mga apektadong lugar.
16: YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almudal at ka-K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso!

Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. K5 News FM Rojas. Alas 12:20 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Dali lang din bala kay antes kita magpadayon sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Gusto ko lang ni ihatag sa inyo ang pila ka mga importante nga mga bagay nga dapat hindi nyo gid pagkalipatan sa inyo sining adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ang tanan bala nakakape na sumagamit kita sang DTX Coffee Mix. Ma-detox na ang imo sining lawas, may kape ka pa, no? So sa aton sining mga ka K5, pagbugtaw niyo sa aga, magbakal na, maggamit na sang DTX Coffee Mix. Actually, ang pag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka K5, why mania orasan, tapos niyo panyaga, kundo matyag niyo daw busog-busog kamo katama sa inyo kinaon, pwede gig kamuya makainom gapon sang kape, no? Ining DTX Coffee Mix. Matyag niyo nga daw puno-puno gid ang inyo tiyan. Nga daw gusto niyo gid ipagwaon ang mga hindi manami ng mga bagay nga ara si mo sini nga tiyan, pagwaon ginasa sa DTX Coffee Mix, no? Kag kun may gusto niyo pagid mas powerful nga antioxidant para sa inyong lawas, kag protektado ang inyo sini nga lawas mga ka K5, maggamit sang DTX 500, no? So powerful antioxidant ang DTX 500 para sa aton sini mga ka K5. Okay, magluwas sina kun matyag nyo nga daw, oops, daw maluya lawas ko haw. Nga daw medyo mainit-init ang akon nga lawas dala sining mo daw kataro, daw lagnat, no? Nga daw lagnaton ka, oh, kinanglan mo gid sang mighty C. Okay? Kinanglan mo gid nga ma-boost ang immune system sang imo sining nga lawas. Kani kinanglan mo gid mag-inom sang mighty C mga ka K5. So, para protektado ang imo sini nga lawas, mas manami ang imo sini nga pamatsyag. Kabun ka kung nagalakat ka, nagatrabaho ka, kung kisado balisa ka, siling mo do hindi ka kakape, kung kisaan yan do gasakit ulo ko haw, inom ka o na DTX Coffee Mix. Matsyag mo do maluya lawas ko haw, may ari makita sang DTX 500, no? Para pagid mas mabaskog ang imo sini nga immune system, adlaw-adlaw maggamit sang Mighty C, no? So para pagid nga daw mabaskog kag protektado ang imo sini nga lawas, ang kondisyon gid balang imo sini nga lawas, may ara man sang D3 Bio para sa aton sini nga mga K5, no? Tananda nga mga bad elements sa lawas mo da, kwaon ina sang D3 Bio. Initanan, mga ka K5, ang DTX Coffee Mix, DTX 500, ang Mighty C, ang D3 Bio, sarang nyo ni mabakal kang makita diri sa Klinika de Alternativo. Ari lang ding opisina sa McKinley Street, Rojas City, sa atubang sang PLDT. Okay, kagina, antes ko naghalin dito sa amon nga panimalay, antes ko din nagkadto sa aton istasyon sa K5 News FM Station, kanami sang DTX Coffee Mix nga gininom ko kagina. Sunod na ni, no? Sunod na ni ang DTX Coffee Mix nga courtesy sang aton sining station manager kay Ma'am Amy Berondo nga ginhatag sadto sa pag team building naton. Kag siyempre ni K5 Jobert Lago para sa K5 News FM Tagbo Anay Pilar, no? Nag-enjoy kita sa aton na Sir Jobert. Nag-enjoy gid kami sang amon sining
team building capacity sa itong nagligad nga mga inadlaw, no? So, thank you so much, Gid, na itong sininga ka K5 family. Okay.

0: ang mga nagapa-shoutout, standby ha, dugay-dugay. Lawagon kong nagapa-shoutout. Tapuson ko danay ang report sang aton sininga ka K5 reporter. Dali na malang niya. Kering detalye sang ginpatigayon nga press conference kaina sang Capiz Electric Cooperative. Mayo man ang Kapelco, at least mapabalo sa mga konsumidor nga amo ini ang plano nila para sa ilang mga proyekto diri sa siyudad sa Rojas. Agud mahatagan sang solusyon ang kungkis ang mga low voltage, ang mga unscheduled power interruption, para may ideya ang aton sining mga konsumidor diri sa siyudad sa Rojas. Sa dugang nga report,
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay, dali lang gid, dali lang gid. Kaya gina-set up pa ni ka K5 Rodney ang iya sining mga report para sa aton sining mga viewers, sa aton sining mga tagpalamati diri sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz, no? Okay na? Okay na kita ka K5 Rod. Alang-alang pagid, ha? Okay. So kun alang-alang diri kita danay, no? Balikan tani danay set up lang, no? Balikan tani ang isa sa mga gin headline ta kagina ining hatag nga pasidungog sa mga local chief executive diri sa Western Visayas. Ini ang gina-refer sa mga city mayor angot ini sa ilang nangin performance. Mga ka K5 nga si Mayor Ronnie Dadibas diri sa Rojas City nangin number 2 o yara sa top 2 sa pagka city mayor sa Western Visayas kung trust rating kag performance ang pagahambalan. Amo to gani kagapon sa report sang aton sining mga ka K5 reporter, nano bala ang balasihan, nano bala ang performance gid sang kadam local chief executive nga man na diparahan ini sila nga man nakita gid nga nagtaas gid ang ila sini nga trust rating kag performance rating para sa ilang nga respective local government unit. Okay, ini kabaloko challenge man ini. Kung nahimo gani sang aton nga alkalde sang syudad nga mabutang sa top 2 bilang performing mayor or city mayor nga man hindi mahimo sang iban nga mga mayor diri sa province of Capiz. Dapat sini mapalayag man ang mga mayor sang ila sini nga performance kung ano na ang binuhatan nila sa ila sini nga mga kabanuhanan. Kay kahapon to sa report ni ka K5 Mayla, ang isa sa mga mapabugal sang aton sini nga alkalde sang syudad nga man nagtaas ang iya sini nga trust rating kag nga man ginsaligan siya kag nagtop 2 siya bangod sining bugas para sa taga Rojas. Okay, speaking of bugas, kita nyo kung kisa makita sa mga posting sang pila ka mga local government unit nga amat-amat nagapanghatag sang bugas diri sa ila respective nga mga kabanuhanan. Okay, ang Rojas City sa akon nga paglantaw, regular yang nga nagahatag, nagadeliver sang social services sa ila sini nga mga constituent. Regular, bosilin, consistent, perme, kada bulan. Hindi yang tuganan mo lang, ati, may-ari kita ayuda, tapos karon maghinulat ang imo constituent kung saan o naman matupa. At the mercy, perme, sang local chief executive eh. Di ba? Kung saan o lang nila gusto ina nga ipatuman dapat kung magtugan ka programa sa imo sini nga mga constituent, mag-lay down ka programa sa imo sini nga mga pumuluyo, dapat ya maging consistent ka. Hindi lang ya kon election period. Ha? Kon election lang yang iba niya nagatugan, nagapatupa sang mga ayuda. Ha? Dapat maging consistent ka man sa imo sini nga ginatugan sa imo nga mga constituent. Halimbawa, kano tikadlawan kada sa imo nga mga kwan mga pumuluyo da tuganan mo da kun ano nga mga ayuda tapos way gatupa. Ha? Tapos patupon mo naman kun mapapili ka naman kun manog eleksyon naman. Okay. But anyway, my point mga ka K5 amo ni. Kung nagatugan ka, kung nagapromisa ka, patupon mo gid inaiya sa imo nga mga pumuluyo. Hindi lang nga hulaton mo nga tinya hulaton ta naman nga manog eleksyon no. Kundi intong manog eleksyon mapasikat ta, ha? Antes eleksyon mapasikat ta. Kada wa balon sa mga constituent. Idi wow!
2: Wow!
0: Oh, hindi bala? Pero kung consistent ka sa imo nga programa, kung tayuyon ang imo programa, kung sige-sige ang imo programa, ginapatupa mo imo programa, ang mga social services, ginahatag mo sa mga pumuluyo nga deserving magbaton sina, at ibudlay kagin man kalimta niya, kag ang trust rating sang pumuluyo, sang imo nga mga constituent, ara sa imo. Okay? Sige. Balikanta ang report sang aton sining mga K5 reporter diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program pagkaligad sining importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, ang BCO, yung may Ditri, Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, ang BCO. Yung may D3 Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Dina kano? Ang ginabatsyag ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywa.
10: Sa kadlo ka pila ka magin
11: sa DTX 500.
9: Sa pilmero ka tatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
9: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nagoginapat.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumansyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
6: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balaya nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
13: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
13: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kung Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

0: Maligtri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Shout out da Naida sa kay Rina Leo. Ayan Rohaan. Good noon Sir Alan Catalan. Okay, good noon. Kay Patrick Matias Robles, mayong udto kay Five Alan. Matias Robles family sa Rosario, Lantangan, Pontevedra, Capiz. Mayong udto. Sa kay Lindon Hano. Carl Jocampo Jusira. Pa-shout out kay tatay kuno nagapamati, Subong. Hi, tech ha. Kay Emski Chanson Catalan, shout out. Happy birthday. Happy birthday, Gris Subong. Happy birthday, ah. Kay Nonoy Latosa maayong uto kay Five Alan, manyaga tabulinaw nga may kamatis aton sudan. Ba, paborito ko gid na noy. No, kanamit gid na sang bulinaw, tigan ilang ko ah. Shout out kay Alfie Lonzo Catalan, nagapamati man. Mary Jane Ocampo maayong uto idol, mga ka K5 watching live from Mansakol Sigma. Kay Mario Alpha Bati mayong udto ka K5 mayong manyaga ta sir. Sige, thank you. Mayong udto K5 Sir Alan, always good gatotok sa 11 Mbps 100.9, especially to K5 Sir Alan from Juben Duga Bisoryo. Sang Barangay Bajangon, President Rojas Capiz. Thanks Sir Alan. Okay, thank you so much. Kay Earl Catalan is watching. Thank you so much sa pagpamati. Thank you so much sa pagpamati. Ashley Bourbon Bahada, mayong udto sir, mayong udto. Kay John Luis Benedicto, no, nga naga pamati man kay nagalantaw sa aton sini nga programa sa 11 Mbps program. So thank you so much, no. Kag sa akon gre nga kumpare nga naga text gig kay nagapa shout out sa kay former board member Fritz Cruzam. Mayong pagpamati man pre. Junjun de los Santos, kapa-shoutout man. Tutok pre, pamati, di sa K5 News FM. Share, share. I-share mo pre. Kag-ipakita, kag-iwagayway ang bandera sa K5 News FM. Ang kampyon sa balita. Okay, balik tri sa aton sini nga pagpalagad sa 11 Mbps program mga ka K5. Balikanta ang report sa aton sini nga ka K5 reporter sa sini nga mga tinion diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: K5 News FM live report.
0: Okay, balikanta ang report ni ka K5 Rodney kagakaron ba si makachan saman si ka K5 Myla. Doon mo namin itong balita, iyan nagikan sa Sigma mo. Pero itry tagid, no? Nga matagaan na chimpo. Okay, unahan tayo sa K5 Road ni. K5 Road, with your development report, please come in.
2: K5 Al, no? Sa Subong, ginda pakigbahin din sa Kapelco, ngang inigani nga joint project sa NGCP, kag sang nasambit nga hensya, ang may pondo nga yara sa 105 million pesos. So, ang ini nga pondo, halin gid mismo sa NGCP, kag ang ginobra lang sa Kapelco, amo ang pagpangita bala sa lote, para nga pagapatindugan. So, adjacent lahat, kumbot bala, luyo lang gid sa substation, hindi na pwede kuno nga sa iban pa bala nga area. Baya ka K5AL. So bali dire lang gid dapat dikit kag ginpakigbahin pa diri sang Kapel Command nga ang ini nga ti wala naman di bala sang bawian pag abot sang time. So kung buot permanent na niya ka K5AL even though nga ang NGCP sini ang nagapondo bala kag amo gani.
0: What siling on sini ka K5 Road ang counterpart no sang Capiz Electric Cooperative lote lang.
2: Mm-mm.
0: Wala sila pagwaon niya nga kwarta.
2: Wala.
0: Okay.
2: Kay iya ni sang NGCP kag amo na ang contractor bala sang sing pagtukod sang 2x5 invar capacitor no ang Chinese contractor ni siya ya ka K5 also wala man to pa mahambal kung ano gid bala particular ang name sang sining Chinese contractor no pero gin confirm diri sang pamunuan sang Kapelco nga Chinese ka K5AL kag apat gani ti mag-start sa this June 13 kagati magatapos kon ginalauman nga magatapos ang pagtukod sini sa September 12 sa siniman nga tuig. So para pala diri sa dugang detalye may kang tanan sa sining plano ka K5AL yari kag pamatian nato ng kabahin sang nangin pahayag man ni Engineer Edgar Diaz ang officer in charge acting general manager sang Kapelco.
3: Silingina ni Kenneth depress nga may mga palabuton kita ng mga schedule kaya power interruption. This is due to the joint project of NGCP at Kapelco. So siguro sa edukasyon na alam kaputang yung

0: sa makalayo at kabundas. So from pinakamahabos, madali is to install capacitor there sa Aguas City. Now, by installing capacitor, Rama energized this September 2026, hindi 66, balik niya sa 61 o 68. Meaning, ipataas niya yung watt ang butahe because of that capacitor. By 64, ma-maintain niya, agapun 68, by 64, then from 2029, kabalik 67, then makatulong.
1: Summarize na lang. Nabatian ka K5AL ang kabahinsang naging napahayag man ni Engineer Edgar Diaz, ang Officer in Charge General Manager sang Capelco. Sama na no? Ang ini nga embargo ni Saliwat may katuyuan nga sabton no ang kakulangan bala na sang supply sang kuryente diri sa siyudad man sang Rojas sa K5AL.
2: Okay. So simple lang no ang tinutuyo sini para ma-reduce naton ang masaming low voltage ang kung kisa may mga unscheduled power interruption no padako-dakoan naton ang pila lang ganito 66
1: ang nabilin
2: 66 into 69 kV ang pwersa sang elektrisidad nga magasupply diri sa Rojas City. Ka K5 Road, we are talking here, Rojas City lang yan, ha?
1: Yes,
2: K5 wala diriya ang bilog o kon mga kabanuhanan.
1: Mm.
2: Okay. So, maayo man eh, at least matagaan sa bat, ang medyo gamay nga problema, nga gina pangatubang sa Capiz Electric Cooperative para sa aton sining mga consumer. Okay, proceed finally.
1: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, ini si K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, sa K5 News FM.
2: Okay, thank you so much sa K5 Road ni Dalanon. Sa imo sining report, nagikan sa Capiz Electric Cooperative sa ginpatigayon nga press conference, no? So, walang alang na aton sining Ara si K5 Myla. Oh sige, dali lang gid, no? Pasudlon ta danay ang dali lang gid gailang ko sang brief and concise report upod sa kay K5 Myla Fuentes direkta sa Banwa sang Sigma Capiz sa report sa detalye sa sining report yari si K5 Myla Fuentes. With your report, please come in.
3: Moron lang din inagurahan, subungadlaw, kakipabalan, ang pinakabago nga cybercrime satellite office sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 6, pinagiman sa isang kablesing kagribbon cutting ceremony, subong 3. Gintambungan ini sa mga opisyal, kaangay na dahil police Major General Wilson C. Asueta, ang director sa anti-cybercrime group, police Brigadier General Randolph Tuanio, ang regional director, Tag Police Colonel Richard Adunes Habawel, ang chief sang RACO 6, Police Colonel Albert Apulaw, Governor Ferdinand H. Castro, Congressman Howard Ginto, kag Second District Congresswoman Jane Castro. Ini ang inisyatibo may tinutuyo nga mabuligan kag mapahagan-hagan pa ang pilang ka mga kriminalidad nga nagkatabo diriya sa probinsya sa Capiz. Ginalauman subong nga semana magasugod na sa pag-cater ang ining satellite office. Live nagikan diri sa Banwa sang Sigma ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Thank you so much, K5 Myla Fuentes. Ang dugang update sa ning pagtukod sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6, Capiz Satellite Office nga ginpahamtang dito sa Banwa sang Sigma. Bantayan nyo karon sa pila ka mga programa diri sa K5 News FM. Shout out na lang dira sa mga tagpalamati nato, no? Sa taga CVM Pawn Shop Money Changer, all branches sang laan nga gadget sa Uyo Torong Street Calibo Branch nga sa Alpha Omega Beta Umbets Fraternity and Sorority 1976. Mayong pagpamati diya sa K5 News FM Rojas. mayong pagpamati man sa aton sining abyan, sa aton sining all out support gid ang aton nga abyan si SB Nini Ading Biklar. Mayong pagpamati SB no kay nagatutok gid diri sa K5 News FM si Eloy SB member Nini Ading Biklar Bahada. Shout out kay Alfilonso Catalan. Nga nagapamati diri sa MBPS program. Wala na tawras, wala na tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 MBPS program. Kita na naman kita buwas sa gadri lamang sa K5 News FM. Ini ang inyo alaga na inyo ang Kerman ka K5 Alan Catalan nagabilin sa inyo sang mayong hapon.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
8: Okay.
7: Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
8: Mahimo siya ketones.
7: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
8: Puslan gapon.
7: Oo. Wala sang ano mo?
8: Wala tak.
7: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
8: Wala ka isa.
7: Wala ka risgo.
8: Correct.
7: Pero palalagaw ka. Ay, kinanglan mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
8: Be responsible.
7: Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
5: D3 Bio.
7: D3 Bio isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
8: Correct.
7: Mayoriya, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
8: Kampion.
7: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pag-toothbrush, dako gid niya makabulig.
9: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko, na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw, 1 month lang ako nang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
10: Ari Doc nga ang mga D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital indi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga balya Doc Ario? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Correct. Gobyerno nagambala.
7: Prevent, ha? Prevent.
10: Prevent.
8: Government na.
10: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
7: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
10: Because of the monolaurin.
7: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero mas grabe gid ang epekto sang wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh why gid chance ya ang kuan niya? Di maka first base ang kagaw.
10: Oh, Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tama kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa Ditri Bayo.
7: Tama ra permi na to balik-balik plus or GP. Kung hatagan mo ko Ditri, pigaw na. Paimnon mo ko Ditri, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko Ditri kag BCO, kampyon na.
11: Kombinasyon.
7: Gi-combine ang Ditri kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin Ditri lang, di ba? Kung nami, pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid yang gi-combine mo ang Ditri kag BCO, sir boy.
10: Kagarido ka gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga Ditri indi amo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with Ditri Bio.
7: Wala.
10: Wala.
7: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
10: Okay, hindi mo nakatasan dito. 20
11: ka, borderline ka lang?
7: Oo.
11: Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
10: Tistingi mo, inoms, damo sa ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid, matoxicity if kay taas kayo.
7: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
10: proper timing.
7: Dapat niya hindi magdubo 8 hours.
11: 8 hours.
7: Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
11: 4 hours. Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ko sa Lod Balay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, iditribayo ko na. Gilanat ko, trangkaso, iditribayo ko na.
7: Sir boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
11: Correct.
7: Kung may iditribayo ka.
10: Halog,
7: iditribayo ka. Instead nga, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong, malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
12: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
16: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
18: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatindlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epic.
21: Tibo.
20: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Juice 7 lot.
23: Ano ginabatsyag mo sa
22: high blood gid ko.
23: Ano sa una ang imo?
22: Blood pressure. 180 over 100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
22: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
20: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mix, mga pinata,
21: DTX Coffee Mix, mga butika, DTX Coffee Mix.
0: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix, may kape ka na, na detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix, mga butika.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
2: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend
3: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
21: Extend
3: Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Gabi. Ay, manatian ako nga sit sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyogin niya. Nadula ko ang bukol. Mahayogin ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
29: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio ko.
1: April Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall at hindi man namin ako na kuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kuti.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
19: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong gid na nibulig sa D3 Bio tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
7: Magalingin pala ang imong nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
7: Garantisado.
0: DTX 500.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.

0: good afternoon, sweethearts. Happy Tuesday. Sa aton sining mga tagpalamati na nakatutok na ho sa ating kampiyon na istasyon. K5 and News FM Rojas 100.9 sa inyo sininga mga radio. And syempre live kita sa aton sininga sister station sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuana. My name is Miss A sa K5 Amy Orleans Birondo. Ang inyo sininga makaupod from 1 to 3 p.m. Welcome sa mga abya naton, no? Dari sa aton sininga hulot palautuwasan sa kahanginan.
1: Ipautuwas na ka.
0: Mukha sa aton sininga kwan ha. Ang aton sininga Facebook page if may ara kamo sang pagpanamiyaw mga ka K5. Pero much better nga dira kamo comment sa aton sininga live video para ura-urada matamiyaw ta kamo ha mga darling. Ma'am Elnora Avelino, maayong hapon, nagalantaw na daw sa aton. John Marta Biliano, maayong hapon sa Barangay Bato, sa Family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales, Kag Sebrero Family. Magandang hapon, mga ka-K5. And of course, would like to say hi sa aton sininga mga abyan, no, nagatutok sa inyo sininga mga tambayan, sa inyo tagsa ka mga panimala, sa inyo mga ginatrabahuan. Welcome na diri sa aton sininga hulot palautuwasan. Ipautuwasa ang inyo sininga mga hugot, ang inyo sininga mga gutot, ang inyo nga mga hibubunon.
2: Istoryahe
0: kami balaga e para hataga naton sang kabuhi ang imo sininga istorya sa aton drama na mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang aton subong nga istorya about ini mga ka K5 sa isa ka inosente nga estudyante. Ining estudyante nga ini na dalaga may ara sa na textmate, na chatmate rather. And then ang chatmate niya nagapakilala gid nga manggaranon. May kaya. E syempre ining inosente diti nga estudyante na excite. Basi, no, nag-struggle man sa pangabuhi. Na-excite siya na may nagpakilig sa iya nga may kulukwarta. Pero ano natabo? Nga manatroma siya iya mga ka-K5. Isabala, no, mga chatmate nga na. Ang ibandira iya, puro lang tikal. Ang ibandira iya, puro lang kwan. Scam. Iban lang ha. Gapakuno-kuno lang bala para makuha ang imo sini nga buo. Para mapahumok inang matig-a mo nga bala at syag. Kundi kung maunahan ka sa dungan lang ga, no? Pusa, kagidya. Amo na nga manami ni nga drama para sa aton sini nga mga kauturan, lalong-lalo na ining mga kabataan, bala, no? Nga ay inosente pa sa mga bagay-bagay, no? Hindi pa bala makabalugid, magbaki-baki kung husto bala o kung hindi, no? Ang ila sininga mga ginasudlan, no? Ng mga bagay o kung ang ila sininga mga choices sa life, no? Para lubos natin mahangpan ang ining istorya, basahon natin ang kasaysayan sa aton sining ka-K5 nga itago natin sa pangalan nga Harmony.
1: Ga? Ipautuwas na ga?

0: BSA. BSA, maayong hapon sa imo. Kag sa imo sininga mga listeners. Ganaga bantay gid sang sininga palatuntunan sa radyo tag sa kahapon. BSA, tagu alang ko bi sa pangalan nga Harmony. Pwede ko gid pwedeng ibuyag-yag ang akon tuod-tuod nga pangalan kay base makilala ako sang akon nga mga classmates kag schoolmates Miss A. Isa lamang ako kay estudyante. Mahambal ko Miss A nga mabuot ako nga klase sang bata. Muna man for me ginahambal sa akon, Miss A. Amo na gani nga inosente ako sa mga bagay-bagay. Kay bangod, wala man ko masyado na ganilagaw, Miss A. Kag, ara lang ako masami sa amon nga balay. Siyempre, Miss A, nagagamit man ko sang cellphone. Kag may mga nakaka-chat man ako. Boring man bi Miss A kun da wala gid. May isa karon nga taga syudad nga nangin chatmate ko Miss A. Kag hambal niya sa akon. Manggaranon ang iya nga pamilya. Siyempre, Miss A, nagpatigid ko kay kabalugid siya bala mag kuha sang akon nga buot. Kag damugid siya sang ginapakita sa akon. Amuna nga wala agad ako nagaduda sa iya. Nakipag-meet ako, Miss A, sa akon na chatmate. Wala ko giginalauman nga matabo ang hindi ko gusto matabo, Miss A. Ang ako lang mantani nga makitaan ko sa personal ang ako nga chatmate. Miss A, jutayan lang ako, Miss A, malugusan. Ginpuwersa ako sang akon nga chatmate. Kag luyag niya gid ako maangkon, Miss A. Maswerte lamang nga nakapalagyo ako. Kag nakapauli. Abang mabugat gid ang akon nga buot, Miss A. Nagahalo ang akon na batsyag. Naakig. Nahadlok, naluoy sa akon kaugalingon. Gintago ko sa iloy, nakon Miss A, ang natabo sa akon. Apang bisan ano ko katago, nabalan gid sang akon iloy, tungod sa trauma nga akon naagyan. Miss A, sala ko gid kadagsalig ako sa akon sininga chatmate. Kabay pa nga ini nga istorya magserbi nga leksyon hindi lamang sa akon kagsubong man sa mga kapareho nakon nga kabataan. Balihog lay kay Miss A sa liwat Harmony.
1: Ka ipautos na ka.
0: K5 ang sulat ni Harmony. Kag ina ginatagan kabuhi o kun paghahatagan kabuhi sa katun sining mga dramatista sa K5 Ilonggo Drama Production Center sa Bacolod City. Kag aton igapalayag sa Indi Madugay. Ang aton sining drama nga inyo mabatian na ginadulong sa aton sang kaalawan sang DTX Coffee Mix. Ang manamit, maaroma kag healthy coffee. ETX Coffee Mix, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagabulig manage ang sang-aton sininga timbang. Nagaboost ang sang-aton sininga energy levels. No? Nagabulig sa aton, no? Para ma-breakdown ang mga excess fats. No? Nagapromote sang function sang aton sininga excretory system. Bot sa lingon para sa digestion kag detoxification sa aton sininga lawas, no? Maayo gid ang DTX coffee mix, no? Naga shield sa aton sininga mga body cells ukon mga cellula nagikan sa oxidative stress kag harmful free radicals. Kag of course nagaprovide gid sa aton sang sustained energy, mga ka K5, energy nga hindi mabangbang, no? Pwede yung ginapilaw o ginakulang sang energy sa lalo na sa mga nagatrabaho, ha? Gani ang gina-advise si Miss A, mag-healthy coffee. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabagod sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix?
14: Gusto ko na.
13: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
18: Klinika DioFresh.
14: Available now.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Purisado kagin.
19: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
19: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis
22: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga nga akon nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
27: Kay may barato balaya nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
29: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
27: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: D3 Bio.
31: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
19: ko. D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
15: Yung may D3.
19: Pamakal sa mga buti.
15: D3 Bio with VCO.
32: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
15: Yung may D3.
19: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
33: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
34: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
33: Ang best friend sa mga kababaihan.
34: Spore Biotics.
33: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
34: Spore Biotics.
33: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
26: May family history ba na kamuusong diabetes?
30: Mag-TDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
30: Mag-TDX 500 ka na!
26: DTX 500!
30: Ang may powerful compound
26: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
30: DTX 500!
26: Garantisado!
30: Epektibo!
26: Aramis
30: mo! DTX 500!
26: DTX 500!
0: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
0: Sa isa ka adlaw,
1: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
0: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
1: Okay, namin nagit sa akong nga mata.
30: DTX 500! Mighty C!
26: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
30: Mighty C!
26: Mabaka sa mga butika.
30: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
26: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap.
30: Pabakan sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix. Excel Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
26: Extend Food Supplement for Men.
30: DTX 500.
9: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
26: DTX 500.
30: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
30: DTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
30: D3 Bio.
26: Ang D3.
30: Yung may Visio.
26: Ang Visio.
30: Yung may D3.
26: D3 Bio.
11: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang nagtining akon buhok
26: kag
11: nagkinis ang akon
26: puti. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
30: Ang Visio
26: gamay D3.
30: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
30: DTX 500.
13: Ito masul sa barangay
16: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
16: Tumar ko. DTX 500.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
16: Three times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na.
13: Try gig kamo sa DTX 500.
30: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
30: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
35: Nani realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
26: DTX Beauty Soap.
36: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
26: DTX Beauty Soap.
30: Babaka sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: VTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.
14: VTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
14: VTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Ga? Ipautos na ga?
22: Nagbabalik si Miss A sa Room 1009, ang inyong sinigahulot at palautuwasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. K5 and News FM, Rojas. 100.9 sa inyong sinigang mga radio. And syempre live makita sa aton sinigang sister station sa Pilar. And that's 89.7 K5 Radyo Tagpuan. Maayong hapon, Quiz Mike Turente Abangco. Mar, magbanwa, maayong hapon dira sa railway. Linay sang railway. Mabakling siya da sa mga street foods niya nga baligya. Ha? Kay para magturong gidaw ang mata niyo sa kanami. Giselo Santa Laurino, mayag nga od to Miss A, always watching and listening, Laurino family, sa mas graw hamindan. Thank you so much, Ma'am Giselle. Sherry Anasebo Gunarse, good afternoon. Beautiful Miss A watching live here at Silang Cavite. Hello, darling Sherry Ann. Kislagpok dira kay Lance Guapo. Yes, nga guapo nga bata. Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan Maayon. Hello, Ma'am Christy. Ma'am Roda Donato Amagulin ay sang dinginan. No, nakatutok na sa aton sininga programa, bag-ulang gidaw tapos laba. Mga pang-outfit, dira, ginlabhan, kaghangiron. Para ready, anytime, Ma'am Roda, no? Yung sexy ni nga daan magbayo si Ma'am Roda, yan. Ma'am Early, Bernas Durana, dira sa Calle 13, sa Pilar. Shoutout kay Boy Balot, nagapamati.

Maplay na kita sang aton sini nga drama, The Harmony Story. Diri sa aton sini nga mga pinanid sang gugma or The Pages of Love. Ang drama nga ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, the alkaline vitamin C mga ka-K5. Ang Mighty C, produkto ni Dr. Miluy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Informulate para mag-provide sa mga health advantages sa vitamin C while being gentle sa aton sini nga stomach. Hindi pareho sang inyo dira nga ascorbic acid, standard ascorbic acid nga ginatumaran nga nagasulab ya ang imo sini nga sulok-sulok. This is alkaline vitamin C, no? Sodium ascorbate mga ka-K5. So, pareho man lang sa function man, nagaboost sang aton sini nga immune system, no? Nagastimulate sang production sang white blood cells para makabulig sa aton sini nga lawas, no? Depensa batok sa mga impeksyon kag mga sakit. Pero gentle sa aton sini nga stomach because it is an alkaline formulation. So non-acidic, no? So less likely to cause cramps, heartburn, or nausea compared to plain ascorbic acid. Amo na wala ko na mian sa ibang vitamin C kay ascorbic acid as long kag hindi gentle sa aton sini nga stomach, no? So diri kita iya sa Mighty C, the alkaline vitamin C na pabukal napabugal gid naton nga vitamin C ya. And mabakal gid siya sa mga butika, no? Nami ang Mighty C, no? Nami para sa aton sini nga skin, sa aton ngipon, sa aton tul-an, sa aton buhok, sa aton kuko, no? Mighty C mga ka K5. Yari na ang aton sini nga drama, The Harmony Story sa mga pinanid sang gugma or The Pages of Love.

0: Harmony. Dali na, manyaga na ta.
1: Nay! Ara na, nay. Dali lang kitang, ha?
0: Ay, sus, ah. Sige ka na lang imo da ka video call sa chatmate mo nga taga-syudad.
1: Nanay, balamong!
0: Oy, unahon mo yung pag-eskwila mo, hindi kayang nobyo-nobyo. Sige na, dali na, di kay manyaga na ta.
1: Oo, gani, nay! Ara na! Babe, babe, sorry kit, babe, ha?
2: Babe, okay lang. Grabe gali si Wangga mo, no?
1: Amugit siya si Naiya, pero kung makilala mo na siya, buot na siya, babe. Kung makapamasyal ka ni Samon, masadyahan gid na siya. nga, babe, saan ka di ba lagaw, Samon, ha?
2: Ha? Kwan, inahadlo ko na ya. Basibla na mo rebuilding, ha?
1: Ha? Anong rebuilding, man? Wala, ah?
2: Babe, ikaw na lang bilagaw sa akon. Isa ako man ko sa school eh. Ikabalo ka naman. Sa private ko yung eskwilahan na eskwila.
1: Ay tuod ka. Amugaliin sina. Sa amon gani, sako man kami sa school. Galing man na, mamanage man amon, babe.
2: Di amo ginaya, siyempre public. Lagaw di ba ladason? Padalaan ta ka pretty.
1: Hindi na, babe, ah. Nahuya ako na iya. Sige lang. Mangita lang ko sang paagi. Sige, babe. Papay, babe. Manyaga ko, anay, ha? Bye!
2: Ate, sige, babe. It will. I love you.
1: I love you, too. Mm.

0: Omega, papasyudod ka sa sininga Saturday?
1: Omega, upod ta bala? Upod ta si ginampul, lang tayo dahil niya tapos nalagaw?
0: Ay, kwan, tumad kwan. Tama ko daw, an all brown sa balay eh. Ngao, sinong lagawan mo to, haw?
1: Kwan, ang nobyo ko.
0: Ha? Nobyo mo? Holok ka. Di pala may migo ka man di sa school? Ang grade 12 na bala?
1: Oo, pero hindi kuya seryoso siya, miga. Mas love ko niyang bago ko nga nobyo kag first year college ni saya sa university. Siya yung nag-eskwela, mega.
0: Kag nagpati ka man. Uy, miga, damo bala manog into, subong.
1: Miga, kung hindi ka magpati, aring FB niya, oh. Oh, tulog ka, da kung diin siya nga school nag-eskwela. Sikat ni bala nga eskwelahan niya, day. Lang tawa bala.
0: Ambot si mo, miga, ah. Ako ya, wala ko yaga pati sa mga amuha mo sina iya. Grabe, mga technology nga daan subong day. Basi bala kon, AI ang profile niya, how?
1: Ano, day?

0: Oy, Harmony, nagtawganay kami bago lang ni Manang mo nga ato dito sa Bahrain. Ba, sige na, pabayaan mo ng pag-eskwila mo, ha?
1: Wala na eh, ah.
0: Tadlo nga lang. Daw naghinulsol ko ba lang, ah, ginbaklan takas ang cellphone.
1: Nay, tapat lang gidya balaya nga may cellphone ko. Diri na ni gani gina-anon sa mga assignment namon. Basta tanan nga party sa school na, diri na.
0: Iti. Sige, ah.
1: Nay? Kung... Gay ko bi kwarta, nay?
0: Kwarta? Ay, anhon mo ya? May lamutan ka mo?
1: Mapasyudad ko tani na sa Sabado kay may baklon ko para sa amon nga project.
0: Oy. Base kung may tabuon ka dito, ha?
1: Wala, nay, ah. Mabalik man lang ko dahil yun, nay. Sige na, nay.

0: Babe, din ka na.
1: Babe, ari ko din nagatindog sa may gasolinahan. Ay.
0: Ay, okay.
1: Sa may ano pala, babe, sa may traffic light ayon.
0: Nakita to na ka. Dali kita ha. Matabok lang ko. Bye.
1: Ha? Aras siya, oh. Nagatabok sa pedestrian lane. Si Jupong ina. Ara na siya.
0: Babe! Babe!
2: Pasinsya kita. Ako ang taga-dire, pero ako pang imo ginahulat.
1: Wala sang kaso, babe, ah. Ayaw, gali. Abi ko, nakasalakyan ka.
2: Aha. Kwan. Ato sa talyer. Alang-alang ibing dalon ko kay ginapakondisyon ko pa. Majib lang ta. Mayaman gani para sadya, di ba?
1: Chupong?

0: Nabatian ka K5 ang unang abahin sa ngaton sa nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the harmony story. Ka K5 bantayan nato ng kasugpon sang sininga istorya ha. Anong padulungan sang sining pag meet up nga ini ni Harmony kag sang iya sining at chat ni. No? Mga kabataan dira pamati kamo para makakuha kamo sang leksyon. Sa aton sining pagpanumbalik aton inaigapalayag sa inyo. Tutok lamang and wag bibitaw sa ating paboritong FM station na ang kampiyon nga istasyon sa probinsya sang Kapisa. Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kag kampiyon sa serbisyo publiko. Ang istasyon nga always kampiyon sa inyo sininga tagipuso. This is K5 News FM.
1: Kanamitan!
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa ka semana, kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab? Yun sa manong pag-inom?
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo ra ka-adlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Yan pila naman sugar ni Moron?
3: 126 na lang taong, kaluis Ginoo.
2: DTX 500! DTX 500!
5: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito nyo nga pula nga mga karne? Kaupunto siya na karoon ng dedikasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
6: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. Butsilingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginaila
5: pa. Pula, yaila kulor.
6: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. Mga isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya ko na.
7: Oh, may pula.
6: Pula-pula.
5: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
6: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imo nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
8: Correct.
6: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan, ang kahoy.
8: Patay.
6: Patay. Hiwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same na, kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo na ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
2: DTX 500!
9: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
5: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
6: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mabuwa magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kakaong ka karne.
5: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sang red meat?
6: Ang sige kaon karne, nga wala ka gainom DTX 500 kag MITC, pwede kang makanser. Pwede ka matibi, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inumiga dito X500. Christmas can paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sa karni, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo DTX kung palakawang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung palakawang kakarni. Amo na ang permi na itong ginabalik-balik.
2: DTX 500!
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag no medyo may nag ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, so, inang pagka-ubo boss ko sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko, nagit sir ka namin namit, nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pag tapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Efektibo, kaayo ang Mighty C.
2: Mighty DC. Mabaka sa mga butika.
16: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa
14: Pull mo, baby.
2: Extend Superman for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
19: Special mindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko. Wala na ko ginahapo.
2: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
22: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
24: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani, taugid.
23: Ano nga variety na mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
24: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Sinjet.

0: para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
0: D3. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, for Biotics.
1: DTX 500.
4: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
4: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
19: D
5: DTX 500.
9: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
21: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
21: Yung may D3.
5: D3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio.
21: Ang D3.
5: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
5: Yung may D3.
12: Pamakal sa mga butik.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap na

0: Dasang mga kagaw, Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Basi UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Ga. Ipautos na ka.
7: 2:14 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station na ang kampiyon ng istasyon sa probinsya sang Capiz sa K5 News FM 100.9. And syempre live kita sa aton siling sister station sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Shoutout ano, sa aton siling mga friends na nagatikatika dali sa aton siling live video mga ka K5. Ellen Ikaran Estorga, maayong hapon, Miss A, long time no see. Hello, darling Ellen. Puod yung katimuha. Adugay, taka nga wala man tuod na kita. Or dugay lang kung nga wala ka pa naog. Maayong hapon, Miss A, watching live sa Calle 13. Shoutout kay Boy Baloat. Hello, Ma'am Early Bernas Durana. Ma'am Roda Donato Amago. Ma'am Christy Villar, darling Sherry Ann Acebog Onarse, Ma'am Giselle Losanta Laurino, Mar Magbanwa. I love you, Miss A. I love you too, Ma'am Roda Amago. Hidlaw ko sa inyo. Roderick Sagayon, maayong udto, Miss A. Ari kami nagatutok di sa Punta Tabok sa Nara Road. God bless. Thank you, ha, Roderick Sagayon. Ma'am Marisol Kietchon Kadigal, shoutout sa family Kadigal. Kietchon, elesyon sa sapian kag sa Sitio Herupay. Bye-bye. Ang bali, Ma'am Elnora Avelino, na mi, Miss A, kung bayi ang nagakusnot sang sa lalaki. Budlay na ang mga lalaki base ano pa ang matabo. Nami akon bayi lang kay okay lang ya wala mali siya kapin pa kun gwapa nami an kuya tuslok. Oh ini pwede yang lalaki magduludog sing kag magkulukos not sa babae kay base tumalang pa. Babayi, daan niya, damo ka riyan makusnot-kusnot. Gidi, ang sa lalaki, isa lang dang kwan. Imo sa gangon. Isa lang ka area nga mapanagang ka. Kung babayi, at idamo eh. Baong pinakagwapo, ang pinakagwapo dira sa disyerto. Nagtuhaw. Kuiskyle, Padski Habuling, dira sa UAE. Hello, Kuiskyle. Tay, saan una tong bakasyon nga to? Pero may ka lang si Yusun. No? Ari lang kami di aga hulat sa imo. Lipayon ka naman na. Paala na galing, hindi naman makapauli. Ang mga upod pa sa ilabay. Lipayon ka, servisyuhan ka na mo. Pamati kita sa kasugpon sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the harmony story. Dili sa gihapon sa aton kampiyon nga sa show K5 and News FM.

0: Babe, lantaw abla. Kita mo nang eskwilahan ngayon ako. Dira ako na kay eskwila.
1: Hala, tuod ka, babe. Wow. Grabe, no. Siguro mahal ginadang tuition, babe mo.
0: Hindi lang kay mahal. Uli, pirti gidya ka mahal. I know. Lugar na palayaw ka.
2: Babe, dali na. Manaw na kita.

0: Babe, grabe man na di kaikit sa mga balay. Maano tadi?
1: Babe, dirito na yung madiritso sa isa namon kabalay.
0: Ano? Abi ko kaniya anay kung sa subdivision ka mo nag-i-star.
1: Eh, subdivision, gidman. Eh, ugaling. Kung dito kita madiritso, base bala, mga aki ka magulang ko nga nurse bala, oh. Ibudlay na.
2: Ako gali. Ari na ta sa balay. Daligid lang ha. Iabrihan ko.
0: Babe. Ano na di man? Kadamos kong naganilapta nga basura, oh.
1: Pasensya gini ba? Wala na abi matipan eh. Dali ka. Dito kita sa sulod. Tawahe dito.
0: Okay.
1: Oh, gali babe. Pasensya gini ha. Nalipat ko bi maghapit sang palamahawon ta.
0: Okay lang babe, busog pa man ko.
1: Ikaw na lang ang pamahawon ko. Babe. Babe. Duman na lagi kong halin pa kagina mo.
0: Chupong.
2: Kahumot sang baby ko ba?
0: Ay, ano naman? Chupong, ano nang pinapuhat mo man?
2: Ikaw pala mo. Daga pa isti-isti ka pa. Di ba na? Amo man adingin ka mo?
0: Ano naman? Jumpong, abiyo tatana pinginahin mo. Mabing kalain. Jumpong!
2: Nungay na pala purok. Nakita mo niya? Pati yung nakita ka ron. Gani, pabaya ako sa buhaton ko, ha? Pabaya ako.
0: Hindi. May kutsilyo ka nga ginataya sa akon.
2: Babe.
0: Ari mo ay sipaon kong itlog mo.

0: Anak, naano ka, ha? Naagulpi ka lang nagsagit kang naghibi, ha? Naano ka si Lingkonak? Naano ka?
1: Oh. Ikaw ko siya, Day. Natayan niya lang ako ng kuso.
0: Ano? Sino? Ha? Sino?
1: Ang nakilala ko sa Facebook, Day. Nagkitaan kami kagapo sa syudad. Kakindulan niya ko sa squatter. Sa isa nila ka pala, kakintuyo ako yan na kalagusan na.
0: Diyos ko nga, bata ka! Sabi ko, aray, may baklon ka lang? Galigay! Galigay, may gintabo ka!
1: Wala mo ko maglaong na may malain siya kalagatuyo sa ako.
0: Eh, sino siya, ha? Sino? Kay Buwas, ipablaster na siya!
1: Naisala ako kiti, Day.
0: Nak.
1: Naloko kiti, sala ako kiti. Ano ko bigay na dala ko? Nadala ko sa mga kabutikan niya sa ako, ne. Nandala ang agit ko, Day.

0: Kapon taga syudad, tikalon ka. Siguro na timingan lang nga ako ang biktima. Nagpa-blatter kami ni nanay, pero sanggin pamangkot namon ang lugar kung sariin gindala ako ni Jopong, wala gid ako nagtudlo kung sariin. Sa baylo, hindi man siya kuno kilala sa mga ginkatuan sa pamilya ko, kag hindi man kuno nila ato balay. Siguro leksyon na ini sa akon nga hindi magsalig dayon sa isa ka tawo. Kutob na lang diri ang akon sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon istorya. Ang tagpadala, Harmony.
1: Kabugusan nga drama ni Harmony sa mga pinanids ang gugma or the pages of love, inosente nga dalaga, no? Galing kay na dala siya sa mga patikal, mga papati sang iya sini nga chatmate, at siyempre siguro no? Luyag man sang dalaga nga maka date ang isa ka kwartahan nga lalaki taga syudad no nga eskwela sa mahlalon nga eskwelahan nagpati gid siya no sa ginhambal sa iya mayo gani baw nasipaan niya gid ang itlog sang pugo tag nakapalagyo siya no pero no trauma gid siya ang gindulot sa iya kag tubtob subong ginadala niya. Gani sa mga kabataan dira halong gid kamo ya mga ka K5 ha sa pagchulo chatmate ninyo no. Damo gid subong nagapakuno-kuno. Amog na yang real talk. No? Damo gid sa mga papati, damo sa mga pakuno-kuno. Though nami, mag-give sa feeling no, nga may nagapakilig sa imo, pero abi, wala ka na mag-dubyo sa inang kilala mo, upod ng classmate mo, or schoolmate mo, kabalo ka sang background, kabalo ka sang background sang iya, sini nga family. Inang nakilatis mo na bala? Nakilala mo muna, alin sa iya, sini nga dapa-dapa, asta sa agtang niya. Hindi nga makipag-meet kaya sa lalaki nga never mo gudyan nakita or never mo pa nakilala. Kung sa Facebook subong, mas talk mo man na siya eh. Di ba lang, iya sining lifestyle, ang iya sining, bisan ang manners, ang iya sining pag-post, balaan mo gudyan kung ng may pinaniiran or may ineskwilahan, balaan mo gidya ano ang ano ka K5 at least may makilates ka sa karakter sang tawo bisan sa simple nila ng mga Facebook caption or sa iya sila ng mga post dapat kabalo kita no? Magkilates hindi nga kung ano lang gina-chat niya sa imo ang ibanda gani magbarkada pa nang nag-chat gatumpok na sila kag no ano i-reply ko di no tapos si ila ka na tripan amo na ang tripping sang iban nga mga kabataan which is not good no pero why bala na iya nga hampangan mo ang balatsyagon sang isa ka babayi no i-take advantage ni mo ang iya sini nga pagka inosente no hindi ya nakakadagdag pogi points no kundi na nagadugang na sa inyong sininga kalaw. Ay!
2: Inunto! Ito!
1: Ano? Need mo pa mang into para mapahoo mo ang babae? Ano pigaw? Ano lawlaw?
2: Historiahe!
1: Eh! Di ba lang? Yeah, inagi na iya. Hindi niya nakakamacho ngayon ng mga hampang-hampang kasang balatsyagon sa babae. Inagi na iaga!
2: Inunto! Ito!
1: Silingon, wala kaya sang ibuga. Ay kasang kumpiyansa sa kaugalingon ni mo nga ipakilala kung ano or sino ka. Ay mga babae man nga wala man na nagatulok sa kadamulon sa imo sini nga bulsa o kung kadamulon sa imo sini nga pitaka. Ay mga babae man nga iba ang basihan. Respeto, pagkamabuo, pagkamatutom, no? Damo yas ang mga iba-iba yung standards ang babae, no? Hindi kaya mang scam, hindi kaya magpakuno-kuno kay inagi, ina. Hindi yan nakakadagdag points. Nagapapigaw na sa imo sini nga pagkalalaki. To 29, ay magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sini nga important reminders sa pagpangapi ka mo daha. DTX Coffee Mix. Manamit, maaroma, healthy, kagpampasexy nga kape. Sa mga kalalakin ha, nagapahuyos-huyos ang sini nga buyon. Mag-detox kita, pinaagi sa pag inom sa DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika, mabakal man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Makili Street, tabok sa PLDT, diri sa Rojas City.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay ga. Gabasa na naman.
15: Oo balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
17: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
16: Basta sagad nga driver, extend lover.
3: Extend Supplement for Men.

0: bukol, mayugit at TTX 500.
1: TTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: TTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag TTX 500 ka. Kaysa TTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. TTX 500. TTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipibugit ka tama.
4: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
4: TTX Beauty Cell.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, good name. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: TTX Beauty Cell.
2: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gibman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
15: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito.
16: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay.
9: binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
17: ng may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio with Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kagisaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
17: ng may D3.
2: D3 Bio.
1: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: DTX 500.
4: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado.
17: Mag-DTX 500.
4: Aga,
17: unto,
4: kagabi.
17: DTX 500.
4: Ang pangbawi
17: kag super detox mo.
4: DTX 500.
17: DTX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
17: DTX 500.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: Nagbabalik si Miss A sa Room of 1009 ng inyong siningahulot pala utuwasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. Ang aton siningaprograma pinadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Soap. Ang sabon nga nagabulig prevents ang early signs of skin aging. Kag nagapaputi sang aton siningapalit gamit ang mga natural nga ingredients. DTX Beauty Soap may ampalaya leaves sa papaya extract, guava extract, gaga moringa, no? Mga natural nga ingredientes nga may maayo nga benepisyo sa aton panit. Hindi ka mo sagi dira gamit sa mga isog na sabon na tuod, dadasig ka mo magputi pero dasig man ma-damage ang inyo sining skin, no? Switch ka mo sa herbal soap, DTX Beauty Soap. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Anong advice natin kay Harmony? O kabay pa Harmony, no? Kinang naagyan ni mo, hindi maagyan sang iban ng mga dalaga. Kabay pa nga, wala sa mga inosente ng mga babae na maintuan sa social media. What happened to you? Kabig natin nga seryoso. And it is fortunate that you were able to escape. Ano nalambi kung wala ka to naka... Wala mo na sipa. Iya sining mga itlog. Ano na lang kung wala ka nakapalagyo. Ano na lamang. Amo nang budlay kon sa social media. Ikaw makakita sang imo sininga i-friend kay di mo sigurado. Kun ano ang ila sini iya nga karakter, iya sini ila nga personalidad, ila nga balak sa imo. Ang imo na nga experience can serve as an important lesson. Maghalong gid ang tanan when meeting people online. So sa aton sininga mga kababainhan, ang mga tagpalamati, lalong-lalo na mga kabataan, no, mga estudyante, ang mga may gatas pa sa labi, kumbaga. For your safety, avoid meeting online acquaintances alone. Hindi sagit meet up sa mga kachat. Nami man tuod kun kilig-kiligon, nami man tuod kun mga may someone nga nagapakilig sa imo through chat, pero dapat halong kagid maalam kagid. And hindi kagid magpasugot nga mag-meet sa imo sini nga chatmate in private places. Kung gusto mo gid man na makilala ang imo sini nga ka-chatmate nga nakilala mo lang through social media or chat, no? Choose a public location kung diin ka mo ma-meet up and upod ikaw sa mga friends mo or tropa mo, no? Kung magambal ka na siya, hindi kuya magsugot nga may upod, gati, dira, kulbaan ka na. Di ba la? Ma-meet up man lang kamo kinahanglan, solo-solo, kay buod sa lingon, no? May balak ka siya sa imo. Or pwede man i-inform mong imo sini nga family or trusted friends kung diin ikaw magapadulong. Nakilig-kilig ka sa imo sini nga ka-chatmate, kapareho sa ginambal na akong kagina, you have to verify sang iya sini nga identity, no? And inabalang nag-meet na kamo, mabalaan mo na daw hindi amo kay hindi niya kagusto nga makaistorya sa public place. Gusto niya makadugid ka mo sa mga tago nga lugar, no? Ginadali, kung kakaon, baka mo nadalian ka na niya kay malakat na kamo, no? Di sa amo sina nga mga giho bala, no? Abot sa nang i-rockets, no? Or nagahimo siya sa mga bagay-bagay to impress you, no? Mga pasikat niya, no? Halong kagidira, no? Now, since nga nag-attempt siya nga luguson kaniya, di consider reporting the incident, no, sa otoridad, no? Ang pag-report sa sina nga tawo can help protect both you and other potential victims. Itugyan mo to ang kung paano mo siya nakilala, kung anong account niya, no? Anong mga ebidensya na pwede mangin useful na kung magpasaka ikaw sang

Hanta na, nakara naman mga papati, no? Kun may ara kagid man sang saligan subong imo pamilya kag imo mga trusted friends. No? Pwede kayo makalagaw-lagaw upod ang imo sini nga mga babae nga mga friends, no? Mga formal balaya. Hindi ka paya pag hindi kaya pag ibugaw kung kay sinudira. Halong gid mga ka-K-5, no? Ano mga kabataan? Damo na, bisan diri damo na di, no? Mga upod-upod sa mga palibri. Ilibrihon ka lang na sang isaw, kag sang isa kabote, sang soft drinks, kilig-kiligon ka na. Ilibrihon ka lang niya, to sang fishbowl, upod-upod ka na. No? Wala ko yung naghambal nga, no? Hindi ka mag-upod sa mga amulang sinaangkuhan. Ang aton diri ginaistoryahan niya nga gapasweet lang sa imo, agad-agadon ka lang lagaw, tapos mo hungag-hungag na ilong mo. Di ba la? Dapat kilalahon mo anay sino siya? Anong background niya? Sino mga kapamilya niya? Kung seryoso gyud man siya sa imo, siya na iya makadto sa lugar niyo. Hindi nga ikaw yung makadto to sa iya. Kaya babayi, ikaw ya. Diba la? Anyways, 2:48 and I'll see you again tomorrow. Same time, 1-3 p.m. sa room 1009. Ang inyong sininga hulot pala utuwasa sa kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM. Sa ngalan, sang bugos nga hubuan sang K5 News FM Roja sa atun sininga partner sa technical side ka K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan, sang atun sininga pinalangga nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. This is K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butka! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan.
5: Max 4 Biotic.
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
5: Max 4 Biotic.
4: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan.
4: Mag-klinika.
5: Spore Biotics.
4: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
5: Clinicas for Biotics.
2: DTX 500.
6: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
6: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
10: DTX 500.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix?
19: Gusto ko na.
18: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
23: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
23: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
29: Ah, halin pa sang
28: nalimtan ko na.
0: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, tistingi ang bag-o.
28: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
0: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP Sang Sinjenta.
1: NK313VIP
0: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
1: NK

0: inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Hey, music lovers, you are still listening to your favorite FM radio, your number one FM radio in Metro Bacolod. This is the 101.5 K5 News FM of the Big Mix. Kasama pa rin ho ninyo mga K5 Agent Jack. Uy, alas 3:18 na ho ng hapon. At ang oras na yan ay halidaw sa inyo ng ating Super Trio. Huwag niyong kakaligtaan. Ayun yung ating panahon ho ngayon ay sobrang init at bigla na lang hong uulan. Minsan hindi natin maiwasan ng hindi magkasakit ho talaga kapag lalo na kapag may ng ating immune system. So sa ngayon pa lang ay always palakasin ho natin, bigyan ho ng pansin ang ating kalusugan. Palakasin always ang ating immune system sa pamamagitan ho ng pag-take religiously ng ating mga suplemento. DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C, at ang ating D3 Bio. Tandaan ho ninyo kapag kaubos, sipon, dagnat at rangkaso, mag-clinical D3 Bio ho tayo. Araw-araw, alam na ho ninyo kung saan mabibili ho yan. Siyempre, sa mga suki ho ninyong butika, mabibili ho yan nationwide sa lahat ho ng clinical branches na malapit ho sa inyong lugar. Bisita ho lamang at maaari pa ho ninyong ma-enjoy ang ating free check-up na bigay ng ating klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Okay? Punta na ho lamang kayo sa ating mga klinika. Talamin ho ninyo kung yung mga schedule ho ng ating ginagawang libreng check-up. At para naman sa ating mga coffee lovers, masat kape nga pag-uusapan. Siyempre, number one ho yung ating DTX coffee mix. Ito ho yung kinababaliwan ho ng ating mga coffee lovers ho ngayon. Ito na ho yung kape ng sambay ng Pilipino ha. Ang ating DTX na coffee mix. Dahil kapag ka DTX coffee mix ang kape ho rin nyo, hindi ho rin nyo mafe-feel ho ang acid kumbaga. Di wala hong pangangasim ho ito kapag natikman ho rin nyo. Hindi tulad ho ng mga ibang kape ho rin. Aba every time na iinom ho kayo, nagkakaroon ho kayo ng acid. Okay, umakit ho ng acid ho rin yun. Nangangasim ho ang tiyan ho ninyo. Okay, eto, wala ho talaga. Subukan na lang ho ninyo dahil ito ay gawa ho sa ating ampalaya. May chia seeds pa ho ito. Maganda para sa mga kababaihan o yung mga kung sino man ho nagbabawas ho ng timbang. Nako, na-enjoy pa ho kayo sa kape. Abay, nakatulong pa ho sa pagse-sexy ho ninyo. Sa pampasexy ho. Okay, at may the sugar cane extract powder. Sa mga suking butika, available ho yan. Suki po ninyong butika. At syempre, lahat, halos ho ng mga coffee shops kung saan ay may mga kapihan. Available ho yung ating DTX coffee mix. Alright. Para ho sa mga may request, as what I said earlier, makakabot ho kayo. We still have enough time. We got 321 0921-305-3958. Ay, by the way, yung okay, mamaya na ho yung mga request ho ninyo. I-play ho lang din, mamaya ho naman ng konti. This is the Big Mix, kasama Agent Jack. You're on 101.5 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiin nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakit ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend, supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules, adlaw-adlaw, para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve yung magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Danduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Danduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: karon kamo ang D3 Bio with the Vizio.
1: Nadula ang ginabat sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kanamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ng DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Litri Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: Litri Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bayo.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bayo. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500. Ang pinakakampyon. Kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Ito masyol sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa
3: ako? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
4: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
6: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang pagtunaan yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: Tay?
1: Mm.
0: Naluoy ko bala sa una nga sekretarya ni Sir J. Balang Agi.
1: Mm-hmm.
0: Nagalibion ko siya kay Inay at Taya. Kagimpahalin siya ni Sir J. tungod sa akon. Nalainan ko, Taya. Kasakit yung dugahan ko, Taya, manumdum na may tao nga muwadaan sa ubra tungod sa akon.
1: Hindi mo na sala, Yaday. Ikaw man gurong abilidad mo. Ikaw yung alaan nga katagas-tagas ang grado mo ya sa imo kurso nga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakamaalam sa inyo klase.
0: Eh, may araw man iba nga alam, Taya.
1: Wow. Puwerte kidya kambol sa bata ko, ah. Ayaw ugli, Day. Iisa nung sweldo mo, Day.
0: Si tatay man niya. Isa pala ko gani kadlaw nga nag-obra. Tay, sweldo na dayon.
1: Ang buot ko bla si Lingon, anong pitsas ang sweldo mo? Ano na, kinsinas man na kagkatapusan?
0: Guro, Tay, eh.
1: Ti, ano ta subong pizza? Pizza tres. At ilawig pa ba o 12 dias pakag magpizza 15? Day, kung magswildo ka, abi, utangi ko bla cellphone. Bisan baratuhon lang, ah. Basta pwede lang bla ka games. Baklan mo ko, Day, ha? Ha, Day, ha? Baklan mo giko, ha?
2: Ano naman ang ginasulong sekreto mo sa bata mo, Ares?
1: Wow. Ari naman ang kontrabida mo nga Iloy, ho.
2: Ano to? Abot ta na kaya. Day, ganos tatay mo? Ngayon kwarta, no? Ngayon kwarta?
1: Gapangayo ko cellphone nga baratuhon, ah.
2: Ano? Cellphone? Nugay ka pa cellphone mo gani karon eh. Imbes nga cellphone beng pakayoon mo kung ipakayo sa atop ta. Kundi maayo tani.
1: Hoy aswang, basi nalipat ka nga kung nagbaka-baka pa eskwila ni kay Inday. Lipat ka?
2: Ay, Day. Hindi ka magpainto sa amay mo.
1: Ano gay eh, kuda iya aswang. Nga tuduan mo yung si Inday man. Siya na yung madesisyon kung mahatag siya sa akon o kung hindi. Hinano ka man imo yaman. Drakan lang gani.
0: Ay, nanay, ah. Ipinaway na mo kamay, tatay, oh. Natakaan ko yung daan ng masagay ka mo yung kaway kay kagarot na daan sa inyo, ya.
2: Ay, kinagamukal. Ginang dugo ko sa amay mo nga ina. Man, madumduman ko gani nga ginubo siya perde sa panahon ang kwarta nga ginapadala ko sa iyasang unasang ato pa ko sa Saudi. Ito ka na amipatyon sang animalya. Tanong ba bala? Bisan balay ta, wala ka na mapinishing ang dingding, oh. Wala man ta bintana. Kaya pabutangan na sang animal yas ang ikis-ikis nga kawayan. Di kundi traidor. Traidor, ginang amay mo dahi.
0: Nay, bisan ba na magkarahay blood ka sang ugtas kag panghaki kay tatay? Wala man gihapon sa mabago. Ay, tapos na to, Nay. Kalimti na lang to bala, Nay.
2: Sakot niya, Nay, ah.
0: Ay, kaya masakit ginang buot mo sa Nay. Ang importante bala, naging tindugan niyang promise yang nga siya mapatapos sa akon sa 2 years kung a course. Di ba lang?
2: Basta, Daya. Kaulugot gadya, Daya.
0: Nanay,
2: sakit gadya ba't siya gun nga? Maakon mga pila-pila ko to katuwig sa Saudi. Wala gadya, Daya. May uraya, Daya. Wala gadya.

0: Ang cellphone mo ho, may nagapanawag.
1: By Ida, kumpare ko na.
0: Nasabta kon kumpare mo ah. Kumpare lang goro.
1: Ay ah, may ilang daiya ba lang cellphone ko?
0: Abe, ako pasabta.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pabaka sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: nagbubungo lang ba? Wala giniyagi na sa batang call ko. Kasi may iba na nimbala nga ginabibi baby ako. Bila na yakad lang ang wala ako digan katuan sa apartment ko. Sabto na yan dad. May nagsabat na. Hello! Daddy! Daddy, I miss you!
1: Hello? Miss mo na si daddy mo?
0: My God.
1: Nagakaon pa siya, Day. Ano? Wala ka na allowance?
0: Ha? Ay, halala! Sorry! Sorry, good ma'am! Nagsalala ko sa gintahugan ko! Sorry, good! Sorry! Sige, sige! Bye! Oh, shit! Shit, good! Saan kaya gito magsabat? Si Sally gito? Tapat gid ko na yung kay Jay. Ginpaandaman niyo kung adaan nga hindi ko magtawag-tawag sa phone niya kay base asawa yung makasabat. Tapos gid ko ni. Ano ko ni man? Maluhod-luhod. Gid ko ni sang pangayo. Sorry sa iya. Basibala kong bayaan niya ko kung nainit siya. Mawadaan gid ko ni sang pangabuhian.

0: taas! Layas ka nalang diri sa balay! Dito ka, Esther, sa rest house mo! Sobra ka na git sa paglapak mo sa pagkatawo ko! Sobra ka na!
1: Oh.
0: Kapila ka na magpangayo sa patawad sa akon kag nagpromesa na hindi ka na magpangarida! Pero, amo ka man gihapon!
1: Hey, Litsi! Hindi ko ya pagtabuga sa panimalay ko, ha?
0: Oh.
1: Kung nagapang chicks ako, man sala mo! Oh. Sala mo!
0: Naasala ko, ha? Aber? Animal ka! Wala man ko nag-indi kung gusto mo sang sex, ah! Sang-san o lang ako ng indi, ha? Sang-san o lang!
1: Wala ka nagapang-indi! Kay tinuig naman ako na wala nagapanguhit sa imo!
0: Sala mo! Sala mo! Sala mo kay wala ka nagapanguhit! Nagahulat mo lang ako nga kuhiton mo ko?
1: Ano mo na? Amog na? Amogit ina! Na wala na ako nagapanguhit sa imo kay man! Nga ah! Kabalo ka!
0: Kay lain naman yung putahin gusto mo! Aboy na ang rason, di ba lang?
1: Ah, hindi ah! Ang rason kung nga nga wala na ako sang gana sa imo, kay man, kalayo na ginsang lawas mo subong ho, kung ikumparar sang una sang hubin ka pa. Daw tatlo na kasaling equivalent mo subong?
0: Ay, gali! Wala ka man na huya mag-insulto sa ako, no? E ikaw! Tulo ka ba lang itsura mo?
1: Oh.
0: Do sobra ka pa sa butiti!
1: Uy!
0: Abi mo kung guwapo ka, Hajay? Nagdamo ka lang kwarta. Amo na nga ginapatulan ka sa mga babaye. Pero ining tandae ha. Magniwang gani ako. Huyo ka sa akon. Hindi ka gid makatilaw sa akon.
1: Napakalaw mo ko ha. Ay, di man bala. Sa ulado ko na tanan nga gingi-gingian mo. Bisan hasta mapatay ako nga hindi makatilaw sa imo, hindi ko maginulusulday. Hindi, kid. Kagbisan magasto man ako yas ang kwarta ko sa mga babae. Ako man ang nagapangabudlay. Gani deserve ko man nga mga lipay.
0: Kag-asawa mo ko, deserve ko man ang bisan ano nga ara sa imo. Nakabati ka? Gani sugod subong. Mapagusto ako sang gasto. Nakabati ka?
1: Oh.
0: Mapagusto ako sang gasto.

0: Jenny, ipagawa ganyan ang listahan sang utang ni Mr. Nicanor Tan. Kay ipasukot ko siya karon.
1: Sir. Dali lang, sir. Kuhaan ko lang, sir, sa drawer.
0: Ah, wala sang kaso, ha? Take your time. Ate, okay ka lang diri sa store? Wala ka man sang problema?
1: Wala man, sir. Ay, ari, sir, oh.
0: Pila ganyang sulukton ta sa iya?
1: Check ko, sir, ha? Ari diri, sir. 120,000, sir.
0: Updan mo ko karon, ha? Kay sukton ta siya. Dala ka dalang sang official receipt.
1: Ha? Maupod ako, sir? Wala ka ron sang ma-record sang...
0: Wala sang kaso, ha? I-record mo lang karon kung magbalik na kita.
1: Kwan, sir? Malisin siya ko, tani, sir. Ang inang... Matimprano ko puli kay birthday ni tatay, sir, eh.
0: Birthday gali ni tatay mo?
1: Oo, sir.
0: Titiming gid, eh. Kay magwa kita para makabakal ka na lang dayon sang cake kaglitson manok. Dason ice cream. Oh, ano pa gid? Ano pang gusto mo na
1: baklon? Hindi, sir. Wala pa ko, sir. Kwarta nga'y nagbakal si na eh. Maihaw lang ni si nanay isang manok na bisaya. Dason, mabakal ako sang soft drink, sir. Antes ko magpuli karon.
0: Wala sang kaso. Ako ang mabakal sang tanan nga ginlawag ko sa imo. Kaya kabaluman ko nga wala ka pa sang sweldo. Oh, ano ang gusto mo nga iregalo kay tatay mo? Ha? Hambal lang, ha? Jenny? Ano? Cellphone?
1: Ha? Kwans? Paano na si sir nakaibalo nga gusto ni tatay magpabakas ang cellphone man? Paano siya nakabalo?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasugpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sa pagtulunan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, surka! Ginsulat ka sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
1: DTX 500 nag-inom. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kung ang kay Fernando Poe Jr., isang pala ka lang.
14: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
14: Extend Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
16: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
14: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
18: Hi, Tennis Juanes.
4: Madalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
19: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
22: Ang Physio
14: yung may D3.
22: D3 Bio.
14: D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
22: D3.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
14: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
26: Ilan tong score gani?
24: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imo nga blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
14: DTX 500!
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
26: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
27: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
26: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
26: Di pre, musta po lang agabi pre?
27: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin.
0: DTX 500.
29: Ako si Junior Giliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga kaki-5, 25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, ang tinig ng bawat mapamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. El Castigador. Subong adlaw sang Martes, mga kaki-five. Pet sa 9 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupon nyo sa gihapon ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Henson. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz sa K5 News FM Rojas. Subong man sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag subong man sa mga nagatutok sa aton sininga online broadcast no pinagi sa Facebook Live. Sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. May dayad nga hapon sa aton sining mga tricycle drivers nga nagabiyahe sa sininga Tion. Sa mga jeepney drivers naton, van and bus drivers, mga modernized jeepney drivers, ano man dira nga mga salakyan, inyo sinigi na maneho sa mga nagatutok sila sininga mga speaker, sa mga Bluetooth speaker, sa mga ginikanan naton, mga tatay nga nagapamati sila sininga radio, sa mga mangunguma naton sa kabukiran, mga mangingisda sa kadagatan, na iba nagamat-amat na papauli sila sininga tagsa ka mga panimalay. May dayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Sa kutob malabutan sa aton sininga pagwaragwag, subong adlaw sang Martes mga Haki-5. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan kag may dayad nga pagpamati. Sa ato na sininga mga headlines. Bakho nga ginsunog sa banwas ang dumalag, padayon nga ginaimbestigaran. Kag cellphone technician nga nadakpan sa bypass operation, nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Cellphone technician nga nadakpan sa bypass operation mga Haki-5, nalakip pag ini sa badak list. Kag may record sang pagpangawat sa barangay Banika suno kay punong barangay Agrasada. Mga programa kag proyekto sang barangay Banika ginapakigbahin ni punong barangay Agrasada mga Kaki-5. Kag saton pa diri nga pila ka mga reports ngay gadulong sang aton sininga patrol sa wala untat man nga pagmonitor sa kalinong kag katawhay sang aton sininga probinsya sang Capiz. Inyo nga tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa balita naton nasyonal. O bangod sa sining hindi gihapon matapos-tapos nga isyu sa Senado. Hugot nga nga seguridad ginapatuman sa Senado bangod sa ginaaligar pagpamahog. Pila pa ka mga balita diri. No nga aton pagatutukan, istoryahan aton diri sa pagpangalagad sang El Castigador. Oras na ton mga Haki-5, 20 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Ang aton sininga mga headlines kag iban pa naton nga mga balita kag impormasyon. Ginadulong sa inyo sang healthy coffee nga DTX coffee mix. May ampalaya ko na marguso, chia seeds, and sugar, sugar cane extract powder. Mga ingrediente nga makatagid sa mga benepisyo sa inyo ikaayong lawas. Gani mga Haki-5, magpangapi na kita tanan sang DTX coffee mix. Kaysa DTX coffee mix, ginalimpyuhan ang aton sininga lawas, ginadetoxify ang mga toxins. O nga dapat ang toxins hindi na yan aton pagtugutan nga magpabilin sa aton sininga lawas para hindi mangin toxic ang aton sininga lawas para mangin matinlo. Mga Haki-5, ipagwa nato ina makabulig ang DTX coffee mix adlaw-adlaw nato nga pagpangapi sini mga Haki-5. Kita mismo makapamatuod kaya pagbugtaw pa lang nato sa aga ang aton na sininga ginapangita. Ang manamit nga sabor sang DTX coffee mix mga Kaki-5, luwas nga manamit, healthy pa mga Kaki-5. sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga Haki 5, available ni sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagsubong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic go nahamtang diri sa McKinley Street sa tabok lamang sang PLDT. Available man ini online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Kaki 5. Darren Salomeo Hanson. 18 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Diretso na kita sa aton sining mga balita, no, mga Haki 5. Standby inyo o kon standby anay no sa inyo sining mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad kay hatagan aton galing ina sang Ligwa. Mga Haki 5. Sa aton sining imbukada nga balita, mga Kaki 5, ining cellphone technician nga nadakpan kahapon nga adlaw sa ginkasa nga bypass operation sang katapo sang Roas Component City Police Station. Magin kilala no ining subject person nga si Christian Anthony Diaz. No, mga Kaki 5, residente ini sang Barangay Banica, Roas City. Apang nadakpan ini siya sa may Burgos Street. No, mga Haki 5, dira sa may barangay tangke, nakuhaan ini sang isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver nga almas armas lutang, may duha ka bala. Kag laki pagid sa mga na-recover ang dark blue nga pouch. Kag bypass money, mga Haki 5, nakuhaan pagid ni siya sang duha ka heat shield transparent plastic sachet nga may sulod sang ginapatihan shabu, no, mga Haki 5. Ano ba lang background sa sining subject person nga ini? So aton ginpadulungan ang barangay kun sa din ini siya nagatiner, no, mga Haki 5, kun din ini siya nga residente ining subject person nga nadakpan sa bypass operation nga ginkasa, no, sang aton sining kapulisan diri sa siyudad sang Rojas. Pamatian aton ang kabahin sa aton sininga interview kay punong barangay Mike Sander Agrasada angot sa background sa sining nadakpan, mga Kaki 5.
1: Mayong hapon, mga Kaki 5, no? Sunong masako na ibalokan, no? Nga ining record sining suspechado na ito nga si si Mr. Diaz. Mayari siya dari actually si existing na case, no, alleged na theft man. Sa natandaan ko sa buka tuig, ginrespondihan ko man ini siya one time kay isang may kinaubrang ay sa katoko company dala sa tubang sila balay. May kinuha man ini siya nga do kaya ka wifi wala na. So ato gin na personal ako malagat ko sa iya na di pa gin actually iya pa ko gin ano eh deny. Pero sundo ka gin katuhan ko siya personal gin balik naman ato. Kag isa man ini siya sa aton nga badak ala sa aton badak list, no, kay sundo sa ato mga pag sa ila pag monitor ni sa iya verified din siya nga drug user.
2: Okay. Since ano nga tuig ni siya na lista kap sa badak kag ano kadugay gid nga monitor naton siya nga tiga himo na ni siya sang illegal nga buluhaton.
1: Since pagpungko ko no way back 2023-24 ala na sila sa aton nga mga monitoring part na sila sa aton monitoring.
2: Oh, pero wala ni siya kag priso kap.
1: Hindi na ko sure, no, pero do sa pagbulo ko do wala so far sa akon nga term.
2: So sa subong pa lang ni siya na dakpan bangod sa pag gamit na pagduso sang droga. Ano may din gini siya di particular ga stay cap, ano may pamilya ni siya.
1: Siya sa may ko nandaan yung ang old Petron dali sa may way pa Andrada. Grana sila sa likod ay lang sa Dennis.
2: Okay. Pa, may asawa na ni siya o soltero ni siya kap?
1: hindi lang din ko aware din sa iyang ano, pero ang pagkabalo ko sina, I don't know kung iya to ya utod, no, may bata na, no, kung siya ya single pa.
2: Okay, so sa pagkakilala nyo, Kapti, amo lang din yung record niya, pangawat, one time o ka makapila ka beses?
1: Makapila na ka beses. Kami mga past years pa, may mga complaints ako to eh. Sa mga ginagpatrabaho, ginagpangsulod niya na trabaho, may mga issues pa na sa pagpangawat.
2: Pero magluwas sa pagpangawat, wala man ni siya abig ang gamo, direkap sa iya mga tupad balay or ano?
1: Amo lang na abig, no, kay kung ligad lang pag-responde na akon, ang sa katapang company, yung paan niya sa isa ka gadget sa ilang mismo na truck bag.
2: Okay, sige, Kap. Nandiri naman kita, Kap, do, pag-abot naman sa illegal drugs, no, issues ang illegal drugs diri sa Banika, ano sa imo pag naragway, abi, kumusta ang status ang amusining illegal activities diri sa Barangay Banika, Kap?
1: So far mo na, kita sa ginamonitor as of now, no, sa ginasalit naman sa atong katapo, sa atong mga

0: especially sa kami piyon prison order na to, di kagawa bigay nga 24/7 na lagi, no? Anytime, anywhere, one call away lang, insidida nag-responde ako ng mga katapo sa prison order. So, amoy na, no, ginatingwaan din namon nga maging malinong pagbakaway ang atong barangay.
1: Okay, Kap. Sige, imo na lang mensahe sa aton sining mga pumuluyo diri sa barangay Banika, no, mapasalig nga ti in case no kami mga problema, ara gid kamo ang aton sining opisyalis, Kap.
0: Ang ako na mga panawagan, no, especially sa mga pumuluyo na aton nga nag-engage sa malain nga mga buluhaton nga palihog na, no, maluoy kamo sa inyong pamilya, kag maluoy kamo sa inyong kagulingon, labi na gid sa mga pumuluyo ang mahalitan ninyo, kami nagid pag-abot sa illegal na droga, amon lang ginapadayon sa gihapon ng hugot na ginakampanya, no, na magdumili sa pagamit sina. Kami dere sa Barangay Banika, paupod akong Barangay Council, paupod akong mga peace and order team, wala gid nagapabaya para sa kahilwayan sa atong pumuluyo pag-abot sa illegal na aktibidades.
2: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
3: Nabatian, no, mga ka-K5 ang aton sini nga interview kay punong barangay Mike Sander Agrasada sang barangay Banika. So may record na ini nga pagpangawat, hindi lang isa o kunduha ka bes ining subject person nga nadakpan sa by-bust operation sa Burgos Street, no, sa barangay Tangke, ining gipatigayon nga by-bust operation. Mga ka-K5, ining cellphone technician nga si Christian Anthony Diaz. Mga ka-K5, residente sang barangay Banika, sininga syudad, na kuhaan ini sang 38 revolver nga kalibre sang armas lutang kag duha pagid ka sa Shay sang ginapatihan Shabu. No, sa latest naton nga update subong, mga ka-K5, sa aton man sininga pagpadulong subong nga hapon sa Roas Component City Police Station, ginkumpirmaman, no, sang aton sininga officer in charge sang Roas City PNP, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. nga nagpositibo ining subject person sa paggamit sang illegal nga droga, mga ka-K5. Kagi-inquest na ini siya, no, natalana ni ka-filan sang kaso o kon panumbungon, mga ka-K5, no, may paglapas may kangtanan sa illegal nga droga o kon Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kagang paglapas naman sa kaso o kon sa Republic Act 10591, no, may kangtanan naman ini sa paghupot sang armas luthang nga hindi lisensyado, mga ka-K5. 8 minuto sa nabili natin si Tamagdangat sa tak na alas 5 sang hapon. Maayad-ayad gid nga pagpamati, no, sa aton sini nga mga Facebook live viewers. Nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad sa kay Ma'am Gianna Amvil Siloso. Mayong hapon ka K5 dare nagamonitor na loud and clear sa shop sa Luktugan. Thank you gid kay Ma'am Gianna Amvil Siloso. Kag kay kay Ma'am Fepstel Funa. Hi sir Darren, mayong hapon watching from Dumalag, Capiz. Thank you gid, ha, sa kay Ma'am Fips telepona nakasulusid ing kamandiri sa aton sina programa. Padayon lang, ah, sa pag-monitor kay Dodoy Rain Samson dira sa may Panabo City sa Davao del Norte. Mayong hapon ka K5 Darren watching live kami diri sa Panabo City, Davao del Norte. Thank you gid, ah, Dodoy Rain Samson. Kag kay Ate Ana Lu Pilisco Henson dira sa may Davao City o kon sa Panabo City, Davao del Norte. Kay Dodoy, no, sa Parisan kag itlogan ni Dodoy, no, namin na dang itlog ni Dodoy, no, ara sa big size, no, kag magluwas, no, saya sini nga itlog ang Parisan man madahog sa may night market sa Panabo City sa Davao del Norte. Ma'am Riana o kon Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, no, Ma'am Rena wakas mayong hapon. Sir Mario Alfabete, mayong hapon man, ka K5, nagamonitor na kami diri sa barangay Inzo.

0: sa sityo Looban, Kapeta Sir, DTX Coffee Mix. Amo na iya. No, basta kape gani, diri na kami sa healthy ang DTX Coffee Mix. Thank you good Sir Mario Alfabete. Sir Rinante Cam, ayong hapon Sir Darren kay wifey, baby cam, kagsamon anak, beboy cam. Sa kun Iloy Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Dayaw sa sityo Pagutok. Thanks good Sir Darren. Madamo nga salamat Sir Rinante Cam. Sir Gerald D. Paul, maulanon nga hapon ka K5 Darren. Thank you gid ha, Sir Gerald D. Paul. Sa diin ka gani nga banwa, gaulan dira. Ma'am Ria Umbas, Kalinaw Balbona, good afternoon ka K5 Darren. Ma'am Leia Baez, mayong hapon man. O dira sa may Innocencio Street sa Barangay Tisa, belated happy birthday. Birthday ni kahapon nga adlaw. Ma'am Mirasol Kiatchon Kadigal, mayong hapon Sir Darren. Shout out sa kay Jun Kadigal Jr. Kag sa family Kadigal, Kiatchon election sa Banwasang Sapian. Kay Sir Mike De La Torre, mayong hapon man si mo Sir Mike. Magbalik ko ha, basahon ko iba ni mo nga mga mensahe. Kay Sir Mike De La Torre. 5 minutos na bilin antes kita magdangat sa takdang alas 5 sang hapon. Maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: June 7 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na nadiri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
5: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kagtrabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
4: Justo, good. Correct.
5: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
4: Sige antar, lagar. Sige carbon deposit.
5: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
4: O tambo, sige man aso.
5: Pero lang tawab lang, wala.
4: Gandar. O tinlo.
5: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
4: Oho. Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay, amo ang fatty liver, kagini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
5: But silingon na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
4: Naputos ang tambok.
5: Normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
4: Correct, no?
1: DTX 500.
6: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo ha. Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring. Magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
5: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na. I-metabolize niya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubagi mo atay.
4: Correct.
5: That's why, kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
4: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanin aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud di baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
5: ang ALT ang isa na sa liver, enzyme. Mm. Makitaan min ligid na sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Mm. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Mm-hmm. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Mm-hmm. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check Sir GP. Mm. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami, gina-check gina ya, Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas, panghigo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka di TX500?
4: May manog-silig ka?
5: May pang-neutralize ka sa free radicals kung sa imo nga ginakaon na? Mm-hmm. Wala. Simple lang, kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka di TX500.
3: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160. The best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong amo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mamakal sa mga muli. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
12: Pungod kag rashes?
13: Mag DTX 500.
12: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
13: DTX 500.
12: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
14: Gina Cano. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugin na pa
1: siya. DTX 500!
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O gali si

0: bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Ayaw, gid kami ni mister.
1: Extend food superman for men. DTX 500.
6: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag dagpuntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo nang ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
9: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
8: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
9: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Sinjay.

0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Darren Salomeo Hanson, El Castigador!
4: El Castigador!

0: 6 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. El Castigador! El Castigador! Maayad-ayad gid nga pagpamati kay Sir Mike De La Torre. Ginagreet niya lang ang taga CVM Pawn Shop Money Changer. All branches sa sanglaan ng mga gadget sa Uyo Turong Street Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976. Sir, mayad lang ang pagpamati sa Binliro Store sa nagabaligya it mga karne kag baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro. Kay Uncle Bitit Binlero sa barangay Tuburan Maayon sa Subongman. Sa Lambarte Sari-Sari Store sa barangay Poblasyon Mambusaw. Especially kay Uncle Zalde Lambarte kag kay Auntie Gingging, Uncle Eden kag Subongman sa family De La Torre and Cerrado and Dolfo family sa Sitio Kapulan barangay Indayagan Maayon kag sa family sa Cerrado sa barangay Liong especially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Cerrado kag sa family base sa barangay Buntod Panay kag kay Pakas Gaga Jonas kag Sukgang family kay Pakas Richel and Maricel greetings coming from Sir Mike De La Torre. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon ka K5, nagapamati na kami diri sa Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Sa kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong hapon ka K5 Darren, nakatutok na sa nakatutok na ang mga members ng Tribudos Tribe. Thank you gid sa Tribudos Tribe dira sa Barangay 2 mga ka K5 no diri sa siyudad sang Rojas. Kag kay Sir Ronald Silvestre Dolor ang tribe owner kag sabyan naton dira kay Lodi Dolor mayong hapon man. Kay Sir Victor Bustillo Holasca no nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Kagari ang iya sini nga mensahe. Mayong hapon Sir Darren nagapamati na kami diri sa Almalbis Village sa Barangay Kulasi. Kay Doy Arthur, no, dira sa West Villaflores, Maayon, Capiz. Nagatutok naman, Ma'am Ashley Bourbon Bahada, mayong hapon, sir. Watching and listening sa shop. Thank you, gid, no, Ma'am Ashley Bourbon Bahada. Sa dinina nga shop, ma'am, no, ginatamyaw, ginaton dira, ah. Nagatutok sila sa shop ni Ma'am Ashley Bourbon Bahada. Kay Brad Rodrigo Andaya Senior, no, nakita na to, nag-monitor sa aton sininga Facebook Live. Dira man kay Sis Josephine Andaya sa may Veterans Village sa barangay ako sa Veterans Village sa Iloilo City. Madamo gid nga salamat. 10 minutos ang nakaligad sa tak na alas sa 5 sang aga ako sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Sa aton padiridugang nga mga balita sang tinalikdan nga adlaw sang Sabado kaagahon ni alas 12 nagluntad ining insidente sang sunog kung sa dinti hindi niya balayang nasunog isa ka heavy equipment nga bakho mga ka K5 sa banwa sang dumalag sa dinbala ining barangay kag ano ang detalye sang insidente. Ato ni pabati aton sini nga exclusive ako na interview sa kay Fire Officer 2 Harlem Fona ang acting chief sa Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection sa banwa sang dumalag.
1: Ano ni siya ang natabo nga insidente sa nasunog nga bakho sa DNA ni siya kag ano eksakto nga oras natabo ining insidente?
2: So, good afternoon, sir. Bale, ang ining insidente is natabot sa June 7, mga alas 12, sa 12:14 sa midnight, no, direct sa dito sa Sitio Dulunan, Barangay San Roque, Dumalag, Capiz.
1: Mm.
2: So, involved sin is isa ka unit sang isa ka unit ng heavy equipment na ginapalagiyahan sang RS Cepian Construction and Tracking.
1: Natumod na bala sir anong rason sang sunog sir?
2: So, bali, subong, sir, ay hindi nga incident is under investigation ba sila. Sir, na pagpangalap ng mga ebidensya kung makita ko yung mga lupus ay patong na time sa pagkundi sa mga responding unit is wag isang tawabi dito, sir.
1: Okay. So, bali, ang pag-respondi nyo, sir, ang nakitaan nyo sa lugar is ang nasunog lang hindi nga heavy equipment, ngani nga bako.
2: Oo, oh, sir. Oo, oh, sir. Oh. Why, mas ang trabahador dito, sir, ang ilang construction site.
1: Okay. Malayo niya sa Banwa, sir, ang construction site?
2: Hindi magid. Bali, sulod ng barangay alin sa poblasyon is magtabo ka lang sa barangay sa ano sa Tulay, Rocky Bridge.
1: May ano bala, sir? May nakitaan ka mga indikasyon sang foul play o kung purely accident lang ning natabo?
2: Bali, hindi pa naman ma-disclose subong, sir, bangod kay Padayon pa mo niyang investigasyon. So, hindi pa namin magtapos, sir, kung ginungod man o kung na-hospital.
1: Oo. Ano kadako, sir, ang estimated na ito nga balor sa sining nahalit sa ni?
2: Estimated man ni sa ano, mga 1,000,000 pesos, more or less. Na-meet sa sining
1: Okay, sulitun ko lang, sir, ha? Gautod-utod gawa. Bali, more or less 1 million pesos, sir, ang balor?
2: Oo, sir. Oo, sir. 1 million pesos.
1: Okay. Ano kadugay, sir, ang ining sunog, no? Kag ano oras na itong ganito? Hindi na-respondihan kag na-fire out ni sir? Hello, sir?
2: Nag-abot ang amon niya responding team sa... Then around mga alas 12, 18 siguro sa midnight nag-umpisa yun sa firefighting at sa mag-declare fire out mga alas 12:50. Kaso mga oras ang pag-apula sa sunog, sir.
1: Okay, sir. Bali, kamo lang man ang responding unit, sir. May mga nagbulig na fire station man nga iban.
2: Po ay naman, sir, kay atus naman sa responding team na nakawa na naman ma apula sa mga ano sa mga fire engine.
1: Wala gid mga testigo abi, sir, or CCTV footage kita nga pwede mang lead bala sa pag-solbar sining insidente.
2: Bali, may ara mga kaming CCTV nga na-recover, pero padayon siga po naman na pagkalap pag isang may ara pa kaming backtrack naman nga para lang sa muna sa mga alap yan.
1: Okay, sige sir. Imo na lang sir nga mensahe sa publiko, no, sa pumuluyo sang dumalag para malikawan ang sunog, ilabi na sa mga tagiya sa mga heavy equipment aguti malikawan ang kasubong sining insidente.
2: So, kung may araman nga informasyon o kung na pwede na ito nga mahatag sa amon ang mga importante nga informasyon, ginaingulin naman ang mga pumuluyo na maging mag-operar sa amon. There is dumalag BP, kagsulong man sa BNP, kagpunan na ito, kagpunan na
1: Okay, thank you good Fire Officer 2 Harlem Fona. Ano gani mo designation dira, sir?
3: El Castigador. El Castigador.
0: Nabatian no mga kaki-5 ang aton sininga interview sa kay Fire Officer 2 Harlem Fona, acting chief sa Intelligence and Investigation Section sang dumalag fire station no mga kaki-5. So until now wala pa gid matumod kung sino ning may kahimuan no mga kaki-5 sa sining nasunog nga heavy equipment nga backhoe ginapanagiyahan sang isa man ka construction company mga kaki-5 no dira natabo sa may sitio Dulunan sa Barangay San Roque sa Banwa sang dumalag alas 12:14 isang kaagahon no mga kaki-5. So ano ba lang gid ang motibo sini? Ginhungod ini sunog o kon purely accident lang ini mga kaki-five? Ha, mangkag sinog gid ba lang may kahimuan? So palamang kutanon pa ina subong. Kag padayon pang investigation sang aton sini nga mga otoridad sang aton sini nga Bureau of Fire Protection sa Banwa sang dumalag. Kag mangin ang aton sini nga mga kapulisan dira sa Banwa sang dumalag mga kaki-five. Na mga development may kang tanan sini aton galing nga pangayuan no update ang aton sini nga mga otoridad. Mga kaki-five from time to time man sa may Banwa sang dumalag. No, mga kaki-five sining natabo ng insidente sang sunog sa isa ka heavy equipment nga bakho sa may San Roque sa Banwa sang dumalag sa aton sining mga kaki-five. 17 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sang El Castigador. Ini nga bahin mga kaki-five ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ampisahi ang inyo sini nga adlaw mga kaki-five pinagi sa pag-inom everyday, no? Adlaw-adlaw mga kaki-five updan nyo sa inyo sini nga routine, no? Mga kaki-five ang Mighty C alkaline vitamin C para preparado kita kag protektado sa anuman nga mga balatian kag stress nga tugasang ato man sini nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. No, madamo sa mga posible tunaan sang stress. Ara na dira, no? Kisa sa trabaho man naton. Bangod sang kakapoy sa adlaw-adlaw naton nga pag-obra. Subong man, no? Mga kaki-five, ang ara pagid, no? Ang kakapoy nga dalaman sang environment, pollution, mga kaki-five. Gani mag-Mighty C everyday kita sa aton sini nga mga kaki-five. Check na to, no? Ara na si Police Major Ami Bulakenya. I-ano na lang partner, no, kung pwede ipasudlon ko na lang siya sa live. Bisan dali lang, update. Connection sa sining natabo nga insidente sang sunog sa may San Roque sa Banwa sang dumalag. So nakuha na nato ng parts sang aton sining Bureau of Fire Protection. This time, natinguhaan naton ano ang investigasyon sang aton sining dumalag Municipal Police Station mga kaki-five. Ikaw lang dira bahala partner kon pwede pati pasudlo na ton kon na lang alang magbalik na lang kita ano lang ko. Okay subong, okay na. Ginabiabi na ton sa pihak nga linya ang officer in charge sang Dumalag Municipal Police Station with Police Major Ami Bulakenya. Ma'am Ami, good afternoon, welcome diri sa pagpangalagad sang El Castigador sa K5 News FM Rojas.
4: Yes, sir. May mga hapon. Police Major Ami Bulakenya, the Chief of Police of Dumalag Police Station, sir. It's on the line, sir.
0: Okay.
4: May mga hapon.
0: Madam, magiging salamat no, sa ginhatag mga tiyempo. Ma'am, no, luyag lang namun, mahibaluan, ano na bala ang latest na ito nga investigasyon man? May kang tanan sining sunog no, sa isa ka heavy equipment sa may San Roque sa dira sa may Banwa sang dumalag. Ano may mga natumod na bala kita nga may kahimuan sini?
4: Actually, sir, we are still in the process of identifying the subject person, sir, no, but still now we are waiting for the results of the fire investigation of forensic examination. So amo na nato, hindi na hulas nato, sir, para at least maka-conclude naman kami sang amo niya mga available evidence na nag-gather, sir, sa aton mga pumuloyo, including na ang aton ng mga CCTV footages.
0: Okay, ma'am. So bali wala gid sa may mga ano, abi kita, ma'am, nag-gather nga mga makatistigo sa lugar o kon CCTV footage nga ano naton nga pwede mangin lead bala sa sining insidente?
4: Sa ano, sir, sa tao, wala gid sa may nakatudlok, no, that is 12 in the morning kagahon gid siya. Kung natawo naman naton ang CCTV sa area, medyo may malayo siya nga kuha, pero malamang man naton na may isa ka individuo, no? So far, una siyang aton na ginatutupan sa subong, kaupos ang aton na Bureau for Protection.
0: Okay. Sa inyo, sini nga paglantaw, ma'am, ano ginungod ini sunog o kung na purely accident ining natabo?
4: Sir, among naganay, sir, no, we are waiting for the results of the fire investigation, ang sa forensic examination within submit sa aton nga BFP. Kaya kung kami, sir, hindi kami ka-conclude, no, kung ina siya, whether the incident is accidental or intentional, sir.
0: Okay, sige ma'am. At least no na kuha man nato ang inyo siningabahin sa aton sininga kapulisan. Imo na lang mabilin ma'am nga mensahe sa aton sininga publiko ilabi na sa pumuluyo sang dumalag para malikawan ang mga kasubong sininga insidente ma'am.
4: Yes sir, diri sa aton sa Dumalag Municipal Police Station no nag-appeal gid kami sa pumuluyo anyone nga nakabalo kini sang information no may ara sila nga nakuha ng information. We are encouraged nga mag-coordinate sila sa amon kaupod sa amon sa aton nga Bureau Park para mapadasig nato ini nga investigation and the same time kung may mga ara kita nga problema iangot man naton sa PNP no kag may mga naano ka na receive na sila nga information inform kita agad para at least ma-minimize natin or ma-dula ini ng mga insidente.
0: Okay. With this, sa Police Major, Ma'am Ami Bulakenya, ang hepe sa Dumalag Municipal Police Station. Madamog inyo salamat kag mayong hapon, Ma'am.
4: Sir, mayong hapon man at salamat man niya nag-isoyahanay man kita.
0: Okay. Thank you again, Ma'am.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Nabatian no mga Hakifive, si Police Major Ma'am Ami Bulakenya ang officer in charge o kung chief of police sang Dumalag Municipal Police Station. So ang pinaka lead unit gidiri sa pag-imbestigar kay Tisunog iniya no mga Hakifive ang mga may expertise diri para mibaluan gid ang gintunaan sini kag anong posible rason amo ang aton sininga Bureau of Fire Protection so ginahulat-hulat man sang aton sininga kapulisan ang resulta sa investigation man sang aton sininga Dumalag Fire Station kag tinagabulig man ang aton sininga kapulisan so wala sang may maano paabi no nga witness no kag makatistigo bala kay tikagahon mostly amo na nga oras tinagakatulog gid ang tawo no mga Hakifive pero nabatian nato no na mention ni Police Major Bulakenya, may isa ka individual nga mo ni karon ilang agi na find out aba si may makahatag man sang impormasyon angot sa sini nga insidente mga Hakifive. Bianti 5 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly standby.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka!
10: Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matinlo nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ilan sa una ang imo
15: blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
24: Extend
23: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
24: Extend
23: Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: El Castigador,
6: Jared Salomeo Hanson.
7: Bianti, 8 minuto sa nabili nanti kita magdangat sa takna ng alasay sang gabi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador.
5: El Castigador.
7: Mayong hapon, no, K5 sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa Banwasang Pontevedra. Greetings coming from Patrick Matias Robles. Madamo gin nga salamat. Sir Leo John Billiones, mayong hapon. Nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad kay Ats Leo, no? Madamo gin nga salamat. Sa aton pa sini nga mga balita, mga K5, kahapon, no, naibaluan naman aton adlaw sang Lunes is first day of school para sa school year 2026-2027, mga ka-K5. So aton man ginlibot ang sitwasyon sa aton sininga mga kabaranggayan, ilabi na mga barangay bala madamo sa mga bulutuan, no, mga ka-K5, o kon mga eskwelahan nga aara sa mga kabaranggayan, mapapribado man o kon mapapampubliko. Aguti baluon man aton ano ang ila sininga assessment, no, kag may mga concerns bala sa kadungan sining pagbukas sang klase. Aton ginpadulungan ang barangay Banika kag ginpakigangutan man aton si punong barangay Mike Sander Agrasada, no, mga ka-K5. Yari ang iya sininga pahayag, no, sa ilaman sininga assessment sa pagbukas sang klase kahapon nga adlaw, mga ka-K5.
8: Kumusta ang inyong sininga assessment sa first day of school kahapon nga adlaw?
9: Kahapon, no, anak kita sa opening sa aton nga elementary school. So far nakita pa yun ang flow sa traffic, no, sa aton nga bukos na kabaranggayan. Itong road nga aton nga kabaranggay, no, arigid sa national highway, kag sa pilain na ka mga eskulahan ang naka-alak-dala, no. Pag ina-isa sa bigod na ka-main problem natin ang traffic grid, ang traffic management. Pag hindi tayo na mapunggan, kitungod nga, dali ang aton nga national road sa Barangay Bonica, amuman ang entrance at exit sa aton nga first district. So expect din niya natin ang heavy traffic pag-abot sa 6 to 8 a.m. up to 4 to 6 p.m. Kamuina siya, no, ang traffic jam gate dere sa aton nga barangay.
8: Okay, so bali basta magbalik na ganing klase kap, so muning imong observation nga isa sa mga problema naton sa mga makabing naton sa mga school zone nga ti pugok gid ang trapiko.
9: Expected na sa mga K-5 no pagtungod ang operasyon ng sato ng traffic problem. May mga schools pa naman request sa aton sa additional na manpower labi na gate para sa peace and order. So may gideploy kita sa iba ng mga sa aton mga public schools to be specific no, sa aton public schools siyang tanod no para man mag hatag man sa visibility kag sang mag-assist man sa pagtabok kag pag sugata man sa abrigasyo.
8: Okay, so bali ano na ni siya kap regular na ni nga may arag yung tanod nga nag-duty sa mga schools na ton.
9: May tanod yung butang dala sa atin. Duwa ka public school, sa high school, sa crash, and sa elementary school. No, regular na sila dala na naka-standby the whole year, the whole school year. Pero na lang sa atin ng mga private schools unless nga sila ang mag-request sa pag-upisina, that's the time na nag-provide kita sa nila sa available manpower.
8: Okay, so magluwas sa problema sa traffic ko, wala man niya sang may mga untoward incident sa first day of school kahapon kap?
9: So far, wala man may nakabot na balita dali sa atong talaga.
8: Okay, so ay mo estimate kap, pila ka mga bulutuan dali sa barangay Banika, nga rin dali, lakip na ang privado kag ang publiko nga bulutuan aton kap?
9: Including ato mga Montessori, nagdalagan ini sila dali mga more or less 6 ka school.
8: Oh, so sa mga schools gani ang ilalanggit concern amo na ang visibility sang aga request sila sang may visibility sang tanod kap.
9: Tama na.
8: Okay, sige. Ang imo na lang mensahe no sa aton sini nga publiko ilabi na sa mga ginikanan nga ti subong no nagbukas nagbalik na ang klase naton kap.
9: Tama na nang no, thank you sa kay ginikanan kag akong panawagan nagbigay sa aton ng mga ginikanan nga to avoid traffic man sa aton pagpadulo sa eskwelahan kung pag-aga atagad pala sa mas earlier na tiyempo no, ang pagbiyahe na to katuhod para hindi man maapektuhan ang aton mga kabataan sa pagsulot sa eskwela hindi balik siyempre kung pag when it comes to peace and order bukas man ang aton talatapan no, kung may mga komosyon or incidents man ng mga pwede makabuo sa aton na dalangin. Kari lang ang barangay, kari lang ang aton opisina bukas para mag-accommodate sa inyo ang mga reklamo.
8: Okay, thank you, Gidcap. Isaluot ko lang dali.
6: El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
7: Nabatian ng no, mga Haki 5 si punong barangay Mike Sander L. Agresada, ang punong barangay sang barangay Banika. Karon naton galing to ipabati ang isalot naton na ng no, mga Haki 5 mga programa naman to sang aton sininga pamunuan no sang barangay Banika no ni punong barangay Agresada ang programa sa mga barangay mga Haki 5. So sa first day of school kahapon nga daw no may mga nakita na nga mga concerns si punong barangay Agresada ang na isama lang diri isang traffic oh basta may klase mga Haki 5 so traffic gid ilabi na sa mga bulutuan nga ara bala sa National Highway halimbawa na lang ang Kraas ara ni sa higad sang karsada ang magpadulong ka sa Banika Elementary School no mas siyempre yung paliko dira no mga Haki 5 kag kay balo naman kita ang barangay Banika is entrance no kon din kay sa first district ilabi na sa Banwasang Panay mag sulod ka di sa siyudad sang Roasting una mga barangay gid nga malabayan mag sulod ka gid sa sentro sang siyudad is barangay Banika so amo na ang isa sa mga rason nga ti gatugagit sang traffic no kay damo sang gwa pasulod man sa syudad kag nadugangan pagid pagbalik sang klase mga Haki 5 so sa gihapon no sa pihak sini may mga ginpang deploy nga mga barangay tanod, no, mga Haki 5, ang opisyales sang barangay Banika para ti makabulig man, no, sa aton sini nga mga traffic personnel man diri sa sunod sang Rojas sa pagmintinar sang flow, no, sang trapiko. Ilabi natin subong nagbalik na ang klase mga ka-K5. Okay, damo, nagasugat dulong sila sini nga mga estudyante, nga mga kabataan, no, kagang iban pa dira abi na obserbahan man aton. Ilabi na sa mga pila ka mga dalan dira man, no, may hindi malikawan, may mga naga double parking gid, no, mga Haki 5, pero mostly tiba naga hazard bala kay naga sugat dulong sila sini mga estudyante. So mo nang mga pila o kon isa sa mga observation lang sang aton sini nga barangay officials sa barangay Banika kadungan sining pagbukas sang klase mga ka K5. 19 minutos ang nabilin antes magdangat ang alasay sang gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Loway J. Demo nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. Ma'am Gianna Amville Siloso, mga ka K5. Ari pabati na lang naton man, no, ang aton sini nga interview, no, man kay sa gihapon na kay punong barangay Mike Sander Agrasada. Angot naman ini sa mga balantayan nga mga programa kag proyekto sang barangay Banika, no, kag ang ila man sini ginahimo nga tikang sa mga lugar nga ti may mga lugar nga masami bala o kon may mga lugar nga ginabaha mga Haki 5 kay isubong tigululan. So ongoing ang ila sini nga pag himo man, no, sa mga drainage, no, pag repair, pag ano man sa maintenance sa mga drainage, mga Haki 5. Kagano pa gid bala mga balantayan nga mga programa proyekto sang barangay Banika. Balikan naton si punong barangay Mike Sander Agrasada sa aton sini nga interview.
8: Kap, ano ang mga dapat, no, bantayan sang aton sini nga pumuluyo diri sa barangay Banika nga mga programa o kon proyekto si mo sini nga barangay?
9: Sa subong kon subong nga ongoing nga programa, no, sa aton diri, ang aton nga fencing diri sa barangay sa Banika Elementary School, which is requested din na sa aton nga principal, ara ongoing subong ang palibot sina dala sa aton nga perimeter fence, no, gina construct ina, no, under sa barangay budget. Bago naman natapos, no, ang aton nga concreting sa isa ka sitio diri, located at Sunshine Urbano diri sa may pagkanto sitio Iwahig. May palaboto nung kita nga igahatag sa aton nga mga elementary students, no, from grade 1 to grade 6 sang school supplies. So, may araman kita upcoming construction sa aton PNP na base ma-materialize na by subong June. Naulat ko lang ang aton COP nga magka hinala kami. May araman kita, no, naging supon nga sang part sa gymnasium dala sa aton congressman sa aton na class, no, aton high school. May ara kita dragon supon nga additional ng worth 1M nga 1 million nga gym, no, so dali na lang siya matapos ang phase 1 naton. Continuous man na aton dili pa gamot sa social work, sa social services naton. As of now, no, may 500,000 na kita na-expend sa aton nga AX, sa aton nga burial and hospitalization, no, ginapag aton nga ng financial assistance.
8: Okay, so ini nga mga programa kag proyekto is budgeted niya sang aton sini nga barangay cap.
9: Yes, iya na ka barangay funded. Kag may mga sectors man kita diri, no, na ginahatagan man sang budget, no, pareha sa aton nga atoda, sa aton nga mga OFW, sa aton nga GBT, sa aton nga mga solo parent, sa ibang pagiging sektor, vendors na ito, no? May mga 30,000 kag 50,000 na sila na allocation budget, no? From mahalin nila sa ato na GAD program na ginalokal sa ato ng barangay officials. Kag muna mo pa, no? May harap pa kita doon ang ginutusahan na na sa ato ng fire substation. ginulat na lang natin sila, no? Ang ato ng pagpatapos ang gitugan sa ato pinalangga ng gobernador. Kag hopefully by this year, no, nga maumpisahan na may ara na kita doon existing ng PNP.
7: And substation man siya ang PNP. Okay, sige, sige.
9: Ang barangay funded, no, doon sa atong barangay.
7: Okay, so mayogin nung damo sa mga balantayan nga mga mangin dako gid nga development sa barangay Banika. Di ni siya particular ining substation sang PNP
9: katanan. Yeah, sila sa allocated sa may duyo sa St. John, no, ng simbahan. Dira na dira ang allocation kaginhatag sa pamilya Balgos, donated nila sa pamilya Balgos, no. Ka ang atong gali pagin nga ongoing ang construction sa atong bago nga barangay hall. Kag ina siya gin tingwaan gin ng mahatag ni Congressman Howard Ginto dali sa atong barangay. Kag siyempre donated man ang atong lugar sa pamilya Abela, ang pamilya Manamon. Kag ina siya ongoing subong ang construction.
7: Okay, sige, sige. Imo na lang nga mensahe, no, sa aton sini nga mga pumuluyo. Siyempre, no, tidako ni nga balita man para man sa kayuhan sa imo sini nga mga constituents sa punong barangay ng Quezada.
9: Dugang ko na lang man, no, nga, no, nga mayarang galing kita nga natapos na ng mga drainage program, system programs, kasama ka apat kasitso ina, no, ka continuous man ang aton nga landfilling sa mga areas, yung mga kinanlan sa pagbubuan sa aton yung mga G1 na bato in preparation man sa tingola at simpo kami man nga magasin mga dasal ng mga sinimana magkakalpal man, no, sa aton mga drainages to check kung may mga bara ay han o kung nag-function pa sa insyakto aton mga drainage dere kag as well as mahawan kita sa aton palibot tungod in preparation nila, no, sa tingulang at simpo.
7: Okay. May mga identified kita nga lugar din nga masami ginabaha ka?
9: Usually dere, masabi dere nga problema. Pag nakita nga po, no, nga itong last year nga pagbaha, ang aton mga sityo na ito nga wala ginabaha, ito na ko nakita, no, nga ay dalong rin pagkabahakon pagin. That's why nga naghatag kami dala sa priority programs drainages, no, pagabot rin sa may Sunshine Urban. Kaya ang exit sa tubig sa tatlo apat kasi sityo dala. So dala kami nag-focus sa drainage siya to support sa ato mother drainage. Ito mo, isa ina, no, sa problema nga mabuntay solusyonan sa barangay. Kitungod ang barangay Banika sa una, kauyaparan ini. So sa una, nagturukod ining mga residential area na ito, labi na ng mga urban, nga wala sa mga drainage systems. So inaksubong ang ginapangatubang sa aton pagdumala kung paano inasolusyonan. Kaya hindi ina problema sa isa-dua lang kasitsyo, by tiuno kasitsyo ang barangay Banika. Kaya problema ina sa by tiuno kasitsyo din.
7: Okay, so bali ongoing ining mga pag-ubras ang drainage

isang barangay Banica, no, sa Pilaman ka mga balantayan, no, mga palabuton, mayo nga mga proyekto kag programa ongoing, no, nga mga pa projects and program sang barangay Banica sa yaman sini nga pagpamuno mga kaki 5. So ang ano pagidire, no, ongoing isang paghimo, no, sa mga drainage system sa pila ka mga sitio man, mga manubo nga mga lugar nga ginalantaw ni mapiktuhan gid sang posibleng pagbaha bla subong ating ululan mga kaki 5. Okay, pila pagid ka mga programa sang barangay Banica nga ginpakigbahin ni punong barangay Mike Sander Agrasada mga kaki 5. Just minutos na lang anabilin antes kita magdangat sa takna nga lasay sang gabi. Kay Ma'am Gianna Amville Siloso, no, nagamonitor gyapon sa aton sininga pagpangalagad, no, still listening dira sa may bahin, no, sang luktugan loud and clear dira sa yasininga shop, no, mga kaki 5. Ini nga bahin sang aton sininga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant mga kaki 5. Sa mga ga problema dira sa mga obese bala kag overweight mga kaki 5, no, may mga kakilala ka mo dira, no, mga pinalangga nyo sa kabuhi o kun abyan nga ginaproblema ini mga kaki 5, ari ang rekomendar sa ila ang DTX 500 para sa mga obese kag overweight. Kahibalo ka mo nga ang obesity gindefine ini sa aton sini nga WHO o kun World Health Organization bilang abnormal o kon excessive fat accumulation that present a risk, no, risgo ini sa aton sini nga health o kon ikayong lawas mga kaki 5. Ang body mass index sa maning basihan ang guti mahibaluan kon ikaw overweight o kon obese. Kon sobra sa 25 ang BMI mga kaki 5, overweight ina, samtang obese naman ang sobra sa 30, no, mga kaki 5. Kon obese ang isa ka tawo, nagaresulta ini sa madamo nga mga problema sa ikayong lawas, kaangay sang heart disease, stroke, high blood pressure, kon high blood pressure, gallstones, gout, sleep apnea, osteoarthritis, fatty liver, kag mangin ang cancers. Gani mga kaki 5, ari ang solusyon. Mag DTX 500 the superior antioxidant. Everyday mga kaki 5, the best pagid komparisan mo ini sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ining power duo naton mga kaki 5. Makabulig ini sa dako nga pagkontrol sang oxidative stress. Nga amoning oxidative stress naga-trigger ni siya kaki 5 sang mga fat cells para maka-store sang fat o kontambok sa aton siningalawas mga kaki 5. Gani Magnitex 500 kag Mighty C. Para magabulig sa pagtapna sa mga fatty liver kag inflammations, ang power combinations mga kaki 5 sang DTX 500 kag Mighty C mo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory mga kaki 5. Take DTX 500 and Mighty C akon Mighty C every day. Stop that unwanted fat mga kaki 5. Available ang DTX 500 kag Mighty C sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nahamtang ang clinic diri sa siyudad sang Rojas sa McKinley Street sa atubang lang o kontabok sang PLDT mga kaki 5. Available man ninyo sa nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Mga kaki 5, pangitaa lang ang DTX 500 Mighty C kag iban pagid nga mga produkto ni Doc Ramil Uy, no, ang Chief Executive Officer kag subong man, no, ukon CEO sang aton sining Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sang K5 News FM Philippines. Oras naton 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alasay sang gabi. Wala na kita utang ha. Nabasa na nato ninyo sininga mga mensahe mga kaki 5. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast.

0: with Kakifay Maria Rochelle Diano Nebron. Padayon lang sa pagtutok sa mga News and Public Affairs Program sang K5 News FM Rojas. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kopo naton sa technical side ka K5 Michael John Detoga. Sa aton silingan news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa aton nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa maalwan, mabuot kag mapinalanggaon namon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: D3 Bio. O si Karen, kadamo isang akon hair follow, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Cell.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
11: Kag
10: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsagan kung anap awang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
2: Extend the food superman for men.
15: O si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
17: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
13: Bakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag labing patuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!
24: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6 ng gabi.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
25: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: D3Bio Evening Newscast.
27: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abron.
24: Ka-K5 sa mga headlines.
22: Maria Rochelle Abroad.
24: K5 sa mga balitang lokal. Shifting sa klase, ginapatuman sa Capiz National High School bangod sa kakulangan sa classrooms. Kooperasyon sang pumuluyo sa pag-segregate sang basura, ginahinyo na kolekta nga basura, nagalabot sa 200 metric tons. Declogging operation sa barangay Tiza, Rojas City, nakakuha sang madamo nga bunod. Voltage upgrade, magadala sang 4 ka serye sang brownout sa Rojas City. MVAR Capacitor Bank, natala na nga itukod. Cybercrime Satellite Office sa Sangracusig sa formal na kaginbuksan sa Sigma Capiz. Kagkagawad luda sa Barangay 7, ginpasakaan na sang panumbungon. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon 6 sa Western Visayas. Mga balita ang regional. Dismiss Army dakop sa drug buy-bust operation sang Nueva Valencia Police sa Guimaras. Kagawalo ka focus crimes sa Western Visayas at nagnumo sang Mayo sino sa PRO 6. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Mga balitang national.
22: Balitang national.
24: 37 patay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. 1,100 aftershocks na balang matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Sa 63 sa ka-flights, kansilado bangod sa linog sa Mindanao. Kag 2.41 million nga Filipino wala sang trabaho sang Abril sunod sa PSA. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. US helicopter nagtibusok malapit sa Strait of Hormuz. Balita ka K5 sa patang sang hinapa.
22: Balita Sports.
24: San Antonio Spurs nagdaog sa NBA Finals Game 3.
1: Balitang Sports.
24: Kag para sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
24: Empoy kag Alessandra De Rossi nakabaton sang tig 1 million bonus sa ila kita-kita nga movie.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siringapag pangalagan subong adlaw sang Martes. Hunyo 9 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo Shen 89.7 K5 Radyo Tagbuana Isabano sang Pilar. Live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan pinaagi sa amon official Facebook page ang K5 News FM Rosa. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 na sa gabi. Ka K5 ini nga oras ang inadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, amiyara sang virgin coconut oil kag vitamin D3. Masami ikaw nga stress, boringot, kag nagakalipad. D3 Bio ka K5, bagun mamligan ang aton sininga memorya para sa aton healthy nga utak. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagapatuman sang shifting sa klase ang Capiz National High School bangod sa kakulang sa mga hulot klasihan. Sino kay Charlie Vega sa principal sa nasambit nga eskwelahan, padayon ang pagdamo sang numero sa mga estudyante. Rason nga kinahanglan tungaon ang klase sa aga kaghapon. Ilabi na sa grade 9 at tub-tub grade 12. Agud masiguro nga mayara sang hulot nga masudnan ang mga ini sa paghiwat sang klase. Sa idalom sang shifting scheme, may mga estudyante nga magasulod sa morning shift kag iba naman sa afternoon shift. Pila na katuig ini suno sa iya ginapatuman sa nga Capiz National High School suno pa kay Vegas. Samtang bilog naman nga adlaw ang klase sa mga estudyante sa grade 7 kag 8. Nahibuluan gikan sa opisyal nga sa karon may mas o menos 5,000 ka mga estudyante ang naka-enroll kag ginalauman nga madugangan pa ang among nga numero sa mga masunod nga mga adlaw. Ginpasiguro man ni Vegas nga sa piyak sang kakulang sa hulot klasihan, bastante naman ang numero sa mga manunudlo kag iban pang nga pasilidad. Nagapanawagan karon ang gobyerno sang syudan sa mga pumuluyo sang husto nga pagdumala sang basura. Samtang nagapadayon ang pagtinguha nga mapasanyog ang koleksyon sa kada barangay. Sa tunga sa mga serye sang aberya sa mga garbage truck. Sa interview sa K5 News FM, Rojas kay Mr. Melvin Galagate, Rojas City Communication Group. O kung group head, iyagin pa kayag nga masobra 180,000 ka populasyon sang syudad. Tuman kadako nga volume sang basura nga nagagwa adlaw-adlaw nga nagalabot sa halos 200 metric tons. Sunod diri, di na maglabot sa musiri kadako nga volume ang basura kung maging responsable lamang ang kada isa. Kung may ihibalo sa pag-segregate o kung pagpain-pain sang madunot kag hindi madunoton, subong man ang pag-recycle. Kinahanglan man sunod diri nga ikonsiderar sang publiko ang pagkaabirya kung pagkasamad sa mga garbage truck. Bangod sa adlaw-adlaw nga biyahe, rason nga may mga tion nga nalilingan o kung na-delay ang pagkuha sa mga basura. Ginsiguro naman ka K5 sang lokal nga panguluhan nga mayara sa mga garbage truck nga nakatalana nga nagakolekta sa kada barangay. Apang kinahanglan man ang bulig sang komunidad samtang ginaatubang ang amo nga mga technical nga problema. Sa dugang nga mga balitang lokal, naglabot sa 4 ka garbage truck ang bunod o kon halo ang basura kon basura kag labno halin sa mga kanal sa barangay Tizarro City sa gipatigayon nga declogging operation sa mga tupad beneficiaries. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Dax Noel Alovera, Iya gin pahayag nga dako ang iya pagpasalamat sa city government. Bagod isa ang ilang nga barangay nga nabuligan agud matinloan ang mga kanal. Suno kay Aloe Vera ka K5 nahagan-hagan ang pagkutong sang tubig baha sa pila ka mga bahin sang barangay sang nag-ulan sang damlaglag. Nahibaloan nga ang Datili Street ang masami nga ginabaha sa nasambit nga barangay. Kagpadayo naman nga ginaaksyonan sang barangay ang problema sa baha. Nagapasalig naman ang natungdan nga padayo ng ila pagpaninguha agud matagan sang long-term solution ang madugay na nga ginaantos sa mga pumuluyo sa tingon sang tig ululan. Sa biyag nga bahin ka K5, lauman ang apat ka malawi nga schedule power interruption sa Roja City. Bangod sa installation sang 2x5 MVAR capacitor bank sa Lawaan substation bilang kabahin sang Visayas Voltage Improvement Project. Sa ginhiwat nga press conference ang Capiz Electric Cooperative Concapelco, ginanunsyo nga matamo ang mga interruption sa Hunyo 13, 5 a.m. to 12 noon, Hulyo 5, alas 5 sang aga, tub-tub alas 12 sang udto, Agosto 15, 5 a.m. to 5 p.m. kag Setyembre 12, alas 5 sang aga, tub-tub alas 12 sang udto, subong tuig. Luwas sa apektado ng mga lugar ang mga barangay sang Luktugan, Adlawan, Leong, Bago, Ulutayan, Kabugaw, Humagighig, Lunoy, kag San Jose. Suno kay Engineer Edgar G. Diaz, General Manager. Kinahanglan kay K5 ang proyekto agon masuportahan ang padayon nga pagsaka sang demand sa kuryente sa syudad. Ginpasalig man sini nga wala sang madugang nga bayadan sa mga konsumidor bangod pagapondohan ini sang NGCP. Sa kaungdan kung sa kaangot nga balita ka K5, natala na nga itukod sang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP pamaagi sa Capiz Electric Cooperative o kung Capelco ang 2x5 MVAR Capacitor Bank sa Lawaan Substation, Roja City. Ini ang kasunod sang na-monitor sang Capelco nga padayon nga pagnubos ang supply sang kuryente sa syudad. Sa impormasyon nga ginpakigbahin ni Engineer Edgar Diaz, iyagin pahayag nga pamaagi sa pagtukot sa nasambit nga kapasitor, mabalik ang supply sang kuryente nga ginakahanglan sang tagsa ka konsumidor. Sino kay Diaz, ang nasambit nga proyekto ang mayaras ang pondo na gikan sa NGCP nga nagabalor sa 105 million pesos. Pahayag niya ginalauman nga matapos ang pag-obra sang abong nga kapasitor sa Setyembre subong nga tuig. Dugang pa sa natungdan, wala sang may natalakay nga magkatuhay nga bahin na tuhi sa dugang nga pagsuluktan sa bill. Tion nga matapos na ang among nga proyekto.
1: Balitang Luhal.
0: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Region 6 sa Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East 13 na sa gabi. Kaka-5 ng oras ang inadulong sa inyo sang Mite C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ubosip on nila na trangkaso kaka-5 i-Mite C, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Arestado ang dismissed army naging pasaging patigayon nga drug buy-bust operation sa Nueva Valencia Municipal Police Station sa Barangay Kanhawan sa mga banwa sa Guemaras. Las 4 sang hapon o Hunyo 8. Ginkilalang sospek si alias Edsel Tumandog sang Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Kagang live-in partner si nga si alias Inday, residente sa Barangay Kanhawan. Sa interview sang K5 News FM kay Police Captain Ross Kevin Obehans, hepe sang Nueva Valencia Municipal Police Station. Ginpayag si nga tatlo tub-tub apat kabula nila nga ginmonitor ang sospek sa diin mailap inisang transaksyon. Nahibaluan nga shabu nga ginabaligya sang sospek ang gikan pa sa Kalumpang sa diin mayara inisang grupo. Nakuha naman sa paghinakop sini ang pito kasasyay sang suspected shabu nga may kabuguton akon may kabugusan nga balor nga 60,000 pesos. Base naman sa backgrounds, ang suspect sa sunog kay Obehas tuwag 2014 ang na-dismiss sa serbisyo si alias Adsal matapos nag-awol upon absent without leave sa idalam sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army sa Banwasang Miag-awa. Samtang nakahunong nakaroon sa Nueva Valencia Municipal Police Station ang suspect kagang partner sini kag natalana nga pasakaan sang panumbungon. Sa dugang balitang regional, nagdubos sa 66.66% ang 8 of focus crime sa Western Visayas. Humalin sa Mayo 25 tubto Mayo 31 siling atueg. Sunokay Police Regional Office 6, Director Brigadier General Randolph Tuano. Nagikan sa 33 ka insidente, 11 na lamang ang na-record sa kapulisan. Base sa data, 0 incident sa homicide kang motorcycle carnapping. Nagdubo man sa isa, gikan sa 11 kakaso ang physical injury. Gikan sa 5 ka-K5, isa lang kakaso sang murder ang na-record sa kapulisan. Samtang duha, gikan sa 7 kakaso ang na-record sa pagpangawat. Ginataga naman pagtamod ni Tuanyo nga ang presensya sang kapulisan kag mapag-on nga pagbinuligay sang komunidad ang isa sa mga rason sang pagnubo sang krimen sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Mga balita naman ka K-5, dalaguan nga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:16 na sa gabi. Kaka-5 ng oras, ang ginadunong sa inyo sang Clinica DTX 500. DTX 500, mayaray ka sang hypertension, diabetes, kaka-5. I-Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo pang lugar.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Nagsaka sa 37 ang numero sa mga napatay sa magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao sunod sa Office of the Civil Defense. Sa datos nagikan sa OCD ukon kay OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 sa mga napatay ang nabalhan sa SAC Sergeant. 18 diri nagikan sa Sarangani, 12 sa General Santos City, 3 sa South Cotabato, 4 naman sa mga napatay ang nagikan sa Davao Region. Mayoriya sa mga napatay ang nalagbungan sang nahulog ang mga debris. Nagdangat naman sa 456 ang nabalhaga na pilasan kag 4 naman ang missing. Sa karon nagapadayo ng search, rescue and retrieval operations nga nakafocus sa General Santos City kag Sarangani, mga pinakaapektado sa nagluntad nga linog. Nagdangat na sa 1,100 ka mga aftershocks kasunod sa magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani, last 8 sining aga Martes sa Hunyo 9. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology akon FIVOS. 23 sa mga pagtayog ang nabatsyagan kag 313 naman ang plotted. Posible pa nga may pagtayog nga mabatsyagan tugaman sang kakusugon sang una nga linog. Nahibalo ang ka K5 nga sa karong padayon pa ang search, rescue and retrieval operation sa mga otoridad sa lugar nga tuman nga naapektuhan sang trahedya. Sa dugang nga balitang national mga ka K5, naglabot na sa 63 domestic flights ang ginkansilar bangod sa epekto sang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao sunod sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAP. Base sa pinakauli nga datos sa CONCAAP Cooperation Center Division sining Martes, sa kabugusan nga numero, 17 flights ang ginkansilar sa tong Hunyo 8, 18 flights sa buong adlaw sang konsumong adlaw Hunyo 9, 20 flights sa Hunyo 10, kag 8 naman ka flights sa maabot nga Hunyo 11. Kalakip naman sa mga apektado nga biyahe ang mga ruta sang PAL Express, Philippine Airlines kag Cebu Pacific nga nagabiyahe padulong kag gikan sa General Santos City, Cebu, Manila, Iloilo kag Angeles City. Subong maagin pahayag sa ahensya nga bukas sa gihapon ang hulugpaan para sa mga government kag humanitarian flights. Agud masiguro ang padayon nga pagdulong sang bulig kag pagpatigayon sang relief operation sa mga apektado nga lugar.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alasay sa Vientinas sa gabi. Kaka-K5 ring oras, ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita International.
2: International.
0: Yara na sa luwas nga kondisyon ang duha ka crew sang nagtibusok nga US Army attack helicopter malapit sa Strait of Hormuz. Sunod kay US President Donald Trump, yara na sa maayo nga kahimtangan ang duha ka crew sa nasambit nga helicopter. Sa karon hindi pa paatha kung ano ang gitunaan sa pagtibusok sini. Kasunod man sang panibago nga serye sang pagbailunganay sang bomba sang Iran kag Israel sa piyak sang ginapatuman nga ceasefire. Nahimuloan kay K-5 nga dako ang papel sang helicopter sa American military ilabi na sa ginapatuman nga blockade sa Iranian crude oil shipments kag tankers.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita ka K-5 sa patag sang hinap.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Nagdaog ang San Antonio Spurs sa batok sa New York Knicks sa NBA Finals Game 3 sa mga aga Martes. Inyang labing unang akadalagaan sa Spurs sa Best of 7 Finals Series. Subong yara na sa 2-1 ang punto sa duha ka mga team sa serye. Ginapangunahan ni Victor Wembanyama ang kadalagan sa Spurs nga mayara sa 32 points. Nagdugang sa scoring board sa team amo sa na Stephen Castle nga mayara sa 23 points. Kag Dylan Harper nga may 13 points. Sa piyak nga bahay, gipangunahan naman ni Jalen Brunson ang team sa Nets. Patigayon ng Game 4 ka K5 sa Webes, Hunyo 11.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities ka mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Nakabaton sang tig 1 million pesos nga bonus sa day Empoy Marquez kag Alessandra De Rossi gikan sa ila pelikula nga Kita Kita. Sa guesting sang komedyante sa latest session sa Your Honor Vodcast na day Charisse Solomon kag Boboy Villar. Ilang agin na istoryahan angot sa naging journey sa showbiz. Sunod sa actor, Tubtub Subong, hindi siya makapating nga malabot niya ang estado Subong sa patag sa showbiz. Nahibuluan ka K5 ginbansagan man bilang ultimate leading man si Empoy bangod makapila ka beses nga nagbida sa pelikula kaupod ang mga kilalang leading ladies sa movie industry. Base pa sa record, nagkitang ila pelikula sa masobra 300 million pesos kaginakabi nga isa sa highest grossing local independent films of all time.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang countdown sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Martes. Hunyo 9, tuig 2020 sa isa. Kung ano naging tag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live niyo kami ka nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 83.7 K5 Radyo Tagboan ay sa Banos ang Pilar. Live niyo man kami nga nakitaan sa amon sa Facebook page, ang K5 News FM Ross. Saliwat ka K5 di ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan ng lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa akong partner is Technical Side ka K5 Michael John Ditonga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, Sabang Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga Big Boss at Chief Executive Officer sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon.
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo. Kagsip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula. Ako niya, ubo pa. Kagsip on.
10: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
8: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
13: Mamaka sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh!
16: Para sa maputi at mabangong kilikili!
18: Clinica Deo Fresh!
17: Nagabasa na naman balaga!
16: Alay naman! Aya, amo na ang basa na gusto ko!
18: Clinica Deo Fresh!
16: Para sa maputi at mabangong kilikili!
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
18: Ganito ako!
20: Tigasi!
18: Tigalaba!
20: Tigasay!
18: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
20: Ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
18: Supplement for men!
20: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
1: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
26: Tinig ng Reformasyon.
25: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
26: Tinig ng Reformasyon.
25: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

ako ang kadalumon sang mga manggad sang kaalam kag ihibalo sang Dios. Daw ano, kaindi matungkad ang iya mga paghukom kag ang iya mga dalanon indi mahangpan. Roma, Kapitulo 11, versikulo 33.

unsang unod kang mag-inom sang lugo sang anak sang Dios. Suno sa gin explicar ni Kristo sa Juan 6 mga bersikulo 50 hasta sa bersikulo 60. Kag bilang resulta

Kag sa katabi ko, mas may bag-o na kahulugan. Ang pinakasimple na ginpahayag sa mga kamatuoran, nadalahig ang mga prinsipyo nga subong kataas ang langit kag nagakumpas sa walay katubtuban. Kada adlaw, dapat may matun-an ka nga bag-o nga butang gikan sa kasulatan. Amo ni tandaan ta. Kada adlaw, dapat may ara kita matun-an nga bag-o nga butang sa kasulatan. Kay kun himo unta ni nga kada adlaw may ara kita bag-o nga natun-an bisan isa lang ka bersikulo o pila ka mga bersikulo sa Biblia. Sa sulod sang isa ka tuig, may ara ka 365 ka mga tupiko nga imo mabalaan nga posible nga mapuslan nimo sa imong kagulingon nga agud mahimo mangin madasigon ka kag mapuslan mo man para sa iban nga imo ma paambit sa ila, imo ma-share sa ila. Kay sa pag-share mo sa ila, malipay sila kon interesado sila sa ila kaluwasan. Sa kaluwasan nga gintigana sa Ginoo, paagi sa iyang gugma. Pero kay ang aton nga tiempo natapos na magali, aton anay tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong manalulukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon na kami ay patuloy na nakakarinig sa inyong banal na mga salita. Nawa, ito ay aming mabulay-bulay at sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Ito nawa ang manginsandata namin laban sa mga iba't ibang mga silok ng kaaway. Pagpalain mo ginagamit ng himpilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Dr. Ramil Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa kami maging tapat sa inyo upang maging tapat man ang inyong mga pagpapala, kami maging dapat nga tumanggap. At patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
6: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
7: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: News FM.
13: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: D3 Bio.

0: I did.
1: Hey, five, galing one time.
2: Isa saan to ka eleksyon sa voting center?
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akong asawa.
4: Abi tayo, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
4: Ahay, nga atay haw. Why nakamugaupon nga duwa ni nanay?
3: Balaan mo to. Pulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
1: Hey, my galing nga one time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM. News FM.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
9: Ang best friend sa mga kababaihan!
10: Spore Biotics!
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
10: Spore Biotics!
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DTX 500!
11: DTX 500!
13: Katalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang pinamit na git sa akong nga mat.
7: TTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Sinaida Dobreya, taga Manap Black, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
9: available now.
0: Excel food supplement for men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakura-pura kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
1: D3 Bio.
3: J-Lo.

0: five galing awan time.
1: Hold up day, ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
2: Ako, hold up on mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
1: Ah, congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
0: Hey, five galing awan time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sunod sa lawas ta.
8: Mm-hmm.
7: Kung gina-quarantine.
8: Quarantine facility.
7: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuma na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kalanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
8: Di ba? Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
7: Oh.
8: That's
7: perimeter fence.
8: Inflammation process. Mm-hmm. Sir, boy, amun, kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuhan mo.
7: Ang imo immune system.
8: Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.

0: Correct or limited lang.
1: Limited lang. Especially, kung ang kosang inflammation is kagaw. Kung ang kosang inflammation is kagaw, kung may busy user boy, nga ara sa D3Bio, wala na sa inflammation matabo. Kaya naman, pag sulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
2: Correct. Patay na kontra, natapna na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection. No? That's why limited na ang inflammation. Correct. But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
3: Correct.
2: Obesity basically increases the inflammatory rate.
1: Amo na yung long-term inflammation niya?
2: O mo na tawag nga long-term. Chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3Bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
1: Cause what create na siya sa mga madamo nga balatian.
2: Correct.
4: D3Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3Bio. Ang D3 nga may visit. Ang Visio nga may D3.
1: Asan boy? Inflammation is a secret killer. Lantawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pirti katas-taas ang kuhanan na, sir boy.
2: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
3: Kung ang sobra lang ang tambok na ton, ilaban na ang ginatawag visceral fat, minakabig galis ang aton nga immune system nga kontra.
2: Oo, non-self.
1: Kung amat-amat na matubo imuboyon, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
3: Correct.
1: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3Bio.
3: Oo, para magamay ang buyon.
1: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
2: Correct.
1: The more nga dako imuboyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
2: Nga D3Bio.
1: D3Bio. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala gid exercise, wala pagi ka D3Bio. Pero kung may D3Bio pa ka, tapos ka-exercise ka pa, mas dasig matunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
2: Correct, that's correct.
1: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imuya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3Bio.
4: D3Bio.
1: Sir boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gagatabo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints.
2: Indigestion.
1: Ha? Biska na ano, rheumatoid.
2: Rheumatoid arthritis.
3: Arthritis,
1: asthma.
2: Asthma.
1: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Sa mga kalakin anab lang, sobra three times nga panghihipanahon sa gabi, disturbos katulog na.
3: Basta yung prostatitis na.
1: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate. D3Bio na nila, sir boy.
4: D3Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig unsang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig unsang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: To
8: DTX 500.
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
9: Gapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
10: Tumang kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: Three times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
14: Mamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
8: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
18: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. No, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano ba, Clon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Bango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, Clon ko!
3: Hey, I'm Galing Nyawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod sang isa kabula, wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga!
11: sa pulmo, baby.
15: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
15: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
22: Dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
23: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: ano to anak?
1: Honeymoon na namon sang asawa ko subong tay, pero hindi ko kabalo kung ano ubrahon ko.
0: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas ya.
1: Oo tay, ari na tay, nahimo ko na.
0: Okay na?
1: Oo tay, gibutan ko na ang ilong ko sa ilok ya.
2: Yeah! Hey, my galingaw
3: Kampiyon!
4: KK5 News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
5: yung may D3.
6: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Lang galingin hulo po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
5: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ni kapalatian,
5: i-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sang itad ang itsura.
8: DTX 500.
5: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food soup na men for men, si Tarly.

0: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
2: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer natin?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki na tumatag palamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ako si Jean Paul Generoso. Ang pagpalaba sang kabuhi mo ning aton ultimate goal, kung pwede pala nga mapadugayon aton atong pagtinir sa kalibutan so that makita ta atong kabataan nga maging successful, ka maka magiyahan ta sila hasta makaporma man sila sa ilang pamilya kag maalagaan na sang gustong ila sini nga kabataan. Ang pagpalaba sa kabuhi is all about taking the right antioxidant. Kaya ang kapalipot sa kabuhi ta is oxidative stress, no? Amo inang rason kun nga nga nagakapatay kita sa katigulangon because katigulang nga aton lawas kinanglanton ang super antioxidant. Later on istoryahan ta kun nga ang DTX 500 is the super antioxidant. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, and we have also Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
9: sa tanan aton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Istoryahan ta karon kun nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
9: Ang flavonoids, kung wala ko malipat, sir boy, ang mga color sang ano.
7: Correct, no? Kung ano kasirik, sang ilan.
9: Kung ano kasirik, siri, no?
8: Uh-huh. Oh, siri.
9: Kung ano kasirik ang color
8: sang ilan. Kung kaisog.
7: Ano kaisog? Ano kadukot sa kulay.
9: Ano kadukot.
8: Ano kadukot.
9: Ang flavonoid, sir GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-Sugard sugar cane extract. Mm-hmm. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500 mm-hmm. tapos ginaparisan din na ito Mighty C or Pure C mm-hmm. ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites mm-hmm. nga naghatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathway kag antioxidant effect mm-hmm. so ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara mm-hmm. sang 15 carbon atoms mm-hmm. kag ini ang water soluble
8: wow. perfect
9: kayo mm-hmm. nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C mm-hmm. kay isa man ka water soluble
7: water soluble man mm-hmm.
8: gusto so natumduman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols mm-hmm.
9: correct sir GP amo na na-notice mo kun maligo ka sa dagat mm-hmm. ligo ka bidagat be mm-hmm. tapos masunburn ka mm-hmm. as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit mm-hmm. tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays o ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
8: I agree, Doc. No? In fact, ang sobra nga pagbulad sa init ang makakausang pagdamo sang exogenous reactive oxygen species, no? Causing oxidative stress. Kag ini ang nagadamage sang cell sang aton panit, kag underlying tissues. That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakausang cancer sa panit.
9: Mm. Ang pinaka-common, sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
8: Mahugusto.
9: Mm. Kag squamous cells carcinoma. Mm. Ini ang nagatubo sa panit nga expose sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, mm-hmm. ano pa bi?
8: Liog,
9: kamot. Kamot. Mm. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. Mm. So, amo na ka-importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mm. Mighty C kag Pure C. Mm. Agod malikawan ang cancer.
8: Sir.
9: Balikanta ang tubo, sir GP. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Madamage mangani ang aton panit.
8: Oho. Gusto.
9: Ito na maigo sa kwan, sa UV rays. Mm. Tapos, always pag ito gapasilong.
8: Gapasilong pa, no?
9: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months?
8: Uh-huh. Gabulan sa adlaw?
9: Oo. Oo, di ba?
7: Pagkatambok siya.
9: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang UV rays.
8: Oo, ang panit. Ang sa tubo.
9: Ang tubo. Bangod sa iya panit. Kita mo iya panit? Pertika tiga.
7: Kasiri. Ang
9: ulo, no? Gasiri. Gadugay, nga dugadugay. Gasiri ang
7: ulor niya.
9: Ginpreparahan sa tubo ang adlaw-adlaw nga balbal sang init sa iya.
8: Gusto.
9: O, di ba? So, amo na ang gakatabo. Gadamol lang, gadamol. Samtang gatigulang, gadamol lang.
8: Gadamol ang panit niya.
10: TTX 500.
11: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
10: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ara sa panit sang tubo ang flavonoids, ang mga polyphenols. Mm-hmm. Ara da sa kwan sa
8: panit niya gid mismo mm-hmm. no. Mm-hmm. So amo nang rason kon nga ginharvest naton ang super antioxidant sang mapait nga bahin sang tubo ara mismo sa panit. And there you have it, mm-hmm. ang D-Sugard sugarcane extract mm-hmm. nga main ingredient sang DTX 500. Ang DSE ang pinakamanggaranon nga source sang flavonoids kag wala na sang iban pa.
9: Mm. Nagtawa sir GP. Mm-hmm. Kung sinong alam.
8: Mm-hmm.
9: Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
8: Oh.
9: Ang asukal ang amutong unod.
8: Oo. Oh,
9: nga gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amo tong panit.
8: Oo, oh, mm-hmm. gusto.
9: Na? Lantaw tingala ka mga baboya, tambo kay panit ilang. Imagine Sir JB kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Uh-huh. Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mm. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
8: Mini ginsaylo sa ato nalin sa tanom.
9: Oo, ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit
8: nga nagaprotekta sa tubo.
9: Yes. Oh. So sa 14 pesos kay presyo sini sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Bisa kan mag-50 paguro ang DTX 500? Mabakal ko.
8: Ako mabakal ko? Bisan 50 pa, Doc?
9: Imagine, hindi ka dali matigulang.
8: Mm.
12: Ano? Hubin ang mayong paminsaron.
9: Hindi ka dali matigula. Uh-huh. Hindi dali magubay mo atay. Uh-huh. No, gahubin ni mo lawas. Uh-huh. Drop lang, daug ka na mo.
12: Daug.
9: No, daug ka. Daug ka, bakal ka lang sang ekstra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pito.
13: Sa 14 lang, ano?
9: Imagine lang.
13: Imagine.
9: The more nga damo 14 mo baklon,
13: ga-extend ang life mo.
9: Damo, mas lawig ang imo kabuhi. Ti akon pulo kapsula, sir boy. Ti 140. Ang akon bayad para lang mag-extend ang akon nga kwan.
13: Kagamay? Kagamay. Kung isipisipul mo, may kwarta ka
12: lang man. Because you could not buy time. No? So ang 140 na ni boss na gamay.
9: No.
12: Gamay, no?
9: Oh. Pangabuhi. Dakabuhi. Dakabuhi. Ganing bisyo.
13: Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. So tuod, no? Nga, bima, nga hindi ka magbakal sang DTX fiber. Kagmaiti si, or pure si, kung amo lang man ang makadugang sang inura sa imo kabuhi. Meaning, kung isa ka to'y kagainom DTX, tinuig man ang sugpon sa kabuhi mo.
9: Mm. So, amo na. Mm. Gusto nyo realistic proof?
13: Mm.
9: Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke.
13: Mm.
9: No? Hindi ka magkabalatian sa kurason.
13: Correct.
9: Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
13: Oo, oh, gusto.
9: Sa kurason, sa brain, amo nang mga pinakadamo nga...
12: Oxygen level.
9: No? Oxidation nga gakatabo. Pila bala ang nagakapatay sa stroke at heart attack?
13: Oho. Hindi ka ma-diabetes. Hindi ka mag-
12: number one killer in the world, ha? Oh. Ang cardiovascular disease.
9: Kailan taon na ito mo kung sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
13: And the brain. Gusto.
9: So, damo balati anon sa, no? Sa kurason?
13: Uh-huh. Ari, pagid ang mga nagapainit, taga-trabaho ka sa uma, sige ka ito panghilamon, ang pinaka-deadliest nga form of cancer is... melanoma or cancer of the skin. Pinaka-deadliest, hindi niya maayo.
9: Tiluoy lang mga kwan.
12: Tiluoy lang ng gabulan.
9: Tanong tubo. Pero, why gid sila yagano? Gainom DTX 500.
12: Luoy lang, no?
9: Kung kaya nyo, kaunon daw ang panit, kaunan nyo. Arada mo. Pero kung may budget kayo ng bakal,
12: bakal DTX
9: 500. Hindi maguba ang imo atay sa RGP. Hindi maguba ang imo kidney. Why, magka-diabetes. Paano maguba ang kidney? Makatulog ka timbrano, hindi ka ma-arthritis, perti ka daw mga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C, kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan. Amo na nga, bahala na, magasto ko, Sir Boy. Limba, pinya ko subong adlaw, duha ka adlaw, dasun nga adlaw, ngita naman ko siri, like, ining gituwag, dragon fruit.
13: Dragon fruit.
9: Ang pinkish kag daw,
13: daw gabayulit, gita, no?
9: Gabayulit ang kwan. Grabe ang sustansya sa dragon fruit. Nami na, morning drink, Sir Boy. Tapos taka naman ka, ma-orange ka naman.
12: May nai si Doc, kaya ang mga cherries and berries pag yun, no? Ang matang yung mga sirik. Talapol, pwede, Mike.
13: Tapos, ay, talapol, correct!
9: Ang na kanami, Sir Boy, kung mag-inom ka juices, butangan mo kuan, DTX 500, butangan pag-inom yung Mighty C, tapos may ara pag-inom ka itong antioxidant nga halin sa Norway, ay na.
13: Piyo na. DTX 500!
14: Q7 lot, 57 akong edad.
15: Ano ginabatsyag mo sa una?
14: High blood gid ko, magasuka ko, tapos akong ulo daw mabuka. Pag-kuan sang DTX 500.
15: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
15: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
14: 120 over 90.
16: DTX 500! Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Maricel kalagyo, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napairan ng galingin ang ulo ko mong.
16: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sino yung mga pasyente?
18: Tomas Rosada Jr. sa Mulila, Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
16: Pure C, vitamin C.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
13: Tiyan mo na, Sir Boy. why ko gid nga lipatan mag-inom DTX 500 kada adlaw kag mighty si or pure si subong man hindi ko paglipatan banyusan ng ilok ko.
20: Okay.
13: Okay nga ikabaho sang ilok mo na sa boy.
20: Gunday nang gatigulang kanya baho
13: imo ilok. Gabaho ilok. Ay.
20: Masiling niya imo to padya. Tanim patay ka lang baho ilok mo.
21: Ang tubo kung masirikan sang adlaw gabasko. Ang tawo kung masirikan sang adlaw so gabaho.
13: Gabasko gabaho.
21: So mag-klinika Dio Fresh, no? Mag-klinika Dio Fresh may VCO nga protekta sa aton ilok against sa body odor, no? Lalo nag-apply ka sa ubra, galakat ka sa dalan. Uy, kuluya, ha? Proteksyonan ginang lawas, mag-klinika Dio Fresh. But before that, ligo ka anay, no? Using Santon Plus Herbal Soap.
20: Uy, namin lang abon.
21: Kampiyon.
20: Ang Santon Plus Herbal Soap, try ginyo adlaw-adlaw. Para makatipid, sir boy, inyo kon
21: doon
20: slice niyo pero kung natakan mo mas slice may mga dasig maubos para bakal da yon.
21: Kung duha lang kamo yung isa na ka slice na good for one week niyo na no so kana pwede niyo ma-divide ang inyo Santon Plus Herbal Soap for one month ka kampiyon na pero kung gusto gid niya maghamis gusto gid niya magdali gid niya maging kutis artista adlaw kay makita mo ang ebidensya
22: mga katol-katol sir boy mga arikes balang sa kabataan punggod alap-ap gani pwede mabuligan sang Santon Plus Herbal.
20: Tanan nga mga skin diseases, mabuligan sila. Kag don't forget, right after ligo, gamit gid Clinica Dio Fresh. Ang pinaka the best nga himuon, sir boy, during early in the morning is painita ang tiyan. Isa sa mga pinaka nami nga magpainsat yan, amo ang DTX Coffee Mix. Nga butangan mo sang D3 Bio.
21: Tawag na karon nga DTX Coffee Bulletproof.
20: Pero ang damo kwarta, sir boy, ang ilang ginabakal, DTX Premium.
21: Ay, mga sosyal.
20: Sosyal, ha? Kabalo ka, may ikuha na mo?
21: Chia seed. Ah, may ganong mushrooms, no?
20: Ganong mushrooms.
21: May stevia pa ang sweetener. So, kung sa mga medyo kasarang, biskan hindi kasarang, medyo...
20: May malang difference siya sa Coffee Mix, DTX Coffee Mix ka Premium natin. 5 pesos, no? Mga 4 pesos.
22: Oo, kamayang difference siya. May rayo man ta, sir boy, ha? Rayo. Coffee Mix. No? Kampiyon man nga nag-copy ka na, gabuli ka pa.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Kuya, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo way sa kabalo kung ano imuon mo, no? Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imo, anong unahon niya. Mag-iyon yung kamot mo, giyon yung ulo mo. That's why ang tao gakirig. Giligda. Kiway nakabalo. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini isan isa ka factor nga ga hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga
22: junk food, seasoning, sir.
21: Junk food.
22: Okay, damo na seasoning.
21: Seasoning na ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
20: Baka tama permit. Ang benepisyo kung ginom ka D3 Bio, sir boy.
21: Correct.
20: Malikawan ang mga seizures.
21: Seizures.
20: Tabo sa lawas. Aside sa seizures, sir boy, kinag yung loss of awareness, gulpi lang ga tulala, tagpila ka minuto. Daw kaurungan?
21: Kaurungan.
20: Oh, dam na.
21: D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni siya ketones once ma-process ang aton lawas. Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain. Mas tinlo, mas ta-home klase ng energy compared sa kalamay nga kwata sa aton pagkaon.
20: The best kind of fuel para sa imo brain.
21: Correct.
20: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system. Grabe ba, sir boy, no? Gapakaon, tapos ang mga higko, ginapa, ano?
21: Anti sa magwasan, maniltig pa to siya, nai. Ang epilepsy naman niya, ang kontra mo, glutamate, gid, no? Glutamate, which is basically the excitatory part of the brain nga do.
20: May ano, idea na ang mga ginikanan, especially kung may mga kabataan silang epilepsy, hindi pa kaon na junk food.
21: Patalugon! Aga pa!
20: O, tapos, ang inyo mga laswana, hindi pagbutang yung seasoning.
22: Bawal ang bitsin, ha?
21: Why bitsin, no? But nami, gid, no? Nga, patulugon ang kabataan, permi. Ano pang nami, ang San Dito Ibayo, kinami, imo tulog. Nami, ang production sa serotonin, nga pulig nga po sa
20: ang
21: serotonin.
20: Ang imo nga awareness, blaser boy, ara, perminti, kung nakainom ka Dito Ibayo.
21: Correct.
20: Kaya yung kalain, atakiyon ka, binga, sa imo nga imo epilepsy nga, especially sa loss of awareness, ga operate ka bi kan bi makina Tapos kita nga kaway na kinao na galing imo kamot sa makina.
22: Oh, correct, correct.
21: Way na. Hindi ka dapat mag-uyat sa mga machinery na delikado.
20: Oh, kung may kuan ka.
21: Kung may epilepsy ka.
20: Ang line, sir, boy, kung may kuyap ka, tapos si Mubra, elektrisyan. Kidugay-dugay, matanga kami, magulpi uyatan mo ang positive ganito.
21: So kung may epilepsy ka, kabalo ko na daan may epilepsy ka, mag-ditribayo ka. Alin ka, antakas ang dutay nga pag-asa. Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga, good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo epilepsy, gabagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-atake sa kadlaw. Kung ga-ditribayo ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na gatawag na ketogenic diet, kay yung saron mo na iya, good fats lang.
20: Hindi ka na ka magkaon carbohydrates, more on good fats ka.
22: Good fats. So,
21: good fats lang.
20: Siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, guro, sir boy. Nga,
21: correct.
20: Hindi nakakita ang imo lawa ang carbohydrates.
22: Correct. So, damo sa mga bukado, ha? Bukado, sir boy.
20: Oh, bukado.
22: Good fats. So,
20: mga nuts.
21: Nuts, no?
20: So, damo sa mong keto diet nga available sa market.
21: Correct, no?
20: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
22: Oh.
20: Ang nakanami ilagid sa kung pala inom ka ditribayo, sir boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
21: Sulod.
20: Sulod. Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
21: Correct. Once na taas ang GABA mo, nubo ang glutamate.
20: Correct. So, grabe ang bintaha sa kwan. Sa, pero, take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pa ginaay sa boy.
21: That is the super mineral or the master
20: the
21: mineral.
20: The miracle mineral.
21: Miracle mineral. Damo na siya term ang magnesium. That's why it's very important. That's why D3 bio is important. Kiginadulong niya ang magnesium sa imo lawas. That is the advantage of good fats. The advantage of medium chain triglycerides taga dulong sa magnesium, calcium, magnesium, and zinc. No? Tantanan, inigila dulong sa aton lawas.
20: Aside siya na, sir boy, ang D3-bio damo pagin mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
21: Correct.
22: Correct.
21: Nga, ga-trigger man epilepsy.
20: Oo.
22: Meningitis.
21: Encephalitis. Meningitis.
20: Oo. Tanan yung mga inflammation yung gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3-bio because of the ketones.
21: Ketones.
20: May gin siya si Sir Kevin, sir boy. Siling siya. Ang D3-bio, it will support the glymphatic system. Paano? Gina-reduce niya ang inflammation sa brain, allowing the CSF to pass through interstitial tissue spaces of the brain para tanan nga mga dead proteins di wash out niya.
21: Correct.
20: Oh.
21: Among mga spaces na ginambali, Sir Kevin, amo ni mga gagmay nga kanal sa aton brain, no? Amo ni ang drainage system sa aton brain.
20: Kung pala inom kagali, ano, ng D3-bio, may manog tinlo kapagid.
21: May manog tinlo
20: kapagid. Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitor services kapagid ka. Perte, no?
21: May waste management.
20: And glymphatic is the most active during sleep. And remember, D3-bio will support serotonin
22: production.
20: Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
21: Nami mo tulog.
20: So, sa sige-sige ni mo inom sa D3-bio, sugod nga manami imutulog. Hindi sila nga, pag inom mo dahil yung D3-bio, it takes months nga pag inom. Para nga mabalik normal ang imo nami ang tulog.
22: Kaya kinanglan na sa mga epileptic, sir boy, ang pahuwagid.
21: Pahuwagid.
22: Ito nga tulog. Kaya nga man kung natrabaho, so na sila kapoy permi, amo nang ginaabot sila sa ilang nga kuyap, sir boy. Amo nang importante yung tulog.
21: Body repair, everything starts when you sleep, no? So D3-bio ka alam giniklasik lang ang suplemento kay ginapatulog ka.
20: Last 4 years permita kaon mo butong.
21: Kaon butong.
20: Subong din nami mahambal kaon mo butong. Inom ka mo D3-bio.
21: Inom na D3-bio. This is the best way for you to take advantage.
20: Kablo ka, sir boy, isa ka soft gel sa D3-bio, pila ka butong equivalent, pulo ka butong.
21: Hamak mo na.
20: Tingin siyempre, extracted na yung ketones siya. Siling ni Sir Kevin, ang D3-bio, gitawag niya siya nootropic food supplement. Siling ka nootropic, sir boy, ang may substances siya lang na ma-improve ang imo nga cognitive function. Nga ah, may MCT. May ketones. May monoglyceride.
21: Correct.
20: Ti imagine ba kung anong kuan, ano ang bintaha? Te, muna kita mo eh na mi kabato eh na mo kabati sa amon nga. Kaon mo butong para sa inyong na maglamin yung brain. Kaon mo sang mga nuts para lamin yung brain. Inom na lang kamo D3-bio nga man. extracted ang D3bio, ang ketones nga makita man sa butong. Ang lauric acid nga makita mo sa butong, ara naman sa D3bio. Ang monolaurin nga makita mo sa lubi, ara naman sa D3bio.
22: Kompleto ra.
20: Din ka pa.
22: Kagag nami pag survey ko nag D3bio ka, malikawan naton ang anxiety kag ginatuwag depression. Amo na ang mga kabangdanan man sang ginatuwag epilepsy sir boy, no? Kon kapoy ka tapos damo ka problema, no? Depressed ka. Pila kadlaw amo ni ang imong balatian ini ginatuwag epilepsy. Ti malikawan ina kon magtumar kita kadadlaw sang D3bio. Simple okay. Nagapadamo sang ginatuwag good bacteria. No?
20: Correct.
22: Tapos nagapadamo sang B-complex. So malikawan naton inang ginatuwag anxiety kag depression.
21: Kampiyon, no? That's why, no? Kung emotional health mo, mag-D3bio ka. Our brain is like a CEO of our body, no? Siya niya ang chief executive officer sang aton lawas. If the brain is stressed, if the brain is not properly fed, if the brain is not healthy, then the body will follow. So, kalanlan, ang aton brain, kampiyon, and D3bio does that for you. It does not only cleanse your brain, it powers your brain. It does not only powers your brain, it protects our brain from any kind of infection. So, cause basically, our brain is protected kung naka D3bio ka. So, sa mga tao da, ha? Kung gusto nyo mayo ang inyong utak, gusto nyo makuha ang inyong, kuyap, maghinay-hinay ang episode sa inyong kuyap, mag D3bio. Kung medyo galain ang matsyag, gasakit ang ulo, i-D3bio mo. May trangkaso, sipon, ubo, i-D3bio mo. Relax! I-D3bio mo na.
0: D3bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ng loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3bio! Ang D3bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos magabuti ka. D3bio!
5: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3bio! Ang D3bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos magabuti ka.
6: POC! Ang alkaline nga vitamin C!
24: Sino yung mga pasyente?
18: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure Stay, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
6: POC Vitamin C! POC! Ang alkaline nga vitamin C!
25: Vermati Andrade. Santo ninyo sa Arribalo. Dila na katinuig. Grabe, mga bot migraine. Kumbala. Tapos sa rin paggamit ko na sa Pure C na dula ang akon nga migraine.
6: Pure C Vitamin C!
23: Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Mga dugang nga benefits aton nga talakayon sir boy kung nakainom ka D3bio.
13: May mga research sila sa mga bag-o nga ining Lyme disease ba sir boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by ginatawag naton nga bacteria nga Borrelia.
21: Halin sa pets.
13: Halin sa pets. So kung may mga
20: kasapatan siya mahilig ti minabasan kay kuto sir GP. Pasensya sa mga nagakao na ang mga kuan nibla, mga parasites, mga kuto, gasulod galinas dunggan sa kuan,
13: gasulod
22: sa tao,
13: gasulod. So kun makagat ka ni Doksam, grabe kakatol-katol, you take D3bio kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints,
20: sa imong blood kuan, bloodstream.
13: Delikado kayo.
20: Amo na gani permi na to balik-balik. Ano ang isa sa mga benepisyo sa D3bio? Ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load nga ara na sa imong lawas.
13: Correct. suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yung gatinir sa lawas mo. Mm. But ang monolaurins ang D3Bio will hunt them down. Mm. Pangitaon ang sakagpatyon if you are taking D3Bio. Unknowingly, abi mo gaplo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
1: Daog ka.
13: D3Bio.
1: Daog ka sa D3Bio.
20: Facts on D3Bio. Mm-hmm. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin? Mm-hmm. Nga ara sa D3Bio.
13: Oh.
20: Ang lauric acid nga ara sa D3Bio, nami na siya gamiton as topical. Mm-hmm. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Oh, because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa imong mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil,
1: MCTs pa na.
20: Ha? MCTs na the lauric acid, caprylic acid, dicaprylic acid, amo nang mabalbal.
1: Amo nang mabalbal. Oh. Dala pa lang epektibo ng D3Bio.
20: Dala pa lang. Pero sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3Bio masulod na sa imo nga
1: lawas.
20: Lawas. Oh. Once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
1: Ga Justice League, ga Superman.
20: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman mga virus, bakterya ang ato sa sulod, amo naman to tirahon
1: niya. Pagitaon niya.
20: Di grabe, no?
1: Ako yung gusto kaya D3Bio because I'm energized every day. When I take D3Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, if on kalanat, kagtangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain, nga why ko yung kapamahaw, kaya dali ko. Mm. But D3Bio does that for me. Sa mga estudyante,
20: Sir Boy, mga gaplano dah nga mag-board exam.
1: Board exam?
20: Tumbar na D3Bio. 3 months before pa, inom ka na D3Bio.
1: Oo, supplemento na.
20: Ang mga ga-eskwila da
1: law,
20: namin na, correct, mga engineering,
1: kwa masteral sa ilang mga PhD, mag D3Bio ka mo.
20: Hindi, tam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3Bio.
1: D3Bio.
20: Correct. Good, the best food supplement for your brain. Correct. The keton. That's why nga ang D3Bio permi na mo ginapaparis sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kaya na ang tatlo ang kombinasyon, the best did ka tama, Sir Boy.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News FM. D3Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
7: Ako si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
3: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
26: Di na kanon. Ang ginibatsag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
27: Sisa ka pila ka mag-inom
26: sa
27: DTX 500.
26: Sa primero, katatlo, sa subong kadua na lang.
27: Subong kamusta?
26: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsag.
3: DTX 500.
23: 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
23: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Lagi na ko makabatsyag sang sakit.
23: Mighty C babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
23: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
27: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
28: Ah, wala, git pre. Ano kayang manok ko?
27: Di nakabaluman usik.
23: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
27: Di pre, musta bulang kape, pre?
28: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
23: Extend Food Supplement for Men.
29: Digasin.
23: DGX 500.
30: Pussy. Si Katrina sa Pian Capis. Sang una dako ginangakon nga problema sang kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
23: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Gahalin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
31: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagan. Dagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: KK5 News FM.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa aton Globe number 0927-448-940. June 9, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500? Good. Very good, ah. Mayo. Maayo gid kita tanan. Mga ka-K5, sa liwat wala kita unta sa pag-remind sa aton tanan nga ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Subong nga panyimpo kabudlay magkaangkon sa masakit o konbalatian. Gani aton gid ipalabi ang mga masustansya nga mga klase sa pagkaon kang ilimnon, ha? Kagai man siyang tiyempo, ang pagpabalhas. Ang pagpabalhas, mga ka-K5, isa ka-natural nga proseso sa aton lawas nga para ma-eliminar ang mga toxin deposits naton nga nagatinir sa aton sistema. Kakunsaniin amo ining mga toxins ang ginatudlo gid nga isa ka-mayor nga kabangdanan kung nga nagakahalitan ang aton igayong lawas, ang aton sistema, kag nagresulta sa kunano nga masakit o balatian. So gani aton gid tagaan sang tiempo ang pagpabalhas, kay sa kada ilig sang aton balhas nagaupod ang mga toxins nga nagapanago kag nagahatag gid sang kalitan sa aton igayong lawas, ha? Aton man ogalion ang maglimpyo sa aton palibot, ilabi na gid sa aton sulod panimalay. Kaya isa pagiging ang ginatudlo kung nga ang nagamalasakit kaya nagamalatian ang isa ka membro sang pamilya kung ang panimalay. Tungod sang presensya sa mga kagaw nga nagahalit man sa aton ni kayong lawas kag nagresulta sang masakit o kung balatian. Ganihimuon naton anuman nga inisyatibo sa paglimpyo sang aton nga puluyan, sa aton sulod panimalay, kag sang aton nga ogsaran, kag aton palibot. Ang stress isa pagig nga ginatudlo kung nga nagamalasakit kay nagabalatian ang mga tawo, mga ka-K5, no? Tungod sang sitwasyon sa aton nga mga tag-adlaw nga mga pangabuhi, mga ka-K5, no? May ara gid nga mga stress nga nagasulod sa aton kag indi na naton kung kaisa madiparahan naga-apekto nagali sa aton ikayong lawas. Isa man ang ginatudlo kamangdanan ang stress tugas ang stress ang tawag naton nga heart attack ining stroke, cancer, kang iban pa. Subong man high blood, mga ka-K5. Gina-high blood siya tungkol ka ka-stress siya, blood. Gani, likawan din nato ng mga butang o kung mga bagay. Gamakahatag siya ton stress, ha? Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500.

panaog sa nga ampalaya extra nga mo ining main ingredient sa aton DTX 500. Kag inabantayan niya nga hindi na maglapaw sa libel. Kag ang nami pagay, kaya may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin ay sa inika natural nga ara sa aton lawas nga nagaproduser nga para iproseso ang mga blood sugar naton, mga kalamay nga ara sa aton lawas para mag-convert into energy. It so happen nga ang aton sistema hindi makaproduser sang sufficiente nga insulin, o kung ang sistema mismo nga nagaproduser sang insulin baldado higko kag hindi makapunsyonar sang maayo. Ang DTX 500 amo mag-aakto bilang insulin para maproseso ang aton nga blood sugar ma-convert into energy, ha. Kang luwas sina mga kakipay, madamo pag-age sang masakit kag balatian nga sarang tapnaon sang DTX 500. Wala labot sang toxins. Isa pag-age nga ginatudlo kung nga ang nagamalasakit kita kag nagabalatian ining mga free radicals, no? Katulad sang toxins, nagahalit sa aton sistema. Nagaguba kay nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Ang isa gyud ka maayo nga depensa amo ang makaangkon kita sang madamo suficiente nga antioxidant, ha. Amo ini ang tugon sa mga eksperto sa kalibutan sa subong sa aton panahon para ilhilway kita sa kunano nga masakit kag balatian. Kinanglan padamuon, pataason ang depensa. Kinanglan may ara kita suficiente nga antioxidant. Di buenas kita. Kay ang DTX 500 hindi lang ordinaryo nga antioxidant, kundi isa ini ka super antioxidant, mga kakitaan. Halin ini sa tubong nga konsaniin ang may pinakamataas nga value sang antioxidant kumpara sa mga prutas kag sa mga vegetables o kon mga utanon. Ang ara sa tubo, amo ang may pinakamataas konsaniin naglabot sa 1.3 million base sa ORAC value scale o kon ini sa katalaksan kung ano kadamo ang antioxidant sa isa ka tanom, prutas o kon vegetable man. So kinanglan naton nga mag-inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 para hilway kita sa kundano man nga masakit kag balatian, ha. Nainom ng Mighty She. Isa pagiging kakinahanglan gid mga kakifay pataason ang depensa kag resistensya. Aton na mabatyagan subong ang pagkambyo sang klima. At the same time, nagsugod na klase, nagsinakuay ng tanan. Ang ginikanan ng pagkanto pakarina sa pagpatigayon sa mga obligasyon para sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga estudyante. Ang mga jeepney drivers, nagasinakuay naman, ang e-bike, ang tanan, halos tanan, nagasinakuay na lang kay tungod nagsugod ng aton nga klase. So kinaglan naton, may ara kita sang mabakod nga resistensya kag depensa para wala sang aberya ang sa pagpatigayon naton sang aton na responsibilidad sa aton pamilya. Kinaglan naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw naton nga inom sang vitamin C o kon Mighty C, nagasaka kay nagabakod ang aton depensa kag resistensya, batok sa hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, asma kag iban pa. Kag sa dalayo naton adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C, naghatag ini sang dugang nga elasticity sa aton nga ugat. Hindi siya basta-basta nga mabugto, matastas o kon ma utod mga kakifive tungod elastic ang aton ugat. Tuga resulta sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang Mighty C. Kag nagadugang ini hatag sang kalaman sa aton immune system nga nagadepensa sa aton sistema sa aton ikayong lawas kon adlaw-adlaw kita nga nagainom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin.

0: Yari na ang latest update mga ka-K5 sa aton lakad sang panahon, ha? Girili? Yes, Lord. Weather update mga ka-K5, kalabanan sa mga lugar sa Pilipinas ang maka-experyensa sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan. Kang pagpangilat, bango naman sa localized as thunderstorms. Suno sa pag-asa man nag-aapekto ang southwest monsoon kun habagat sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, kag Zambales. Kag nagadala inisang magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan. Nag-aapekto naman ang mga localized thunderstorms sa Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Pilipinas kag manako nga posibilidad sang mga pag-ulan humalin sa ugto tubtob sa kagahon o kun sa kagabihon. Wala subong sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, ginalauman ang maayong nga panahon sa aga. Apang ugto o kon hapon, manako ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura sa kagahon niya sa 26 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Kimayo, kimay bagyo, Jirile?
0: Yes, low, ay bagyo.
1: Wala man siyang low pressure?
0: Wala man low.
1: Okay, tindo siyo par siyo gold champion klimata. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom nyo ng D3 Bayo? Samtang nagakambyo klima naton mga ka-K5, ang mga bakterya, mga fungos, ilabinagid virus, nagakusog man sila eh. Ha? Nagakulusog man sila. So kinanglan pagid naton sang dugang proteksyon tanan ini para sa aton ni kayong lawas para malikaw kita sa kunanong nga masakit kag balatian kag ang halalungan gid ang epekto kag ang kahalitan nga pwede ituga sang virus mga ka-K5 nga ara lang sa aton palibot. Ang D3 Bayo ang aton gid veterano, masaligan, eksperto sa pagtapna kag paghatag proteksyon batok sa mga fungos, bakterya, especially virus, ha? Ang D3 Bayo himo ini sa natural extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Perfect nga kombinasyon para hatagaan sang proteksyon ang aton nga mga selula nga hindi gid mapiktuhan sa kunano man nga virus in kaso gid man nga makasulod sa aton lawas. Gani aton gid permi inumon adlaw-adlaw ang D3 Bayo. Kag sa dugang pagid nga mga impormasyon, benepisyo, parte sa D3 Bayo. Bantayan ninyo ang mga programa ni Dr. Ramil Oy, diri sa K5 News FM. Sa kada mabatian yung tingog ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen, tanay, ha? Pamatian ta ang iyang matulid nga pagsaysay kapag tudlo sa aton, kapag hatag sa aton sa impormasyon, edukasyon, kung paano kita maging hilway sa sakit kag balatian tugas sa mga virus. Kag ang kunano pagit ang mga dugang nga importante nga mga benepisyo nga saranggin maangkon naton sa paggamit o kung pag-inom sang D3 Bayo adlaw-adlaw. Bantayan ang impormasyon sa kayong lawas kag iban pagit ang mga programa ni Dr. Ramil Oy diri lang sa K5 News FM. Mga punukto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika diri sa aton lugar, ha? Kagbilong nga probinsya sa Negros Occidental, Panay, kagbilong nga Pilipinas, ha? Available gate sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kung gusto nyo nga mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula kamo rikta sa tanan nga klinika de alternatibo medicine and wellness center. Kag magpakonsulta na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre wala sing bayad. Imponto alas 10 mga kakifive sa kagabihon. Tawag na kamo sa aton hotline storyata. We can talk anything and everything. Under the moon with clouds or without clouds, ha? Mga problema sa relasyon sa pangabuhi, problema sa magnubyo, problema sa imo kaugalingon, paano ka magpahayag sa imong nga balatyagon, sa imong nga ginapanguligan, o kung sa imong naluyagan nga babayi. Paano mo naman siya bala bastidon kung ikaw babayi nga nagapropose ining lalaki nga wala ka man sang luyag? Problema na. O kung may ara ka mo na siyang mga istorya sa kabuhi ninyo, nga kung sa diin inabalang mga pagtilaw sa kabuhi ninyo nga nalampasan ninyo, naging madinlalagon kita. Kabalo ka, isa sa mga importante na kamisahe is ishare mo eh. Hindi sila nga para itikal mo, no? Kundi para ihatag mo ang imo pamaagi kung paano mo nalampasan ang mga budlay nga sitwasyon, kag mga problema, kag mga pagtilaw nga nagyani mo, no? Kay para makakuha man ang aton nga mga kauturan kung sa diin nga nag-atubang man sila sa ilang nga mga pagtilaw sa subong nga panahon. Para makaangkon sila sa inspirasyon, makaangkon sila sa kabakot, makaangkon sila sa determinasyon sa pag-atubang kagpaga, angkon sa kadalagaan man. So, paagi sa simple ni mong istorya kung paano mo nalampasan ang mga patrahidya, mga pagdilaw sa kabuhi ni mo, makabulig ka sa parihas mo, maging blessing ka sa iban. And I believe, isa ini ka mayor nga rason kung nga nakalampuwas ka para isugin mo kag makabulig ka sa imo isig ka pareho. Hindi tanan nga panahon kwarta kong material ang sarang nato na bulig sa parihas na mo. Kundi siya simple lang ang sugilanon o konistorya nga may puno sang leksyon kag inspirasyon. Dako ini nga bagay nga makasalbar ka sang kabuhi o kung makapabag-o ka sang direksyon sa kabuhi sa pagkanto sa kayuhan. So tawag ka mo sa aton nga telepono 0928-611-2263. O kung may ara ka man na siyang opinion o kung komentaryo, obserbasyon, o kung simple gusto mo lang magpabutyag abis ang imuyang concern about sa imuyang problema o kung sa imuyang obserbasyon sa palibot, sa mga topiko, kag mga makunanod ang mga bagay-bagay, pwede kagin katawag man sa ato nga Globe number, ha? 0928-611-2263, ha? Okay, nakapwesto na ang akong amigo. Nakapwesto na ang akong amigo nga si paring Pipito Lim. Kag-araman upod ang iya matahom nga bata diriling gapamati sa aton subong si Juji Lim. Jud, mayong gabi na si mo kag paring Pipit. Paring Pipit, mayong gabi. Araman nakatutok sa aton ang mga suki naton from K5 News FM Rojas Capiz. Mayong gabi na sa inyo. Sa aton ng mga suki from K5 News FM Canlaon. Hello! K5 News FM Hinubaan, K5 News FM Sipalay, K5 News FM Kabankalan. Mayong gabi! K5 News FM Escalante, K5 News FM Sagay, K5 News FM Cadiz City, and K5 News FM Victorias. Good evening! Kag siyempre, K5 News FM La Carlota, Hinigaran, kag sa Koto, Balabutan, sang aton pag-broadcast mo nga gabi, diri sa K5 News FM. Hello! Hello! mga ka-K5, no? Well, padayon pa sa gihapon ang search and rescue and retrieval operations sang aton nga mga otoridad dito sa bahin sang Mindanao, ilabinagin sa General Santos kag sa mga napiktuhan sang mabaskog linog. Kunsa diin, I believe, madamo na sang patay. Madamo na sang na injured. Mga taytay, mga building, mga balay, mga duta nag-landslide. Kadako gid sang kalitan sining linog, mga kakifime. Kang padayon pa subong ang pagpangita sa mga missing persons, no? So ang aton nga mga gobyerno, sa aton ahinsya sa gobyerno, nagahimo na sila sa inisyatibo, Jirilin. Ining mga kunong bagong majority bloc sa Senado, igadunar nila ang ilang isa ka tuig nga sweldo, mga kakifay. Yan, isa ka tuig nga sweldo nila, idunar nila dito sa Mindanao o kung sa Davao, ayun. Kung sa diin, madamo ito sa biktima sang linog. Nga pilagi ng sweldo sa senador kada bulan, no? Tanawon tabi.

Bawa ragoy, ragoy, ragoy. The Philippine senator received a basic monthly salary. Monthly basic salary siyang isa ka senador, 334,000. Grabe, siya isa ka, ano ni, siya ka bulan. 334,059 pesos. Placing them at salary grade 31 under the salary standardization law annually, their basic their basic pay amounts to just over 4 million. Okay, isa ka senador sa Pilipinas, mga ka-K5, may aras ang sweldo nga kada bulan 334,059 pesos, no? Sa sumada, sa isa ka tuig, 12 ka bulan, ang total nga ginabulubanta ara sa 4 milyones ang sweldo sa isa ka senador. Okay, wait na labot yang kahit tong kahit. sweldo lang, no? Okay. Di karon ko mag-isa ka tuig ni 4 million, mag-dosi sila kabilog, talawang tabi, pilagin. Mag 4 million times kundusi sila ang new naton nga majority black sa Senado, no? Dosi sila 4 million times 12, bila man? Ergoy, dali lang gina. No, kalaba, o. Times 12. Ati, kagamoy! Ha? Sila nga 12 sa majority black, hindi sila magbaton sweldo. Kaya donate nila sa mga nahalitan dito sa Linog, sa, no, sa Mindanao, sa Davao. Di 12 sila magtag 4 milyones, abe, sa isa katuig, times 12, no? 12 sila, ara lang sa 48 milyones. Huwag gani mapuno ang siya kamalita. Ahay. Huwag gani mapuno ang isa kamalita. Kay isa kamalita, ginabulubanta ara sa 50, top 60 milyones. Di ang ilayang abilog nga syuldo ni San Lucy kasi na dor. Ara lang niya sa 48 milyon. Ate, maluoy ka man sa mga senador, hamakon mo na. Hindi ni sila ihan magutman ni Rili. Nga idonar nila ang ilayang, ano ni, nga sweldo kada bulan sa isa katuig dito sa Davao. Kung dito ang nagluntag nga lino. Hindi na sila magutman, pamilya nila. At kaluoy man sa mga senador ta. Gagawa gani di sa mga balita, o, oh, nagatip gani si Rafi Tulfo, gani sa mga uyab di rili, kumatay pa niya ka. Nagatip siya, ha? I don't know kung ano klase servisyo, ba siguro ginhungit sa guro sang, ha, sang diwal guro. Nga, ina-interview mga babae, tag 250,000. 250,000, ginatip lang sa mga babae nga naga-ulit-ulit si Yabla. No, 250. Isa lang na kadlaw ya. Isa lang na yaka gabi. O kung pila lang na gani yaka minutos, o kung oras yung nagadlaw, o kung sinagagabi, 250,000 ang ginatip si isa ka. Biba Max. O Biba Max na. Kagamay, hindi ni magutom pamilya nila yan. Papugi lang niya. Na kuno abigi doon naga simpatiya ni sila. Pagwaad ang mga malita, bla. Kag ibukbo to siya mga biktima. Hindi kay makuala ka muna isya ka guhit na siyang unod siyang malita nyo da nga. Boot lang.
Pamuya, yaw man si Juji Limba. Di ko lang pagbasahon na yan, kikingay. Hindi iwan man sa lariya, kundi iwan nirgi niya sa katuig mo. Grabe, no? O tawag ka muna sa jahuntan ni Aton nga gab-isubong mga ka-K5, ha? We got a caller on the line, mga ka-K5. Andiyan ay ka. Ano ni? Ah, okay, 1 month lang gali. Hindi 1 year. Aha, iti na gamay pag-ini. Gatsalian Black to donate 1 month salary. Sorry, no? I stand corrected. Hindi gali 1 year. Abi ko na yung 1 year gali ng ilang, ano ni, nga, idonar. 1 month lang gali ya. Boso, sinjilyo lang ginda gali ya. Pila lang ni Joji Lim Gatchalian Black to donate 1 month salary to relief efforts. Invites other senators to do the same. Pila lang ni J mag 330,000 o 300 mo tayo ng 340,000 a month, no? Ang sweldo, kung magdusig man sila abing nga magdonar. Pila ni more or less, ara lang sa 3 to 4 million lang. 3 to 4 million lang. Bo, ah, wala ba ka muna, ano, na planindog blahibo nyo? Ang 4 million ni kaniya, pwede lang i-donar sa isa ka senador, di ba? No? Kung gusto ho niya ginabi, no? Mga kickbacks na, mga kunano, pag ina, ay, nugay na. Sige. Tawag ka mo din sa ito na istorya kita. 0928-611-2263 o 0927-44-8940. Good evening, shout out lang taga Zone 14 kay Janjan. Janjan Itlog, may gabi na. Kay Angelo, GJ, may gabi man na sinyo. Okay, sige.

0: Mayunggam, eh, sinun eh?
1: Hello, good evening, Ginon.
0: Yes, sir, Mayunggam, ida, sinun ni Palihog?
1: Si Yun sa Sipalay City, ah.
0: Si sino?
1: Si Yun sa Sipalay City.
0: Ah, John, oh, Mayunggam, ida, si mo, ah. Nainom mo na, John?
1: Oo, Jay, Lolo.
0: Ah, ano na nainom mo na, be?
1: Isa lang galing ka, bulong, kay Wai na Iban.
0: Sige lang, ano na, abe?
1: Oo, ang inyong may TC eh.
0: Ate, John.
1: Kaya naman ko bulit ni ano, inang...
0: Ate, sige. Magod, bayo na. Okay, di, may TC. John, ka unagi, John, kamusta na si Bong si Palay, si Bong Gabi? Anong panahon na si Bong?
1: Gatrotaliti, kagina.
0: Ate, si Bong, si Bong yung gagabi, si Bong inura, si Wai naman.
1: Wai naman.
0: Ate, okay. Yes, John. Ano nga itong topic ko, John?
1: Bahin lang sa away blah ang mga senador ni Dugan tumatising ilang inaway ni. Ang ilang purpose, hindi blah, pagpatagal nila para magsirbisyo sa taong bayan.
0: Correct.
1: Oo, di dapat nila sasagal inaway kung anong problema sa Pilipinas. Muna nang ila tutukan, nila sasagal inaway kay... Nagagawa siya nga sa Tauruya sa ibang nga pungsod. Kita-kita lang.
0: Correct ka, John. 100%. Correct ka, John.
1: Kabulo. Ang inang iba ni senador nga dumapatay gin sila nga ipagin na sa Libatida. Oo nga dapat nga tutukan nilang una nga problema sa Pilipinas, hindi nga mag-inaway sa itong sinilang maghari-hari sa senador.
0: Correct.
1: Kailangan ang dapat atubangon ng problema sa Pilipinas.
0: Nagasaka, Subong John, ang numero sa mga Pilipino nga wala trabaho, Subong. Nagasaka, milyon-milyon na, Subong, ang mga Pilipino nga wala sa trabaho. Tekon, ane, sa wala trabaho, indikasyon na, John, nga gutom. Indikasyon na nga magasaka ang krimen. Indikasyon ina nga madisturbo ang peace and order, ang kalinong. Di ba? Tungod sa gutom mo. Wala'y nagbakal, bugas na kapagkaon. Takto ka kay John nga dapat na muna tutukan nila. Kamulong ka, John, kung makabisita kasi mga pungso diri sa aton sa Asia, no? Do mahisya ka mo. Nga ang Pilipinas, after sang World War II, ikaduwa kita nga mataas ang ekonomiya, sunod kita sa Japan, no? Ang ni mga Thailand, ni mga Singapore, ni mga Vietnam, ni why ni sila mga Indonesia, why ni sila sa Pilipinas? Pero subong ko lihot kita, makabisita kasi ibang abroad, nga sa mga nasyon sa Asia, Daw mahisya ka kay nga man. Kanami isang ilayang lugar, kanami isang ila sistema, kanami isang ila pangabuhi dito. Grabe. Sige, John.
1: O, kagang isa pa di Lolo,
0: yes.
1: Kung amo na katabot sa Pilipinas, mga puro senador ang gainaway, ang ibang sa mga OFW, amo nang paglantaw nila sa mga OFW sa kaluluhoy lang. Iarada kung isang pagmaltrato para sa mga Pilipino.
0: Correct.
1: Amo pa nang ulit doon tayo sa mga senador na nagpanguna sa aton bansa.
0: Correct.
1: Na kadaan nila atensyon ang problema sa Pilipinas. Hindi nga mag-inaway na sa grupo-grupo tapos kundi na mag-aari sa senador. Hindi na solusyon. Hindi na solusyon ang mga pamagi para ma-solubar ang problema sa Pilipinas. Ang isa pa siguro di Lolo, kung nga dapat inasugin sila nga ipagi sa mga buto-buto na basi kung kasagat mo lang mga dago nga mga official tabla, basi kung isangkot mo sa ng anomalia, bla.
0: Siya pa na da, John?
1: Okay nga, do, manginasugin sila nga ipagi sa grupo-grupo na kagbuto-butuhan na.
0: Kabalo ka kung ara sila nag-dominar abi sa ina nga grupo o kung sa Senado, pwede nila makontrolar ang sitwasyon. Control. Kung may aragin man sila nga anomalia kag malpractices o kung pag abusar sa ilang posisyon kag pwesto, pwede nila magamit niyang ano mo nga depensa ang ilang awtoridad, ang ilang pagkamayorya nga para hindi sila ma-question. O kung ma-question man gid sila, pwede kanila pahipuson kag itudlo nila sa kunano nga lagi nga pwede ka maghipos kay tungod may ara sila sa poder nga magpahipos himo. Ah, hindi ba? Malalis ka sila. Malalis ka sila, bulubaliswaon ka nila, kaasta nga magratol utok mo, kag hindi mag-inangot ang sabat mo, papresyo ka nila.
1: Correct. So, bali sa sininya pamagi, Gilolo,
0: yes.
1: Ang komentar tapos sa radyo, ini mo ni, kaya mo ni kung isa ang mga radyo mo nga tandaan sa mga Pilipino eh, nga inang kutob sa mga senador, nga mga wala man po ba sila, nga puro lang eh, kabutigan ang ilang nahimo, hindi na napagbutuhon, hindi para sa sulun, hindi na sa kahimo sang kabutigan.
0: Ang ako na gini, this is my personal opinion, no? Wala niya kilabtanan ang programa naton. Ining, ining aton lang ang mga idol, ng mga Tulfo Brothers, no?
1: Oo.
0: Ining mga Tulfo Brothers, no? Sang ara pa sila ka programa sa TV, sa social media, kasi sa radyo. Kapang laot ni sila korupsyon, kapang laon ni sila sa mga ginapang-mensyon giya nila ya kung sino na ginatawgan ka ginaaway. No? That's why ang OFW, dako maning number of Filipinos abroad, kag diri mismo sa aton sa pungsod Pilipinas, doon na idol ta sila bala. Kay tungod ang ilang nga imahe nga ginprinta sa aton, ginprinta sa aton, eh sila nagapangapin, though they are bringing us hope. Nagadala sila sa pag-asa sa aton nga kung tagaan sila puder sa gobyerno, mas may ara sila otoridad kag power nga magpangapin kag magtadlong sa mga sala nga bahin sa aton gobyerno. Di karon ginbuto sila. Ginbuto sila. Kag gali pag-abot nga may power na sila, nag-ulupod to sila sa gyapon gali sa nga ginakontra nila nga mga politiko sa una sang ara pa sila bilang commentator sa radyo o kung sa TV o kung sa social media. Nag-upod man to sila. Di ba?
1: Mukhang eh.
0: Kag ila payatikoon ang layi. Nga siyang una, sila nagapangapin sa aton layi, sila subong nagagimo sa mga bagay kay naghambal nga tikoon ang layi.
1: Mukhang eh.
0: So kung maga pa, hindi lagi dyan. Do nabudol ang Pilipino, isa na ko dira, sa pagpati nga silang kasanag ning mga Tulfo Brothers. So subong nawitisan naton nga daw hindi nami kagnit sila gali nga yan as public servant. No?
1: Correct. So amo ginang kaya.
0: Okay. Sige John, ikaw man be.
1: Kaysa subong kay ito nakaposisyon na sila, ginagamit nila kapangyarihan kay may poder na sila, sang programa sila na may ginda, bisan ako ga idol ko sila. Pero subong ani na kaposisyon na sila sa gobyerno, hindi maayo gili ang ilang tinutuyo.
0: May ara John nga isa ka sa kay Rafi Tulfo side. Nga gitagan award, gitagan trophy tungod sa kanami bilayang performance ning tawo. Nagpaano gid siya? Nagpa-video gid siya. Nya mo ne ginatag ni Rafi Tulfo, sinatulpo, gisiyon niyang mga certificate. E pangbalion niyang mga trophy niya, wain ni Pulos. Nga siya gid sa una, numero uno nga taga subaybay ni Rafi Tulfo, kaging taga anggit sa honor sa programa ni Rafi Tulfo sa una sa bilang commentator pa siya na time. Nga nami siya bilang nga follower, no? Pero subong nagbayag sa sangiya pagadismaya about kay Rafi Tulfo. So, ini sa challenge ini sa kay Rafi Tulfo nga iklaruhon niya ini because nga aman ginaguba sa tao ni ang iya kredibilidad. So dapat ini question no niya ni. Galing hadlok ba siya mag-question, no? Kay do subong do nagapala nago pa sila ni. Adlok sila magsabat sa tao, no? Para sa kay Erwin Tulfo, daw horos-horos bala, hindi batasan sa senador. Kag senador mo, nga maghambal ka na iyang tistingin yung laki pang liabon ta ka mo.
1: hindi siya good character mo kamuna. Senador ka, dapat hindi na mag-uwis ang sigulangan mo na.
0: Nah, correct eh. Correct gini eh. Wrong ginaya. Wala na ba yung history nga muna mo?
1: Oo, oh, ako na.
0: Galing ka ti siya, inahingadlan siya nga daan nga bendalo mo.
1: Oo.
0: Oo. Tay don dismayagin ang tao sa duwan ni nga mag-utod ni, no? Isa na ko na, kay tungod nga ginexpektar ko nga silang mga ining mga malit. Ang mga korupsyon na gani nga mayor lang, mga minor lang ang korupsyon sa una, sa nga programa sila. Ginalukat, no. Ginanila ya. Kag ginausoy, ginanila. Ginakantuan, no. Ginaimbestigar. Di si Bongo malita, no. Ho. Billion, trilyon ang kwarta. Putoro sa Pilipinas, putoro sa katong kabataan, sa masunod generasyon na nakataya diri, din sila.
1: Amo gani, gani ko sa malangan. Buhay sa kabalo ba? Mga sidekick mo na blao?
0: Nga, wala sila nagpadayon sa ila advocacy. Kaya ang nanamian sa tao, sa tiyempo nga nagprograma sila because of their advocacies. No? Nga, wala, gintagaan sila sang kay gayon na nga dalon nilang advokasya sa mas mataas nga level nga para madamo makaambit. Pero nga nagtahaw sila, nagkambyo sila. Suli siya ginaspektar sa halos nga kadamay nga Pilipino from these brothers. Oo. Anyway. Di, John, di ano pa ginang dugang mo na, John, abe, John?
1: Di, nandirwan man ko nilang taga-subaybay sila ng mga programa. Walang ng mga programa kay bisan mga general sino pa. Pinapatos nila pero subong kay ara na sila ka position sa gobyerno. Do naglaylo sila wala ta kabalo kun anong kabandangan.
0: Do subong ang buwa sidi indirectly nga kita ang mga tao Filipino nga siyang una sila tagapangapin. Subong niya silang nagapigos na sa Pilipino. Tungod nga wala nila ginserbi ang ilan mo kasi ya, nga kusadiin, amo na ang ginaespektar nga magahatag sa kasanag sa problema nato nga mga Pilipino, ining two brothers, na ining Tulfo brothers. Ahay, John. Ahay, magamuyo na lang ta, John.
1: Amo gilin na linong ng Pilipinas ba ka critical as ng aton na panahon sa buong?
0: Oo, hindi man aton mabatas nga maghipos lang kita o kung magbaliwala. Okay. Tungod nga nakasalalay diri kung anugin man ang desisyon sang kadamaan nagadeterminar ini sang aton palabuton. So pilakadla magsakripisyo ini kung magabinipisyo ang aton ginyang masunod nga henerasyon. Di ba?
1: Sige,
0: John, namula na, John.
1: Hindi, kung may time taling sa mga pumuloy, wala, gilolo, pwede na kaka-question personal sa ila, wala, sa mga programa nila.
0: Oo, no?
1: Isa na maka-question, maka-question ko na sa ila mo.
0: Na, muna. Ito, sumong naway na, hindi mo na sila kaniwa question gani, John, no? Di ba?
1: Oo, wala na, kapag ikalay, lalo na sila, but anong matabo? Nga, wala na sila, diba, kung isa kaya programa na.
0: Adlok sila, John. Oh, kasi... Okay, thank you man, John. Tawag lang din anytime, para makahatag kang makapahayag ka man, okay? Thank you. Sige. Alas 10:15 webbing oras na to. Ako ang observasyon ko lang na yung mga kaka-K5, no? Iti idol ko ni sila, eh. Bosos Maria Jose po, o Jujili mo, o. Nano, ningin padala mo sa ako nga picture. Grabe ba? Do ano di man? Do butong nga duwak bilog ba? Anong unod ni? Masikonsip unod ni nga butong? Amo ni siya, day. Amo ni siya. Babusos malumos ka man isang dughan.

Ni ako man gilulo, nabudol, may ako siya mga tulpo. Pagambal ni, ano, nanamiag ko kay Bad Boy, bla. Ang idol taman nga si Robin Padilla, bla. Senator Robin Padilla. Ang pagambal yung, ambal ni, ano ni Rafi Tulpo. Natistingin niyo, bla, hiring-hiring, bla, bla, liwan sa Blue Ribbon Committee, bla, bala niyo kayo. Natistingin lang, ha? Pang, pauntaton ko na. Pangliabunta ka mo. Pag-uunta ka mo sa Senado, kagaw hindi ka mo mag-uwa, pang-uyudo na mag-uwa sa Senado. Grabe, no? Si ano ni si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo ang naghambal. Mag-uhan pa lang siya nag-senador, first time niya nag-senador. Amo na niyong batasa niya dayon. Neophyte siya mo. Mag-ula siya nga senador, less experience siya, hindi man siya abogado. Siya makapot siyang rinda, siyang ano ni, siyang Blue Ribbon Committee. Isa sa mga importante nga bahin siyang investigasyon about corruption ara sa Blue Ribbon Committee. Ang ipakapton mo yaya, ining White Leghorn pa lang. Butang dami, tani ikon si Tito Soto, ginbutang mo dami. No? Kasi dugay na siya, hindi man ni siya abogado, pero daw abogado man, kasi graduate man siya sa school bukol. O kung si Kiko Pangilinan, abogado man na, di ba? O, di ba siya abogado man na? O kung sino da anybody nga daw mas lawig na eksperyensya about Senado, bla? Si ginabansagan, sumong si Subra pa kay Judas Cariote. Si ano na si Chess Escudero. Dugay naman siya Senado. So kabalo na siya sa mga pagplastar, bla? Sa mga sistema kag ano malang kasunda ang dapat sundon da sa pag-implementar sinang Blue Ribbon. Hindi kay si Rafi Tulfo o kung si Erwin Tulfo nga naghambal nga sometimes you have to bend the law just to please the people. Nga kung kang kaisa kinanglan mo tikoon ang layi. Ha? Tikoon para lang ma-satisfy mong tawo. Grabe, no, nga gintikuin niya man. Nga gintikuin niya man. Sumabat man si, Ombudsman Secretary Boying Romilla. Ambal ni Erwin, am I right, sir? Sabat ni Boying, yes, sir, yes, sir. Abogado na si Secretary Boying Romilla, isang ombudsman mo. Isa man na importante na iyang bahin sa ngaton, gobyerno, ombudsman. Imanway niya pa sino-sino na daya mo, hindi ka na kasuhan na mo, basta government employee ka lang, be. Di karon paghambal siyang ni Erwin Tulfo nga baguhan lang sa Senado, nga daw hindi pagin siya masyado, kabisado, mga laye. Nakilanglan kong kaisa, ati ko untang lagi para lang nga matigayon ang gusto sa tao. Nyatakto ko, sir. Ambal ni Boying Romilla. Nyatakto ka, sir. Nyatakto ka. Nyatakto ka. Why kita ka sila po like this? Di nagdulot gito sa tao, natandaan gito sa tao, mga kakifan, no? Di karon siya pagkapton mo pagit siyang isa pagiging importante nga ang investigasyon nga pag-istoryahon na iya, layi. Layi. Siya ka paniko, siya layi mo. Sambot silingon, pwede yan nga hindi gamito niya ang kung ano na yan ara sa layi. Kitungod ng para i-please the people. And who are those people? Who are the people in your neighborhood? In your neighborhood. Guaya siya sa mistreet, galing niya.
nga ang iya galiya nga ibendalo itikoon yang laye para taguon ang kamaturan. Kaya ang Blue Ribbon Committee amo ini siyang lugar nga kung sa diin dapat magaluntad ang kamaturan. Kung siya pakapton mo kay nagabendalo siya, nga doon doon makanto ni nga ginatudlo ang korupsyon, ang 18 marines, may ara pa nga 14 marines nga ginapikurar, kagpa may 14 bagay, may ara bagay nga pito ka mga tao nga ginareserba di rili, in kaso patawag siyang Blue Ribbon Committee, ha? Di siya nagliga, nagpatigayon mga kakivibe. Ining bag-ong Blue Ribbon Committee, no? Inimitar ko no ining 18 Marines. So nagbayag si Kechalian niya, sorry, wala di nakaabot ang 18 Marines. Na late lang sila tungod gali sang after to sang pizza 4 nga interview nila o kon hearing nila with Senator Marcoleta. Ang grupo naman ni Cayetano nga nagpatigay sa investigasyon ng 18 Marines. After that, nagpululi sila. Sa amo matong adlaw, gabi, nakabaton si Baligon, ang ilang bugado, sang isa ka letter, sulat, halin sa Senado, nga imbitaron sila sa hearing naman sa grupo ni Kachalian, Blue Ribbon Committee Mangyapon. Galing arako no siya ro, samba sang abogado sa 18 Marines, nga dapat pirmado ini siyang Senate President. Di sinong Senate President nga kinakilala ko si Peter Alan Cayetano. Nga wala man eh ang ila invitasyon nga kami mag-attend sa hearing siyang Blue Ribbon Committee sa grupo ni Kachalian. Dapat pirmado siyang Senate President. Hindi man niya Senate President, hindi man si Kachalian eh. Hindi man si Kachalian Presidente sa Senado. Kay arap pa man si Cayetano. So, out of respect, nagkantogi kami di hambal sa abogado. Na-late kami tungod may iban pa nga mga 18 Marines. Nagpululi sa probinsya nila mo. Ang isa na pinakalayo, git from Pampanga pa. Karoon nag-abot kami di mismo sa Senado. Ang nagwa mga kakifive, niya hindi kalito hearing, kundi meeting. Meeting. Damo spekulasyon na doon nahadlok ining nga grupo ni Erwin Tulfo, ni Sherwin Kachalian, nga mag-atubang sa 18 Marines. Kay matanan nyo nga pamangkot, sabton siyang Marines. No? Tanan nga magpamangkot nyo, sabton siyang 18 Marines. Galing katikon si Erwin Tulfo ang magmayor sa ina nga investigasyon nga kutos mga kakivay. Kutos si Erwin Tulfo mo? No picon siya ba? Basi kong way sa isabal kag ibendaloya na yun. Pagbendaloya, no? Mabudlay kag magsabal ka pa to, basi ikontem na kakag ipresyohon ka ba? Ito sinado? Mauti ang muna. Damo subong mga kakivibe, no? Ang Senado nagpagwa siyang threat, no? According sa NBI, may threat ang Senado. Sino nga, hindi nagalin ang threat, abe? Ito na i-explicar niya siyang ano? Siyang NBI, klaro. Ano ang ilang mga ilan nga pamaagi? Tani ko may threat gin man, di do it silently nga ma-counter ini. Hindi na nga ipahayag mo da nga may threat kami di. Ano ni man? Gina-warm up mong utok siyang tawo nga may nag-threat sa Senado para may ano, may rason ka mo nga maghimo sa kunano nga mga tikang. Kasi may threat mo. Kung may threat gin man ang Senado, kung kabalo ka mo mga insara sa NBI, according sa mga commentator, abe, nga tanin naghimo na lang sila tikang pamaagi nga para matapnat ng threat, nga ipahayagin nila. Nga may threat, abe, kung may ara gin man.
Kay tungod mga ka-K5, madamo nag-react mo. Madamo ang nag-react ng mga retired generals, ha? Retired generals nag-react. May mga pahayag sila sa mga sitwasyon sumong nagkakalatabo sa aton Senado. Ang grupo siyang mga Muslim, mga ka-K5, no? Nagahatag man sila sa ila opinion. Kiti Pilipino man sila mo. Ha? Kaya may atoto, hindi lang ko ka-figure out kung sino nagambal, no? Nga, ini ang Pilipinas is a Christian nation, no? Christian nation. Kung kamo mga Muslim, kanto kamo to sa Saudi, kanto kamo to sa Middle East. Do may ara sina something sa social media, kung hindi ko lang maklear. Tigin sabat sa mga Muslim, nga, nasilipat kamo. Masigin na namin mo niya, Asian nation kita, hindi Christian nation. Kay before pa nag-abot ang Kristiyano sa Pilipinas, Muslim kita, ha? Muslim kita. Nag-abot niya ang Muslim, no? Sa 13th century pa yan. Ang Christian, mga 15th century na. Ha, di ba? 1500s. Ang Muslim niya, 1300s. Mas nauna pang Muslim. Siyang siya Christian. That's why kanay itong mga dato sa una to, mga rahato sa una, gin-convert sila to Christian. Kaya nga, Muslim sila mo. So, hindi mo pwede ma-deny ang Pilipinas. There was a time nga naging Muslim nation kita. O Muslim country kita. See? That's why nga, they have also the authority and rights because they are still Filipinos. Kang they have the privilege to express sang ilaya nga balatsyagon bilang Pilipino. Di bala mga ka-K5. Sige, istorya mo lang ni Aton, pero mas mayugig nga makabailuhan na kita sa panguna-una because kita tanan involved, kag kita tanan apiktado sa kung anuman ang madangtan sining lakat sa aton panahon, especially sa sitwasyon sa aton Senado. Okay, alas 10:42 na mga ka-K5, chimpo na nga para mag-inom ta kape. Ipa-ilabas mo na ang tasa at tayo ay magtimpla. DTX Coffee Mix ang ilagay mo. At sabay tayong mag-inom. Mga ka-K5, DTX Coffee Mix, any time of the day, mainom mo lang ginsiyab lang. Iba nagkahadlog mag-inom sa DTX Coffee Mix yung gabi. Kay tungod ba siya, hindi ko na matulugan. Kawalo kang DTX Coffee Mix sa cons na observa mga ka-K5. Amoy ning kape nga may alam lang. Balaan niya ang mudo mo eh, no? Example, labi kung gabing duty mo, and you need energy nga hindi ka pagtuyuhon. Inom ka DTX Coffee Mix, pukaw ka mo. Hindi ka tuyuhon mo. Pero kung naman ang mudo, mabi matulog ka, kaya hindi ka katulog, inom ka DTX Coffee Mix, after 15 minutes, gurago kaya jirili. Ina, based on my personal experience, many times, no? Mga ka-K5, nagahatag ini siyang chance sa aton nga i-detoxify, tinuan ang aton sistema, gina-eliminar ang mga toxin sa aton sistema every time mag-inom kita sa DTX Coffee Mix. Nami siya sabor, perti kahamot nga kape. Kanami ginaya, kay dugay kagutom mo, Angeli, full of energy ka, nami siya nag-a-diet. Kagprotektado ka, batok sa mga free radicals, tungod madamo siya sang super antioxidant nga halin sa tubo. So the next time mga ka-K5, kung kape ginban, aton gintilawan ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Max 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra-

0: ko bi edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Spore Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa. Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get a minute after 11 o'clock in the evening. Padayon ka mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakagamit sa DTX Beauty Shop. Tingnan nyo gamit, ha? Para mapamatunan nyo, gay, kung ano ginamit sa DTX Beauty Shop, la. Kay diri siya mo siya, damo na nagwapa, diri kang nagwapo. Di siya kabangkalan, kag himamaylan, damo na naghulubin, diri nga mga senior citizen. Mga kakifab seryosong DTX Beauty Shop, ang habon nga dapat ginaton tistingan gamiton, no? Kay naghatag ini proteksyon sa aton batok sa mga kagaw. Ang habon mga kakipay na ibinto tungod sa kagaw mo. May mga chimpo sa una nga panahon nga damo nagbalatian tungod sa kamot nga may mga kagaw. That's why nga kita guro sa iban sa aton nalabtan pa naton nga antes magkaon. Gapanghinaw gid kamot, no? Gapanghinaw, gapanghabon gid anay. Tungod ang iban subong do, wala namang gapanghinaw antes magkaon tungod may kutsara na kang tinidor, eh. Kung bisan pa ganing iban, bisan may kutsara kang tinidor, nagapanghinaw gid ang kamot gapon ng iban, no? Tungod ang kamot naton kundi nagakalabot, eh. Arad ang kagaw kag ginagamit naton sa pag-usog sa matata, kung isa nagalabot sa aton ilong sa bata ka, nga mapuno siyang kagaw, na siya nagamasakit kagabalatian kita. So ang DTX Beauty Shop, nag-tap na sa pag-laptas ang kagaw, pag-tinir siyang kagaw sa aton panit. Subong man, di na kakasya girili ang tanan nga baho sa lawas ta. Kagkaprisko siyang pamatsyaga na aton, bisan pa ang panahon, kaprisko si mo kay tungod nga limpyo lawas mo mo. Inakakasagid ang mga yabok ang mga oil nga nagagawa sa panit na ton. Limpyo panit mo, ano? Kag nagahubin tulukon siya diriling. Kag pati mga dead skin na ton, ginakakasya mo. Kung siya guya, tinami pagid. Kaya ang mga blackheads, whiteheads, ginadula ya. Ang mga garas nga guya, ginahipid ya kag may mga buho-buho. Mga punggod ginapaayo ya, mga pikas-pikas ang alap-ap ginadula ya. Kag nagapaputi siya panit, especially siyang nagahandom gid, nga nagahandom nga magputing ilok. Muna ning gamiton ta, DTX Beauty Shop mga kakifab, no? Sa mga senior citizen, hindi nahilmono ng wrinkles, kag nagapahugot sa panit amat-amat, hubin tulukon. Kag para giini siya bilog nga pamilya, no? Testingan din naton ang DTX Beauty Shop, ha? Hapos lang ni Baklon, kantola ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, sa mga butikan ninyo lugar, sa inyo lugar, na mga suki ninyo, mangkuta lang, ha? DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulo ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay, iningabahin man lo doloman sa aton no sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, parte ini siya atay o kon liver, no? Ano ang liver? Ang liver o kon atay, isa sa pinaka-importante nga body organ nga responsable sa paggawa sa mga higko o kon toksin sa aton lawas. Para mamintinar ang mapag-on nga atay, inanglan man ang healthy lifestyle. Ang sobra nga kakapoy o kon ang tuman nga pagpalangluya sang lawas, isa lamang ini nga mahimo nga maeksperyensyahan kon ikaw may diferensya sa atay. Ang pagpalanakit sa mga tulaan o katulanan nga tugas sang toxins makahatag pa sang depresyon sa imo. Kamo dira mga ka-K5, hindi nyo na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay. Kaga magaresulta sa kamatayon. Yari ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskogon ang atay, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginatiloan sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule ang aton atay, kaginapabakod pa. Ginasilhig ang toksin sa ugat, nga mo ang ginahalinan sa nga balatian. Kung ikaw perbi nakainom sang makahulubog ilimnon, magtumarka sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule para malikawan mo ang kanser sa atay. Kung pala panigarilyo ka man, mas kinanglan mo sang lawas mo Dr. Pinoy's Squalene Capsule para hindi ka magka-TB o kung tuberculosis. Kung permi ka nagapulaw sa trabaho, dapat kagid mag-inom adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy para malikawan mo ang anemia, leukemia, kang iban pa nga masakit sa dugo. Ang hepatitis, cirrhosis, kang cancer sa atay, pwede malikawan pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong man sa may mga problema sa aton nga ugat, naning mga barado nga ugat, resulta sa high blood pressure, kang delikado, posible mas stroke kon heart attack ang isa ka tawo. Kang may mga problema sa gout arthritis, no? Damo siyang uric acid tunawon niya man dirili mo. Ang uric acid tunawon niya, pakupuso niyang banog ang imod ang gina batya ng ngot-ngot nulaon niya. Dr. Pinoy, nami man sa may mga dinggi, dasing magpasakas ang blood platelets. Sa may mga problema sa ilang menopause, sa may mga hormonal imbalance, dysmenorrhea, irregular menstruation, mayoma, Dr. Pinoy's Squalene Capsule makahatagid bulig sa aton tanan. Sa may mga psoriasis, sa may mga higko ng kidney, Dr. Pinoy, testing eh. Inom kita adlaw-adlaw, Dr. Pinoy. Sarangin mabakal sa halos tanan nga mga butika dira sa IB Magalona, D-Jam Pharmacy, Resells Pharmacy, Triple K Pharmacy, HM Drugstore, Mangkas Pharma, kagya da Generics Pharmacy, no? Da sa IB Magalona. Kagsubong man sa ibang mga lugar da sa Kabadkalan, Hinigaran, Pontevedra, Valladolid, Morsia, La Carlota, halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa aton probinsya sa Negros Occidental kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ha? Okay. Kag sa liwat sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? Tawag na kamo, context na kamo sa aton hotline. 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ha? Malingan ko sa duha katolfo, ipatolfo ko gina sila pro.
2: Kung malingan siya.
4: Oh, kung malingan siya kung ano.
2: Di era na gani, ginabira na sila ni Bintulpo. Ang utob lang nila nagatimpara pag yun ang isang broadcaster manabla.
5: commentator man abla sa social media na abla sa radyo. Si Ben Tolfo. Si Bitag, bla Bitag. Niya gro'y pabitag to ni Sherwin kay si Rapi, ay no? Digi na pa mati-matian na sila sang ilang uton nga si Ben Tolfo. Di galing ko'y takamalo, ti mag

Okay, ari pagidlo. Good evening, Jerry Lee and J-Lo. Permigong kapamati sa programa mo, J-Lolo. Ano, lo may problema ko, tani J-Lolo. Mangay ko tani sa advice sa imo, lo. J-Lolo nga, ginatawag ko sa nga mga tao nga kawatan, lo. Nga hindi magkukawatan, J-Lolo. Ano ang imuon ko, J-Lolo, kay ako, lo, yalo. Kalikaw gid ko sa nga gamo. J-Lolo, kay nagapangbuhi gid ako sa insakto. Mga tuso gid ang mga tao sa sa diini, sa Purok Sabis, Barangay Villamonte, hindi magiguro tanan. Porkit pangayaw lang ko di, ginaamo ko ni nila, J-Lolo, ano ang imuon ko lo? Ay, hindi lang pagsyapaka. Kung hindi man matuod ang ginaaligar nila, hindi lang pagsyapaka. Pero kung gusto mo, gin, makonsulta ka sa abogado, eh. Ah? Kung ano ang imo yung pwede himuon nga legal nga tikang, siya nga ginahambal nila nga kawatan ka, ginapasibangdan kanila nga wala man sa kamaturan. Para nga matsindihan mo kung ano ang bagay kag dapat mong himuon. O siya delikaw ka dira, no? Damo ka pwede siyang himuon eh. Pwede mo na ignore, kag ipasadyos mo na lang. O kung pwede ka man magkapamangkot sa abogado, kung anong mga legal nga mga tikang, nga para mo sarang himuon. O kung sa ilo kasi ba nga lugar eh, para makalikaw kapagid, no? So pili ka lang da, no? Okay, so good luck lang ha. Hindi gin mag-meter sa mga bagay nga ikalala pagid sa sitwasyon. Kay sa punta sinaso matutal, maperdi ka na gapon ang imo oras, ang imo tiyempo, ang imo pangabuyan eh, no? Okay? Di lang pagsapaka, ignore lang. Madula, malang na ka, matakaan malang na sila. Kung sapakon mo na sila, the more pagod na sila, nag-enjoy. Kung limpyo ang konsensya mo, kung wala sa kamaturan, kakinanglan mo yung dipansahan ang imo yung kadungganan, ang imo yung imahin, abi, di mangkod kagid sa abogado sa mga legal nga mga pamaagi nga para matapna sila, no?

Okay, mga ka-K5, kaluoy gate sa aton nga mga utod dito sa bahin sa Mindanao, no? Tungod pa dayon pa sa gihapon ang ilang search and rescue and retrieval operations. Madamo sa gihapon sang napiktuhan, nakalatampukan sa mga debris, no? May mga landslides, may mga nagkalaguba ng mga taytay, no? Mga dalan. Kadamo sang naguba, mga ka-K5, no? Kag dito sa bahin sang Mindanao sa Jensan, may mga kita ko nagligad sa social media, wala guro nila ma-edit. May nakita silang, I think babae ito. Nga ang iya kamot sa dili, bali na mo, nagatiko niya palikod mo. Pero buhi siya.

Okay, take 1 month salary to be, 1 month salary to be donated to earthquake victims. Dose ka mga senador idonar ang sweldo sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Isya lang ka bulan? Abi ko gani siya katuig. Isya mag siya katuig yung Japon gamay. Mabawi nyo man nag-Japon.

0: Ang report mga kaki-five, wala kang tanan ang ang trends dito sa Mindanao, ang litik siyang duta sa dalom sa ngaton yung duta abig, ining trends, no? Wala niya nag-aangot diri sa Negros trends, no? Si Parar ini, according sa report. So, huwag kita rin siyang dapat nga kamalakan. Linog sa Mindanao, wala sang epekto sa Negros trends, no? Ginapasiguro ni Mark John na makadangdang. Project Technical Assistant 6 sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga wala sang epekto sa Negros Trends ang linog nga nagluntad sa Mindanao sang Lunes, Hunyo 8, 2026. Sa interview sang K5 News FM kay makadangdang, dapat naman nga iseryosohon sa mga tao ang duck cover, no? Ang pagduko bla, ang pagduko kag baga pungko ka magduko kag itabunan ang ulo sa kamot naton. Pag duck cover and hold. Duck cover and hold nga ginapatigayon sa mga otoridad sa mga earthquake drills, no? Lunes ang aga natublag ang kadamaan sa Mindanao bangod sang 7.8 magnitude nga linog. Di wala gali, no? Wala sang kang tanan sini. If you recall mga ka-K5, may isa sang mga topiko naton din nga gi-discuss about ni sa mga linog, tsunami kag sunog. Di natabo ini si isa kadlaw dito sa Mindanao. May linog, may tsunami kag may sunog. Nasunog to ang covered court o kunang Davao Coliseum. May mga tsunami nga nagluntad manabi. May linog, tatlo gid ka kalamidad abi, no? Di, what if abi ini siya mas dako nga scale abi, no? Bilog yang bilog abi nga syudad o kun bilog yang probinsya makangkon sa amo sini nga linog. Kag mas malawig abi nga linog while nga nagakarumpag ang mga building, nagakalasunog diri li. Tapos may mga balud pagigadlagko nga nagatake kag naga dapya sa mga kadutaan. Ini nag-ginmention tani before because of the global warming. Global warming. Nga tuma na kainit sang kalibutan naton, nag-react na ang aton kalibutan nga para balansihon yung iyang sistema. Nga padayon nga manginbuhi ang aton planeta. Kag isa ginatudlo nga factor gidiling nga nag-contribute sa ining pag-init sa aton nga kalibutan, amogid ang fossilized fuel. O kung ining krudo o kung gasolina nga ginagamit sa aton nga mga makinaryas. Kay ang iya iniinit abi carbon dioxide, carbon monoxide. Di plus pagin nga kulang na dutay ng kahoy naton, wala na ni siya may nagasuyop o kung may nagagamit sini. Kay isa sa mga nagapabugnaw sa aton kalibutan, mga kahoy. Ang carbon dioxide ginagamit sa mga kahoy kay mga tanom sa pagproseso sa ila pagkaon. Nga natunan na naton sa mga eskwelahan sang elementary nga ginatawag nila nga photosynthesis. A plant process of making foods, no? Ginagamit nila sa pagproseso ining mga tanom sa ilang pagkaon ining mga carbon dioxide. This do tay nang tanom naton subong kag mga kakahuyan. Hindi na supisyente nga para i-absorb ang tanan nga mga carbon monoxide o kon carbon dioxide nga gina-emit sang aton nga mga salakyan tugas ang fossilized fuel. So ang tendency is kung mainit ang aton kalibutan, magnatawag sina is the greenhouse effect. Ang kalimbawa siyang greenhouse effect, na parehas na bala kung may salakyan ka, nga siradhan mo tanan nga bintana kag ibulad mo ang salakyan mo sa init, no, sa malawing oras. Kag tapos sulod ka gulpe bla, daw oven ka mo. Doara ka sa silod siyang oven. Di mo man ang planeta naton, naputos ini siyang ozone layer. Kag siyang iban paging klase sa atmosphere naton ang kalibutan ta. Tingin yung mga hot air o kung mga carbon dioxide ng mga init na klase sa gases. Hindi ni siya makagawa sa space because ang aton planeta naputos kita sa atmosphere. So nagagwasin niya ang init, nagapulon-pulon lagi sa aton kalibutan kag hindi naman ma-absorb masyado sa aton ng mga tanom kag kakahuyan kay dutay na. So ang tendency mga kag-K5, parang nga mamintina sa aton kalibutan ang iyang balancing nga mabugnaw siya. It's either nga maghimo siya sa mga pag-ulan para mabugnaw o kung tsansa ma-reinforce ang aton nga ozone layer nga para magbugnaw ang aton nga planeta. Pro tendency naman, manipis naman siya kag pwede na kita sudlon sa mga harmful rays from the sun. Kag isa pagid nga tuga siyang greenhouse effect cause of global warming. Magatunaw ang mga ice nga nagabulig pabugnaw sa kalibutan ta. Ining mga ice nga binukid nga tag 2 ka kilometro ang katason, may ara tag 5 ka kilometro. Once matunaw ni mga K5, kundi mabugnaw siya, pero ma-increase naman ang volume sa tubig sa dagat. Kag posible magasaka ini up to 300 meters or feet mga K5 ang katason nga maging dugang ang tubig nga kadamuon sa dagat once magkalatunaw ining mga glaciers o kon mga binukid nga ice, especially dito sa Alaska, sa may mga North Pole kag South Pole, kag sa iban pagi nga mga polar regions. O it's either nga tungod siyang tuman nga kainit, ang aton nga kalibutan sa dalom mag-react ang aton nga mga magma o kung ang aton nga mga plates, tectonic plates. Kaya isa na inikarason nga nagagihong kalibutan naton, nagagiho siya nga maging bayulinting iya nga pagtayog. Kay naga-earthquake yung manadlaw-adlaw nga hindi nato niya mamatsyagan mo. Pero ini nga mga klase nga mga kusog sa mga paglinog, isa ini kaepekto nga pagkambyo sa aton nga mga klima kag panahon. Tungod na ina si isa man karason nga ginatudlo tungod sa climate change. Epekto ang linog. So kita rin na kita sa moderno nga pangabuhi mga K5, no? May mga building ng mga tagas. May mga kuryente na kita. May mga gasolina, may mga kunano na lang sa aton panahon nga ginagamit ato sa matag-adlaw. Hindi ko maglilinog ni abe. Pareha sina 7.8 nga kakusugon sa linog na tabo sa Mindanao. Kung nag-igo to abe sa Makati. Kung nag-igo to abe sa Ortega sa Manila, abe. Nga nag-inipingay ang mga tag-as nga mga building pagid. Damo to condominium yung matagpila ka floor mo, lapit 100 floors mo. Di kun magkalatumba to, may nag-ilista na to yung mga building dito sa mga condominium sa Manila, no? Mga opisina yan mo, at tututanan ang halos nga mga lagko o mga head office sang negosyo sa bilog ng Pilipinas, ara siya Makati, no? Di ko dito binag-igo, be. See? Ano bagit ang madangtan? Di siyempre maganilupok na, ha? May mga pagsunog, no? At the same time, gakalatumbang mga building, matumbahan ang iping building, daw domino effect, bla. Mas damo pagit ang halit kag makalamatay, bro. Kag the same time, may linog, may tsunami pagit, may sunog. So tatlo, 3-in-1 ang natabo mga kakipap. Isa na ginagnatulod nila because of the climate change. Isa man nakaposible nga resulta ang ining climate change. Nga kung sa din, amo ining naglunta nga linog sa nagligad nga. inadlaw sa bahin siyang Davao sa Mindanao. Inaminsyon ta na sa mga previews ta nga mga programa. So arin na nagamat-amat na nagkakatabo mga ka-K5, no? Kabay pa nga hindi magkadto sa mga dlagko nga mga lugar nga damo gitawo bla. Kay disastrous ini katama. Isya pagin nga gina bantayan sa kalibutan ining Super El Nino ni. Nabatian ta sa report nga ang Thailand di relation do nag-announce sila nga kinanglan sila magtipon sang ila pagkaon. Tungod kon magamugin man sinaabi nga grabing baha o kon grabing init abi. Sa maabot nga Super El Nino nga ginapredict abi sa mga eksperto. Pasiguraduhon anay sa mga taga-Thailand ang ilaya nga konsumo sa pagkaon. Isa na dira siyempre kanon nilang bugas nila eh. Subong man sa iban manggurong mga Asian nation just like sa Vietnam o sa mga Indonesia, Malaysia, sa China, pasiguraduhon anay nilang mga supply nila sa bugas. Di kita dire eh. Kung mag-abot giman abi pananglitan ini gina forecast ang mga eksperto nga Super El Nino. Kung mag-init, magbinaha, no? Mapiktuhan ang aton nga food supply. So kinaglan naton sang import. Mabakal kita bugas. Di karon kay ang Thailand, hindi anay magpagwa siyang bugas nila. Subong maguro ang Vietnam. Ang iba't paging mga Asian nation, nag-aprikural sila nga isiptiho nila anay ilay ng suplaya. Di kita dire kumong mangunguma na ton, tani ang mga mapisa, kag may isakto, tani ang mga programa. Hindi kita di maging magutom, diling kaso ginman. Sufficiente ang aton dapat yung supply siyang bugas. It so happen nga ang aton sistema siyang aton yung pagkaon dirili, especially bugas, nagadepende kita sa import mo. Kung kulang ang aton supply, instead nga buligan ang mga mangunguma sa mga programa nga magdamo ila produksyon. Ang ginahimo, may aragin man gamay nga programa, pero mas mayo mag-import nga man. Siyempre may kahit na da. Mag-import sila dami, kada sako lang abi, may aralan sila may pulo kapisos. Tausan-tausan na yung kasako da, milyon pagani, guro ka, ha, sinako da. Sa isa na ang katonilada nga daan, pila nakasako sa bugas na. Magtinulada na lang abi. May aras sila, bidabi mga mutan dabi, 100,000 pinakagamay abi. Mag-200 toniladas abing order abi siyang bugas bi. Iban sobra pa. Ibi, mag 200,000 lang abi. Masumata lang, mabalik ta sa calculator. Kada tonilada bi, 200,000 bi, ang ilang ganit bi daw. 200,000, no? Karon, ma-order man sila abing sa 200,000 tons man abing. Pila ni? 1, 2. Hala. Kada ko gali. Kung mag 200,000 per tons, butangan tabi. Para gamay-gamay lang, 100,000 lang per tons, ano? O para mas mayo, magagamay pag 50,000 per tons na lang, ha? Para 50,000 per tons, sabi, no? Ang ilabing, ilabing daw kickback, abi tawag? Ha? Times 200 tons, abi. O butang tabi conservative ta, 100 tons na lang, ha? May ara sila 5 billion, mga kakipay. May ara sila 5 billion nga kickback. Butang tabi, butang na lang lahat, pinagamay, abi, no? 10,000 per, ano na lang, ha? 10,000 per tons na lang, per ton, abi. 10,000 ang kickback kada to ni Lada. Siyang bugas. Kagbutang nato na, abi, ma-order na sila, abi, 50,000 tons. No? 50,000 tons of rice. 500 million? 500 million, Jirilio? Sa 50 tonelada sa bugas nga i-import sa aton, kagkon may ara sila kickback nga 10,000 pesos per tons, times 50 tons, may ara sa ang total nga 500 million nga kickback in kaso. Ginman ko nag-exister ini nga sistema. Kung may ara ginman may mga amo sinang sistema, Jirili, nyate kon ma-program patay sa mga magunguma kagtapos kadugay pa na iya siyang kwarta, iya. Ma-import na lang tabla kay transaksyon nun kung itong supplier nga sa imo kami makuha pero ang lagay ano imo lagay? Nya kon lagay, dako. Pilay mo lagay. Nya dako, gani ako lagay. 50,000 tons? Te, hatag ko lagay ko. 10,000 pesos per tons. Equals to 500 million. Tinya te, nyan matipon da grupo, no? Ang agriculture, himo ka po na siyang budget yun, ha? Programa sa mga ngumada, matanom sila humay, damo, gid. Pero doon tayo lang, kay parang dako ang short sang aton nga ginamitin na lang supply. Parang, uti may programa na ang mga mangunguma po short ka po. Di kinalatagin mag-import bugas. Nga kapilagin ang kulang, ha? Nga mga 50 mil toneladas. Nga may barato ko ito kwa, nga kwaan nga bugas. Kagkahamot pa. Di mahimo na nga, di transaksyon na ito. Magkutada yung pilang lagay ta. Kakatabo na yan. O kung ba si imagination ko lang ni Jirili? O kung ba si ako lang ni Gapaminsal sini? May kamatuuran eh yan. That's why nga nunaanad sila abi, for example, sa aton nga panguna-una, nga hindi na lang kita kanya magsuporta totally nga magdabo yung aton bugas. Kay karo ko magdabo yung bugas na aton, hindi na ni karo na ma-justify nga may shortage ta. Kaya hindi kita maka-import, kaya hindi kita maka-kickback. Natuod, no? Nati, sige. Butangan na programa magungumata, pero kailan yung muntang gapon nga ma-short kita sa supply. Kaya para ma-order ta sa Thailand. Karoon ang problema kaya ang Thailand, hindi kami anay mag-supply buligya bugas. Kaya manog-abot ang Super El Nino. Hindi kami anay magpagwa bugas. Si? Di karon, kung mag-amo man namin tanan nga senaryo abi diri sa Asya abi, no? Paano kita? Paano ang Pilipino kung mag-amo sina? Nga, kung hindi na sila magbaligya siyang bugas nila sa aton di? Sila yan hindi marutan bugas kasi kadaya import niya, may ara sila yung nga kahit mo. Di kita yaya yung nga ultimo yabi. Paano kita ya? Grabe mga kakipay, no? Nasoy amo na payag sa buong sa Thailand. Nga hindi kami anay magbaligya bugas, ah. Kay maabot ang tigulutom, posible matabo ang sining El Super El Nino, magaluntad ang gutom. Isip tiho na rin namun yung amun supply nga para nga may konsumong tao namun niya. Amun na ni Guru Jili nga makaon kita Guru sa kamuti. Praktis ta kaon kamuti ni saging liwat. Nga nga ton Guru yung ano ni? Kaunon Guru yan, ano na lang sandiya? Lubi. Guro mo ni Guro na mo Guro ang magniwang Guro ng mga Pilipino kag mag-healthy man Guro, ano? Kaya ang mga ginatudlo mga isa ka nagahatag sakit kag balatian ang ning aton nga kanon bla. Plakao to daan kanon bla. Yung kanon ka daan grabe niya mag-convert into sugar ni bla. Kaka-diabetes ta ni. Kaka-tambok tas ang ano ni. Masipa mo na ni Guro pag-reduce ang mga tambok. Anyway, mga kakipay, no, we're just only talking sa mga sitwasyon nga hindi man malayo sa kamaturan kag realidad, ha? Okay, mabasa tanay ang problema sa paton nga program, no? Maging padala din nga problema ng aton nga pagkatagaan siyang advice, ha? Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Lo, ano ang ihambal ko sa nubya ko? Or anong himuon ko sa nubya ko, Jay Lolo? Ay, huwag okay, kiwag kabalo nung mga miga mo. Daladib la? Ganon mo, Loaw. Ati tunduan eh. Huwag siya kung kabalo kung anong himuon sa miga ya. Ubahe, chinilas kag itikang napadapa. Anong himuon ko si Miga Kulo kay kada mag-away kami, nga siyang may sala. Eh, kada mag-away kami nga siyang may sala, ang ginahimo yalo, daw ako pa yung napagwaya ang may sala. Grabe. Kay tungod palangga ko siya, J. Lolo, nga paubos na lang ko. Sakto Manilo ang ginaubra ko. Grabe, no? Sala isang nubyaya, pero sa dalayo nila yung alalisay, daw siya yung may sala. Ay, perte ka bright ka nubyaya ni. Kabalo siya mag-suli isang sitwasyon. Nga daw siya pa yung masulon tungkol nga nakasala siya. Kay sala yan eh. Nagsala ko kay tungkol sala mo na eh. Kay kung wala ko, wala mo naginimok nga sala, why magkukasala? Doon din mo ako. Natilo, gapaumo na lang ko. Gapaubos na lang ko kay ti love na love ko gid siya eh. Patilo, sakto Manilo. Sakto Manilo, braka. Kung sa sakto, sakto gina. Kundi wala away, untat ang away. Kay manti mabati ang ganin natun Firmino, kung ang isa ganin kakalayo, ang isa dapat daw tubig lang. Basyahe? Oh, basyahe. Kinanglan kalmado. Kay man, wala siya may matabo nga away kung isa sa inyo hindi gusto mo. Di ba? Ha? Kaya tabo mo lang ng away kitungod gusto nyo nga duwa mo. Pero kung ang isa sa inyo hindi gusto mag-away, hindi na mag-away, ha? Tiyang yan naman niya, para hindi niya gusto yung mag-away, kaya tungkol nga nadlock sa kati, masibrikan sa kay Plangga, yan. Yeah. I-post lang siya, niya, oh, ako na lang sala. Ako, o, oh, niya lang, mapaubos na lang siya. Tika ron, instead ang nubi nga masure siya, siya yung masuri. Siya yung naghamba sa nubiyaya nga mo, hindi pa rin siya mo ni mo to. Tinubiyaya marasyon man, nga mo ni mo na, ang gwa sa istorya, siya may sala. Di karon, ha? Hindi na magpasupil ang nubya. Di siya ulihin, tungkol nga dog, aking nang nubya, kag kumuya, labyagin ang nubya, ya, kung basi, wala pa mako ang partida, ya. Kaginalian nga, sige, ginlalis ka maghambal mi nubya, ya, hindi mabrikay lang ta. Nope, dinay ka daw, pagkukuha siya nga ko, niya yung investment daw. Daw, ay ko pa yung makuha nga ko, niya kapital. Sige lang ko pagwaway ko pa ba, way pa ko kahumran. Nandali lang, paayon na ayon tanay, sakay ng tanay si balon. Was gani, makuha ko ni gani, yan ganon eh, mabugto ko ganing tirante, jirili. Bugtoon ko gining kwerda siya. Bala na kumplika niya ko, basta bugto ang kwerda siya. Hindi siya katokar, eh, kito yung gitara nga may kordas, may pulos. Hindi ka ba mangkot sa aton, mga kakipay, kung sakto mo nang nabraya, kapaubos lang siya, sigiho niya lang, eh. Sigiha lang, ah. At least, tau ha, kalinong, kaga, sigiha yung makamugyapon. Pero, basi manda niya sa pilakadlaw, kang maging under ka na lang wala. Mas taas gali dungan ang imo nubya. Nagkakatunaw ka. Hindi man na siguro sakto yang nga siyang may sala na. Daw siya pa yung mga king. Pag-uo niya pag-istorya nga ikaw yung may sala. Isting nga siya mag-sorry si mong nubya mo, ikaw yung masorry, yabi, sa punta. So, na-realize mo na, no, tuman, do, ah, do ga kontra sa buot mo, bla. Siya nagito may sila. Dok po piya pag-on sila. Lain buot mo, eh, hindi, bla. Do nag, nagsuli, bing sitwasyon. Na, no, ba ito yung, hindi ka happy, bla, tungod nga, wala mo siya makonvinyo nga mamati sa mga salayabi kag sa mga bagay nga gusto mong ihamba siya nga dapat siya maguhon. Sa bagay mga kakipag, kung mag-iara kita magbuno kita sang sala, depende na sa timing mo. Depende na sa approach. Depende sa sugilanon kag mga terminolohiya nga ginagamit naton. Kay man may ara tawo yang nga do hindi gusto koreksyonan. May ara tawo yang nga medyo nga sensitive sa mga tinaga nga sakit, no? So kinanglan tun-an mo man ang batasan nya kun diin ka pwedeng makasulod abi kun tuyo umagid nga paghatag sang sugilanon sang iyang mga kakulangan, kasala niya. Pero sa intensyon, hindi mo siya pumuka, iyang nga masala niya, kundi nobody's perfect mo. Kundi ang imo toyo ya is to correct lang abi, kag you have the heart nga mabuligan mo siya nga ma-change siya ang worst o kung ang mga bad into good. Nga mga bamatasan o kung mga gawi. Pero kung sabi ng mga approach naton yung nga, ikaw gain may sala, muni mo daw, aking takag tapos do kabugan. Do isa man na ang gina-react sa isa katao mo sa approach naton lang. So kinanglan timing, nice approach. Kakilala mo kung ano iya pamatasan, kung amoning ako na iagimi siya nga sugilanon. Sa akong patansya, makig ni siya, maway lang kami ni. Pero abi, mahimo ka dahil sa mga sugilanon ay basakalye nga maghumok anayng karne, bla, antes mo timplahon. Mga sugilanon nga you think makahatag sa iya sang pag-abri sang iya pangunahuna, nga mabaton yang mga kritisismo sa positibo yang nga pag-ijindi, bla. So muna mo, no? Di may araman ng iban abi ay jirili, no? Nga ginagamit ang pag-plastar sang sala to manipulate, to control. Kay man may ara yang ginagamit ang sala para masulon ikaw. Kay para nga do, ay sala ko, may mga personalidad sang tao naman niya kung sala sila nagkakaurungan. Kahit nga ti ay sala ko gali. So the next time, no, mamati na siya sa imo, kag kung anong itudlo mo, kanong buharton mo, makonformi siya sa imo, kay believe siya sa imo. Kaginhambal mong sala ya, no, nga wala ya ma-realize, nga sala galingin buhat siya, kag ikaw nakaparealize. So kung magapa is nag-believe siya sa imo, but ang imo motive naman is to control and to manipulate. Nga, mangaki ko kung makasala ka. Tinungin mo on ko, niya mas ma-check-in na blana, kay dog-init ang ulo ko. Ha? Oo, mangaki ko karon. Di, para mga, di ka maki, ano yung muon ko, bi? Namapabugnaw, tanay, ma-check-in, tanay, tatlo ko, kasi para mas lula sa kitang ulo ko. To, mawadula na. Hindi ka na din mangaki kung mapabugnawan ka. Hindi na eh, kasi bugnaw na mo, karelax na ko mo. Ti, ma-check-in tanay kay aircon to mo. Na-control yan, nag-alay-jirili, na-manipular yan. Pag-abot dito, ano na di? Abo na din namin, pahuwayan niya kay Way Disturbo. Maka, di ko anay pag-istoryahan na yung sakit ulo ko sa ginabuhat mo. Yan nga, ano naman, salam naman. At yan naman siya ko ulo mo. Di lang, okay lang ko. Mapawal na ko dugdugay. Patuduhan ng aircon. Kunitugnaw ng aircon. Pagtugnaw, ba na di man? Dali di black, sako black. Eh, doginit, ulo ko. Hindi ka nung ulo yan, ano? Ang question ko din ayun. Niya, ikatugno, digiling lugar, no? Dali di wala niya para mabawal na ginikinis ang ulo ko kay tungod sa lamugin. Nantanungin mo on ko, niya ba? Mau ba ko? Oo, nilas. Aswa yung mga kagibay, may mga style amo na mo. Ha? May mga style sa amo sina. Po hindi man tanan, ah. So, sa imo letter sender, sakto man na nga paubos lang anay, ah. Ha? Kag timing ilang. Nga kung ano ang approach mo, anong iyang kondisyon, sang iyang mudo, tutan mo ginbatasan sa nobya mo, kay para nga inkasugin man nga intention mo purely to correct, nga para magmaayo pagin ang iyang gawi o pamatasan, in order nga magsaktuhan na ang inyo yung mga pagubdanay, eh, mayo mga tuyo na. So, timing ilang kang ton ilang kung ano nga mga pamaagi or approach, ha? So, good luck, Simo, ha? Mga kakifay, alas 11:49 na, mahingagaw tanay commercial break. Dali lang, ha? We're going to take another short break. Mga kakifay, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangaso, hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3, makakats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty.

0: Spore Biotics.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
2: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag babuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas matungkay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kagabi, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: What is love meant to you?
10: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipaghiwalay.
9: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
11: Hey, pati lang ko. Mga K5 alas 11:55 na. Reminder na to na Gina Seafood Restaurant, ha? Ready na kamo. Mangrungkab naman tasang bahaw. Mga K5, Gina Seafood Restaurant. Tanawan nyo na bala sa inyong Facebook page, blada. Kay para masagam saman ginin nyo, misan sa picture na lang. O kung sa mga videos na lang ang ginablog sa mga vlogger. Ang calamares, mga kakipay, amugin na yung paborito, kuya. Ining locos, bla, ning breaded locos, ning calamares, ni bla. Ang ginabira ko, ginagiling kamoy sang locos, oh. Ang kamot, bla, nga party, bla, na kay namian, kuya, ya. Ang locos calamares pwede git, no? Sa ginas, kanamit sa sabor. Mawili kakaon sa calamares nila mo. Ano ba git, no? May mga scallops man na sila. Shell, mawag panagitlon na yun. Diwal, jirili, diwal. Ting diwal, kanamit sa pagluto siyang diwal. Season, sumong siyang diwal, goro. Kaya diwal na sa ginas, kita ko sa labador, jirile, namo sila, buhi yan mo. Antes yung baho na kagbutangan siyang fried garlic, na kagbanisa nila, na kagbutangan butter, buhi pa yan mo. So that's why fresh na fresh. Mga kakifam, tanawan nyo lang na kay masing matumaton lang kita kag masing pahiray ng tasang laway, tabla. Katuwing ilang Facebook page ang Gina Seafood Restaurant para sa dugang kag-kompleto nga detalye, ha? I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha?
12: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
11: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And siyempre, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5.

0: News FM Tacloban 107.1, K5 News FM Olongapo City 89.3, K5 News FM Cagayan de Oro 103.9, K5 News FM Bacolod 88.7, K5 News FM Iloilo City 94.5, K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas
1: ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang iaton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, subong man si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
6: Importante ni nga mabalaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no, pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kan
2: normal nga normal passing sang stool.
6: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom dito X500 kag may TC ang imo nga imnon, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500 kag may TC.
2: Oho. Correct, agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, doc, should be medium to dark brown, no? Dark brown or medium brown, amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano, nga ang aton nga lifespan sa aton red blood cells is only 120 days. After that, gina-disintegrate ina, ginagubain na sa aton nga atay.
7: Basically, Sir JP, ang color nila is isalin from bilirubin. Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
7: Stercobilinogen.
2: Sige, so amo na ang nagapabrown sa aton nga pupo.
6: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya. Siyempre, damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
2: So, walang ikilihamot nga pupo.
6: Baho, o. Meaning pa, ti damo bakterya, eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo, kag hindi budlay mag-abon,
2: Dapat sa hulas lang, no?
6: Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang sang kapayas, lang tawa na to kung hindi, no? Shake kami kapayas, imnon mo isang kabaso, tapusan parisan mo DTX kag may TC.
2: Pagkaga,
6: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga dito X500 kag may TC para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami

0: pag sa MIT si Sir JP, ganami ang imong may kuha na da mo? Sphincter sa imong
1: lakas.
0: Tikbakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka-detect 500 kag naka-MITC.
2: If I may say, no? And DTX 500 updan mo sa klinika phytofiber, kampiyon. Kampiyon ang epekto sa constipation.
3: Para sa cleansing. Ano?
2: Cleansing.
3: Ang pupo naman nga malaba, Dr. Ramil, kag ang iban, utod-utod. No? Laba, utod-utod. Sinyalis ina sang healthy nga bowel. Ang corky...
0: Sample. Sample. Ang healthy nga bawel pareho sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel pareho sa pupo sang kanding.
3: Ang mal ko kita.
0: So kinanglan ang pag-i-charge niya at least yung pinaka the best niya once twice a day. Ang pinaka the best nga toilet practice. Hindi man nami Sir JP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks. May mga problema na ang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik, ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag MITC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine. Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang ko magpupo man.
3: Husto.
0: Kay wala ka DTX 500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
3: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao Sir Kevin, ginkuan nila, ginstudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
0: Pito na ka type Sir JP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
3: Kulang fibers.
0: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
3: Gayum-yum si boy.
0: Ang importante, inom ka DTX 500, inom ka MITC. Amo na sa ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation.
1: If I may add up Sir JP, no. Sa laboratory may ara ang anon mo. Ng consistency of stool. May ara kita ginatawag hard, soft, mushy, kag watery.
2: Pumasay.
1: Magambal ta hard, titig-agi na siya.
0: Pag, kulang tubig.
1: Kulang tubig. Pag soft, tama naman ka humok. Ang mushy, magambal ka mushy, pwede mo siya mapurma. Daw clay bala. Clay. Kumbaga, ang watery, amo gina siya ang basa.
0: So, kag, importante rin Sir JP, amon eh. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
3: Oho.
0: Kung gahubag imo tinai, expert da ang kuan, ang DTX 500 kag MITC. Or infection bi ang imo tinai.
3: MITC
0: naman ang kuan da. Both DTX and MITC makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai. Amo na ka importante. Kung sa kulor naman sa pupo Sir JP ang normal nga pupo, amo ang brown nga kulor.
3: Husto.
0: Kung green naman ang kulor, but silingon, palakaon o tan.
3: Ako green minded.
0: Kung puruto man kadasig sa haboy sang iyang akuan, saya kulon ang pupo, ti siyempre damo bile kag jutay nga bilirubin nga nagamix sa stool.
3: Amo naga green siya na. Ang orange nga kulor sang pupo,
0: palakaon orange.
3: Sa pagkaon sang carrots, no? Kalabasa kay iban pa nga mga utanon nga may mataas nga beta carotene.
0: Pero ang may sugpon nga bile duct nga nagresulta man Sir JP sa orange
3: sugpon,
0: nga.
3: No? Ga orange kun sugpon bile duct man no.
0: Ga sugpon.
3: Ang yellow nga color sang pupo but silingon nga tuman kadamo ang fat sa imo na diet or why ka na sang Sir Kevin sang bile no. That's why nga ga fatty ang imo nga nga pupo.
1: Ang imo sina nga stool picture sa microscope puro mantika. May mga bubbles of fat globules.
0: So lantawon man nimo kung itom ba or pula. Basi may bleeding sa pan. Sulod.
3: Amo nang
0: kung pula akong itom naman ti mostly
3: sa pababaw.
0: Pababaw na.
3: Kay ti nag-itom na siya pagkapos na lon.
0: Iban gani mga 50 ulcer may mga bleeding. Gaabot pa na mo. May mga bleeding sa ano sa imong tinai. Pwede. So likawi nga magka-bleeding, mag-inflame, mag-infection ang imong tinai, the best gida ang DTX 500 ka.
3: Parang ang mucus yan to magdamo, doktor, nga hindi dali mapinitin sa agaw.
0: May mga tao man nga pala inom iron supplement, normal nga gaitom ang kwa. Ako niya, kung mag kaong ko dragon fruit.
1: Mm-hmm.
0: Dragon fruit man ang color sa ako naman.
3: Kaya ginigili yung black rice, no? Ang laiko rice, kapag ito man. Mm. No? Ang pula naman nga kolor sa pupo, ang nag-indicate nga may araka gastrointestinal bleeding. Sa dili na yan, lapit sa imo nga lebo, no? Lapit na daya. That's why nga pula. Sa pruning spotting nga gagmay, basi kung, hemorrhoids
1: kung
3: lang.
1: Kung bright
3: na.
1: Red siya, Sir JP, but silingon,
3: ano, fresh ka.
1: Fresh, fresh pa ang dugo. So, ara sa lower, ang, ano, ang...
0: So...
1: bleeding.
0: Daw kalaway man lang taon nga kada aga lang taon mo or kada pupo mo lang taon. Ako ginacheck ko.
3: Ginacheck ko man na dok, ako.
0: Ako normal nga kada aga ang color sa akon nga ansa na orange.
3: Orange. Mm. Akay bangod sa imo nga.
0: Dili before ko matulog, ya ginom ko duha ka baso nga carrots juice.
1: Juice.
0: Nga may butangan ako dito X500. Lima gina kabilog, sir boy. Lima man ka may TC. Butangan para ko tong antioxidant from Norway.
3: Abaw! Duhay kami na yaw.
0: Amo mula na sikreto anon man imong kwarta man i-invest sa imong health. No, inom ka carrot juice kay ang carrot juice, ang shake sa kapaya, Sir JP, dako na nga bagay sa
3: may
0: imong health.
3: May fiber ka na, may beta-carotene ka pa.
0: Amo nang the best da. Nya kakasaan kuan?
3: DTX.
0: Ang DTX ihalo upod mo na, ihalo mo da sa imong mga juices, dako gid makabulig sa imong intestinal health.
4: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
5: Sobra na lang 100.
4: DTX 500! DTX 500! DTX 500! DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score.
3: Wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
4: DTX 500 POC ang alkaline nga vitamin C.
7: Kalita kay Thanos tagabgaygan niya. Trangkaso bay ako tapos napilahan ako sa inyong makos POC. Ang mga darwa kaadlaw nakabangon ako.
4: POC vitamin C. POC ang alkaline nga vitamin C.
8: O placere relota from Sanangit. Dati mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa nakainom ako ng POC, wanda yung pakiramdam ko tapos hindi ako na mabilis mapagod.
4: POC vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Ang color naman niya sang ilok, kagbaho sang ilok kisa.
0: Anami gid ya puti ilok.
3: Oh,
0: nami puti. Kisa itom.
1: Oh. Nami man ang puti ilok pero hamot.
3: Oh.
1: So take inang.
0: Pwede okay na ako okay na lang pugo itom nga hamot.
1: Itom nga hamot, okay man.
0: Lain nga itom nga baho, tignaglain pa.
1: Lain kung puti nga baho. So, mas nami da Sir JP is ilang mag ano sila. Pagpaligo sila gamit sila sang Santone Plus Herbal Soap. Kay ini may aras ang mangosteen extract, virgin coconut oil, daon sang bayabas kag madridi kakao nga naga apatay kag tapna sang kagaw no nga nagakaon sang aton nga balas, lalo nang ilok ta. Amo na siyang mabinalhason nga parte sang lawas no. So amo na sa ang kwan ang pugad gid sang bakterya. So habunan nyo sang Santone Plus Herbal Soap para magkalamatay na sila. Kagdugangan sang proteksyon.
2: Of course, no, pagkatapos mo ligo sang Santon Plus Herbal Soap, mag-Clinica Deo Fresh. Antibacterial, antifungal, and antiviral pagani, no?
3: Oh. So, kung kamasahi, Sir Boy, nami at Santon Plus Herbal Oil. Hindi sa kainom dayon sang pain reliever, ha?
2: Santon Plus Herbal Oil, gapadami sang circulation, may aromatherapy ka pa, no? Kinikanami ni Simutan. Talking about blood circulation?
0: Talking about blood circulation. Sikrito na yung general ba? Gainom extend, gapamasahi, gainom DTX premium.
2: Ay! DTX premium! Wow. Ang premium nga kape! Pag inom mo, dumatsagan mo, dumag-aircon ang imong
3: paninagat. Tag sa ilang Rayo Coffee.
2: Rayo Coffee, ang kape nga may
3: tagipuso.
2: Kampiyon.
3: Sige, so tatlo ka kape ang pilihan nyo, ha? DTX premium, DTX coffee mix, kag Rayo Coffee.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta ang blood sugar, no? We're not talking about diabetes, blood sugar in general. Paano bala
0: or the glucose?
3: Paano bala mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage sini sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3? Explain ina ni Sir Boy Solweta sa talk ni Doc.
2: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad. Di na tanan lain ang carbohydrates.
0: Duha, Sir Boy, kay siyempre duha man ka klase ang carbohydrates. The
2: complex
0: and the complex one and
2: the simple carbohydrates.
0: Simple one.
2: Monosaccharides, no? So,
0: pero mostly sa mga parties, di ka kakita sang complex.
3: Boy, kalaban mo, di kita da.
0: Sino matin, birthday ko ba ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Siling sa ikaw na lang dadadok.
2: Paglabay sa lamig sa pas.
3: Gito pa dito ta. Dito din litsyon ta.
2: Anyway, ang carbohydrates, kung isa, ano tanino, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No, ang makina, may pistol muna ang aton protein, meaning to say ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also power also metabolism.
0: Kami tani, Sir Boy, nga pareho man lang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
2: Correct.
0: Wala mo na kapan mo, no?
2: Wala mechanism, no?
0: Pero digit siya sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
2: Superior gidya ang lawas ang tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
0: So, bundas galining mga kuano, mga buyunan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
2: Kay may stored fats.
3: May stored fats.
2: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwang nga tao kung pag-utumay. Kaya damo ka source of energy.
3: May resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw, ha?
2: Sa tugnaw.
0: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako nga problema.
2: Dako nga problema. Amuli makwa mo, no? Kung palakaon ka tamis, di tanay magstorya diabetes, ah. Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
0: gawayay,
2: and even zinc.
0: Gawayay, Sir Boy.
2: Gawayay.
0: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika na yung gabiton sa lawas. Hindi ka na yung magkaungkano. Unahon mo na yung avocado mo da, inumon mo da yung ditribayo, inumon mo da ang mga, kauno mo da yung mga nuts, di wala sugar.
2: Wala sugar.
0: So, amo to unahon niya gamit.
2: Amo na unahon. Correct. If you know, no, kung kapamati ka mo sa isil, if you know how to use good fats,
0: amo na gani, Sir Boy, kaya ko kapamahaw, tinom na lang ko yung ditribayo.
2: Si Boss ang best example, no, nga mabuhi ka sa good fats without eating carbohydrates. Because
9: ang once train mo nang lawas mo nga ang pamahaw mo good fats, example nag D3 bio ka do kabilo ha,
0: may bukado ka dabi,
9: may bukado ka da no, pagtapos ang bukado mo kit
0: may ka nuts da,
9: may nuts ka da no, nga nuts nga inwayay blagin pito nang sang gidugin san lag lang o steam lang kampiyon no, hindi ka magutom, makibot ka, uy may mo ko nagkaon kanon nga away ko nagutom kay na satisfy ang imo selula. Remember, your cells will dictate kung hungry ka. Kung ang imo mitochondria, which is the powerhouse of your cell, has energy to burn, to form energy, and then basically, hindi ka magutom. Gagutom ka lang kung wala ulod ang imo selula, wala ging kaon ang imo selula.
1: Kay, ano sir boy, gasaka ang imo nga hormone nga ghrelin.
9: Correct.
1: Sa, tapos ang glucose, sige mo kaon glucose or tamis, gapasaka, man na siya ghrelin sir boy. So, tendency mo, makaon ka nga makaon hasta masatisfy siya kag maga nubo na ang imong grillin.
9: Correct no, kanami sa punto ni Sir Kevin no.
0: In short sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinahanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals hindi ni basta basta absorb kung hindi ka pala inom D3 bio.
9: Correct.
0: Kung wala ka good fats. Nami ni ila magna ganami ila function sang magnesium sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka sir boy.
9: Natumbok ni Dr. Ramil ang buhat ko sa lingon no.
0: Ang D3 naman nga ara sa D3bio ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na di lang D3 sir boy.
1: Ang extra
0: even BCO gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity.
9: Ang secret sa D3 bio is the minimal content of vitamin D3 nga sakto-sakto lang ang pag-enhance siya sa chromium and magnesium. Kasi once tamaan na makataas ang imo vitamin D3, you di are born for hypercalcemia.
0: Correct, sir boy. No? Ang so, question, sir boy, amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, saan o ang isa nangin mayo kaysa duha?
9: Oo, no?
1: Let's do the math.
9: Let's do the math. Palingin ka ang palman kanila, no, man is an island, gani, no? Kung kaya sa Bible pa. There's always good things kung damo ang isang kabagay. No?
0: Saan o naging maayo ang isa kontra sa duha? Siling ang Ginoo nga, hindi maayo nga ang isa ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science nga ara sa likod. Dako ang science ara sa likod nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 bio, sir boy.
9: That's D3 bio. No? That's the powerful effect of D3 bio. Ko balance ang combination sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. And you need to remember this. Kay may ang extra virgin coconut oil right now is so popular in NCR in sa Manila, but you always need to choose cold press extra virgin coconut oil. Amuna siyang ara sa D3 bio. Ginupdan sa vitamin D3, that's why amuna ang epekto. Daw may butika ka sa imo balay, no? No? Kon sakit o kon migraine, kayang-kaya ni D3 bio. Ubo, sipon, katalo, kayang-kaya ni D3 bio. Kung gajita ka, kung hindi ka dayon dayon, kidali ka magutom, buligan ka ni D3 bio. Taas imo pressure, kay taas imo LDL, buligan ka man ni D3 bio. Those are just the tip of the iceberg. Kung pwede ko mambal, no? Punta pa lang to sa mga benepisyo sang imo D3 bio. So diin ka pa sa vitamin D3 nga boost lang sa immune system, kung sa D3 bio nga ga-boost pa sa immune system plus your pharmacy sa imo lawas, no? Ara lang gidya sa cabinet mo, kayang-kaya bulungon ni D3 bio. So kung taas ka, kung palakaon ka sugar, di ka man diabetic gapon, you take D3 bio as a precaution, no? Precautionary. Remember, prevention is always better than cure.
0: Sa mga paborito gid nila ang mga tamis, no? May gintog yan da sa proverbio, sir boy, no? Hindi ka magkaon sang sobra nga honey.
1: Ay.
0: Kana lang nga honey ang honey nga hindi tamis.
1: Engineer, i-share ang iban nga honey.
9: Honey is good. Honey is one of the most healthy foods in the world. But ang bagay niya sa Bible, kung magsubra ka na 2 tablespoons sang honey, it's not beneficial anymore. So ang honey should be only 1 tablespoon to 2. So
0: isa iba ko kung kadugay da maubos to akong honey to.
9: Aha. Ipangatag man.
3: Kabatong ko ani. Away na gani.
10: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
11: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
11: Ang Physio
12: yung may D3.
11: D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
10: Ang Physio
12: yung may D3.
10: D3 Bio.
11: POC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Salita, kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso, bay ako, titapos napilahan ako. Inyong makos Pure C. Yung mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
11: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis na pagod.
11: Pure C Vitamin C.
4: Para sa libreng check-up, bisitahalan
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Oh, sige, kaya sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
3: Ari, Doc.
0: Nga ang nga magamit ang D3 Bio.
3: May ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing. Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini, kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makayas ang plain D3.
0: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7.
3: With D3 Bio.
0: Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
3: Para una ya gamito ni.
0: At least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Biska na launa pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko, pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
9: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio over ordinary vitamin D3 because basically it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo, suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Mm. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio ka.
3: Basta, make it sir boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung adaan magid, no?
9: Protect yourself. Man,
12: gusto ko mag D3 Bio, no? It's because, daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawan.
0: Housekeeper naman? Housekeeper. Di naman pharmacy?
12: May pharmacy ka na, may housekeeper ka pagid. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
0: May housekeeper siya sa imo brain.
12: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular system,
0: sa imo mga kaugatan,
12: sa bilugid nga lawas.
3: Nami, no? Ay epekto bala sang housekeeper sa real life. Tawhay ka, hindi ka sagay ubra kay siya yung ubra para sa imo.
0: Para sa kablaw na pulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog kay may nang dapanin
3: do na to. Mo galing nang ditribayo, no?
0: Oh, kanami, no? Kung naka-ditribayo ka, kumpleto ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung nakaditribayo ka, tungod sa di matawaran.
3: Di matawaran. Nga, oy, hindi mabakal sa kwarta tungod.
0: Nga benepisyo. Imagine ba, kakita ba ka BCO nga na panos?
3: Oo, no?
0: Why?
3: Bisan ni pagbutang sa ref?
0: Oo.
3: Why, ah?
0: Hindi nang panos.
3: Mano?
0: So that is the... Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos. Hindi ka tinuro, patay na mo. So amo na ka-importante. Nga ang adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero minamon din ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo every 8 hours kung
3: every
0: gusto ka
3: good,
0: protektado ka.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: K5 News FM. News FM. D3Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
17: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
20: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
17: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
17: ganito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagbabaskog sa lawas.
17: Mighty C, mabaka nga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
23: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamakasa butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mamakasa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing.
26: Luto na.
25: Ang labahan.
26: Nakasampay na.
25: Ang uniform ko.
26: Naplansa na.
27: Ganito ako.
28: Tigasi.
27: Tigalapa.
28: Tigasay.
27: Tigaplansa.
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing.
27: Dahil kasangga ko.
28: Ang extend.
27: Supplement for men.
28: Lourdes.
27: Tapos ka ng maligo.
29: Yes, darling. Come to mama.
27: Extend food supplement for men.
28: May maca
27: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
30: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Lua City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
5: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: Campion nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 38 minutes after the hour of 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balitang K-5 sa umaga!
6: Balitang K-5 sa umaga!
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Balitang K-5 sa umaga.

0: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K5. Mga suki na itong atag, palamati mga kauturan na itong mga kasimano, kamusta, kamutanan, tanan, mga pinalangga ko nga mga K5. Today, mga K5, is Wednesday, June 10, 2026, mga K5. Kadasig lang sa mga inadlaw para sa itong mga pinalanggang atag, palamati mga kauturan. Amat-amat na bungkaras na sa inyo sininga ginahigdaan, mga ka-K5. May trabaho, may ara nga eskwela. May klase kita sa buong adlaw, mga ka-K5. Bangon na, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Kami nang bahala sang balita, kamo naman ang bahala sang kape nga DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Sining adlaw sa aton sining apag pala sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Ang aton sining apag abi-abi sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton sining apag pala sa sining palatuntunan mga ka-K5 on a Wednesday edition sa aton sining apag pangalagad. Aton mga tagpalamati Luzon, Visayas, Mindanao, welcome and good morning. Kalakip pa na aton mga tagpalamati nga mga OFW mga kauturan. Kabutan na! Adlaw na ni! Amat-amat na, amat-amat na bangon mga ka-K5. Ang nagakupo na iwakli na. Ang mga nagatanday na itulod na. Wala, amat-amat na mga kauturan. Tama na nga arado kay maradohon pakita subong mga ka-K5. Kaya nagaulan-ulan na, nagahibi ng kalibutan kung hapon mga ka-K5. San-san nyo na niya matamata nyo na inyong mga uyapad, ang inyong mga talamnanan. Para nga pagbubo sang ulan nga mabaskog, pwede na kamo ka direct ka. Diba? Na, no man. Ano kay labay-labay inyong ginarado. Araduhan ng mga talamnanan. Hasta ang inyong mga garden, mga ka-K5. Para nga hindi ka mo malagadan. Kaya hindi ka mo matamaan. Saan ginatawag naton mga ka-K5 nga tagulutom. Diba? O, sige na. Bangon-bangon na mga ka-K5. Hindi nyo na kami sa ito sa inyong pagpalaib, mga tagpalamati na ito sa Bilog Hawas ng Visayas, probinsa sang Capiz, sulad sang Rojas, mga kauturan na ito sa 16 kamakabanuanan sa probinsa sang Capiz, 47 kabarangay sa sulad sang Rojas, kalaki pang banwa sang Pilar nga may 24 tanan kamakabarangayan, mga ka-K5. Sa kinanan banwa inyo kubos nga biyan kagalagad sa kanyang ka-K5 Jubert Lago. Sa atong technical partner subong nga kagahon diri sa K5 News FM Radyo Tagbuwan ay banwa sang Pilar. O ka-K5 Alvin Pagunsan, turutuluhin nyo ng inyong mga transistor radio. Tutok na sa 89.7 FM. Kalakipan mga ka-K5, pwede nyo na makami makita kag matanaw mga pinalangga nato ng mga kasimanwa sa 89.7 FM. K5 Radyo Tagbuanay. Kaya K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital mga ka-K5. Araman kami sa YouTube, mga kauturan, ang K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Mabatian nyo man kami kamakitaan sa atong mga sister stations, subong nga gagawin ang 100.9 K5 News FM Rojas. Aralan kami da sa 100.9, mga ka-K5. Ilisuwa ang radio. Nugay na rin, silo-silo. K5 News FM, mga kaabyanan. Kupo na sa Rojas City, subong technical partner nato sa sining gagawin ka-K5, Chief Nelson Puntillas. Ang patrol nagalagulag na sa bilog nga dalanon sang syudad sa pagmonitor sang peace and order situation. Kalakip man ato sa ning market report subong kagahon with ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Ang ato sa ning news reporter nga aga pa nakabango na, aga pa nakagabot na! Upod man naton sa sining mga tinion naton sining man on the wheel. Ka-K5, Peter John Juarez, ha? Ang mata dudoy sa kwan, ha? Ang mata sa karsada, hindi sa paa. Diba? Eh, kung sa paa ka na ganito mulok, may kakulangan ka, may sala ka pa sang Sabado, tununto kapag isubong ang Miyerkules, nakpan ka gin. Kumusta na? Naka-recover ng tanan matapos na nag-blubakasyon. Oy, thank you so much sa kay Sir Bong Pinalba, ang tag-iya, SB member Bong Pinalba, ang tag-iya sa Mamburay Beach Resort, damibahing sambata na clan, mga ka-K5. Na nag-akomodar ka namon sa mga taga-K5 News FM. Copy is mga ka-K5. Okay, ng accommodation ah. Mayong hataw sa grupo. Grabing mga pasundayag, mga ka-K5, pasundayag na wala, wala dito. Mga gintago nga madugay, naguluwa, mga ka-K5. Hasta ang mga abilidad nga mga, oh, maluoy ka. Ang kabalo lang ang pamilya niyo, ambot lang. Arana, good morning, pakishare sa aton live, mga ka-K5. Kay manamiyaw na kita nga ng ano ah. Sa mga nag-aupo, diri sa aton sining nga pagpangalagad subong agahon. Hataw na, pakishare sang live naton. Oy mga ka-K5 diri sa Pilar ha, padayon kita sa pagbaton sa inyong sining nga mga entries. Ang mga inyong sining nga mga propo purchase sa produkto sang Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Isulod na sa sobre, ipadala diri sa aton sining nga waragwagan. Bailuhan naton ina mga ka-K5 sang transistor radio. Mga ka-K5 para may kalingawan kamo sa inyo mga panimalay. Oh, mga senior citizen naton ka mga persons with disability, chance nyo na ni. Para nga kunara kamo sa inyo panimalay, bailuhan naton sang kwan. Nagaan naton kamo radio. Oh, para nga way na sa may maliso ah. Dibla. Oh, pag-una ni. Oh, mga taga mga senior citizen kay mga persons with disability sa Pilar President Rojas, amat-amat na. Para nga mangin masadya ang inyo sining adlaw kada adlaw-adlaw nga tanan sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM, mga ka-K5. May parapol ang K5 News FM para sa inyo tanan-tanan diri sa Radyo Tagbuanay, mga ka-K5. Ini ang pagpalangga ni Mayor Arnold Perez ni Doc Ramil Itangoy, mga ka-K5, para gin sa aton sining mga pumuluyo, particularly mga senior citizen naton ka mga persons with disability, mga ka-K5. Magaulan ang radio diri sa Premier Distrito. Kapitan Roy, sang barangay Santa Ana, Tapas, good morning. Ah, pamilya Palomar, Galinero family, thank you so much. Regards lang da. No? Kay former ABC President Roy Galinero Palomar. Share na mga ka-K5 na anong mga nagapangunang mga balita subong adlaw sang Miyerkules. O, oh, nakakakwa na kamo, nakabango na kamo, nakainit na kamo ininit. DTX Coffee Mix mga ka-K5 ha. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, may arang ang Palaya Seeds and this secreted sugar cane extract powder mga ka-K5. Bagay gini sa mga kauturan naton, nga bisan ano lang ginapanglamon, adlaw-adlaw mga ka-K5. Ano lang ginadasok sa akwan, sulok-sulok mga kauturan. Wala ka balo nga ang mga tambok dira kag mga nano nga mga bagay nga mga ginapanglamon ninyo adlaw-adlaw. Dapat ma-detoxify ina mga ka-K5, matunaw inang manghigko sa lawas nyo. Nga kun ano-ano man ang ginapanglamon yung mga ka-K5. Eh dapat adlaw-adlaw mag-inom ka mo mga pina ka mo, detoxify pang lawas nyo pinagi sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Barato lang ha. Barato lang. Aral na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kagara man sa aton sininga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center sa siyudad sa Ngura sa Tabok ilamang sa PLDT mga ka-K5 sa kilid sa Kapitulyo. Aral lang daang aton sininga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Kung diri ka sa Pilar, may ari diri sa K5 News FM Radyo Tagbuan ay mga ka-K5. Kag may ara pagin sa mga barangay president naton sa persons with disability. Ang tanan ng produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center mga ka-K5. Hindi ka na kailangan magpamasahe pa, hindi ka na kailangan magkato sa banwa. Aral lang sa barangay nyo mga ka-K5. Kompleto ko anong presyo sa banwa, the same ang presyo sa barangay mga ka-K5. Ayos man. Diba? Oh, dali na kita mga ka-K5 sa mga nagapanguna ng mga headlines sa atong sininga pagpalag, sa atong sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga mga kautun. Headlines. Sa mga adlaw sa Miyerkules, sa Hunyo Jes 2026, trapiko, nagapanguna ng concern sa mga sa barangay Banika, mga ka-K5, kadungan sa pagbukas ng klase. Samtang, dugang pa nga mga headlines, Satellite Anti-Cybercrime Unit sa Sigma, bukas agad magprotekta sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Suno kay Mayor Islamon. Kagawad Luda sa Barangay 7, gipasakan na sang kaso mga ka-K5. Dik laging operasyon sa Barangay Tisa, Roa City, nakakuha sang madamo nga Hiko. Samtang M-Car Capacitor Bank natala na nga itukod suno sa Kapelco. Shifting klase ginapatuman sa karon sa Capiz National High School bangod sa kakulangan sa classroom. Kooperasyon sa mga pumunok ag pag-segregate sa mga basura ginahinyo karon sa nagakolikta sa basura nga naglabot na sa 200 metric tons mga ka-K5. Samtang sa mga balita regional, dismiss nga army dakop sa drag-by bus operation sa Banwasang Nueva Valencia, Guimaras. Sa balita nasyonal mga ka-K5, pagkapatay sang Ateneo basketball player, pure accident, suno sa Aurora Police. NTF-WPS ginkonfirmar ang floating structure sa baho di Masinloc. Representative Abante nagpasaka sang reklamo batok sa mga malita boys kag abogado sini mga ka-K5. Samtang Japan handa na nga maghatag sang bulig sa pungsod Pilipinas. Mga ka-K5, ano mga headlines sa atong sininga pagpalag diri sa atong sininga pagpalagad sa balitang K5 sa umaga, Miyerkules ng edisyon, mga ka-K5. Good morning sa mga tagpalamatin atong nga gaupo diri sa atong sininga pagpalag, paribatoy! Oy! Akon pinalangga nga uto do, pa, pamilya de la Cruz sa may kwartiro, nagapamati gidra, mga ka-K5, no? Paribatoy! Bango na, may duty ka! Mga ka-K5, yari na ang lakad sa panahon sa susunod 24 oras sa mga adlaw, mga ka-K5.
1: K5 Bantay Panahon!
2: K5 Bantay Panahon!
0: At ang sinigang latest update sa sulod sa 24 oras ng weather forecast, mga ka-K5, gaginisyo sa nga ito sa nga DOST Pag-asa, alas 4 subong kagagahon, June 10, 2026. Ang sinopsis sa ato sa panahon, mga ka-K5, meron kita nga southwest monsoon na nagapikto sa karoon sa western section sa northern Luzon, mga ka-K5. Mga ato sa ning mga kaprobinsyanan, maka-experience mga ka-K5 ang Ilocos region, Batanes, kag Babuyan Island, sa magumgum nga panahon, kalakipan ng paglapta-lapta sa pagtupas ang ulan, kag pagpanaguob. Ini ang dala sa southwest monsoon, mga ka-K5, nga posible, makadala ini sa flash floods kung landslides, bangod man sa pagtupas ang ulan sa wala naton mapaktan nga oras sa mga adlaw. Samtang Metro Manila kag pinakabayan sa pungsod Pilipinas maka-experience sa magumguom tubtub maguumon nga panahon. Mga ka-K5 malakip man ang isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanagoob. Ini naman ang resulta sa karon dala sa localized thunderstorms nga posible magdala sa flash floods o landslides kag maghatag man sa madugay mga 30 minutos sa nga pagpanaguob sa nasambit nga area, mga ka-K5. Atong sining coastal water condition, kalakip man ang atong sining mga kalalawran sa karon, may ara kita sa moderate nga pagbugso sa balod sa atong sining mga kalalawran, mga ka-K5. Ara kita sa 1.5 to 3.1 meters ang katason sa balod sa atong sining kalalawran, mga ka-K5. Samtang atong sining temperatura, mga kauto na sa isi media subong kagaw na rakita sa 27.7 degrees Celsius. Samtang karon sa apon na last stress rakita sa 32.4 degrees Celsius. Ang aton sa ning mga ka-K5, mga aton sa ning adlaw, magabutlag alas 5.26 subong kagahon kag magatunod naman alas 6.25 karon sa Kasi Sidmon. Nakita sa ginamonitor ng low pressure area sa ato sining palibot, mga ka-K5. Abo na ito sa latest update sa lakad sa panahon sa Bungad Laos ang Miyerkules, mga ka-K5. Good morning sa kay Kichi Bantay, John Turn Gonzalez, likewise sa kay Ma'am Jocelyn Talabukon, agapadra sa may barangay Banika, nag-aupod na kay Kagawad Talabukon. Good morning, Miss Hilda Agarado Rason. Good morning also. And likewise, ginatami naman ito sa mayong pagpamati, mga ka-K5, agapan, nakabango na. Ang ato sa mga suking mga tagpamini, Matiliano, dira sa Banwas ang Panay, Lilibet Gardo, si dira sa may naman sang Taslan Tapas Capiz, Miss Rolinda Vidiabilia, si sang Hamindan. Thank you so much, ha. Nag-aupo dira sa atong singa pagpangalagan ang 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta, Hamindan Capiz, mga kakik. Good morning sa kay Pari Richie Pinalba, aga pa na ka DTX Coffee Mix na, upod sa kay Nanay Mila ni Pinalba, nga nagpamati dira sa Banwasang sa Pian. Good morning sa kay Toto Mario Alfabite. Mm-hmm. Aga pa nakapangapin na sa may barangay Inso, Luuban, sa Alfabite, kag Arcones Family, mga ka-K5. Init-initing suksulok nyo na sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Doy Arthur, good morning sa mga taga West Villa Flores Maayon, may ginagang pagpamati kapag upod sa itong programa. Nunong Milan, good morning Sir Job, sa kay Chip Nilsson Puntilas, good morning man. Sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM, Roslyn Hermo, dala sa Esperanza Amin, and thank you so much. Juanilio Casambon, thank you so much. Sa may Matinabos Igma, oh yan, aga pa. Mga familia Arevalo, Lucci family, sa main sang Matinabos Sigma, kag

0: Pantay Mercado.
1: Kim F. Rodney, good morning. Dari langit. Nakapilit na, ara na. Rod, morning! Wayaw. Daw matrabisiyang first day of duty mo subong partner haw. I-adjust na nga itong sininga sa technical team para mas madasig matalon sa itong sininga pagkabuhi sa mga balita kang impormasyon. Subong at lang oras itong 58 minutos na kaligid sa takna ng alas 4. Okay, Fabrod ni... Ara na? Gwed ka, Fabrod? Dahil langgit, gina-adjust pa nga itong sininga. I-dial iwat kon alang-alang ang atong sining linya. Good morning, Nining Artili Pabilonia. Oy, dira sa pamilya Pabilonia kag sa mga Dinisado family, dira sa may Old Gia maayon. Good morning man kag sa Intungkan Pontevedra. Malamang nga salamat sa inyong pagpagigupod dinhi sa atong sining pagpalayag mga kakaypay. Paki-share sa atong sining live mga kakaypay. Para na. Okay, bye bro, niya na. Go ahead please.
2: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa ato palagang kanting palamati. Kamusta akong sulod, K5 Jubert?
1: At tagpas akong palabuton sa 2028, mga K5.
2: Yeah. May plano, Goro, sa 2028.
1: Yes, makapitan kita sa sulod nga bulan. Go ahead.
2: Okay, no? So, K5 Jubert, kung ano kaathag, amumandari kaathag sa panahon sa subong sa may syudad sang Rojas, manayaman naya diri, wala sang may mga pag-ulan-ulan kay Kipab Jubert nga na tabo, no? So, mapaang ang aton sa temperatura. Temprano pa lang, pero dumatak-tak na ang balhas mo, bala ho? No? Mag-jogging-jogging ka diri, ti, muna, tak-tak yung balhas mo kay mapaang nga. Pero, sa subong, no, sako, gapon, ang aton sa nga mga kulturan man, aton mga bayor nga kalsada, madamo na sa mga sarakyan ang nagadalalagan na gani kakipag Jubert no by classic yapon sa buong adlaw sa Pogid ang aton sa mga mga katuran sa paglibot-libot dari sa syudad kag kadungan sina may nagalakat-lakat kag may nagajaging sa palibot sa buong man may nagapangulekta na sa mga basura kag aton mga street sweepers sa at isako man sa pagpanglimpyo sa aton sinimahan nga palibota. Kaya diri sa may syudad, ako sa may Chudura Isla Trade Center, kakipag Jubert, no, as usual, at iga karamaan naman diri ang mga salakyan, no, damo diri sa mga kauturan naton na nagpadulong, may iba nagpamakalang, iba naman pala nag-deliver man sa ilang sining mga produkto na inubuligya diri sa may merkado publiko. Kaya i-check na din sa subong K5 Jubert ang presyo naman sa mga meat products, no? Karnibala sa baboy, manok, kaga baka. At ang i-check ya ron kung may pagsaka, kadungan bala sa pagbukas man sa klase, no? So, before that, sitwasyon na din sa may meat section at i-busy din natin yung mga kauturan sa pag-display sa ilang mga paninda, subong man sa pagtadtad sa mga karne bala K5 Jubert sa muna diri ang sitwasyon kag ang iban diri may nagapamakal na sa ila sining mga baligya. So puro fresh ang mga tinda diri nga mga karne K5 Jubert sa may meat section sa Chudura Arcelas Trade Center. So yari ang presyo sang atay sang manok nagabalor ini siya sang 220 pesos per kilo. Ang pakpak naman sang manok 215 pesos per kilo, paas ang manok 185 pesos per kilo, ang pitso 185 pesos per kilo, ang whole chicken 185 pesos per kilo man, tapos ang ulo sang manok 50 pesos per kilo, ang isaw 100 pesos per kilo, bato-bato spleen 130 pesos per kilo, ang probin 100 pesos per kilo, sapay 60 pesos per kilo, adidas 100 pesos per kilo, butchi 100 pesos per kilo, dugo sang manok 40 pesos per kilo.
1: Ikaon ka na.
2: Uwaay ka kay Five Jobber. Uwaay na ko sa ikaon sa dugo.
1: Ay, nabala, kung nislo sauso ka kinakaon-kaon na ni ka K5 Alvin ho.
2: Yeah, nami goro ta
1: pa ila. Testing bala nami bala na.
2: No. And dito ko mangat nan sa kasi 5 joke.
1: Joke lang, go ahead.
2: Yeah. Kag ang baboy naman at 320 pesos per kilo, ang pork chop 320 pesos per kilo, tiil sang baboy 280 pesos per kilo. Ulos ang baboy

0: 180 pesos per kilo. Tapos ang atay isang baboy, 280 pesos per kilo. Baga isang baboy, 120 to 150 pesos per kilo. Kakibab Jobart, kag ang maskara sang baboy, 300 pesos per kilo. Ang kasudlan, 150 pesos per kilo. Kag diri naman sa may baka, ang unod, 420 pesos per kilo. Ang buto-buto, 350 pesos per kilo. Mm. Ang panit, 150 pesos per kilo. Then ang kasudlan, 120. Mm. Tapos ang maskara kaga ikog sang baka, 200 pesos per kilo. Tapos ang tiil sang baka, 200 pesos per kilo.
1: So, ang ulo sang baboy, pila?
0: Ang ulo sang baboy, 180 pesos per kilo. Okay, Roberto. Oh,
1: kaya ang ulo sang baboy daw, wala gito ya, bala mahusgaran.
0: Daw kwan yan.
1: Kung anong sabor sang ulo sang baboy, wa ikod ko niya matilawan ka kay Pibrod ni, natilawan mo?
0: Wa ay man ka kay Pibrod, kaya daw kadamo sa tong minotabi.
1: Pintulok-tulok mo lang, pintulok-tulok mo lang ng hingod-hingod sang baboy nga na ho.
0: Tulok-tulok lang.
1: Hasunod, patawayan na ton. Diba?
0: No, okay, Pibrod. So, okay. So, base diri sa ato yung mga manugbaligya, no? Sang karne. Mga balina diri ka kay Pibrod, wala sang pinaglain ang presyo sini. So, kung ano ang presyo sang tinalikdan nga si Mana, amo man sa gihapon ang sasubong. Kaga mo na, ang supply sang meat products, wala man sang hambal tabla kakulangan, no? So, nagkapabilin nga istable ang supply ka kay Pibrod.
1: Okay, good. At least, why kita nabudlayan ng mga nagabaligya. Subong kati, sufficiente ang kwan, ang stock sa sining matinion ka Kipay Broad?
0: Oo, sakto git ka Kipay Broad, no? So, amo na gani, ati kung bastante ang supply, wala na nagkwan ang presyo sina, no? Why isang movement. Pero na lang, kung may pila ka mga factors naman eh, nga naka, amot bala para nga magsaka ang presyo. Pero kay Subong, good to know man ini kay wala sang pinagsaka ang presyo ka kay Five Jobert. So nagapabilin nga affordable la ang presyo sang aton sinimana nga mga meat products diri sa Mancha de Ros Arsenas Trade Center ka kay Five Jobert.
1: Nahidlaw gani ko akong kilalaw si Kwan, si Miss Rasyon. Ang bala, Sir Jobs, nahidlaw ko sang Kwan, sinug ba nga baboy baw? Amo ginang pinaka malamit, no? Ang sinugba, no? Do ay tama tilawan ng sinugba nga baboy ka K-5 Broad?
0: Why kita ka K-5 Jobert mino nga sinugba nga baboy? Puro kita sa tuya, dabi sang apata ka kwanto.
1: Ay, no? Mababawi kita sa sunod nga simana, ah.
0: Sa doon naman, sa diin naman.
1: Dari naman kita sa piya kakali, ah. Diba?
0: Dara naman, oh, sige. Bantayan eh, balantayan.
1: Balantayan naman ah, o oh, diba? Oh. Ay, wait, kita ka kaon, kaya kita ka sugba-sugba, sa sunma sugba-sugba, taka doon sa dya, samtang nagasaot ka ba, nagasugba ka?
0: Yeah. Kita ko itong stepping sa nga itong mga upod mo.
1: Grabe lang mga abilidad, no?
0: Oo. Oh. Lubi-
1: E, taguon mo ginang video ha, kaya kinang lain na sa anniversary. Go ahead.
0: Tignan ako kay Pam Jobert, before to end, good morning lang kay Sir Nestor Kasugbok, kay Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, kay Dakagi Kaina, kay sa Piyakong Libot, kay Sir Elvino Martisano, Garbage Collector, Chalk Number 1, good morning, sir. Kag syempre kay Kap Maaw Roldan, no? Thank you, Gid, sa pa-sponsor, Kap Maawa. No? Thank you, Gid. Kag good morning. So, kay Sir Richie Pinalba, thank you, man, sa pa-sponsor. Sir Richie, ano, dira-dara sa may luyos ang LTO. Hindi ko may mga kinangalan ka mga mag-comment na papeles sa inyo sa inyo mga salakyan na mga kaktifive. Kanto ay si Sir Richie Pinalba. Luyo lang na sa LTO, pangitaan nyo siya da.
1: Okay.
0: Kaya siyempre kayo na naibibeng sa Bebeng Flower Shop. Good morning. Naibibeng kaya ito nga mga friends na nagpanamati. Kaya nagtanaw sa ito sa mga Facebook live streaming. Good morning. Report para sa pagpangalaga sa balitang K5 sa umaga. Inisika K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Broad ni Daman Dalanon sa patrol mga ka K5 sa sitwasyon sang aton sining Chudoras Street Center. Kalakipan ang mga mayor nga Dalanon sang aton sining sudad mga K5. Makanay-kanay ang panahon subong wala gaulan mga K5 sa ato sa nga syudad, mga pinalangga nato nga makasiman, ha? Kabahit pa nga ti mag-aumpisa ng ulan-ulan para ni magsakripisyo ni mag-antos ang aton sa nga mga kabataan sa eskwilahan. Kaya pariya subong nga ti ang aton mga kabataan gutok sa classroom. Ay, kung gutok sa classroom, dugangan pa sa mainit ka panahon, hindi kaka-concentrate sa imo sa nga pagpamati sa maestra. No? Mga K5. So, muna ang mga factors kung kaisa nga apiktado ang aton sining nga mga pamatanon mga ka K5 sa mga viewers nato na nag-upo sa aton sining live, paki-share ha, sa aton sining live sa mga kaagahon. Good morning lang sa mga nakatutok sa sining mga tinuon sa Balasan District Hospital dira sa Malbog mga ka K5 sa mga nurses kag mga security guard dira on duty. Salamat kayo sa inyong pagserbisyo no sa kay Tayab Panis, kag sa tanan-tanan nga mga nurses on duty sa sining nga mga tinion na rin sa kay Toto Jessica Mirong. Likewise sa kay Toto James Trigo Basi. Oy, kamusta si Durindoy? Good morning. Watching live, samtang gaulat magbukas ang City Mall. Ambal ni James Trigo Bombasi. Pari Richie Pinalda, good morning. Good morning man sa kay pari Ferdinand Caldeo dala sa may Luktugan, Roja City. Thank you so much. Ara na si Toto Juby Cobero. Good morning lang sa inyo tanan-tanan mga ka K5 sa kay classmate ko Arnold Gabrillo sa Iloilo. Good morning. Tatay Alfredo Vargas Senior. Good morning. Shout out lang sa akong mga apo na kabugtaw na kag magdigamo si Kujaha Katon Vargas kag Vargas family sa Ambala San Marites Agassi. Good morning sa bahin sang Camp Macario Peralta Hamindan together with my husband Robert Agassi. Salamat gid. Oy, Toto Bong Hinoves, good morning. Sa Sagwadra, thank you so much sa mga OFW naton. Bong Hinoves, thank you so much pre. And likewise, good morning. Agalaway kami diri sa sinugbang nga baboy lalo na pag medyo tambok ang nasambit nga baboy. Wow. Ida Hilda, thank you so much. Ma'am Mayra Sol Kietson, Kadingal, thank you so much. Sa Kadingal family, kada Kachon Election family sa Sapian, sa sityo Hirupay, bye-bye. Wow, thank you so much. Lisa Barrientos, thank you so much, ma'am. Sa pagpamati, Daidin Boro, sa Cotabato, thank you so much. Salong nga mo na sa Linog, dira sa may Mindanao area. Inday LC Acuna, thank you so much and good morning. Kalakip man sa kay Inday Rosario Lucas, mga ka-K5. Pagbalik naton mga ka-K5, tutukan na naton ang mga nagapanguna ng mga balita nga ginpang-headlines naton diri sa atong pagpalayan sa balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Sa oras nga, alas 5 sang aga, nilapaw na nga itong sining pananawan. Kulang sa tulog, bastante sa pulaw, mga K5. Banwa, magabalik ako pagkatapos ginamang sa pinaka mga importante ng pahibalo. Stand by!
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
5: Max4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 mo na.
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
7: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo, pag-sip-on, dahil naman nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip-on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
11: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gina.
2: DTX
12: Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
11: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa Amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa glava. Para sa mas astig na performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at lang. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
21: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanan sang ulot, protektodo, mabugat pa, gani, taugid!
20: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
21: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
22: NK313 VIP.
21: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinantan, gani, wala ka man.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar Capiz, Balitang K5 sa Umaga with K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa aton sa pagpalayag sa palatuntunan Balitang K5 sa Umaga. Oras sa ton alas 5:15 na mga ka-K5, mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sa pagpalayag mga kauturan. Ining ginapangatubang karon nga sitwasyon no sa aton sa ning mga pumuluyo, particularly sa mga barangay officials dira sa may barangay Banika sining syudad. Ha, madumduman hapon nagpagwas ang pahayag ang aton sa ring punong barangay sang barangay Banika si Honorable Mike Sander Agrasada sa ila sining obserbasyon mga K5 kun nga ang aton sining mga dalanon dira sa summit nga area ang naga-experience sang traffic no. Suno sa aton sining mga barangay officials mga K5 nga ang nagapanguna nga concern bangon sa pagbukas ng klase nagutok man ang ila sini mga ka K5 nga dalanon mo man ay eskwelahan mga K5 ara pada ang mga division offices sa Department of Education mga kauturan gina pahayag ni Agrasada nga may pila ka mga salakyan nga naga double parking bangod man sang pagsugat kag pagdulong sa mga ginikanan sa ila sini nga mga kabataan o kun mga estudyante mga ka K5. Di ginakwan karon no, ginatutukan man ang deployment sa mga personnel sang traffic management unit sa city government agud nga mabuligan nga mamintinar ang nasambit nga area mga ka K5. Di suno sa kay punong barangay Agrasada nga ti may ara nga napamtang nga dandang nga National High School no, ang kraas ara da mga ka K5 may mga private schools pa sa nasabit nga area mga pinalangga nato na may kauturan. That is the reason why nga ti kinanglanon gid no ang bulig pagin sang aton sining course multiplier nga mga tanod kag iban pa nga mga nagabulig nga organisasyon para madirihir ang trapiko mga ka K5. Ay basi matingala kamo nga kung isama hinay ang inyo sining dalagan sa area sa Banika mga K5 halin kamo sa Banwa sang Panay o kung pagwa going to Panay area because man sang gina-experience karon nga traffic situation sa nasambit nga lugar dungan sa pagbukas sang klase mga K5. May mga adjustment nga ginahimo karon ang aton sa ning mga traffic management unit within this first week of school mga ka K5 kalakip man ang ginatan-aw nila karon nga kung ano pa gid ang mga initiative nga himuon sa ang barangay mga ka K5 para makabulig sa mga problema sa dalanon sa trapiko mga ka K5. Balantaya na no kabay pangati mismo kita nga mga ginikanan kita nga may mga kabataan nga nag-eskwela mga K5 kita nga may mga salakyan sometimes we must have to abide sang layi at the same time magkuan makita mag pamatsag man ta mga K5 nga hindi kita makasagabal sa isig katawo naton mga kauturan. Kahapon man nga adlaw mga ka K5 mga pinalangga nato nga tagpalamati ang handom sang Banwa sang Sigma sa idalom sa administrasyon ni Mayor Dante Islabon mga ka K5 nga matagaan sang insakto nga serbisyo para nga hindi mabudlayan ang aton sini nga mga pumuluyo mga ka K5. Star-studded kapo, no? Tanan nga mga local officials, ato sa nga mga provincial officials, ara si Gov. Otto Castro kahapon, ang duwa ka congressman sang provincial sang Capiz, kalakip man ang pinapagid ka mga provincial board members naton, kag mga head of agencies mga K5. Aragin, no? Sa kahigutan nga gin patigayon sa paghimakas man ni Mayor Dante Islabon, malo ka mo si Mayor Dante Islabon, isa man sa mga gitawag natun biktima sa cyberbullying mga ka-K5. Kaya mo ganyang rason nga siya mismo nagngitagin sa pamagi nga mapahamtang ang satellite office ang anti-cybercrime unit sa Banwa sang Sigma mga ka-K5. Suno sa kay Mayor Islabon mga kauturan ang pagpatindog sang gitawag natun regional anti-cybercrime unit satellite office sa iya sininga Banwa mga K5 ako ini nga bulig agud maprotect kalibutaran ang aton sininga mga pumluyo batok sa krimen nga nagakalatabo online mga ka-K5. Ginatagman sang alkalde nga sa karon ang panahon makinanglan naton sino sa iya nga ang mga krimen nga wala lamang nagakatabo sa mga pampubliko nga lugar kundi pati naman sa online platforms mga ka-K5. Di suno sa iya, isang pindot mo lang sa gadget mo o kung sa computer, mahimo ka na nga makawasak sang pangabuhi o kung nigdidad kag reputasyon sa ang isig katawo o kung isa ka-individual mga ka-K5 nga madasig maglapnag o kung maglapta ang sala nga informasyon mga kauturan. Isa subong at law, umpisa kahapon, matapos naging pati kayon ang blessing, kag turnover, kag pagbukas ang nasambit ng satellite office, mga K5, dira mismo sa main building, sa municipal hall, sa nasambit ng banwa sa Sigma. Ginakabig ini sunod sa local nga local government isa kadako nga accomplishment kag dungog para sa banwa sang Sigma nga mangin ka partner sa mga kapulisan kag otoridad naton sa pagpalawig kag pagpasangkad sang ila sininga serbisyo mga ka K5 kay may ara ini nga mga bag-o kag mga updated nga mga technology nga pwede gamiton mga ka K5. Kung may nagabuli sa inyo sa cellphone, sa Facebook, pwede ka mo, hindi na ka mo pagkato sa sudan, sa Iloilo, may ara na sa Sigma mga ka-K5. Dahil lain lang yan karoon ko yung mga nagalapta nga mga videos ka, di ba, ka-K5 Alvin, ang munang video mo, halungan mo gi. Ikaw lang nakabalo sang password kung may video ka gidman. Kapin pa ng mga ginatago-tago mga video, araw, ayaw, gid, pag-ibutang na cellphone. May basi lumabas ina dako nga iskandalo mga ka-K5. Ay kung may iskandalo, sus Maria, ishare mo lang, isa lang kapag share, lapta na, hulopla, agna da yun, mga ka-K5. No? Sa mga tagpalamati na ton, ati, may akakaakibat inang kaso, mga kasimanwa. Pag-amo na karon ti mabulubudlay eh, no? Pero kung may-ari na din sa Sigma, may-ari na din sa Capiz, hindi na kita gawa magastuan, matravel pa sa malayo nga lugar o kung sa Sudan sang Iloilo, mga kakaiba. Dabay pa nga ti mangin kuan kita, mangin professional sa pag-deal sa mga social media at the same time, no? Mga posting mga ka-K5 para nga hindi makasagabal kag hindi ka mabalikan sa pila kadla. Dugang pa nga mga balita, 23 minutos na kaligat sa takna nga alas 5 sang kagahon. Good morning sa kay Ma'am Arlene Uniada basa sa SIG sa Ivisan. Ma'am Ruda Donato Amago sang Dinginan. Bawaga pa si Ma'am Ruda, oh. Bangon na kag nakadigamo na. Gister Colasino dira sa may Batangas City. Thank you so much. Kalakip man sa aton sining mga friends sa kay Inday Nelma Cuenca, Mary Jane Ocampo, aga pa nakatutok na sa K5 News FM mga ka-K5. Laman sa kay Raymar Bisorio, aga pa nagapamati na diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Paki-share sa aton sininga live ha. Muna yung manami, kay kung gapamati ka mo, gapatamyaw ka mo, share nyo man live ko. O ano pa mga balita subong, bamigo ko? Ang kagawad, ang dating nga kapitan, kagawad sa karon sang barangay 7, nga si kagawad, barangay kagawad Luda, mga ka-K5, gitpasakaan sang panumbungon, no? Suno sa aton makatapos ang kapulisan nga ginpasakaan sang grave threat with use of unlicensed firearms kag paglapas sa ginatawag naton Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act si barangay kagawad Roland Luda sang barangay 7 siyudad sa Rojas, no? Kahapon nagpatawag sang press conference, no, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang OIC sang Roa City Police Roa City Component City Police Station, no, nga napasaka na sa Prosecutor's Office ang reklamo bato kay kagawad Luda. Oh, suno kay Tumagtang nga mag-issue sang complaint nga ang piskalya kag magpaghatagan sang kahigayunan. Si Kagawad Luna, agud sabton ang mga aligasyon nga ginpasaka batok sa iya mga ka-K5, no? Sa ginpayag man diri sa opisyal nga nagpagwa sa nasang results sa verification sa Regional Civil Security Unit 6 mga ka-K5 nga nagapakita nga wala sang rehistrado o kon legal nga armas nga ginapuses si former barangay captain kagkaroon Kagawad Luda mga ka-K5, even though nga ini siya ang dating miyembro sang PNP. Kung may araka nga isyo nga armas sa K5 Alvin, kung pulis ka, pag-retire mo, tina turn over mo na, no? So, wala kaya sang official record. Karon cleared ka na niya sa Regional Civil Security Unit 6, mga ka-K5. No? Kaya retire na saya mo, no? Ang pamangkot karon iyagin ba na to armas? Tuod ginman to bala nga armas kung hampanganan lang? Kag nano ang sabat sini mga ka-K5 kay ara na ni sa piskalya mga kauturan, no? Matapos nga gin file na ang nasambit nga kaso mga ka-K5. Dugang pa sini nagresulta man sa ang ginatawag naton verification nga wala sang record sa pag-renew sa iya sini nga short firearms, wala sa may makit-an, no? Nga renewal or may ara nga ginaposes nga armas ining si Kagawad Luda, no? Ni baluan nga ti ang reklamo nagbasi gid lamang sa video nga nagalapta sa social media kun sa diin makita nga may ginadala nga armas lutang ang nasambit nga opisyal sa barangay mga ka-K5 ginaligar nga nagpamahog sa iya sini kabais nga kaingod sang balay mga ka-K5. Partiling ni sa right nga ginbaligya nga right mga ka-K5 sang lupa dala sa may Washington Street, siyudad sang Roha sa barangay 7 mga ka-K5. Di padaluman ni sang aton sining mga tapos ang kapulisan kaga ara na karon sa fiscal dito na maga sabat si Kagawad Luda mga kauturan kun bala iyagid man to armas kag matuod gid man bala atong armas nga nagdagwa sa video nga iya ginabitbit. Kaya ang aligasyon nga nagpamahog sa mga ka-K5. Ti, sa mga natanaw na ito, no? Nga, suno sa ito sa nga mga kapulisan, nga ti, adito na ang complaint sa nasambit nga korte, no? Sa ito sa nga piskal, sabton, gagatagaan tsansa, ang natungdan mga ka-K5. Titiway man mabdan sa mga kapulisan mo. Nag-responding mga pulis ang oras iti PNP during the time nga may complaint ka may tawag mga K5 pero way mabdan sa mga kapulisan nga aktual ang nasambit ng insidente sa pag-respondi nila kung bala may aragin man siya armas. Nagbase lang sila sa video mga ka-K5. Tisuno sa kay tumagtang nga kinanglan ng kooperasyon sa mga tao dito nga nagka-complain mga ka-K5 para nga masabat kag mahatag sang insakto kun may tuod gid man bala ining nasambit nga nagalagaw ka ma-video. No? Mga pinalangga naton mga tagpalamati mga kauturan dili sa aton sininga pagbal sa aton sininga palatuntunan. No? 29 minutes after 5 o'clock ang ining natalana nga pagtukod sang National Grid Corporation sang NGCP pinaagi sa Capelco mga ka-K5 pag para nga hindi nakita mag permi lang makaakwan maka experience sang brownout mga ka-K5 ining 2x5 nga MVFAR capacitor bank dira sa may Lawaan substation, no, nga tisunod sa pagpahayag kapon sa press conference ni Engineer Edgar Diaz ang general manager sa Capelco nga ining kasunod man sa monitoring sa Capelco nga padayon sa pagnupo sang supply sang kuryente sa syudad mga ka-K5. Kabalo naman ka mga syudad na ito, nagadamo ng negosyante, nagadamo ng mga building mga ka-K5, nga kinahanglanaw naman mga ka-K5 nga tutukan ang aton sining supply din sa aton sining syudad. So nga kay Engineer Diaz, ang nasambit ng project mga ka-K5 nagikan sa pundo ini sang NGCP mga ka-K5 nga nagabalor more or less mga 105 million pesos mga ka-K5 ini nga ginaobra sa karon nga kapasitor umpisahan ini mga ka-K5 sa bulan sang Setyembre sa barangay Lawaan mga ka-K5. Ikabay pa, permi ng tanaga kwan, nagaantos, dugangan pa, mahal pa ang kwan, ang pagsuluktan no sa bills ang Capilco sa aton kuryente mga ka-K5 nga permi lang brownout, mahal gyapon ang bill no, pero ini may mga ka-K5 ang pagbutang sining nasambing nga kapasitor inibot silingon nga mga nubo ang presyo sang Capilco naton mga ka-K5 na nagasiling balati ang preparasyon is this is only for what we call this manging sustainable ang supply sang kuryente sa sudad mga ka-K5. Alas 5:31 sa atong silinga pagpala sa atong silinga palatuntunan mga ka-K5, pagbalik naton iban pa nga mga balita kag impormasyon kalakip man ang atong silinga paghatag sa atong silinga at sending broadcast sa atong mga sister station mga balita regional mga ka-K5 subong nga aga. Standby!
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
3: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang agabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
12: DGX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rohasi. May allergy ako. Firmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500. Nadula gid ang allergy ko.
12: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
12: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: This is your official news at music station K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
14: Pilar K5. gabi.
15: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: 35 minutos na nagaligid sa tag ng alas 5 mga ka-K5. Good morning sa ato sa mga followers, kag mga viewers na to. Manang Margarita, Buenvenida de sa Sitio Lopez, Cayos, good morning. Diraman sa mga taga, kuano, National Housing Authority sa NHA Santa Fe. Sa pabahay na, good morning. Good morning, Mary Jane Ocampo. Thank you so much. Si Dailia Baez, dira sa may bahay naman sa kuano, Tisa. Thank you so much, ma'am. Si Belly Diseo Bula, thank you so much sa pag-upon sa ito single program. Likewise sa kay Mila Lynn Tumugda Bisanes dira sa may bahin sang Dulangan. Salamat gi sa pagpamati, paki-share sa aton sininga live mga ka-K5 diri sa aton sininga pagpalayag sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Wednesday edition sa aton sininga paghatag impormasyon kay balita para sa aton sininga mga pumuluyo mga ka-K5. Oh, mga tagpalamati na to, no? Magiginikanan pakauna na aton sing mga kabataan. Para nga pag alas 6 karon pwede nyo na madulong sa eskwilaan alas 6 media mga ka-K5. Kiti mayusmayo ng mas early, makahimos na ang aton sininga mga kabataan mga ka-K5. Ang mga LGUs nga 4D work week, kamusta? May mga LGUs pang wala pa kabalik sa 4D work week, Piyernes nagaligid gyapon. I don't know kung ano ng status, kung may savings kid man ang mga gobyerno kay 4D work week sila. O kung amo man Japon. Namo nang balantayan na ton. Ano pang mga kwan ang Kapitolyo, ang City Hall, nagbalik na. Ang Sigma, nagbalik na sa normal nga pag trabaho, Lunes, Tubtob, Biyernes, mag K5. Pero may mga LGU pa diri sa Kapis nga kung Wibis, why Japon, kung Biyernes lang, Wibis lang opisina nila, Biyernes wala gyapong balik. Ah, ambot ko na ba't sagad, ginban nga may savings ang kwan, ang panggobyerno mga ka-K5. O kon, why magyapot ego? Munang aton sining ay baloon, kaysa naligad to, may pamangkot. Kung nakakuan ginban, may mga nagbuhin ginban. Nangin useful gidman ang 4D work week mga ka-K5, pabor sa gobyerno kag pabor sa mga constituents kag mga pumuluyo naton. Nan amo nang aton sining daydayon diri sa aton sining pagpalayag kag pagpangalagad naton kag ginapamangkot ini sa pumuluyo. Ay ba kadto patamon sa opisina sa gobyerno alas 6 nga way kami sakyan alas 5 sapon. Nga sa barangay kami sa bukid kami gauli mga ka-K5. Nan amo nang aton sini nga ginakwan nabantayan kay ti ang Biyernes kung tanawon mo isa pa na kadlaw nga pwede ka katransaksyon mga ka-K5, no? Ang mga bangko ti normal na way ka transfer sa ginatawag naton na 4D work week kunti 5 days mga ka-K5 ang trabaho. O di kabay pang makamarasmas, ang mga nakamarasmas, gamahuya kita sa mga pumuluyo nga ton gina serbisyuhan mga ka-K5. Eh kung hindi kakabalo magserbiso sa tao, nga ang tao among gapaswildo sa imo. Nga alas to, ang 4D work week, alas 6, alas 7 kagasulod. Alas 3 ka manggapon masulod, alas 3 kagwa ka na. Oh, ay may guya ka mo sinangatubang sa pumuluyo, bumaluoy ka. Nawa mo na yaton mga ka-K5, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa nga nagaupo diri sa aton sini nga palatuntunan. Ario, ang problema pa naton subungos diri sa may Kapis National High School mga ka-K5, no? Nagapatigayon sa karon sa ginatawag naton shifting sang klase bangod sa kakulang sang classroom mga ka-K5. Di ang principal nga si Mr. Charlie Bigas, no? Sunod sa iya mga ka-K5 padayon ng pagdugang pagdamo sang numero sa mga estudyante, rason na kinanglanon tungaon ang klase sa kada aga kag hapon labi na gid sa grade 9 tub-tub grade 12 students mga ka-K5 para mapasiguro nga may ara sang hulot nga masudlan ang aton mga kabataan nga pagahiwatan sang klase mga ka-K5. Sunod din sa ilalom sang scheme, nga shifting scheme mga ka-K5, ang mga estudyante magasulod sa morning shift kag afternoon shift mga ka-K5 para nga matutukan ang ila sini nga pag-eskwela sa mga manunudlo kun mga miara nga mga kapareho sini nga problema mga ka-K5. Di, ang bilog nga dlawyara ang klase sa estudyante sa grade 7 and 8, no? Pero ang grade 9 to grade 12, aga kaghapon ang shift. Meaning to say, pang morning ka lang, pang afternoon ka lang. We have sufficient teachers sa Kapisay mga kakaipan. The problem is, kulang ang aton sini nga mga classroom, mga kautuban. May ara kita ni Baluan, may ara kita opisyal sa karon nga mas o minus 5,000 ka mga estudyante ang naka-enroll kaginalauman nga magadugang pa ini mga kakaipan numero sa masunod nga mga inadlaw nga pagabatunon sa Capiz National High School mga kakaipan. Wala ini mapritikaran sa ato sini nga eskwelahan nga dapat may mga dugang kita nga mga school buildings mga K5 kay nagadako nga nagadako ang aton sini nga mga estudyante mga K5 nagadamo ang aton sini nga population sa Capiz National High School. No? Amo nang isa sa mga rason nga kakulang sa ang hulot klasihan, bastante naman ang numero sa ang aton sini nga manunudlo kag iban pa nga mga pasilidad sa nasambit nga eskwela. No? Sa mga tagpalamati naton mga ka-K5, kabay pa nga maaktuhan ini, mabuligan ini sa provincial government, sa aton sa nga congressional office mga ka-K5, para pagid nga matalupang dan sa Department of Education ang problema sa karon nga ginatubang sa aton sa nga mga eskwelahan. May mga eskwelahan man, may mga national high schools nga gamay ang estudyante, no, sa mga kabaranggayan, mga K5, damo bakante nga classrooms, no? Dito sa syudad, kabalo naman kamo sa syudad, sentro ini tanan, mga ka-K5, kinahanglan on gid nga ihatagan nato sa pagtamo. Dahil lang bala kay tatanyatan awon tanay, kamusta huntang ato sa mga kaupdanan, ang mga balita sa ato sa mga sister station, mga ka-K5, i-check naton mga ka-K5, mga ato sa nga mga partners, ang signal, unaw naton ang ato sa nga mga kauturan, kaupdanan sa K5 News FM, Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, welcome and good morning.
14: Welcome and good morning, Sir Jobert Lago, din sa Pilar Capiz, kampiyon ng signal mo niya, Papang Samona. Why problema, naka DTX Coffee Mix naman kami.
1: Ayos, actually. Nagalagubo ang signal sa Bacolod. Thank you, Sir Babe, Sir Robert. Halin sa Bacolod, sa ilo kita, sa aton sa nga, sa station sa sudan sa Iloilo, with ka K5 Rec. K5 Rec, morning!
16: Mayo aga SM Jobert, ping aga sa bilog sa Western Visayas kada sa Negros Island Region. Masana awang signal, masana aw pasubong sa Chempota, naka Power Trio na DTX 500, Mighty C kag suman D3 Bio. Balik sa iyo SM Jobert.
1: Ayos daw naka Mighty C ka lang ang signal sang Iloilo, ka K5 Rex, mga ka K5. Diri sa Iloilo, manaming signal, check tabing sitwasyon sa ato sa sister station sa probinsya sang Antique. Antique, Sir Nestor, good morning.
17: Good morning, SM Jobert. Good morning, K5 SM Visayas sa Negros Island Region. Mabasa-basa ang amon dalanan dyan kay may pag-uran kagabi. Importante na kainom kami kang kape nga kampiyono DTX Coffee Mix kag aga pa kami Daddy Babes dyan nag-inom kang extend. Balik ka nimo, kapis!
1: Thank you so much, Sir Nestor. Kanami sa signal sang kwan sang Antique. Grabe. At hagpas akong palabuton, mga ka-K5. From Antique, check natin Sir Michael sa probinsya nga Klan. Kalibog, wait please.
18: Morning K5, Bison Visayas, Negros Island Region, Antique, Rojas, Iloilo, kag Bacolod. Kampiyon ang signal, ang tiyempo ni Samon sa Banuasang Kalibo. Kampiyon man, manayanayan, nagapula-pula ng sidlangan. Naka DTX, Coffee Mix na ako, kag naka Mighty C. Balik sa iyo mo, Sir Jobert.
1: Matulotaw ang signal dari sa probinsya sang Capiz. Nag-ulan kahapon dari sa Pilar, pero sa Rojas wala sang ulan mga K5. Aga pa, naka-Mighty C na. Check na to ng report. Kompleto nga detalye sa aton sa nga mga kaupdanan sa probinsya kang Negros Occidental, Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, go ahead please.
14: Mga balita na mo dari sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, Sir Jobert. Ining grade 7 student pala ni. Pag bukas pa lang sa klase, mga ka-K5, tingo di, bukas sa klase, sa Lunes. Ining grade 7 student, musilingon, first year student, ining mga ka-K5, isa ka-improvised tote na kuha sa yaho. Ang musilingon, mga drug paraphernalia na kuha sa iya posisyon. Ano ga, Soyop, man yung grade 7 student ne, palang edad pala, minor de edad pala magamuni, mga ka-K5. Base sa report sa Talisay City Component Police Station, voluntaryong ginhatag sang estudyante sa manunudlo ang improvised tutor halin sa iya sininga bulsa. ini ang matapos nakita sa isa ka sa isa pa ka estudyante ang nasambit nga improvised tutor sang Lunes sang udto Hunyo otso mga kakibab. Gintown over ng estudyante sa Talisay City Social Welfare and Development na angot sa Juvenile Justice and Welfare Act.
19: Ang punisiling hanon niya kung sa tubig, contaminated na. Ang Pilipinas, kabay pa nga hindi maglala ang droga nga kontaminado na gidkita, pati sa mga minoridad, kaya nagasulod na sa mga eskwilahan, kay nabalanta nga pati sa ayon siya sa gobyerno, nakasulod na ang illegal nga droga. Sa pihak nga bahin, PNP, wala man kuno nagatulirar sa mga kaso nga natabo diri sa NIR, may kang tanan sa pila ka mga na hibaluan nga nagaproteksyon o nagaprotect sa mga illegal activities, especially sa mga tabako nga mga piki bala to nga nagkaradakpan. So gin pabutyag ni General Jose Emilio Tatis Jr., hipes ng Philippine National Police, nga padayon subong investigasyon sa mga pulis nga involved ay labi na gidiri sa NIR, may kang tanan sa extortion, pag-abusar, kag subong man pagpangwarta.
14: Amo nang mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Bacolod. Grabe, bata pa, nagkukwana, naghampang-hampang na. Magaga K5 rin sa Bacolod. Check na ton si Sir Rick Sorita sa siyudad sa Iloilo. Kamusta ho na ton? Kamusta mga balita sa Iloilo? Sir Rick, well, please.
16: Salamat, may naga. Madalag ko mga balita. Dari sa may bayan sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Speaking sa iligal na droga, ambay naton na dari sa amon daw may tuburan. Nagligad sa ding gabi, 1.3 million pesos na worth sa iligal na droga. Kahapon sa Ibanwa sa Pututan, may 1.7 million naman na worth sa iligal na droga na confiscate sa atos ng autoridad. Kahapon do apat ika baybas dari sa amon. Do apat ika mga police station, may baybas amon ang balaton at loadaw dari sa amon, may baybas operation. Amon ika damo sa iligal na droga. Magluwas dira ginapandaman man sa atos ning mga kapulisan kay subong ang ma freelance rider amo masami nga ginagamit sang durugista sa pagpalalapta sa iligal nga droga diri sa may syudad sang Iloilo. Kay madumduma naton ang nindakpas sa ligad amo ning isa sa ka freelance rider nga 1.3 million nga worth sa iligal nga droga. Kag diri sa amon nakahagabi may binuno, delivery rider man, binuno sang tupad balay nila, tungod lang gid, no, nasalapay ang top box sa motor. Kayara, sa alagyan, nagbinaisay, tob-tob sa uli, may kutsilyo nga dalang suspect, binuno ining 43 anyos nga biktima, nga si alias Glenn Patay. Dakpan ang ining nasambit sa suspect, mga ka-K5, no, nagpalagyo ini, pero madasig ang mga barangay tanod, kag nadakpan ang nasambit sa ni nga suspect. Kag ang amon sa ni nga Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o kunang RACO, bawa, nagpanumdom gina on magpatigayon ka mo sa intimate moment. Widahogig nga mag-video kay madamo ang nagpalabot sa reklamo na mga babae, luya, magbulag sa inobyo, sa lisang nobyo, bulag-bulag ka, mayari ako din nga video. Ang last na tabo dira sa area ni Sir Nistor. Balik sa imo, SM Jubert.
1: Thank you so much sa K5 Rec dira sa Iloilo. Grabe, delikado ni Gali. Mungkin na hindi kayo maghampang sa ang video. Alin sa Iloilo, check na ton, Sir Nistor. Santike, go ahead please.
17: Thank you so much, Sir Jubert. Speaking of RACO ni Sir Rick sa Iloilo, Jayo na dakpan ang isa ra ka 22 anyos nga third year college student nga nobyo kang 18 anyos nga babay kag biktima incoming first year student kang nagligad nga adlaw matapos nga ang diyang suspitsado nagpamahag sa anang nobya nga iparapta ang privado nga video kung makipagbreak kaso kang suspect nga ginapangatubang Article 286 kang Revised Penal Code o kung Grave Coercion kang Republic Act 9262 o kung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Grabe ang piyansaw. 165,000 pesos. 14 years old pa kuno ang edad ka biktima kang nag-umpisa ang andang relasyon. Ang masaba kay nakumpiskar ang cellphone kang suspect kang atin mga otoridad. Tiga kit-kit sa talad kang maramig nga rihas. Samtang ang San Jose MPS na Mandragya sa banwa kang San Jose de Brevista ginpangabay ang mga motorista nga magbeol kang driver's license kay pasangkaden anda ang andang operasyon sa karsada. Amorang mga balita sa Antique, balikan nimo kapis.
1: Thank you so much Ernesto sa mga balita sa Antique. Halin sa Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, kabay pang live video nga galagawa. K5 Michael, go ahead please.
18: Morning, Lewat K5, Mr. Visayas, Negros Island, Region. Isa ka minor de edad, nagsulod sa Panimalay sa isa ka misis, mga ka-K5. Nadakpan ini siya, nagsulod sa Panimalay ang 14 anyos nga minor de edad. Dili natabo ini sa barangay Tabaaw sa Banwasang Banga. Kag pagkasulod niya, pero bago siya nagsulod, ginwasak niya anay ang kisami. Kag dito siya nagtiner sa kisami na balansang tagbalay. Aga na to siya nagapanago sa idalom sang kama sang isa ka misis mga ka-K5, no? Nagpanik ang misis kag nagpangayo bulig sa mga tanod nagrespond di man kang nadakpan dayon ang nasambitan nga minor de edad, no? Ang minor de edad mga ka-K5 plano subong ang ginikanan sini nga pagasukton kay ginguba niya ang kisame kag ang pila pa ka may alahas pa kag may kwarta mga ka-K5 nga ginasugid subong planong isukot sa nasambitan nga ginikanan sang minor de edad. Again, refer anay sa subong sa Women's Desk, ang nasambitan nga minor de edad nga nagsulod sa kwarto sang isa ka misis mga ka-K5. Kaga dugan naton nga mga balita, isa man ka eskwelahan dire sa may banwa sang Libakaw, ang ginatawag nga Libakaw Community College, saga pamiligro ini nga mapasara, kay ang ginbaton, wala na sila nagbaton sang first year to, ang first year nga enrollee subong, wala na sila magbaton, ang ginabaton niya second year to fourth year na lang mga ka-K5. Matapos ini nga magpadala sang sulat ang Commission on Higher Education 6 sa opisina mismo sa banwa sang Libakaw, nga mga dokumento nga kinahanglan isumite ang nasambitan nga eskwelahan. Sa subong, nagkahawag ang mga ginikanan sa posibleng maapektuhan nga mga estudyante, especially kay public ining eskwelahan. Amo ning ginasaligan sa mga kubos naton nga mga utod nga kabay nga makaeskwela man tani makagraduate sa kolehiyo mga ka-K5, no? Sa subong hay gina padayon pang investigation kag para mabalaan ang nasambitan nga rason sang hindi na pagbaton sang first year students ang nasambitan nga eskwelahan. Balik sa imo Sir Jobert.
1: Thank you so much Sir Michael sa mga balita diri sa probinsya sang Capiz sang Ciudad sang Rojas kahapon. Ginbuksan na ang satellite office ang RACO diri sa banwa sang Sigma. May anti-cybercrime unit na diri sa Sigma mga ka-K5 para na mabulayan ang mga taga-Aklan kag mga taga-Capiz nga magpadulong sa sudan sang Iloilo. Ari man kagapon si Mayor Socro upod ang tanan nga mga government officials sang probinsya sang Capiz mga ka-K5 sa nagtambong sa sining nasambit nga pagbukas sang satellite office sa RACO. Madumduman si Mayor Dante Islabon, biktima man ni sang cyberbullying mga ka-K5 matapos nga madamo sang issue again sa iya. May mga nagkalain-lain nga mga troll nga nagabira sa iya mga ka-K5 kag mismo sa katapos sang media. Masulo sa iya nga tidamo sa mga sala nga mga impormasyon nga ginabalhag again sa iya administrasyon mga ka-K5 mo nagigitingwaan niya nga magbutang sang space diri sa banwa sang Sigma nga maakomodar ang RACO satellite office sa banwa sang Sigma mga ka-K5. Samtang si Kagawad Luda ang anay pulis kagani kapitan sambang ng Shitirwa City ginpasakaan sang panumbungon mga ka-K5 nga nagabitbit armas base sa video nga nakuha sa iya nga nagalapta sa karon mga ka-K5 ining pagbayular ni karon sang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa nasambit iya nga barangay officials mga ka-K5. No, di amo na mga nagapangunang mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Kita nay naman kita buwas mga ka-K5. Oh, thank you so much sa aton mga sister station, mga pinalangga naton nga matag palamati mga kauturan. Sa aton pagpatigayon sa aton sa tandem broadcast, way na ta oras. Sa aton sini nga tandem broadcast mga ka-K5 para sa aton sini nga Miyerkules nga edisyon sa aton sini nga palatuntunan. Mabudlay kon kwan, maglapaw ka sa alas 5:54. Kay basi bala makwang ka. mabudlay na, kung kita mamultahan mga ka-K5. No, thank you so much sa itong mga sister station, mga ka-K5. Mga pinalangga na, itong mga tagpalamati, nining basketball player nga nag-trending sa garon. Mayo ni nga bata, may di magampang sa basketball mga ka-K5. Sagin patigayon gani nga palaro, nag-champion man eh. No? Pero ginkuha ini siya mga K5 sa Ateneo basketball team, mga ka-K5. Kag suro sa pagpahayag, mga pinalangga na ito magkauturan, may ara sila nga team building, no? Dito sa may Aurora province, mga ka-K5. Ay nag-swimming. May swimming sila mga K5. Dito, ay nalumos mga pinalangga naton nga mga kauturan. No? Gipayag sa Aurora Police sa Provincial Office nga purely accident ang pagkapatay sa Ateneo basketball player nga sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili bangod sa pagkalumos mga kakipa. Wagi niya ka mga kabataan, no? Gindulong nila kabuhi nila dito ya sa may Aurora sa bahin sang Balir, mga ka-K5. No? Nga ato sila ya, gindulong sang ginikana nila sa may bahin niya sang Ateneo University sa Manila, mga ka-K5. Puno naglagaw sila ya. May team building, mga ka-K5. Ahay. Di, amuna ni, why not? Tiskog na. Nga handom sang ginikanan, halinsad to, pamangkot ni. Nga ang naglangoy ang kabataan, may swimming, nga basketball ang hampang. Sunod sa kay Aurora Provincial Police Officer Acting Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, base sa pagsaysay sa mga kaopdanan sa biktima, wala sang may nakitaan nga indikasyon nga may foul play ang insidente. Apisar nga nagapadayon karon ang investigasyon sa aton sa mga katapos ang kapulisan sa Region 3, mga ka-K5. Sa inisyal nga natukiban, naglangoy ang mga biktima sang sila ginaligar nga ginanod sa makusog nga karen sang tubig padulong sa mas madalom nga porsyon, mga ka-K5. Ati, wala gin sa may mahimo, nagtulo na lang ang luha sang mga ginikanan, mga ka-K5, nga ang handom para sa mga kabataan nila, licensing na biktima nga si Rene, mga ka-K5, nga ti, kwani, dako pa niyong chance sa plakadlaw, mga ka-K5, bangod sa yasining nga talent, mga kauturan. Abata pa, no, makalage pa lang ini mga ka-K5, kaya bag-ulan ni katapos ang high school, ay tinadisgrasya mga pinalangga naton nga mga kauturan. Huwag na panahon. Good morning kay Robert Aubrey Miles Hermo. Nga nag-upon sa tosing pagpangagad. Kina na Roberta Parak Patricio. Thank you so much. Chip Nilsson, salamat gina. Good morning man sa kay Madam Leia Baez. Nga nag-upon sa tosing nga palatuntunan. Mga viewers natin, thank you ha. Kita na naman kita buwas mga ka-K5 sa Webis Kedison sa aton sining pagpangalit. Upo di lamang sa aton mga sister station ng 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Banwa

0: Ruby sa Sangkapis. K5 News FM. Good morning.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas, mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan!
6: Max4 Biotic!
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
6: Max4 Biotic!
5: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
6: Para healthy ang tiyan!
5: Mag-klinika!
6: Max4 Biotics!
5: Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
6: Clinicas for Biotics.
7: DTX 500.
8: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
7: Ang DTX 500 na.
8: May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
12: DTX 500.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
15: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
3: Available now.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
0: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
19: ini ang garantisadong epekto sang pinaka

0: pag-ungan neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Mads! Anong checklist mo para sa manaming ani? Paldo ka na naman, ha?
2: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
1: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
2: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.

0: Ether Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agud maging mas hubid, sakitad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Okay. Namit na gita akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Lindismas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
0: DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
3: Bio. Jose Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi man nami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:12 na sa aga.
0: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5 sa aton nga mga headlines. Sa dalaga sa aton nga paniyempo.
0: K5 Bantay Panahon.
3: K5 Bantay Panahon.
2: Southwest monsoon o kon habagat ang nag-aapekto sa nakatungdan nga bahin sa Northern Luzon. Headlines ka K5 at sa aton yung top story of today.
0: K5 top story.
2: Siguridad sa Senado paghugtan suno sa mga senador. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Bakho nga ginsunog sa Dumalag padayon nga giraimbestigahan.
4: Cellphone technician nga dadakpan sa bypass operation nalakip sa badak watchlist. Kag may records ang pagpangawat sa barangay Banika suno kay punong barangay Agrasada.
2: Cybercrime Satellite Office sang RACO 6 formal nga ginbuksan sa Sigma Capiz.
4: Satellite Anti-Cybercrime Unit sa Sigma bukas agod nga protektahan ang ordinaryo nga pumuluyo suno kay Mayor S. Labon.
2: Voltage upgrade magadala sang 4 ka serya sang brownout sa Rojas City.
4: Embar Capacitor Bank na talana nga itukod.
2: Declogging operation sa Barangay Tiza, Rojas City nakakuha sang madamo nga bunod.
4: Shifting sa klase ginapatuman sa Capiz National High School bangod sa kakulangan sang classrooms.
2: Trapiko nagapanguna nga concern sa Barangay Banika kadungan sang pagbukas sang klase.
4: Anom kadugang nga mga patrol bikes gin turn over sa Rojas City Police Station.
2: Kag mga balita ka K5 nga raga kay dabo sa Western Visayas.
0: Balitang regional.
2: 60 kilos nga basura na kolekta sa Coastal Cleanup sa Boracay.
4: Samtang college student nga namahog nga ipalapta ang private video sang iyang anubya kun bulagan na dakop sang RACO 6.
2: Kag mga balita nga raga kay nabo sa Pilipinas. National Task Force for the West Philippine Sea ginkompirmar ang floating structure sa Baho di Masinloc.
4: Representative Abante nagpasaka sang reklamo batok sa Maleta Boys sa Abogado kag DWSI.
2: Kagwala sang red carpet kag long gown sa Zona 2026 suno kay Garafil. Balita naman kay K5 nga nagakinabot sa luwas ang pungsod Pilipinas.
0: Balita International.
2: ICC Chief Prosecutor suspendido sa tunga sang sex abuse charges.
4: Japan handa nga maghatag sang bulig sa Pilipinas.
2: Balita ka K5 sa patag sang negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Debt payments ang gobyerno naglapaw sa 1 trillion pesos sa unang 4 ka bulan sang tuig 2026.
4: Balita sa patag sang hinampa.
0: Balita Sports.
4: Pagkapatay sang Ateneo basketball players purely accident suno sa Aurora Police.
2: Pagbalita ka K5 sa Patang Sang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Ariana Grande kag Ethan Slater, bulagay na. Bantayan ka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. DJX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon. DJX 500 Morning Newscast.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DJX 500 Morning Newscast.
3: DJX 500 Morning Newscast.
2: Sa subong adlaw sang Miyerkules, petsa Jess na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kag K5 sa countdown, kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
4: Kag K5, Rodney Daban Dalanon.
2: Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Kag K5, inyo kami mabatian. Pinagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subuman malantaw kag mabatian, pinagi sa amon ng mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon ng mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
4: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
2: Direkta kita ka K5 sa aton gin panglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5 buylog ka girado lang sa inyo sang kaluhan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 mayara sa mga ingredients kang isang ampalaya leaves with sugared cane extract nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan, kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 babakalang Klinika DTX 500 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinlita buksang PLDT, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Una kita ka K5 sa dalaga sa aton nga paniyampo.
3: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
2: Southwest monsoon o kunhabagat ang padayon nga nag-aapekto sa western northern Luzon nga posible magadala sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan-ulan kag pagpanaguo sa mga apektado nga lugar. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa Ilocos Region, Batanes kag Babuyan Islands. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:26 subong nga aga kag magatunod naman alas 6:25 karon sa gabi.
3: K5 Bantay Panahon.
2: Inyo nabatian kay K5 ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta kita sa aton nga top story of the day.
3: K5 top story. K5 top story.
2: Ginpabutyag ni Senator Tito Soto III nga may very serious threat batok sa Senado nga namonitor ang intel sa National Bureau of Investigation o NBI. Nagapati si Soto nga delikado kag seryoso ang threat, gani dapat nga seryosohon ini sa mga senador. Pinaagi sa pagpatuman sang hugot nga seguridad sa Senate building. Gintumod man sini ang pagpatuman sang lockdown sa Senado kung may ipatigayon nga hearings apang magadepende ang desisyon sa mga individual nga imbulbado sa security plan sang Senado. Samtang ginpalayag man sang senador o kon ni Senator Panfilo Lacson nga ang threat o kon pagpamahog hindi lamang sa Senado kundi kalakip man sa sulod sang armed service sang Pilipinas. Bangon sang threat, gindesisyonan sa mga senador nga magpatigayon sang work from home. Sumugod subong adlaw sang Miyerkules.
3: K5 top story. K5 top story. DJX 500 Morning Newscast.
2: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz.
3: Balitang lokal.
2: Padayon ang investigasyon sa Dumalag Fire Station angot sa sunog nga naglamon o kon sa sunog nga naglamon sa isa ka backhoe sa sityo Dulunan Barangay San Roque, Dumalag, Capiz. Sa interviews ng K5 News FM Rojas kay Fire Officer 2 Harlem Funa, ang acting chief sa Investigation and Intelligence Unit sa Dumalag Fire Station, iagin payag na tabong insidente alas 12:14 sa kaganoon sa Dungunyo 7, kagindeklarar nga fire out alas 12:50 sa kaganoon. Sunog kay Funa, isa ka unit sang bako ang ginapinag-iyahan sa isa ka construction company ang nasunog. Sa subong, wala pa matumod kung sino ang posible nga may kahimuan sa insidente. Bangod na tabo inis ang kaaganhon sa diyon nga kadamaan sa mga residente ang nagkakatulog. Dugang pasang natungdan, masok kon menos isa ka milyon ka pesos ang inisyal nga balor sang kahalitan sang sunog. Samtang nagapanawagan karon ang Dumalag Bureau of Fire Protection sa publiko nga kon may nahibaluan o kon may impormasyon nga makabulig sa investigasyon, magpalapit lamang sa ilang talatapan.
4: Sa dugang pangabalita lokal na lakip sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon ADAC list, ang cellphone technician nga natakpan sa bypass operation sa Rojas Component City Police Station sa Borgo Street, Barangay Tangke, Rojas City, sang Hunyo 8. Sa gabi sa K5 News FM Rojas kay punong Barangay Mike Sander Agrasada sang Barangay Banika, iyagin payag nga may record man sang pagpangawat ang nadakpan na kag makapila na ini kabeses nga ginreklamo sa ila barangay. Nagapanawagan naman si punong Barangay Agrasada sa mga nagagamit o nag-engage sa illegal nga droga nga magbag-una sang ilang nga pagpangabuhi bangod wala gisang maayong nga madangtan na ang pag-intra sa sini nga illegal nga buluhaton. Sa subong, nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang nadakpan na kag natala ng kapasakaan sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 na o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag posible man nga kaso sa paglapas sa Republic Act number 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, formal na nga gininagurahan kahapon nga adlaw, Hunyo 9, ang pinakabagong Cybercrime Satellite Office sang PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Pinagi sa isa ka blessing kag ribbon cutting ceremony sa Sigma Municipal Hall. Ang pagbukas ng satellite office nagapakita sa mabakod nga tikang agud pa sang karon ang cybersecurity kag palawigon ang ikasarang sa mga otoridad sa pagatubang sa mga krimen nga nagakalatabo sa internet o kon digital world. Pinagi sa pagbuligay ng Day Sigma Mayor Dante Rizales Labon kag sang PNP Cybercrime Office. Hangin madinalagwan ang pagpatuman sang pasilidad nga may tinutuyo protektahan ang publiko batok sa online threats, cyber fraud, identity theft, mga nagapalap na ang sang fake news kagiban pa nga sa isang krimen sa internet. Ginalauman man nga maghatag ini sang mas madasig nga serbisyo para sa pumuluyo. Gintambungan ang maragtason nga okasyon sang dalagko nga mga opasyon nga nagpayag sang ilang bugos nga suporta. Kaangay ng DIA, Police Major General Wilson C. Asueta, ang Director Anti-Cybercrime Group, Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, Police Colonel Richard Adonis G. Habuel, Police Colonel Albert Tapulao, Governor Ferdinand H. Castro, Congressman Howard Ginto sa 1st District of Capiz, Congresswoman Jane Castro sa 2nd District of Capiz, mga alkalde sa naglain-lain nga banwa, opesyalis sa munisipyo kag probinsya, mga representante sa naglain-lain nga law enforcement agencies, kag mga community stakeholders. Ang nasambit nga satellite magaserbe nga sentro para sa pag-report sang cybercrime, investigation support, digital forensic coordination, kag mga community education programs, agod matuduan ang publiko kung paano malikawan nga mangin biktima online. Hining inisyatibo ang nagapamatuod sang padayon nga commitment sang gobyerno kag lokal nga pamunuan sang Sigma sa pagpreparar kag pagpabakod sang seguridad sang pumuluyo sa tunga sang madasig nga pag-uswag sang teknolohiya.
4: Sa dugang pangabalita lokal, ginpahayag ni Mayor Dante Rizales Labon nga ang pagtukod sa bagong Regional Anti-Cybercrime Unit 6 Satellite Office sa banwa sang Sigma, isa ka mabakod nga pamatuod sang maayong pagdumala sang lokal nga panguluhan Kagandaan sa kabrisan nga mag-atubang sa mga pagdilaw sang moderno nga panahon ilabina ang pagpakigbato sa kriminalidad sa cyberspace. Sunod kay Mayor Eslabon Dako ang mabulig sini agud nga maprotektahan ang mga pamuluyo batok sa mga krimen nga nagakatabo online. Ginatagman sa alkalde nga sa karon nga panahon ang mga krimen wala na lamang nagakatabo sa mga pampublikong lugar kundi pati na sa mga online platforms. Gindugang pasang opisyal nga isa lamang kapindot sa gadget o computer mahimo na nga mawasak ang dignidad kag reputasyon sa isa ka individual bangod sa madasig nga pagpalapnag sa mga sala ka impormasyon. Sa iya nga payag personal nga ginpakigbayon sini nga mangin siya mismo ang naka-experience nga naging biktima sa malisyuso kag sala nga impormasyon nga tuyo lamang gubon ang iya maayo nga pangalan. Ginsiguro man ni Eslabon nga ang mga satellite office ang bukas para sa tanan kag wala nagapili sang buligan. Samtang ginkabig naman sang lokal nga panguluhan nga isa kadako nga dungog para sa banwa sang Sigma ang mangin katuwang kag partner ang mga otoridad kag kapulisan sa pagpalawig sang ila serbisyo. Pinagi sa sininga inisyatibo ginalauman nga masiguro ang kaluwasan kag proteksyon sa mga ordinaryo nga pamilya batok sa mga bag-o nga sayo sang krimen nga dalas sang makabag-o nga teknolohiya.
2: Sa piyag kabahin, lauman ang apat ka malawig na scheduled power interruption sa Rojas City bangod sa installation sang 2x5mVAR capacitor bank sa Lawan Substation bilang kabahin sang Visayas Voltage Improvement Project. Sa ginhiwat nga press conference sa Capiz Electric Cooperative o Concapelco, ginanonsyo nga matabong interruption sa Hunyo 13. Sumugod alas 5 sang aga, tob-tob alas 12 sang udto. Hulyo 5, alas 5 sang aga, tob-tob alas 12 sang udto. Kag Agosto 15, sumugod naman alas 5 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon. Kag Setyembre 12, sumugod alas 5 sang aga, tob-tob alas 12 sang udto sa sumong nga tuig. Luwas sa mga apektado nga mga lugar, amo ang mga barangay sang Luktugan, Adlawan, Liong, Bago, Olotayan, Kabugaw, Humagikhik, Lunoy, kag San Jose. Sunod kay Engineer Edgar Diaz, ang General Manager, kinahanglan ang proyekto agud masuportahan ang padayon nga pagsaka sang demand sang kuryente sa syudad. Ginpasalig man sini nga wala sang maduga nga bayaran ang mga konsumidor bangod pagapunduhan ini sang NGCP.
4: Sa dugang pa nga balita na tala na nga itukod sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, pamaagi sa Capiz Electric Cooperative Incorporated ang 2x5mVAR Capacitor Bank sa Lawaan Substation, Rojas City. Hindi ang kasunod sa na-monitor sang Capelco nga padayon nga pagnubo sang supply sang kuryente sa syudad. Sa informasyon nga ginpakigbayan ni Engineer Edgar Diaz, General Manager sang Capelco, iyagin payag nga pamaagi sa pagtukod sang nasambit nga kapasitor, mabalik ang supply sang kuryente nga ginakinanglan sang tagsa ka konsumidor. Sunod kay Diaz, ang nasambit nga proyekto ang mayara sang pundo na gikan sa NGCP nga nagabalor sang 105 million pesos. Payag niya, ginalauman nga matapos ang pag-ubra sa mga kapasitor sa Setyembre subong at uig. Dugang pa sang natungdan, wala sang bayad na talakay ang magkatuhay nga bahin natuhoy sa dugang pagsuluktan sa bill. Tion nga matapos na ang amo nga proyekto.
2: Sa dugang ka K5 nga balitang lokal, naglabot sa apat ka garbage truck ang bunod o konhalo nga basura kaglabno halin sa mga kanal sa barangay Tiza, Rojas City sa ginpatigayon nga declogging operation sa mga tupad beneficiaries. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Dax Noel Alovera, iyagin payagad ako ang iyapag pasalamat sa city government bangod isa ang ilang barangay nga nabuligan agod matinduan ang mga kanal. Sunod kay Alovera, nahagan-hagan ang pagkutong sang tubig baha sa pila ka mga bahin sang barangay sang nagulan sang damlaglang. Naibaluan nga ang Datele Street ang masami nga ginabaha sa resambit man nga barangay. Kagpadayo naman nga ginaaksyonan sang barangay ang problema sa baha. Nagpasalib karon ang natungdan nga padayo ng ilapang paninguha agod nga mahatagan sang long-term solution ang madugay na nga ginaanto sa mga pungluyo sa tion sang tig ululan.
4: Sa piyak pangabahin naga o kon naga patuman sang shifting sa klase ang Capiz National High School kon CNHS bagod sa kakulang sa mga hulot klasihan na. Sa do kay Charlie Vegas, principal sa nasambit nga eskulahan na padayon ang pagdamon sa mga numero sa mga estudyante rason na nga kinahanglan tungaon ng klase sa aga kaghapon na hinabi na sa grade 9 tub-tub grade 12 agad nga masiguro nga mayaran sang hulot nga masudlan ang mga ini sa paghiwat sang klase. Sa idalom sang shifting scheme na o kon shifting scheme, may mga estudyante nga magasulod sa morning shift, kagang iba naman sa afternoon shift. Bila na katuig ni sunod sa iya ginapatuman sa CNHS, sunod pa kay Bigas, kay Vegas. Samtang, bilog naman nga adlaw ang klase sa mga estudyante sa grade 7 ka grade 8. Naibaloan, gikan sa opisyal nga sa karon may mas o kon menos sa 5,000 ka mga estudyante ang naka-enroll. Kaginalauman nga madugangan pa ang among numero sa mga masunod nga mga inadlawa. Gin pasiguro man ni Vegas, nga sa piyak sang kakulang sa hulot klasihan, bastante naman ang numero sa mga manunudlo kag iban pa nga pasilidad.
2: Sa pihak kabahin trapiko ang nagapangunang concern sa Barangay Banica kadungan sa pagsugod sang klase kahapon o kansadtong Lunes, Hunyo 8. Sunod kay punong barangay Mike Zander Agrasada sa ma-interview sa K5 News FM Rojas. Ginpayag ni Agrasada nga may pila ka mga salakyan nga nag-double parking bangon sa pagsugat kag pagdulong sa mga ginikanan sa ila kabataan nga estudyante. Apang ginpasalamatan sini ang city government bangon sa pag-deploy sa mga personnel nga nagburig sa pag-maintenar sa maayong pagdalagan sa trapiko sa lugar. Sunod pa sa punong barangay, pila sa mga bulutuan sa Banica ang nahamtang sa National Highway gani ginapabot na nga madamo ang mga salakyan sa tiyon sa pagbukas sang klase. Dugang pa sini, kadungan sa pagsugod sang klase, may mga eskulahan nga nag-request sang dugang manpower agud masiguro ang kaayuhan kag seguridad sa mga estudyante. Bangon sini nag-deploy man ang barangay sa mga tanod sa pila ka mga eskwelahan ilabi na sa pampubliko nga bulutuan. Sa kabugusan, mayara sa masobra anom ka mga bulutuan sa Barangay Banica ang ginakalakipan sang pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Wala naman sa nabalhag nga untoward incident o kung hindi maayong nga hitabo ang may kangtanan sa pagbukas sang klase suno kay Agrasada. Panugyan naman sini sa mga ginikanan nga magtrimprano sa pagpadulong o kung pagdulong sang ilang nga mga kabataan sa eskwelahan agod malikawan ang trapiko kag hindi ini mangin o kung hindi ini maapektuhan. Ginpasiguro man sang opasyal nga bukas ang pamunuan sa Barangay Banica sa pag-akomodar kag pagbulig sa mga residente sa tiyon nga may problema.
4: Sa katapusan ng balita lokal personal nga gin-turn over ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang anom kadugang nga patrol bike sa ginhiwat nga courtesy visit ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sang Rojas City Police Station sa opisina sang Alcalde Hunyo 8. Sunod kay Mayor Dadivas, kabahin ini sang padayon nga pagpaligon sang kampanya sang lokal nga panguluhan para sa kalinong kagkatawhay sa palibot. Naibaloan nga bangod sang panibag-o nga donasyon na nagsaka na sa 16 ka units ang patrol bike fleet sang Ruas Component City Police Station na halin sa una nga pulo ka units. Bagi sini mas mapadasig kag magpalapa o kung mapalapad pa ang pagpatrolya sa mga pulis sa nagkalailain nga bahin sang syudad. Ginpayag naman sang RCPS nga dako ang mabulig sang dugang nga patrol bikes sa pagpaayos sang police visibility, pag-maintenance sang peace and order, kag paghatag sang mas epesyente nga serbisyo sa publiko.
3: Balitang lokal. TX500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon. TX500 Morning Newscast.
2: Ka K5, inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas.
3: Balitang Regional.
2: 60 kilos nga basura na kolekta sa Coastal Cleanup sa Boracay. May kaungdan sa detalye si ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
3: K5 News FM Live Report.
5: Nagpatigayon sang coastal cleanup activity ang mga tauhan sa nga Philippine Coast Guard Station Aklan o pod ang ilang nga OPCON unit kag iban pang ahensya bilang nga pakigboylog sa pagselebrar sa nga World Oceans Day sa adtong nga Hunyo 8 sa isla sa nga Boracay. ang nasambit ng aktibidad ginpatigayon sa baybayon sa nga Bulabog Beach, Angol Beach kag dinhi with Beach sa kabugusan ginabulubanta nga 60 ka kilo sa nga nakalain-lain nga size ang basura ang natipon sa 3.5 kilometers nga bahin sang wetland area. Lakip sa mga basura nga nakolekta ang mga plastic bottle caps, empty bottles kag iban pa nga mga non-biodegradable waste material nga makahalit sa dagat kag environment sang isla sang Boracay. Pagkatapos sa nga cleanup operation ginpedalom sa sorting ang mga nakolekta nga basura antes nga ipedalom ini sa proper disposal. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: Sa Piyakabayan College student nga nagpamahog ipalapta ang private video ko sang iyang anubya kon bulagan na dakop sang Raku 6. May kaundan sang balita si K5 Violin Rose magbanwa sang K5 News FM Antike.
3: K5 News FM Live Report.
6: Himas rehas ang isa ra kalalaki matapos nga nadakpan sa entrapment operation kang mga otoridad ginabantala sa isbainte sa Sierra Junio 5 sa banwa kang San Jose de Buenavista matapos nga ginreklamo kang anang nobya nga gusto makipag-break. Suno kay Police Colonel Richard Adonis Habawel, ang director kang Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACU 6. Nagpadulong sa andang opisina sa RACU Antique ang 18 anyos na biktima. Incoming first year college student agad nga magreklamo sa anang 22 anyos nga nobyo. Third year college student, residente man kang San Jose de Buenavista nga nagpamahag na iparapta ang pribado nga video kung makipag-break. Formal nga ginpasakaan kang kaso ang suspect sa paglapas sa Article 286 kang Revised Penal Code o kon Grave Coercion kag RA 9262 o kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nagdangat naman sa 165,000 pesos ang piyansa nga ginarekomendar kang korte para sa ana temporaryo nga kahilwayan. Mag-a-apply man kang dugang nga warrant ang RACO matapos nga nakumpiskar ang cellphone kang suspect. Mamanaan nga 14 anyos pa lang ang biktima kang nag-umpisa ang andang relasyon kang anang nobyo. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antike. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang kampyon ng estasyon sa Antike, K5 News FM.
3: Balitang regional.
2: Ka K5, inyo nabatihan ang mga balitang regional. Direkta kita. Ako nini nga mga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5, bagong sa Detex Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga raga kahinabon sa pungsod Pilipinas.
3: Balitang National.
7: Balitang National.
2: Ginkompirmar sa National Task Force for the West Philippine Sea ang impormasyon nga ginapakigbahin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. angot sa presensya sa isa ka floating structure sa Baho de Masinloc sa isa ka pahayag ginsiling sa NTF-WPS nga nakompirmar sa aerial monitoring sa pila ka ahensya ang presensya sa 6x6 meter floating structure nga kaangay antenna. Dugang pa diri nagagwa man sa imagery nga nakuha sang AFP ang presensya sa mga personnel sa estruktura. Samtang base sa pinakauli nga monitoring sa Philippine Coast Guard, ang platform yara sa teritoryo sang Baho de Masinloc. Sunod sa task force, hugot ini nga nagakooperar sa naglainlain nga ahensya sang gobyerno, agod bantayan ang mga hitabo kag matumod ang katuyuan kag epekto sang estruktura kag mga aktibidad sa among lugar.
4: Sa piyak nga bahin, nagpasaka sang kaso nga cyber libel kag libel complaint si House Committee on Human Rights Chairperson kag Manila Representative Bienvenido Abanti Jr. batok sa 18 anay ka bodyguards sang ex-Saco Bicol Party List Representative Zaldi Co. sa ilang abogado nga si Levito Baligod kag sa WSI 864 may kaangtanan sa ginapayag delivery sa mga balita nga may unod nga kwarta. Ginpasak ang reklamo sa Office of the Prosecutor sa Manila ang Martes ang aga. Magluwas kay Baligod kalakip sa mga respondents Sunday Bernard Tube, Rosbert Waupan, Benny Bulut Ocon Buluntate, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Rainy Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romeo Romel Bubares, Hil Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Julie Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel Corpos, kag Walter Manalansan. Number 1, nagugat ang reklamo sa ginapayag pag-isyo kag pagpalaptas ang isa ka hindi permado kag hindi notaryado nga pinagsamang sinumpa ang salaysay nga may pecha Pebrero 23 subo nga tuig nga nagapakilala nga si Abante ang kalakip sa mga miyembro sang kabarang nga nagbaton sang kickback sa gikan sa mga anomalya nga flood control projects. So no kaya Bante, wala sang insakto nga petsa ang mga ligasyon kung saan o ginpatigayon ang nasabit nga delivery sang balita kag wala na pamatud-an sang konkreto nga ebidensya.
2: Sa dugang kagatapusan ka K5 nga balitang nasyonal, wala sang red carpet ang mga bisita sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Magluwas dirigin payag ni House Secretary General Cheloy Garafil nga hindi pagtugutan nga magsuksok sang malaba nga gaw ng mga bisita kag bisan ang mga babaye nga mamalida sa magtimbang nga panalgan sang Kongreso. Naibaluan sa mga nakaligid nga sona masami nga nagalatag sang red carpet sa North Wing Lobby kung sa diin ang mga katapos sang Kamara kag Senado upod ang ilang mga tiayon kag mga bisita ang magasulod sa session hall. Apang ginpayag ni Garafil nga nakasugtan sa resambit nga sinapol nga pasimplihon ang sona ni Marcos subo nga tuig. Rason nga inina hindi na maglatag sang red carpet kag dumilian man ang malahalon nga long gowns. Suno pa sa opasyal, igatubang sa mga iniin. Sa ilang official invitation nga magsuksok lamang sang simple kag nagakaangay sa nasambit nga okasyon. Kag-K-Fab direkta kita sa mga balita nga nagakahinabo sa luwas ang pungsod Pilipinas. Balita International. Ginsuspender sa Executive Bureau sa International Criminal Court si Chief Prosecutor Karim Khan bangod sa alegasyon ng sexual misconduct. Nagdesisyon paagi sa qualified majority ang 21 ka mga miyembro sa Bureau sa Assembly of State Parties nga suspendehon si Khan samtang nagka-pending pa ang pinalang desisyon sa resambit nga Bureau bilang competent decision maker. Matandaan nga ginakonsiran si Khan sa ginapayag incident behavior sa isa ka babaeng empleyado nga nagatrabaho sa idalom sini. Nagsugod ang isyu sa tung-una nga bansang 2024. Sa diin ginaras ini kag ginpilit sa pila ka indi luyag nga hilikuton. Naibaluan kilala si Khan sa paghawid sa mga high profile nga kaso. Kalakip na mga warrant bato kay Russian President Vladimir Putin kag Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Subong man ang investigasyon bato kay anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
4: Sa katapusan nga balita international, handa ang Japan nga maghatag sa anuman nga bulig nga kinahanglan sang Pilipinas kadungan sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sa tung Lunes. Sa isa ka post sa X, nagpabutyag sang simpatiya si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga pamilya sa mga napatay kag naapektuhan sang trahedya. Samtang sandig sa pinakulihing nga datos sa Office of the Civil Defense, sining Martes naglabot na sa 37 nga numero o kon ang numero sang mga napatay samtang 456 naman ang pilason sa among linog.
3: Balita International. TX 500 Morning Newscast.
2: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwas ang pungso. Direkta kita ka K5 sa balita sa batang sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Nagdangat sa masobra 1 trillion pesos ang debt service payments sa national government halin Enero, Tob-tob Abril, subong nga tuig. Sandig sa datos ang Bureau of the Treasury. Naglabot naman sa 1.52 trillion pesos ang kabugasan nga bayad utang sa gobyerno sa nasambit nga panahon kung sa diin mas mataas sang 68.9% kuni paanggid sa 622.9 billion pesos sang tinalikdan nga tuig. Nagapangunang rason amo ang sobrahan o kon sobra nga pagdubli nga pagsagas ang amortization o kon principal repayments nga naglabot sa 715.6 billion pesos. Nagtaas man ang interest payments sang 17.1% sa 336.7 billion pesos. Sa kabugusan, halos 68% sang debt service payments ang ali naman sa principal payments. Samtang nagnubo gamay ang outstanding debt sang pungsod sa 18.47 trillion pesos sa bulan sang Abril, halin sa 18.49 trillion pesos sa bulan naman sang Marso. Nagapabilin nga mas dako ang bahin sang domestic obligation sa kabilugan nga utang sang gobyerno nga nagabugos sa masobra 67% sang debt portfolio sini.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Sa piyakabahin sa balita sa patag sang ginampang.
3: Balitang sports. Sports.
4: Ginpayag sang Aurora Police Provincial Office nga purely accident ang pagkapatay sang Ateneo basketball players nga Sanday Rene Baterbonya kag Divine Adiri bangod sa pagkalumos. Sino kay Aurora PPO Acting Provincial Director Police Colonel Percival Pineda? Base sa pagsaysay sa mga nakaupod sang mga biktima, wala sang may nakitaan nga indikasyon sang foul play sa insidente. Apisar, nagapadayon pa ang investigasyon sunod sa Police Regional Office 3. Ginapakita sa mga inisyal nga natukiban nga nagalangoy ang mga biktima sang ila ang konsang sila ang ginaaligar ginanod sang makusog nga current sang tubig padulong sa mas madalom nga tubig. Madasig naman nga ginpadangan sa ospital ang mga biktima apang nga gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
3: Balitang sports. Sports.
2: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang entertainment.
3: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
2: Ariana Grande kag Ethan Slater, bulagay na. May kaunggan sa detalye si ka K5, Maria Rochelle Di Anon, Ebron.
3: K5 News FM Live Report.
8: Nagbulagay na ang American singer-songwriter nga si Ariana Grande kag actor-singer nga si Ethan Slater matapos ang 3-year relationship sunod sa People Magazine. Sunod sa source, naghatag sang malawig nga tinion ang duha kag indesisyonan nga magbulagay. Samta, nagapabili naman nga mag-abyan sa Day Grande kag Slater kung sa inahibaluan. Nagumpisa ang dating rumors sa tunga na Day Grande kag Slater sa tung 2023 matapos ang ila pagbida sa week. Matandaan naging Instagram official ang duha sa tung Nobyembre 2024. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
3: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
2: Ka-K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo, ora mismo.
7: Pahibalo, ora mismo.
3: Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
7: Pahibalo, ora mismo.
2: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang brown nga wallet, ini ang ginaparagyahan ni Nole Elevada sa Barangay Libas, Rojas City. Ini ang nawigit pasado alas 8 sang gabi halin sa city proper padulong sa Libas. Sa nga mga wallet ang nagaunod sa driver's license tawid gutom DSWD card kag mga dokumento sa motor. Sa makakita kon makapulot palihog lamang magtawag sa cellphone number nga 0965-1351-647. Kung di gani i-turn over diri sa estasyon sa K5 News FM Rojas. Sa liwat, mahimo lamang nga mag-contact sa numero nga 0965-1351-647.
4: Ginapanawagan kon sino man ang nakakita sang bag nga ito may unod nga power bank, perfume, company ID kag 8,000 pesos sa nga nadula sang Domingo, Hunyo o 7. Sa makakita palihog lang balik sa tag-iya paagi sa pagtawag sa numero nga 0915-963-1267. May mukman i-turn over sa police station o kundiri sa istasyon sang K5 do sa FM Rojas. Sa makabalik, may padya nga pagabatunon.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga ragupod sa aton sa subong nga aga, sa aton nga mga ka-K5 dira sa my TATC, ilabi na sa my timbangan ng bayan na Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Sir Roy Abella, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. Subong man kay Ma'am Daisy dira sa my Paseo, maayong nga pagpamati.
4: Good morning man sa mga nakakatuto kag nagpamati sa aton siniman nga Facebook live streaming kay Victor Bustillo Lasca, good morning. Ria Ombas Kalinaw Balbona, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Gianna Amvel Siloso, good morning. Kay Vienna Villaruel, good morning.
2: Gapamati man sa aton si Kapa Maaw dira sa my TATC. Kag K5 inyo nabatian ang pagkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong nga daw sa Miyerkules, Petsa Jess na kita sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kag K5 sa ngala nagid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Roja sa aton nga partner sa technical side, kaupod si ka K5 Juve Cobera. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
4: Kagsama nga station manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo.
2: Kagsamon hambog kag mabot nga Chief Executive Officer,
4: Doc Ramil Uy.
2: Kag K5 kami ang inyong mga tagbalita.
4: Kag K5, Rodney Dabandalanon.
2: Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Kag K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupon si kag K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
4: Kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mga buti ka. So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
11: Mm.
10: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Mm-hmm. Kung ang virus or ang imo na lawas, kumbaga nagwild na siya, no? Mm. Nagwild na ang imo immune system, kigawori gid siya, kabasi ma-overwhelm siya, ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang
11: nagulpihan ka. Gamurag-muragan ka.
10: Gamurag-muragan siya, no? Ah. Correct. Ang una
11: gid ibubo niya tanan niya yang kwan.
10: Ibubo tanan niya nga persa. Mm. Bala na alin kamo di kibasi mapatay ang lawas.
11: Sad to say, ang natabo hindi na ang virus ang ginpatay niya.
10: Mm. Correct.
11: Imo na mismo nga lawas.
10: Imo na healthy cells, dok.
11: Mga good
10: ang
11: cells.
10: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues ang ginpang atake niya. Ginpang markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ang una gin matubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, ma-release ni sila sang isa ka enzyme no called interleukin 6.
11: Mm.
10: Ang ini interleukin 6 nga ini basically will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin-6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. Mm. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi magwild ang imo immune system.
12: Correct.
13: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ina akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Ang una gid nga obra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
10: Correct.
11: Kapapatyo na to ni Anay. Basin maabtan ni Karon sa kagaw. Ti, basin mabagyo naman ang gani sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
10: Exactly.
11: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Oh. Kung BCO lang, kulang man.
10: Kulang man.
11: Dapat duhagid.
15: Partner na sila.
11: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
10: And that is the perfect combination, no?
11: Mm.
10: Extra virgin coconut oil, may jute nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
11: Actually,
10: no?
11: Yung mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
10: Correct.
11: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Mm-hmm. Depende sa
10: kondisyon, kondisyon. Ano kanan, ano
11: kung alimbabi kagaw di pro-inflammatory, hubago nila, butangan lakordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
10: Cytokines.
11: Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response. May ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
10: TNF, oh no.
11: Mga cytokines
10: TNF sila. Na siya, that's a kind of cytokine.
11: Tumor, necrosis factor. Ang mayara man
10: anti-cancer.
11: Colony stimulating factors.
10: Cytokine man na siya Japon.
11: Cytokine man na sila. Chemokines.
10: Chemokines.
11: Chemokines, amo ni mga largest families ang cytokines nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di lang pag-gusto la ba? Di magpag-gusto?
10: Di magpag-gusto nga.
16: Border check.
11: Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang di mo na makita sa ano?
10: Hindi mo na makita sa ordinary vitamin D3, hindi mo na makitaan.
11: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3 Bio.
13: D3 Bio!
17: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.

0: Ulcer, Mag Clinica, Sport Biotics ka.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo. Kuman 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
16: ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Superman for Men.
15: Gawa sa maca.
16: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
15: Like flavowaska.
16: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido.
16: And treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
15: Extend! Superman for Men!
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500!
18: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
16: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto!
19: Hi, Tennis
9: Juanes! Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: Hi, Tennis Juanes!
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon! Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
16: Glaucoma,
15: IK Gold Capsule,
16: Bacterial Conjunctivitis
15: o Pink Eye,
16: IK Gold Capsule,
15: Eye Allergy,
16: IK Gold Capsule,
15: Cataracts,
16: IK Gold Capsule.
15: Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein,
16: vitamin A,
15: vitamin E,
16: vitamin C,
15: zinc,
16: kag Dilberry Extract.
15: Eye Care Gold Capsule.
16: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
15: mag-inom sang Eye Care Gold.
16: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Adlaw-adlaw,
16: Eye Care Gold Capsule.
15: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa

0: Sina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
2: Ah, halin pa siyang nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
2: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman naguro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP Sang Sinjenta.
3: NK 313 VIP
1: Protect todo sa ulod. Mabug

0: inyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minuto sa nagaligad sa takdang alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 12 kita sa bulan o kon petsa 10 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026, Miyerkules ngadlaw, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan kaupod sa inyo ka K5 sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
6: Besana Villarreal
7: para sa Foro de los Pueblos.
3: Sa mga balantayan ng mga balita, diri sa tonsini nga pagpangalagad. Isa ka 14 anyos nga PWD patay sa pagkastigo sang anom ka mga minor di edad. Sa diin bala ini natabo mga ka K5. Kagaw kam nga nakastiguhan natubsan pa kastigo sang anom ka mga minor di edad. Ining isa ka 14 anyos gamay sablag sa lawas nga gidapayag gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Samtang bakho ginsunog sa banwasan dumalag, mga responsable sa likod sini padayon pa nga ginatumod sa mga otoridad. Indi ayan ini extortion activity mga ka K5 or may kaakig sa kontraktor ang nagsunog sang bakho dira sa dumalag. Pag-report sa mga kaso angot sa mga K5, pag-report sa mga kaso angot sa cybercrime, mas mahapos na kasunod sang pagbukas ang satellite office sa may Banwasang Sigma. Inikapon gin pangunahan sa mga matagas ga opisyal sang Philippine National Police ang pagbukas sang anti-cybercrime office sa Sigma mga K5. Timainik ay nagadamo ang mga cybercrime mga K5, amo nang ginalantaw na tondri nga makabulig ini ang pagbukas sa ila sini talatapan agud matap na kag malaga sa mga personality sa mga nagakatabo nga mga cybercrime. Mga basura kag bunod nakuha sa ginakad ga drainage sa tisa mga K5, samtang pag-obra sa panibago nga drainage ginalauman naman nga makasulbar sa masamina nga problema nga pagbaha sa may barangay Tisa, suno kay punong barangay Daxa Aloe Vera mga K5. Samtang open dam site sa Pontevedra ginpasira. Isa man ka former official gina kwano ginpamatbatan sang Korte Suprema on a separate news nga magbayad sang penalidad bangod man sa pagmintinar sa isa man ka open dump site mga ka K5. Dugay na ni ginamando nga ipasara ang mga open dump sites. However, may mga local government units nga padayon nga nagamaintain sang open dump site mga ka K5. Ti may ara man supposed to be sadto sang ginaproponer nga pagbukas sang sanitary landfill o galing hindi man ang iba na ito naman ko, hindi man ang publiko. Kiti na patalang sila sa mga informations na supposed to be kung sanitary landfill magkapaganagan ini sa impact sa environment mga ka-K5 kung well-engineered ang pagtukod sang landfill mga ka-K5. Samtang death toll sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao nagsaka na sa 41. Search, rescue, and retrieval operation nagapadayon mga ka-K5. Mga top cabinet officials, ara subong sa ground, ara subong sa Mindanao para tutukan ang operation, ang response operation, ang pagbulig sa mga apektado nga komunidad sa Mindanao, ilabi na sa Sarangani, kag sa General Santos City mga ka-K5. General Santos is the most populated area our city sa Soksarjen mga ka-K5. Kag isa man sa mga hardest hit no sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sang tinalikdan nga Lunes sang aga mga ka-K5. Amo ni mga balita nga aton pagatutukan subong aga diri sa aton siniga pagpangalagad sa aton siniga mga ka-K5. Kung may mga minsay kamo nga luy gipalabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasan tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Nga sa liwat ta kung may mga mensahe kamo sa aton sini nga mga ka K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe. Sa mga nagatutok na sa aton sini nga Facebook Live, no? Padala kamo da mensahe para mabasa ta. Sa mga nagapamati sa radio sa 100.9, mabatian kita sa 100.9 MHz sa FM band, FM dial. No, sa mga ka-K5 na itong dati palanuga, pagidang inyo sini tag sa ka mga radio, mga ka-K5. Check ta, naimbukad ang report diri sa itong siniga pagpangalagad. Ano ba lamang indalagan sa itong siniga tiyempo? Subong adlaw sang Miyerkules. No, nagsugod na ang rainy season, mga ka-K5, tig ululan na. Ara nakasanbay itong koneksyon sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist, ka-K5 Chinel Dominguez. K5 News FM Live
0: Report. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Bahagyang humina yung epekto ng southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral sa western section ng northern Luzon. Kaya wala tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Inaasahan po natin more on localized thunderstorm ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang dito sa western section ng northern Luzon na inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Wala rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan din natin dulot ng habagat makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa buong Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Samantala, para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Puerto Guigaraw, asahan natin ang 26 to 36 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating aasahan. Pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu at Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:25 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: Madamang salamat ka K5 Chanel Dominguez sa gindulong latest weather update dari sa aton nga pagpangalagad. Subong, no? Wala sang bagyo, wala sang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. And most probably, magpaulan sa pilakabayan sa Pilipinas, localized thunderstorms, mga ka-K5. Munti sa aton si Magkauturan, ako may mga ilikoton ka mo dapat dahil lang ka mo sa pagtutok sa K5 News FM. Kaya ito na nga i-monitor, no? Ato na tagan ligwa, mga ka-K5, ang dalagan sa aton Siriga Tiempo para inyo. Una may baluan, diri sa aton Siriga pag pangalagad subong aga. Kung may mga latest updates, mga thunderstorms advisories, kagiban pa nga mga anunsyo halin sa pag-asa, inyo ina diri una mabasahan, inyo una makitaan diri sa K5 News FM Rojas. 21 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag subo nga aga, ang kapares naman aton sa isa kaproduktibo nga aga, mga ka-K5, para aga pa lang makafocus ka na, mangin alerto ka na, madetoxify pang lawas mo, kaupod naton DTX Coffee Mix, mga ka-K5. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix. Amo ni nagabulig sa pagdetoxify sa aton siniglawas, makabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto, mga ka-K5. Ang kape nga imo sa Marguso, chia seeds kag di sugar cane extract powder. Kung gusto mo mangin healthy, kung gusto mo mangin alerto, kung gusto mo mangin produktibo while gina-enjoy ang pagpangape, silo na sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Amon yung paborito nga kape sa mga suki tada sa may kuano Teodoro Arcedas Trade Center, no? Mailigid sila da magpangapi sang DTX Coffee Mix da sa may TATC. Da kape-kape man, no? DTX Coffee Mix si Ma'am Miriam Colmo, no? Kape niya da DTX Coffee Mix sa may Barangay 9. Thank you gid sa ton sini nga mga suki nga mga ka-K5, no? Ka everyday nagkakapi-kapi DTX Coffee Mix, mga ka-K5. By the way, sa Nagligad Gadlaw, isa kabakho ang ginapayag gigin sunog. Dira, mga ka-K5, sa Sitso Dulunan, Barangay San Roque, sa Banwas ang Dumalag. Sang tinilikdan ini, nga kaganhon sang sa Domingo, mga ka-K5, ginsunog. Ining isa kabakho or excavator, dira sa may Sitso Dulunan, Barangay San Roque, sa Banwas ang Dumalag. Iya ini sa isa ka construction company, mga ka-K5. Tiway gidi makwano? Way gidi makitaan kung sinong responsable sini, mga ka-K5, kung sinong nagsunog sini. Yari ba lang kabayin sang interview sang K5 News FM Rojas sa kay Fire Officer 2 Harlem Funa, ang acting chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Dumalag Municipal Fire Station.
1: So, good afternoon, sir. Bale, ang ining insidente is natabot sa June 7, mga alas 12, sa 12:14 sa midnight, no, direct sa dito sa Sitio Dulunan, Barangay San Roque, Dumalag, Capiz.
3: Mm.
1: So, involved sin is isa ka unit sang sa unit ng equipment na ginapalagiyahan sang RS Cipian Construction and Tracking.
3: Hmm. Natumod na bala, sir, anong rason sang sunog, sir?
1: So, bali, subong, sir, ay hindi nga incident is under investigation ba siya. Pero, na pagpangalap ng mga ebidensya kung makita ko na ay katong na kayo sa pagkundi sa mga responding unit is wait sa tawa bidit ko, sir.
8: Okay. So, bali, ang pag-respondin nyo, sir, ang nakita nyo sa lugar is ang nasunog lang hindi nga heavy equipment, ganyan nga bako.
1: Oo, oh, sir. Oo, oh, sir. Oh. Why, mas ang trabahador dito, sir, ang ilang construction site.
8: Okay. Malayo na siya sa Banwa, sir, ang construction site?
1: Hindi mag-git. Bali, sulod nga barangay halin sa poblasyon is magtabok lang sa barangay sa ano ni, sa Tulay, Rocky Bridge.
8: May ano ba, sir? May nakitaan ka mga indikasyon sa foul play o kung purely accident lang ni natabo?
1: Bali, hindi pa naman ma-disclose mong sir bangod kay Padayon pa mo niyang investigasyon. So, hindi pa naman magtapit sa sir kung ginungod man o kung na-hospital.
8: Ano kadako, sir, ang estimated na ito nga balor sa sining halit sa ni?
1: Estimated man ni sa ano, mga isa kami 1 million pesos more or less na-meet sa sining
8: Okay, so liton ko lang, sir, ha? Gawa. Bali, more or less 1 million pesos, sir, ang balor?
1: Oo, sir. 1 million pesos.
8: Okay. Ano ka do, guys, sir, ang ining sunog, no? Kag ano oras na ito, ganinigin na respondihan, kag na fire out in, sir?
1: Nag-abot ang amon niya, responding team sa spin around mga alas 12, sa alas 12, sa midnight, nag-upit. Pag inayon sa firefighting at sa mag-declare fire out mga alas 12:50. Kaso mga oras ang pag-apula ang pag-apula sa sunog, sir.
8: Okay, sir. Bali, kamo lang man ang responding unit, sir. May mga nagbulig na fire station man nga iban.
1: Okay naman, sir. Kaya atus naman sa responding team na makawa man naman ma apula sa mga ano sa mga fire engine.
8: Wala gid mga testigo, sir, or CCTV footage kita nga pwede mang lead bala sa pag-solbar sining insidente?
1: Bali, may ara mga kaming CCTV nga na-recover, pero padayon siga po naman nga pagkalap pag-insang may ara pa kami nga backtrack iban nga sa
8: mga okay, sige sir. Imo na lang sir nga mensahe sa publiko, no, sa pumuluyo sang dumalag para malikawan ang sunog, ilabi na sa mga tagiya sa mga heavy equipment ug ti malikawan ang kasubong sining insidente.
1: So kung may ara man nga impormasyon o kung na pwede na ton nga ma pahatag sa amon ang mga importante nga impormasyon, ingugin naman ang mga pumuluyo na maging mag-operar sa amon. There is a dumalag BP, kag sugong man sa PNP, kag mag-apunan naton, kag alikawan.
3: Ang interview sa K5 News FM kay Fire Officer 2 Harlem Funa, ang acting chief sa Investigation and Intelligence Unit sa Dumalaga Municipal Fire Station, mga ka-K5. So, sa laktod ng istorya, wala pa sa may matumod kung sino ang nagsunog sini. Hungod bala ini nga ginsunog o aksidente nga nasunog, mga ka-K5. Pero usually, di mga amuning insidente, may mga panagupno pangaton siniban ng magkauturan. Basi ginakilkilan bala ni isang pilada ka mga elemento ning construction firm nga ni or may naakig sa sininga construction firm, mga ka-K5. Di sila laman ni makatag sang dugang ahibalo, pero I believe do disido man ni sila magbulig sa mga nakasaksida. Kung may mga nakakita, no, pwede gid kamo makapakigangot sa aton si mautoridad para masolbar ining insidente, mga ka-K5. Iti kung may project ng construction company nga ni, yung pagsunog sa ila sining heavy equipment, sa ila excavator o kon bako, makapadelay pagining sa ila sining proyekto, mga ka-K5. So kabay pa matumod di sa aton sinima otoridad, anong gingamit sa pagsunog? Kay kung gamitan na sang gasolina or sulo or whatsoever, ma-identify mana, mabalaan mana sa maidid ka investigation sang mga bumbero, mga ka-K5. Las 7:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Pagbaliktad rin sa aton nga pagpangalaga, dugang nga mga balita, istoryanta. Pagkatapos sa mga pahanumdom.
9: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
12: Mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masalikan DTX 500.
15: DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
16: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500!
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
21: Pamakan sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
24: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
25: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
24: Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
18: May maka kag vabuhas ka.
19: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
24: Di pre, musta po lang agabi pre?
25: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis e.
19: Extend Food Supplement for Men.
26: Tikasin.
19: DTX 500.
27: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: Puro de los Pueblos.
6: Hold on, Besana Villarreal.
5: Para sa Puro de los Pueblos.
6: Puro de los Pueblos.
7: 25 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton sirigapag pangalagad sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas. Salut K5 News FM Rojas official Facebook page para mabasa tayong nyo siring mga minsahe mga ka-K5. Good morning, nag-monitor na si Rodolfo Evangelio Jr. Nagatutok na, madamo gid salamat. Kay Ma'am Becky Lana, nag-monitor naman. Thank you gid Ma'am Becky Lana. Mario Alfabite, dira sa Ingkong Karwa sa may Bilbao Street to, nagapamati na. Ilabi na kay nanay niya Marilyn Alfabite, always gid nagapamati alin kay Mario Alfabite. Ma'am Vienna Villaruel, nagamonitor, good morning, dira sa may Barangay Libas, thank you gid. Good morning man sa kay Ma'am Alicia Apaa Pipunia, nagamonitor subong aga, dira sa may Barangay Inso Arnaldo, thank you gid Ma'am Alice. Kay Ma'am Regina Parel, nag-monitor na. Victor Bostilio Holasca, dira sa Almalbes Village, Barangay Kulasi. Nakatutok naman ang linay sang Barangay Dinginan. Galano, gidang yung Bluetooth speaker. Si Ma'am Roda Donato Datisay Amago. Thank you, good Ma'am Roda. No, dira sa may Barangay Dinginan. Ma Leo Jan Bilyones, good morning Leo Jan. Oh, antes ko na mag-OJT si Leo, matutok dyan ay sa mga programa sang K5 News FM. Reynante Cam, dira sa may Barangay Dayaw, nag-monitor na sa kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, nag-monitor na, madamo gidya, salamat. Standby K5 Rodney, nagatutok man si Ma'am Elsie Acuna, no? Pod kay PJ and Ronalyn Diaz Buaco sa Panitan, thank you gid. Kay Ma'am Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Vanis Tumo, Tessie Blances Arnel Agana Dumalag sa Balatukan, Panitan, nagatutok naman, madamo gidya, salamat. Kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, thank you gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Rhea Umbas Kalinao Balbona, good morning. Kag kay ko ano, mga suki naton nga mga ka-K5, kay Ma'am Arlene Onyada Basa, naga-monitor naman diri sa K5 News FM. Present naman no si Ma'am Gianna Anvel Siloso diri sa Yasininga Shop sa Barangay Luktugan, naga-lanog na diri sa Yasininga Radyo sa may Barangay Luktugan. Good morning man kay Ma'am Merasol Kiatson Kadigal. Naga-monitor na, ilabi na kay Sir John Kadigal. Kag sa mga taga-sapian, kuno ginatamyaw ka mo ni Ma'am Merasol Kiatson Kadigal. Salamat gid sa inyo pag-monitor diri sa K5 News FM. Diri sa 100.9 K5 News FM Rojas. Sa mga nagatutok man sa 89.7 K5 Radyo Tagboanay diri sa Banos San Pilar. Madamo gid salamat sa pag-monitor mga ka-K5. Sang nagliga, dagin akad ang mga kanal dira sa may Barangay Tisa mga ka-K5. Inibangod, nibaloan ta naman, basta umulan ang Tisa ginabaha. Ang Malipayin Village area, ang Hemingway Extension, even pakadto dira sa may Dateli Street, even ang Graceville Subdivision, kagiban pa nga mga areas. Ginabaha mga ka-K5, basta magbunok ang bu-bu sang ulan. Inabangod, ang porsyon sang Tisa, lob-lohob na nubo na, mga ka-K5. Kag ang aton suba, nagtaas na. nagtaas ang water level kay man puro na bunod ang kasubaan mga ka-K5. Kung may kanal man, hindi totally makabuslog ang tubi kapin pa kung matamaan nga taob mga ka-K5. Pero isa sa mga problema diri, apisar nga may mga kanal dira, ang unod permisang kanal bunod kundi bunod mga basura. Amo ning naakad sa nagligad gaging kandak nga declogging operation. Now, para magluwas sina, para ma-address pagid ang pagbaha, mga ka-K5, magapobra pagid sang dako iya nga drainage ang barangay Tisa para ma-address ang problema sa pagbaha. Ibalon tabing detalye sa balita na ka-Sanbay aton City Patrol live dira sa may barangay Tisa with ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
8: K5 News FM Live Report.
9: Naglabot sa apat garbage truck ang bunod o kon halo nga basura kag labno halin sa mga kanal sa barangay Tisa, Ruat City sa ginpatigayon nga declogging operation sa mga tupad beneficiaries sa sunod diri kay punong barangay Dax Noel Alovera kag kay Fabrol Dan na iya diri ginpahayag nga dako ang iya nga pagpasalamat sa city government mga isang ilang nga barangay nga naburigan agud matinduan ang kanal kag sunod pa diri kay Alovera naghaganhagan ang pagkutong sang tubig baha sa pila ka mga bahin sang barangay sang nagulan sang damlag lang kag nahibaluan gani nga ang Datili Street ang masami nga ginabaha sa nasabit nga barangay kag padayon naman ini nga ginaksyonan na ang mga problema kag kakita bro dan nagapasalig diri ang natungdan na nga padayon ang ilang pagpaninguha agud nga matagan sang long term solution na ang madugay na nga ginaantos sa mga pumuluyo sa tion na sang tigululan yari kag aton pamatian ang kabahin sang aton siniman nga interview kay punong barangay Dax Noel Alovera sang barangay Tisa Rojas City.
10: Nabigin sa pagpalamati sa K5 News FM. Maswerte kita ang barangay kay isa ko ka diri sa limpili sa aton mabuhot ni Mayor nga diri i-assign ang tupad beneficiary sa aton sa nagkalain-lain man niyang mga kabarangayan so we're very lucky nga diri gin assign sa aton. Ang first nag-declog sila sa aton Datili Street which is may managa ginabaha basta mabunok din nga ulan dira na ang una nga ginabaha. So muna last nga tingulan man nga nagulan man niya mabaskog so far though ay nadaya nagbaha. Ang diri na lang sa aton nga buwagid sang malipayon first block at 6 blocks kay dira ginatanan ang tubig coming from home site portion sang Milibili portion sang Lawaan dira ginatanan nagalabong sa malipayon nga area. So muna hindi gid masarangan sang aton drainage ang volume sang tubig nga naga buhos dira but muna gin assign man agad ni mayor sang nagligad lang nga semana ang tupad ng mga workers ta. So far dako man ang nabulig kay actually wala man agad tinirgid. Dako nagit siguro da mga 5 minutes subside naman dayo ng baha nga ginatawag. So happen lang nga hindi din masarangan sang drainage ta ang volume sang tubig na
11: Pero kamusta inikap nga declogging operation ga continue ni siya?
10: Iyan ay asang tupad sa peso, I think. Although, muna, sa ila na iya, kung nano.
11: Sa sabang may-ari din nag-declogging?
10: Wala na, tapos na. 3 days ma lang ito siya. Dira sila sa Bangkiling area, hasta sa Malipayon, and then sa Katmon Street. Muna ila din declog sa last time.
11: Pero dari sa barangay, maging tukod ka mga dabi force para sa subong sa inyong operation?
10: May ala kita kung gisa dari sa aton man niya, pag may balog-bulog budget na kita nga natuta, gapag-declog mo kita.
11: Pero atong sa mga declogging to kap na sang nagligad ng adlaw sa itong mga tupad beneficiaries, wala. Di ano ang nagkalakuha nila kap? Mga sing ano to?
10: Ay, ang pariya sa aton Katmon Kamansing nga street.
11: Oo.
10: Apat gid ka dump truck ang nga bunod.
11: Oo. Puro basura.
10: Hindi masyado daya. Kay ang amula na ang bunod bala sa kanal.
11: Mm-mm.
10: Do pagkabalo ko do apat gid ka dump trucks ang nakuha.
11: Oo. Sa amo na siya tanan to. Sa tanan na din ang mga kanal.
10: Yes. Ang kwan lang na ang ano na ang Bangkiling kag ang Kamansi Street.
11: Oo. So ano di gani kap nga area ang kwan gid ang nagakutong gid ang tubig.
10: Usually amo na ang Telly Street kag ang diri sa Malipayon o sa Hemingway Extension. Pero amo na why man yaga dugay.
11: Ay nang gilid sa stadium.
10: Amo na part na lang sang nagabaha. So amo na ang masulbar gid na kun matapos na ang aton nga gina-construction city government ng LH.
11: Okay, sige, for confirmation kap no ara na no may kabilya na naging pang-ungot sa
10: sige na ila obra.
11: Oo.
10: Na ano tawag
11: sang formas.
10: Oo, hindi ko balo ko na ano panawag sila eh. Basta ara na may mga naplastar na nga kabilya da sa may nang vacant plot na bala.
11: Oo.
10: May Dapili Street mismo ara sila da ara kay na ano tawag sila ilang balay-balay nga dira sila ng plastar ka lang.
11: Ano ni may ano pa ni siya may road widening pa na din matabo.
10: Wala naman. Bali maguba lang sila sa karsada para ilagbong anak tanan kag brown ang drainage. Sarado naman kayo.
11: Oh.
12: Batihan ka kay Fibril Dan ang kabahin sa mangin pahayag ni punong barangay Dax Nobel Alovera sa barangay Tisa, Rojas City. So, ari pagid no, yun pahayag pa dali sa punong barangay nga ginaumpisahan naman ang pag-ubra sa drainage system sa amo sa ilang barangay kag sa napagani diri kay Kapitan Alovera nag-umpisa nga ginabuo ining box culvert to nga inoblagbong sa mga kanal particular na sa Dapili Street kag sa padiri kay Alovera ang pundo para sa nasambit nga drainage ang nagika naman sa city government nga nagabalor sang 24 million pesos kag payag niya ginalauman nga matapos subong nga tuig ang among proyekto sa naibaroan ka kay Fabrol Dan nga ang among kanal o kanining box culvert may kalaparon ining 2.5 meters kag ang kataso niya sini is 3 meters. So, diin nga ginalantaw, ini nga dako nga bulig para sa mga pumuluyo, hindi na ba magbinaha pa sa tiona sang tigululan.
7: So, okay, Five Rodney, ni again, dini, kung dini butang ining drainage, gani, is it a bago nga drainage or i-repair lang ang existing?
12: Bali, bago siya kaki Fibril Dan, no? Ang hambal din ni Punong Barangay Dax sa may Datilis script ini siya ipahamtang. Kay amo ini ang pinaka-flooded area, gid. Kag din nag-tipon ang mga tubig balahalin to sa mga kaiping man nga kabaranggayan. Sa amo na din ibutang, kag din magabulhog tanan ang tubig. So,
7: so when you say Datilis street, amo na sa may... when you say Datilis street, amo na sa may kwan... likod sang stadium pagkadto na sa may suba kay balang mong gulaan sang tubig sa kuana sa may suba na ka K5 Rodney kag diragi na diragi na gatipon ang tubig halin to sa Malipayon halin sa home site diragi na tanan naga buslog.
12: So amo na siya dira gid man kakita bro dan bari amo na siya dira ang paghamtangan. So kapon to nakita tagit ang mga nagapanabala nagabutukod sang o kung nagabuo sang sining box culvert sumasako ng ilang pag-inubra kagati after sina wala sang hambal tabla matabo nga road widening so gin confirm ini ni punong barangay Dax Noel Alovera no wala sang may matabo nga road widening pero kay may pagagubon nga dalan so expect na naman kita nga may arat sang road closure sa mga masunod nga sinimana ka kay Fibril Dan. Para sa dugang nga detalye, ari ang kabahin sa atong siniman nga interview sa kay punong barangay Dax Noel Alovera.
10: Atong city government nag-allocate do 24 million gid na. Sa Dapili Street na drainage sa subong ginaumpisahan na nila natawag sila ng mga kabilya na plaster na.
11: Ginplaster ng mga kabilya.
10: Pero way pa sila katat sa atong road.
11: Okay.
10: 2.5 meters by 3 meters na siya. So dako gid na nga bulig para sa labi na gid sa barangay Tisa. Kagang ina lang area mo ginadaang permigan nagabahak gid basta siya mabunok gitang ulan. So, muna, nagpasalamat gitang kong Mayor Ronnie na para na ginumpisahan na.
11: So, sana ang expected sinikap nga matapos bala ang ininga pagkaayos ang drainage system dari sa May Datilis?
10: Yes, why ako ka pamangkot din sa kontraktor kung ano ilang time limit. Pag naumpisahan na nadasig, mala na siya kay ginapormas na kanan sa babaw. Pag siya nabuhos, na mala mabuhos. Nadasig, mala na siya.
11: So aside sa Datilis Street, may ara pa sa ibang ding area sa May Tisa?
10: Ang barangay naman niya, nag-plastar man niya sa open concrete canal. Mag-join man na sa bagoon ng drainage ng ground. So sige-sige man ato sa proyekto.
11: Ano nakikita niyong epekto sini or benepisyo nga makuha sa mga pumuluyo pag mahuman na ini nga drainage system?
10: Yes, una na mabulong na ang pagbaha labi na gitira sa Datilis Street. But of course, sure yeah, why naging natay baha ng matabo.
11: Saan mo na siya?
10: Yeah.
11: Ano di ka naikap nga area ang kwangid ang nagakutong gid ang tubig?
10: Usually, mo na, ang Datilis Street kagag ang dari sa Malipayon o sa Hemingway Extension. Pero, amo na, why man niya gadugay?
11: Ay, inang gilid sa stadium?
10: Amo na, part na lang sa nagabaha. So, amo na, ang masulbar gadi na kung matapos lang ito nga ginakonstruct sa city government ng drainage.
11: Okay, sige. For confirmation, Kap Noara, na no may kabilya na naging pang ungot sa...
10: Sige na ilaobra.
11: Oo.
10: Na ano tawag?
11: Sang formas.
10: Oo. Hindi ko balo ko na ano panawag. So na eh. Basta ara na may mga naplastar na nga kabilya na sa may... ng vacant lot na pala.
11: Oo.
10: May Datilis Street mismo. Ara sila da. Ara kayo na... ano tawag sila? Ilang balay-balay nga dira sila ng plastar ka lang.
11: Ano ni may... Ano pa ni siya? May road widening pa natin matabo?
10: Wala naman. Bali maguba lang sila sa karsada para ilagbong inatanan kag brown ang drainage. Sarado naman na yan.
12: Nabatian ka kay Federal Dan ang kabahin sang nangin pahayag mana ni punong barangay Dax Novella Aloe Vera sang barangay Tisa, Rojas City. Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini si K5 Rodney Dabandalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Kapisa, sa K5 News FM. Foro de
7: los Pueblos. Nabatian ang balita ni K5 Rodney Dalanon. We're trying to establish kung din gid specific ibutang ning drainage nga ginambal ni Kapitan Aloe Vera. Kaya when you're talking about Datilis Street likod sang stadium, may existing na inadira nga drainage. Ano ini? I-rehabilitate nila ini, i-repair nila ini, or makut-ukot sila sang otro another drainage. Kung may otro another drainage, ano? Mangita sila sa ibang nga lugar or whatsoever. So, amo ning gusto ta masanagan mga ka-K5. Kaysa mo ang ginahimo, ang existing nga mga kanal, ginaakad nila. Just like nagligad to, kakaakad lang sang kanal sa Tisa, no? Dira sa May Datilis Street. 2 days after, umulanti, baha naman liwat. But silingon, hindi lang basta akad kanal ang kinanglan. Hindi lang basta tinlo kanal. Kay ang volume gidyas ang tubig, ang putuman kadako ang volume, mga ka-K5, nga bisan ang kanal or drainage, hindi makasarang sa pagpailig, mga ka-K5. Imo ng 2.5 by 3 meters nga iobrada nga drainage, ginalantaw nga posible makasarang-sarang na ini, mga ka-K5. Pero kung lantaw ang problema is not only sa Hemingway Extension or Malipayon area, and going to Datilis Street. Even ang mga sulod-lunda ng mga subdivisions, sulod-lun ng mga area da sa Tisa, ginabaha man. Kaya ang problema, ang ilaman nga kanal, tikuan man, barado man mga ka-K5, kay bisan mga pumuloyo man, otro man nga ginimo nila, basurahan nila kanal mga ka-K5. No, may mga open kanal inadira nga gina-maintain, pero ang problema, mas taas na subong ang kanal ikumpara sa karsada mga ka-K5. Ang tendency, kung umulan ang karsada ng nagiging alagyan sa tubig, mga ka-K5. Resulta na sang sige nga tambak na tambak, no? Wala sang plano nga pag-ubra sa mga drainage sa mga kanal, kundi kalabasa ang guha. But hopefully with this measure, with this effort sang barangay kag sang city government, ma-address ng problema sa pagbaha dira sa May Barangay Tisa, and not only sa May Barangay Tisa, kundi sa ibang pagid ng mga kabarangayan, mga ka-K5. Hindi talang niya pag-i-undermine nga tiway man nagadugay ang baha da. Kay kung ma-recall ta last year, no? Grabe man ang baha nga na-experience sa mga kauturan ta da. Unprecedented gakataason sa tubig baha nga bisan ang mga ara sa mga matagas gabalay na ngayo pakareskyo mga ka-K5. Hindi ta na to pagulaton nga masulit sa liwat mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, standby.
13: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
14: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
15: 470.
14: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
15: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
14: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
15: 160.
14: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
13: DTX 500.
16: Istoryahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
17: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una, ang apdo, ginatawag na nga gall. Subong, ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay.
16: Atay.
17: Kag i-store niya sa imong gallbladder.
16: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamik sa pagkaon to aid digestion.
17: Isa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kwan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinaka-importante nga man. Madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamata na siya porma sang ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MITC or PureC.
16: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
17: Yes, Sir GP.
13: DTX 500.
18: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
13: DTX 500! DTX 500!
17: Yari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, mutong-tong naka 60 anyos, one-third sa mga babae makadevelop sang gallstones.
16: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
17: Kaya mo na ganing, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas tagid sa mabaing nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
16: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ng gallstones from elderly to the younger generations?
17: Siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
16: Diet.
17: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
16: Wala pa mas food, ano?
17: Abdan ko para mo. Kanto Miss Bukid.
16: Saging.
17: Balinghoy kag saging. Napakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung aridi sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
16: Chicken, chikilit-kilit.
17: So ano yung moon? DTX 500 kag MITC or PureC. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag MITC para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sining mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
16: Correct,
17: hindi dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Pirmero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga ganako, daw pebbles na.
16: Tamo siya, no?
17: Kaya bato na gidya. Ang research gan naghambal daw, ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
19: Grabe, dako na.
17: So, budlay katama. Ah. Kung magbalat yan, budlay katama magka-galston. Mm-hmm. Inom gid DTX 500. Mm-hmm. Inom sang Mighty C or Pure C. Mm-hmm. It's your body. It's your choice. I hope you chose wisely. Pinaka the best nga suplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
23: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang.
7: Subong kamusta?
6: Na, hali